0: Main Campus, abay sa PMD Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan Ova City, si Professor Sog de Rosario sa Imparawagan.
1: Atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila ay mga anak na incoming grade 11, dalikyat na gilayon sa ABCA, naalaman sa Divisoria, dawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA. O kung halayo ka mo, tawag lamang ka mo sa 0917-777-9593.
0: Para sa kalidad o libreng edukasyon, enroll na sa ABCA karon.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Pahibalo sa tarang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia, mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form nga itunon kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.

0: Ang titla ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry! Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby! From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry. For a comfy sleep from day one, i-continue mo.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. I-testing ko sana ako, okay na. Pero ito, buhay pa ako, awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano kung minum ka na ibang gamot.
3: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Oras, alas 8:04.
1: Kining oras, hatod ka ninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
2: Magnum 45.
0: Kamulong commercial Magnum. Ligaan na ako nga, mara mag kinibitang mga kanibitang workout. Mara mag nagkaanda na ba? Diyas kongreso, diyas sa kamara, sa senado. Di ba na sila dapat i-charge yung dereliction of duty?
3: Oh, good.
0: Di ba? Kaya nga naman, ang ilang pasalig sa katawan mo nga, palingkon ko ninyo kongreso, sa senado. Kaya dito danon ko inyong tingog, mga igsoon. Anam ko mo barong. Ning barong na ganing hapon si Senate President, also si Senator
3: Lito Lapid. Nitingog.
0: Nitingog rin yung sige hapon. Oh, kay gidugo mo siya nga balis na sa majority. So nimbarog na siya ha. Aban pagin hangtod karon mag napagit sa silent committee pagin gapon. Bisan sa kamara na gid gapon diha. So unya dayon, di pa ni matawag nga dereliction of duty, refusal to perform their duty nga ilang gipanumpaan sa katawhan.
3: Pagod na human ilang session.
0: Nya walk out. Mura og obligation Manila na. Di lang kay mubarog sila dito, mutingog sila dito. Kung gusto ho nila. Kung nila dapat mutingong, mubarong, kaysa mag-walk out. So, parang nga, dapat siguro sila, basig pwede na silang i-charge of dereliction of duty. Kaya nga naman, obligasyon nila na, niya. Dili kay gusto, kung gusto nilang mutingong, okay ra. Kung dili, okay ra gapon. Kung mawapin sila, okay ra. Kung dili, okay ra gapon. Kung mag-walk out, okay ra. Ano ba, no? Kung magtago-tago, kagipangitas balaon, okay ra. Naspikas rin niya karon si Attorney Robert Maestri, ang board member sa IBP Mizor Chapter. Attorney, may buntag, sir.
4: May buntag, maglumsol, maglumsol.
0: Attorney, unsa inyong lantaw aning sigilag walkout? Parang kabusuhan aning sig walkout na mismo sa mga magbabalaon. Managhan lang ko ganyan ng kamulong commercial nga, siguro dapat sino charge silang dereliction of duty. Kay refusal man na sa pag-perform silang trabaho, tahas, nga mao'y gisangon kanilas katahon, mong gibutang sila diha mismo sa Senado, gibutang sila diha sa Kongreso, kining attorney?
4: Yes, sa tinol ka na nung mag-review. Doon sa kasaysayan sa mga parlamentaryo, no, o sa mga legislative na mga assembly, dahil mo ka ng normal ang kanong walkout, kay isip ka na kapamahagi sa protesta, no, sa mga legislative measures o hindi na po ka ng gusto sa minorya. Kasagara ang mag-walk out ng yun ang minoriya. No? Pero kung nagpadayon kini siya, namahimo na ka ng sakto sa union, namahimo ka ng dereliction of duty. Kay kung sa lugar ang ilang gusto, kung sila'y matunghan, okay lang, kung hindi, mag-walk out sila. Atong dumudunta maglumdun na, democracy is always ruled by the majority. Pero under the new concept of democracy, the rights of the minority are also respected and protected. And
0: tama.
4: So ito kasabot nga na, wala man sila gipihi, makatingog man sila, no? Makabutar man sila, whether for or against a particular measure or legislative measure for in that case. Pero kung if you run out of reason, kaya hindi kung ganilang gusto, move out ba yun? So, hindi ka na maayong usa ka ihimplo sa itong mga magbabalaon. Magkikumbati, makidibate ka mo, tangan-taman sa mga gusto para madungog sa katawan, kung kailan ka gusto man. Kunya, kung feeling ninyo, adihado na mo sa numero, walk out na dahil ka mo. Hindi ka na maayo nga panang-ingman. Okay? Kaya gusto man ka umyo, gusto ko na ba kayo mo istorya nga demokrasya, accountability, about the truth. Pero, in one way or another, by walking out from the Senate session, inyong gitukles, inyong gababagan ang kamatuuran. Kay, dili magulili, ang ako nakakitaan ni Magnum Dun, dili sila consistent ba? Sa panahon ng ginagawa kagahapon, ang measure proposed ni Senator Marcoleta na yanon ang rules nila na makaalaw mo sa kasunador, absentee senator, na makavote o makaparticipate online. Wala nila muna-unaan, namulong lang sila, at si Rafi Tolfo, si Senator Risa Hontivero, wala nila huna-unaan, no? Na sa panahon sa 2020-2021, Senate President pa si Tito Soto, na mismo si Senator Pangilinan nag-file o kanang Senate resolution no, to allow si Senator De Lima to join online voting kaya preso mas at the time. Ubusuportahan niya ang Senator Drilon, Senator Funtiveros. Una, karoon ko, nabali naman ang panahon, nagdili matapos sa ila,

0: dili na po sila ganan, dili untana in ana ang karap. Kay ato ba na sila gihan, dili ba na nato sila. Para kay, you know, in adversarial get to a certain doctor, magdebate sila. Kung dinado lugar mo, amok, out mo, adil in ana. Para sa ako, personal opinion.
1: Kaya kung mo ingon sila minoriya, panlitan, majority or minoriya magdumayli, no? May sila nga, representante kami sa katawan, so walk out me. Dabi ka itong majority or ka itong majority, representante maging gihapon sila sa katawan. Gibuto man sila sa katawan. Unya, mas daghan man sila kunitan dis minoriya. So, mas majority gihapon sa katawan, ang baruganan mao nga mao kini nga gisupak pud sa minoriya. Unya demokrasya man ta, so dapat irespeto ang tingog sa majority nga girepresentahan, majority ng katawhan magdumailin nga girepresentahan sa mayoriya sa Senado. Mao ta. Di ba? So
0: so kana ang isa lang po sa naka wala na warag dagang mga parong direksyon na tuban ng mga senador labi na sa minoriya, no? I love this town kung di ilang mga abilidad, ilang kapasidad pang maayos lang sana. Pero kung ato madumduman, kato palang daan itong pag-ili sa liderato sa Senado, na mahayag naman daan ito si Sr. Hortuberos na babagan yun niya any move or measure na ipropose ang pag-relax sa online voting. Dato, panalo siya ang decision, lili na sa gusto for actual debate. So, warang inyong makulit ka rin nga, kung lili lagi sila matugana, move out yun kita. Mag-create ito ang eskena, no? Tanaw, pag-walk out, pa-picture din sila, pa-preston din sila. So, sa una na ito pang kabalo, na diyan sa hawanan sa Senado, kinsay nag-istorya sa Pinoon, kinsay pahol sa katawan, kinsay for accountability and truth, kinsay mga maayong panghuna-huna, o kinsay mga dihado-diha. So, diyan sa na ito makita ang lakang, no? Makita na ito ang mga performance at ang mga Senado. Pinaagi sa pag-debate sa usap sa controversial na legislative measure or mga resolution for that matter.
1: Okay. Attorney Robert Maestri, sir. Salamat kayo. Thank you, sir.
0: Salamat kayo.
1: Inyo na ba ating mga aksyon ng chapter, Miss or Chapter Board Member sa IBP nga si Attorney Robert Maestri. Sa mong pagparayon, atong gitakta sa Maynabi, unta si Consul, o kani Consul James Judith, pero di pa available. Ato siyang gitag na Maynabi si Law Professor Attorney Ed Quaresma ang kani IBP Mr. Chapter President ug Liceo University College of Law Professor. Pero sumuha pa niya sa pikas niya. Atong balikan mga isyon karo doon pag-contact. Kumalaon na sa Penumlum, standby, oras, alas 8:12.
2: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
8: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
10: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
1: Oras, alas 8:14.
15: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo.
16: Magnum 45.
1: Parang tamang aksyon sa lahing sugutanan kay medyo di available karong panahon na sila si Attorney Judet o Attorney Quaresma. Magno po presyuntabang guban sa Cedillo Prime Eagles Club mutunog mga school supplies karong adlawa ngato sa empleyado sa Sanja nga nawadag trabaho human kini pasiradi sa gobyerno. Marami tamang aksyon ang presidente sa Cedillo Prime Eagles Club nga si Mr. Mario Jimmy Kimpang. Mr. President Kuya, may buntag.
17: May buntag, Kuya. Kuya Vice, uban sa imong kauban diya. Sa tanan mga tanan maminaw karon sa imong tirumanon o sa mga tanan mga kuyas nga naminaw sa ato karon.
1: Kuya, giyon sa inyo pagsingka ang imong ang mga miyembro sa Cedillo Prime Eagles Club nga nakatakirin bang yun o naka, kining, naka, nakatunol bang yun o ako maduduman, maragwa man maubos diri o 1,000? Sa diyan nag-meeting ta, maragwa may ning balibad sa diyan nga imong gidiskurso ang may tungod sa tabang para sa baong mga bata in town, mga estudyante nga apektado tungod kay nagtrabaho ilang mga ginikanan. Kuya?
17: Kuya, isip nga usa sa community service nato labi na mga tabang, na paningkamutan na ito nga makahatag ito. Sa gamay na lang, basta makahatag ta sa atong mga kauban.
1: Okay. Kisa ba rin nakahatag, Kuya? May nangyan na nato para may para to kisa may mga aktibo kay murag daghan man ang daghan may dili aktibo. Di na naman ako lang, di na naman ako magkita sa mga meeting.
17: May lang mag-uniform niya di pating meeting. Wait up ya. Kuya, binuwa.
1: Labi nagtigrin niyo na sa ID.
17: Wala. Daghan mo pasa dayon nga ako brad, iko sige lang paabot mo una sa atong problema ron.
1: Mingan nga ID pero bisag ang main topic. May tungod sa kiring.
17: ID na yun.
1: Relief operation, kisas man. Dito man pa yun sa ID. Kisa man sila, Kuya?
17: Kini, Kuya, una, kini sa ako, Kuya Pris, 1-5.
1: Ah, okay, naghatag ka 1-5, ha? Na yun?
17: Kuya Vice John, Vice President na to, sa CDO Prime, 3,000.
1: Si Kuya Brindo?
17: Si Kuya Brindo, 1,000, pero nanawag siya karon niya, ipapil ko na ang naatag niyang bugas. Ay ko nga, okay ba lo, nihatag ka. Mahatag ba ko ng bugas karon pero ikaw kwarta na lang kay, para mapalit sa ilang mga kuang kinanglanon sa eskulahan. Ikaw, sa sunod na lang ng bugas, i-receive lang na, kay tuaman siya karon sa Claveria, kay nag-survey sa ilang dako nga project dito sa Claveria. So, karon ako paboto na to nga makapas si nato dito niya hapon.
1: Bin, ang possible siguro niya ko i-appeal pag appeal lista niya ang usa ka sakong bugas 25 kilos nahatag na niya ni una.
17: Mao lagi bro
1: one sack of rice.
17: Inko wala mo kadawat ana.
1: Paboto sa mo siguro niya
17: i-katag ko i-appeal ang announce.
1: Oh, sige. Okay. Kisa pa lahid ko ya. Kisa pa lahid.
17: Si Kuya Paul Tapi 1,000.
1: Okay.
17: Kuya Wilmer 1,000. Kuya Romy Uhas 1,000.
1: Okay.
17: Kuya Bon Hotelyano 1,500.
1: 1,500. Okay.
17: Kaning usa na po ni gusto ani mga electric mga kwan aircon.
1: Okay.
17: Kuya Jiri Kanyo, nga atong chairman sa Water District, 5,000.
1: Kadagang tubig.
17: Oh, kadagang tubig.
1: Kadagang tubig siya, 5,000. What about, I think,
17: Napay Dragonize 5,000, kini karon ngang Dragonize na gilungkuban ni mga napay mga kuya nato diha giipon na nao ba. Nga muhatag big 5,000 aron pod nga maisa lang Dragonize ang gidala.
1: Actually ang tag-iag general manager sa Dragonize magi founder sa City of Prime Eagles Club, di ba?
17: Correct.
1: Si founder
17: Kuya Alan.
1: Kuya Alan. Kuya okay. Edgar Alan Balaod.
17: Oo.
1: Siya naghimog founder ani. Siya gi naghimog Balaod sa maong sa mga club. Di ba? Siya may founder.
17: So, ang total... So, niyabot og 20,000, Kuya Tanan.
1: Balik ko na ko, Kuya. Kuya President Mario Kimpang, 1.5 million. 1,500. Kuya Vice, 3,000. Kuya Brindo, 1,000. Dragonites, 5,000. Kuya Pultapi, 1,000. Kuya Wilmer, 1,000. Kuya Rumi, 1,000. Kuya Bon, 1,500. Unya Kuya Jerry Canio, 5,000. So total 20,000. Gibalik ni nato Kuya, gibalik iawat na lamang ang uban maging aktibo sab.
17: Mao lagi Kuya kay ang siguro og madunggan nila karon. Pero makamata na po sila nga uy nilihok mo di ang Dragon nilihok mo di ang City of Prime.
1: Murag City of Prime Eagles Club ramay naglihok siguro karon. Kuya. Dili para sa kuan, in fairness, para sa kining tabang, para sa mga trabahante nga nawa nagtrabaho. Mag kining nga kuya, but sa uban nga mga kalukan, daghan kayo mga aktibo. In fact, sa atong bayan ng Magnum, doon ang mga dagko dito sa Eagles Club ang naa dito, kuya, sa bayan ng Magnum.
17: Nagyapon kuya, ang uban nila, nagyapon ilang mga community service line.
1: Si Kuya Corsino, Robert Corsino, nagpadala ganito sa kasako sang bugas. 25 kilos magmailin, di ba? Robert Corsino. Ang governor nato kanito sa kuan? Northern Mindanao Region 18, di ba?
17: Tos Iloilo.
1: Tos Iloilo, ano siya man? Ito nagbiyahe, Iloilo?
17: Nagbiyahe, Iloilo.
1: Okay. So, kuya, ang mensahe mo sa uban pang mga naghilom-hilom lang karon, labi na mga membro sa Prime Eagles Club, kuya?
17: Giyawag na ko itong mga kauban na ito tanan sa KDO Prime Eagles Club. Ngunta, huwag natin mga community service. Mutabang sa sila paminaw or di mo tabang yung loghatag o nangay hatag.
1: Okay.
17: Pero dili mo ta makalugos kaya sa lisod ng panahon.
1: Tama.
17: Pero huwag na ilang ikahatag, daw ito na ito.
1: Nakachip, ikachiping ka na may.
17: Ang aktibo na ito na si Kuya Brindo mo, bugas o kwarta kinihatag niya. Ipatawag ko kay ipaapil ang bugas eh. Huwag ko dawat ang bugas mo.
1: Matagi diretsyo niyang bato diri sa Magnum Radio ang yung one sack na 25 kilos kuya. Karong hapon kuya, ipadala ning naisgutan ng mga donation ng mga school supplies. Gibiber na ako namang gichat nga na nimo ang duha ka mga OR o niya resibo. O niya dayon ang pictures po sa kinarton ng mga school supplies. Karong hapon alas dos. So, mauban man ikaw o doon pa yung mga kauban, diri ta mag-assembly. Diri mag-assembly sa Magnum Radio, ha?
17: Mga upat ni Kuya, mauban.
1: Si Kuya Kuya nakabutang diri sa akong kuan, Kuya Jumel. Kagandiro Eagles Club ni sila, Kuya Jumel. I think maon nga hinabin ako atong panahon sa bayaning Magnum. Nabato mga gwapo dito ng mga lalaki magdumailin ng mga Eagles. Hindi na kumadundo ang mga galantanan. Pero mura rin ko sanis ako na hinabi. Si Kuya Jumel sa CDO Eagles Club. Murag kagandiro Eagles Club ni sila. Murag usanis, mother club man siguro ni sa mga Eagles, mga Eagles Clubs diri sa ato nagbayan. Kining Kuya, nag-pledge siya. Yes, Kuya. Tiwasan sa nagko, Kuya. Tiwasan sa nagko, ha. Nag-pledge siya og matod pa niya, Kuya Jun, good morning. Kindly include our 2K from Cagayan de Oro. Tama yun. Cagayan de Oro Eagles Club. So, nag-paid siya og 2,000. Gikan sa Cagayan de Oro Eagles Club, Kuya.
17: Okay. So, salamat tayo sa mga Kuya yung nga magkabagaban na nga nayapagtabang sa mga atong community service. Ngayon ta, makakuha aron makakuan po ito sa atong serbisyo sa katawahan.
1: Mm-hmm. Ang kagiyan ng Eagles Club Magnum Island, saan is mga aktibo? O in fact, sa akong kabutsyag, nagasuporta sa bayan ng Magnum. O kinis Kuya Jumel, marag akong madumduman, marikol nga marag usas siya sa mga nahinabi ko nga mga officers sa Eagles Club nga naaniya itong panahon sa atong bayan ng Magnum. Kuya,

0: Mario, salamat kayo kuya sa imong paghatag panahon.
1: Dagan salamat sab kuya Pris.
0: Onsay kuya Pris? Ikaw may kuya Pris. Ikaw may presidente.
1: Kuya Vice, kuya Vice, sorry.
0: Murag plano siya
1: ang akong na-mention ang sunod ng presidente siguro.
0: Natay lang ang giplano. Kuya, di ko qualified.
1: Kuya Vice, sorry.
0: Salamat kuya, salamat sa mga panahon.
1: Okay, thank you.
0: Inyo nabati mga egso ng presidente sa City of Prime Eagles Club nga nag-donate og 20,000 pesos nagdugangan pagid karon sa 2,000 pesos gikan sa Cagayan de Oro Eagles Club pinagi ni Kuya Jumel nga nag-pledge og 2,000 pesos karon nga buntag. Inyo nabati mao si Kuya Mario Jimmy Kimpang. Parenta sa atong mga balita karon sa atong Magnum National. Sa atong Magnum National, gipahimakak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang allegation nga gisingle out o giinitan nila ang majority senators. Kaya naman, sa kasong plunder nga ipasakap batok kang Senator Jingo Estrada o Senator Joel Villanueva kalabot sa anomalia sa flood control projects. Matod ni Remulla nga huwag gipili nga partido ang Ombudsman o pulos lang nakabase sa ligon nga mga ebidensya sa gihimong investigasyon sa nasgutang buhatan.
2: Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. Ngayon, marami ako pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andyan, naki-Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinirpursue na kaso dito. Kaya lang, siyempre, ang public interest narito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso.
0: Pamahayag kanto ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Samtang giingong ni Senator Estrada, nga kung kini ang bayad sa iyang baruganan o gituan, wa siya mahimo.
3: Well, if this is the price that I have to pay for standing on my own principles of what I believe in, so be it.
0: Ang medyo masubaanong pamahayag ni Senator Jingoy Estrada.
4: Ito yung mahirap kapag wala tayong legal background. Kini ang pagsawa ni Senador Rodante Marcoleta, human question na ni Senador Risa Hontiveros ang pagduso sa mayoriya sa motion nga tugutan ng usa ka senador nga makatambong sa sesyon pinagi sa virtual. Samtang dali usab nga gisita ni Senador Erwin Tulfo ang payag ni Marcoleta nga tawgon ang kaubang senadora nga walay kasayuran sa balaod.
5: Ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules na initiate na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Wala pa nga pong minority contingent sa Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary. Kaya ko sinusugundahan ang sinabi ni Senator Pangilinan. Ito pong mosyon na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong mosyon po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang rule section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President.
6: Madam President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito
7: Madam
6: eh. Sino
7: President,
6: po masasabi
7: Madam
6: na bagong
7: President,
6: motion?
7: Point of order, ad hominem.
6: Sinasabi ko lamang po, hindi, ang sinasabi Madam ko lang, kanina ko po sinasabi.
7: Hindi po tama yun.
6: Section 136.
7: Pwede po ay, walang kinalaman. Pwede walang alam sa batas.
0: Ay, Ginoo. Mato itong ipangsulduhan sila. Mano yung mga tawa nang ipangsulduhan nato sa itong buhis. Nga kawaton pas mga kawatan sa gobyerno.
4: Ang mga pamahayag nila Senador Risa Hontiveros, Senador Rodante Marcoleta at Senador Erwin Tulfo.
0: Gipamagos ni Senator Risa Hontiveros at Senator Sherwin Gatchalian nga sayop ang gimo sa majority nga pagbutuhan gilayon ang amendment sa rules sa motion nga gitugutan nga tugtan ang usa ka senador nga makatambong sa session sa Senado pinagi sa virtual. Mato ni Hontiveros ug Gatchalian nga sayop ang maong proseso labi na ang himuon lang kini kun dunay pandemya.
8: Kasi mali

0: gipansuluhan na nato sa atong buhis, unya mag-away lang, magkagubot tungod sa mga personal nga mga politika nga lugar gibarugan.
1: May depensa si Senador Rodante Marcoleta sa mosyon ni ining amendahan ang rules sa Senado kini aron tugutan ng usa ka senador nga makatambong og makaboto pinagi sa electric voting or remote participation. Matod ni Marcoleta nga tumong niining hatagan sa kahigayunan ang mga membro sa Senado nga maapil sa mga krusyal nga kun mga importanteng desisyon bisan og wala siya mismo sa session hall.
2: Maski yung ating corporation code, alam mo, pinapayagan na rin yung mga alternative ways of voting. Misan kasi malayo yung tao, ganito ba yan? Hindi siya, ano, hindi siya special na bagay. Kailangan na nakakatao. Dahil sa napakarami na ng mga instances na po pwedeng ang... I was trying to... Dapat maintindihan muna namin ang distinction. Para sa ganun, kung naintindihan niya yun, doon kami magdebate. Hindi special law yan. Wala pong pakay na ganun. That's why I was trying to explain to her. Hindi nga namin pagbubutuan lang muna sana namin para ma-take up namin. Nag-propose si Senate President na magbutuhan para ma-take up lang. Para sa ganun, kung kailangan ko pang tumayo para i-depensa yung motion, hindi nga po napunta na ron eh. Bigla na silang nag-walk out. Wala kaming pag-uusapan talaga. Kinwestiyon nila yung motion, pero bago nila ginawa yun, nag-walk out sila. Sino po yung patay?
1: Ang pamahayag ni Senador Rodante Marcoleta.
0: Life goes in. Kini ang tumang ni Senate President Pro Tempore, Senator Lorin Legarda. Kuman mag-walk out sa plenaryo ang mga membro sa Senate Minority Bloc. Matun Legarda nga magtrayo ng maong hiskutanan sa Mabot Lunis, Hunyo 1 ng Tuiga.
3: So, we'll check on Monday. Life goes on. Maraming mga agenda for next week. But life goes on. So we continue on Monday.
0: Life goes on di ay. Matun pa ni Senate President Pro Tempore, Senator Lorin Legarda.
1: Gibotiag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante nga posibleng magkabahin ang Senado tungod sa kagubot nga nahitabo. Maato ni Abante nga susamang walay unified effort ang Senado sa pagtubag sa pinahanglan sa publiko. Ilabi na nga dili usab makontrolar sa makontrolar ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga senador.
4: Ito lang ang sabihin ko, ang gulo ng Senado, divided po ang Senado. If you divide yourself, you cannot stand. According to what I read, medyo talagang delikado na eh. Wala naman talagang tinatawag natin na a unified effort ang Senado to actually take care of the need of the people eh. Ibabangayan po sila ng dalawa eh. He must do something about it. Pero kung halimbawa hindi naman niya kontrolado ang mga senador. You see, he can do something about it, but ang tanong ganito, can he control some of his own people? Hindi. In a medyo malabo dun.
1: Ang pamahayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante.
0: Masaligo ng House Prosecution Panel nga fully prepared na sila alang sa impeachment trial. Bato kang BP Sara Duterte. Bato ni Manila 6th District Congressman Benny Abante nga klaro na sa ilang hanay ang mahimong direksyon sa paghukom ug andam na sila sa pagligid nini.
4: Palagay ko handang-handa ng ang prosecution team namin. Anyway, lahat niya mga abogado, magaling ang mga abogado yan. Handang-handa na sapagkat wala naman po kaming hindi na pag-usapan. When we decided on the impeachment sa plenaryo ng 257 votes, nakita po naman nila yung probable cause nito eh. Hindi lang isa, kundi mga apat yan, no? Na probable causes na isasalang namin sa impeachment court. Kaya palagay ko handang-handa na sila dyan eh. They know what they're gonna do about it. Meron na rin tinatawag na private prosecutors dyan na napili.
0: Ang inyong nabati mao si Manila 6th District Congressman Benny Abante. Karon sa tumagam international sa Iran, nagbahad ang Iran nga di nila palabyon ang gihimong pag-atake sa Amerika sa ilang nasod. Kinawaan maglusad ang US military ug bagong strike sa southern Iran din mo target ang Iranian missile sites og mga bangka nga nagtinguha nga magbutang og mga bomba. Matod sa Iran nga mubalo sila sa gihimo sa Amerika na kung kalapasan sa ceasefire. Samtang nagpasiran usab sa Iranian Supreme Leader Ayatollah Mujtaba Khamenei nga di na luwas ang mga base, ang mga mga military bases sa tinumong bansa sa tungatungang Sidlakan.
1: Sa Amerika, gikundina sa United Nations kung UN ang gihimong pag-atake sa US military sa southern Iran. Mata ni UN Deputy Spokesperson na Farhan.

0: Han Hak nga gihimong aksyon ang gihimong aksyon sa US military nagpasamot lang sa tensyon sa nisgutang rehiyon.
1: The result of negotiations between the United States and Iran to enter the conflict in the Gulf, he told the council that there is a need for reform and nowhere is this need more urgent than in the Security Council. A Security Council that does not reflect the geopolitical realities of today's world cannot fully deliver on its responsibilities, he said. Reach consensus on a substantive outcome and to seize this critical opportunity to make our world safer. The Secretary General appeals to all states to make full use of all available avenues of dialogue, diplomacy, and negotiation to reduce tensions, lower nuclear risks, and ultimately eliminate the nuclear threat.
0: Ang pahayag ni UN Deputy Spokesperson Farhan Hak.
2: Sa tumag ng business, uyon ang Malacanang sa posisyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP nga kaya pa sa ekonomiya sa Pilipinas ang parayong paghina sa peso batok sa dolyar. Mato ni Palace Press Officer at Secretary Attorney Cleo Castro nga nakabase sa datos ang pahayag sa BSP. Gipasalig usab ni Castro nga parayon ang administrasyon ni Presidente Marcos sa pakigtambayayong sa BSP aron mapabilin ang economic stability o mapalipdan ang purchasing power sa mga Pilipino.
3: Ang economic team po kasi at ang BSP po ay natrabaho in sync, no? In maintaining microeconomic stability and safeguarding the purchasing power of the Filipinos. So lahat po ay dapat na gawin. Sa lahat na makakaya ay dapat na gawin para mapigilan, di ba? Ang pagbaba ng value ng peso dahil naniniwala pa rin po ang ating pamahalaan sa ginagawa po ng BSP.
2: Ang inyo nabati, mao si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Cleo Castro.
0: Para ang gimong monitoring sa Department of Agriculture kung DA Region 10, kauban ng Agribusiness and Marketing Assistance Division kung AMAD o pakikoordinal sa City Economic Enterprises and Business Development Administration kung SEBDA sa presyo sa bugas sa merkado. Ilabi na sa Kugon o Carmen ng Surad, kiniagig suporta sa pagpatuman sa Executive Order No. 118 na nagpahamtang og mandated price ceiling sa imported nga premium rice. Ang mong inisyatiba nagtumong sa pagpanalipod sa mga konsumidor gikan sa dili makatarungan ang pagsaka sa presyo sa bugas samtang nanghinato sa pangahensya nga mokooperar ang mga stakeholders sa merkado aron masiguro ang patas nga presyo ug mapanalipdan ang kaayuhan sa mga konsumidor taliwala sa giatubanga hagit sa ekonomiya. Samtang sa tong foreign exchange rate, imibos og 16 centavos ang balor sa isang US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos og 43 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 61 pesos og 59 centavos sa pagsira sa trading niadtong adlong Lunes. Sa nagpadayong gyera dito sa tungatungang Sidlakan, ang kasamtangang gumikan niini ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil ang nasa 103.36 US dollar per barrel, kini mas taas og 0.42% kung itandi sa daanin ang presyo nga nasa 102.92 US dollar per barrel.
2: Sa Tamagdom Sports, natapos na ang kampanya ni Pinay Teen Star Alexiana sa women's singles sa 2026 WTA French Open. Humansya pildiya ni American tennis player Iva Jovic sa score nga size 4-2. Matuniyala nga bisan pa sa kapilihan, mapasalamaton gihapon siya nga natagan sa kagunan nga ikadula niya ay ang suod nga higala.
4: I think it was a good match, of course, pretty good level. I think there are a lot of takeaways that I can get from this match, and yeah, good experience. And I think, you know, it sends a message to keep on working and keep on building. Yeah, that's a good question. I think, well, in regards to playing a friend, of course, Eva is such a good friend of mine. But I think the difficult part comes in, or the difficulty comes in, just kind of knowing that not both of us are going to advance, you know.
2: Ang inyo nabati mo si Pinay, Tennis Star Alex Ayala.
0: Nasakmit ni Kagindoro Pinay Boxer Carlo Paalam ang gold medal sa Eindhoven Box Cup 2026 sa the Netherlands. Kinaman pildihan ni Paalam si Abdul Rahman Burton sa England sa final sa men's 55kg category. Mata ni Kagindoro City Amateur Boxing Team Head Coach Elmer Pamisa nga dakuha ang iyang pasalamat sa mong kadaugan og sa mga coach sa RP National Boxing Team nga nagiya og nagbansay-bansay sa pagpangandam sa boksidor na misalmot sa mong petisyon gipasalmatan sab ni pamisa ang suporta sa lokal nga kagamhanan ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy. Samtang malawong sab kini nga magsilbing inspirasyon sa mga kabatanunan labi na ni atong gustong mahimong buksidor sa Dakbayan ang kalampusan ni paalam.
2: Sa atong magnum opinion karon uban sa balita opinion ang away ug kagubot sa Senado tungod sa hugaw nga pamulitika sa pipila ka senador na dugangan ug mas misamot pa karong panahuna. Ang bago nilang giawayan mao ang resulta sa pahayag ni Ombudsman Crispin Remolla nga may duha ka senador nga karong semana ha hayan pagadakpo na.
5: Pinakamalapit na, hinug na at pipirmahan ko information to be filed with Sandigan Baya in the soonest possible time. Hopefully Thursday, we will file it first thing in plunder and other related offenses. Flag control. Kaya medyo natagalan ng konti, nung binasa namin yung DOJ resolution, itang kailangan ng corrections. Ayaw namin mag-file ng information na hindi pulido. Pulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan at inaayos mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan.
2: Ang payag ni Ombudsman Remolla mao'y rason kung ganong ingon sa naghagudhod si Senator Rodante Marcolita sa pag-propose o kausaban sa lang balaod aron tugtang makabutar ang usa ka senador bisag absent sa lang session.
6: Madam President, I would just like to reiterate for the record the proposal to amend Rule 14, Section 41, Senate session. The proposal, Madam President, is by way of an additional paragraph, Section 41C. After Section 41B of Rule 14 of the Senate Rules, which will state as follows. Section 41C, allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communication technology. I so move, Madam President.
2: Tungod sa nasgutang sugyot ng ugat o gingon sa nag-alboroto si Senator Erwin Tolfo.
7: Madam President.
8: Before that.
7: Madam President.
8: Yes, we recognize Senator Erwin Tolfo.
7: Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference. Whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convene and hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority.
9: Madam Chair.
7: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. Madam President.
2: Ang kanibukal og pattern, Senator, nga si Richard Gordon, wa makapugong sa pagsaway sa mga sakop sa Senado.
10: All that leadership, I mean, our country has really ruined the Senate. The Senate is at its nadir because it's supposed to be the bastion of law creating. It's supposed to be the bastion of decency, of integrity, loyalty, and constitutionality. And what has been happening is a lot of double talk, a lot of lies, and people trying to get away or people letting people get away with it, in addition to all the things that have been filed against some senators who think that they are above the law. And actual cases have been filed. And in fact, some of them have been previous ombudsman tried to reward some of them. It's really sad that this has happened to our country. I belong to that institution, and we try to uphold the integrity and decency and the dignity of the Senate, and I think it's gone. The only way we can recover that is to make sure now that the law is enforced. The people who are supposed to be convicted or prosecuted, be prosecuted, and the final take should be not just the impeachment, but people voting for the right people, taking it seriously, and making sure that the people they elect have those qualities of qualification, integrity, loyalty, and, you know, decency.
2: Igsoonting o pagpakabana, i-comment o i-message ang mga opinion sa nagpadayong kagulian karon sa Senado o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FBPH Magnum Live. Timani, ayaw kalimti. Nga sa kagawas ng katilingban, katauhan labing gamhanan. Managdahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Ginisi Magnum June Albino.
0: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acorin.
2: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45, prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balita ug serbisyo,
0: Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
11: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
12: Mayong adlaw mga higala, welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlawa. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat kay hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang parts sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
14: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
12: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagyang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labing nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon nga ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
15: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
16: Aiza Olog, tagalibakan, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun, nawala na po. Normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Pananakit sa dibdib.
15: bitbitib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The Miracle Vitamin Hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Kung saan hindi mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit,

0: 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa Vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang Vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
1: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: TJX 500.
4: Ako sa Jubilin.
5: Sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: TJX 500.
6: Mabali sa mga butika.
3: TJX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
3: TJX Coffee Mix.
6: Pumasa ang butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matunod sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
9: Usa ka ba sa mga grade 10 completers nga gikan sa pampublikong eskwelahan ug nangita og dekalidad ug free nga senior high school ug libre nga school uniform, learning materials ug aduna pay cash assistance? Enroll na sa Golden Heritage Polytechnic College. Naimutang sila sa Vamenta Boulevard, Carmen, Cagayan de Orsere. Text utawag lamang sa 0917-152-4297. Enroll na sa Golden Heritage Polytechnic College.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
12: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
10: Mensahe alang sa maayong pa-

0: Diyos!
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Make it bloom with love from Krispy Kreme. Introducing new blooming caramel donuts. Dark choco, mixed berry, and naughty caramel. Starting at 75 pesos. Order now in store or online. TNC apply.
3: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500.
7: Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
6: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix.
7: Pabaka sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka pananaw,
5: ug pagpaminod sa mga tin.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karundayon.
7: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Erina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Pamakla sa mga butika.
9: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.
10: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Bukidnon, Butuan City, Camigan, and Cebu. Penrol Gasoline Station. Are you craving a delicious, juicy meal without the hustle?

further. Kamayan sa Malukan. Makain ka sa kalami. Swak sa timpla. Barato na ang parking space. Luag pa. Kamayan sa Malukan. Naimutang sa Corrales Extension. Adunaw sa Silay Branch sa Quirino, Yacapin Street, Sidio. Kamayan sa Malukan. Ang paborito manok sa Cagayan.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Pirmi ka pangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Igson, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos? O mudawat maka og allowance nga 2,000 pesos? O usa ka 12 o 20-inch LED TV? Human ma-enroll og grade 11? Libre pagyod ang tuition, uniform, ID lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card o PSA, birth certificate o bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayandero City. Pwede usab, mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only. Para sa kalidad ug libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon. Kanunay ka bang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayandero City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Kung paranoida, makabaton ka o schizophrenia o mental problem, hangto na sa pagtabuang. Lakip nini, walay gana sa pagkaon na, dili ka makatulog o sakto, adunay depresyon na, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing o cardiac arrest. Mga igsuon na, ang pagkamit o shabu, makadaot dili lamang sa imong physical o sa imong huna-huna, kundili lakip sa imong pagkatao o sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum. Hatod ka nato sa Magnum Radio 99.9. Sa baliktaong serbisyo, Magnum Radio.
1: Igso, nag-antos ka ba sa hinay nga internet o galawse nga serbisyo? Solbad na ang imong problema. Niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imunod ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anyang tipik sa mga lugar nga bilabol na ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, anaakini sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower o uptown areas, anaakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower o Upper Balulang including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulihon. Busa tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wa ka pa'y fiber internet, pakunik na sa Converge Fiber na may mutang sa ground floor, City Building, Captain Vicente Rua Corner, Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text or tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padaong mudawat o sa mga aplikante sales agent, full man o part-time, mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit lang ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City Building, Corner Antonio Luna o Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix sa mga butika.
1: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Na pagdugay pa, pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica the alternative logo.
5: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
6: Birch.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Back to school or office grind? Say no to mahal na gastos. Sa Cagayan Educational Supply, everything you need is here. Pens, notebooks, and supplies na kumpleto og presyo barato. Cagayan Educational Supply, located at Naumar, Mordela Street, CDO. You pay less for more.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: DGX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakadool ng butingan sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulong.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Ato na sa Ground Paper and Stationery Supply. Ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply. Veles J.R. Borges Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Roberto Guerra, Senor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
9: Aha.
8: Daw may sis balahaw. Rihigil si Tana ko ka. Life Extension D3, D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. Hasta sa magayad. Siktibo ka niyo.
7: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.

0: daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
1: Inom na o Mighty C!
2: Travel in style and confidence with Rossini Bags and Luggage. Durable, stylish, and built to last. Order yours today. Message Rossini Bags and Luggage on Facebook or visit us at Capistrano del Pilar Street, Sitio. Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: CDOIIIDOL. Our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
8: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
9: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
10: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
11: Kini, maoy gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero. Magnum Rapido, Rapido.
12: Hello, mga igsoon na may gabutan kayo tanan na. Welcome guys, maragupan na. Dito sa itong programa, may gala itong Magnum Rapido pabuta, pasailuan may gala. Kaya doon ay gamay lang ang mga technical adjustment na ito, mga igsoon. That's why medyo doon ay gamay nga kadilatar sa segundos. O uban pa may gala. O pasailuan. Tungkol kaya doon gamay lang kayo ng mga technical adjustment.
11: Magnum Rapido, Rapido.
12: Anyway, sa tanatang mga sugeng tigpaminaw, mayong ang puntag na sab ka ninyong tanan. Mga kaingsunan ng Lang Adlaw, may gala sa Tabraguban sa itong programa. O karong adlaw, mga ingsun, adlaw kita ka may gala ng Merkules. O pizza 27 na may gala. O karong adlaw, mga ingsun, walay trabaho ang opisinas gobyerno o privado. Holiday karong adlaw, mga ingsun, kay maukini may gala ang pagtamod sa ato mga ingsun, mga Muslim sa ilang gitawag may gala nga ilang mga igsoong celebration sa Eid al-Adha. Ang Eid al-Adha may gala nga lugar activity or kiniabang kasalugan sa itong mga igsoong mga Muslim. Muna ilang may gala ang gitawag nilang Festival of Sacrifice. Usa kini sa pinaka-importanting Islamic holiday, tibuok kalibutan may gala nga giselebrate dili lamang dinhi sa ato sa Pilipinas. Tungod kini may gala sa pag-commemorate commemorate may son kang Prophet Ibrahim sa iya may galang kadabang pagsakripisyo sa iyang anak may gala iya mismo sa paghalad ganto sa tong Ginoo. Okay? So that's why mga igsoon sa tibuok kalibutan, dili lamang may gala di Pilipinas kundi dili globally. Globally may gala gisaulog mga igsoon sa ato mga igsoon ng mga Muslim ang Festival of Sacrifice isip usa sa mga importanteng Islamic holiday may gala sa tibuok kalibutan.
11: Magnum, rapido, rapido.
12: Sa tanan ka mga
11: rapido.
12: Igsoon ka mga Muslim, assalamu alaikum kanyang tanan o da idwa mubarak kaninyo. Mayong kapagtamod o kapagsaulog sa inyong gitawag Eid al-Adha ang Feast of Sacrifice sa ato mga igsoon mga Muslim. Anyway, sa ato mga kaigsoonan nga na karoon may gala sa itong tags sa mga panimalay. Adlaw karoon may gala ng Merkoles, ting pahuay may gala kay holiday. Mga igsoon, onya, I don't know kung ba mutunga magkanis trabaho may gala ang mga empleados gobyerno considering ang pagka-Biyernes mga igala, wala naman sa trabaho mga igala. Wala na sa mga trabaho o ba sa Biyernes. Kaya 4 days man lang may gala ang implement sa itong gobyerno instead 5. So that's why may gala, karong adlaw, holiday, duha na kadlaw ang natrabaho. Pidyo kung tungahan pa nila may gala, ang ugma at tulorag yung kadlaw mga igsoon ang ila may galang gitunghan karong si Manaha.
11: Magnum, rapido, rapido.
12: Anyway, sa itong mga kaigsoonan nga nakaroon sila takatag sa mga panimalay, ba yung buntag na usab sa mga asa ka mo na himutang karong mga panahon na sa inyong mga trabaho o sa inyong mga negosyo. Anyway, sa itong mga kaigsoon nga nakaroon sa gawas sa nasod, kansa magana pa na ka-monitor ka na ito via live streaming, inyong makita niya may galang sibihan sa Magnum Radio Cagayan de Oro, besan asang sok sa kalibutan basta kay may internet connection ka, mga higala. Anyway, din sa ito mga kaigsoon, sa itong dakbayan, ug sa itong mga listeners, usab, o mga viewers, kanakar may gala sa Magnum Live sa Facebook, salamat sa mga kaninyong tanan, mga kaigsoonan, sa inyong kanunay sab, pag-monitor ka na ito, o pinagis pag-view may gala sa itong Magnum Live sa Facebook, inyo makita niya may gala ang sibihan sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Salamat sa inyong pag-share, pag-like, o pag-follow, din sa itong sibihan sa Magnum Radio Cagayan de Oro.
11: Magnum, rapido, rapido.
12: Anyway, din siya, may gala sa dakbayan. Balikunta, salam alaikum, maragmaturay, barakato, mapia, mapita. Kanyang tanan, Eid Mubarak. Kanyang tanan, mga igsoon, mga Muslim, sa inyong pagtamod, karong adlaw sa Eid al-Adha, mga igsoon, ang Festival of Sacrifice sa ato mga igsoon, mga Muslim. Din siya, sa ato mga igsoon, na dapita, may gala sa kabukiran, sa ato mga igsoon, lumad, mga mag-uma. Mahag sa iyaldo niyo tanan, Diyas kabukiran. Tanan nga nakaroon sa ito mga mag-uuma. Mayugabunta kanyang tanan, Diyas kabukiran. O gusab, diyan na pitas may probinsya sa kamigin, maupay na unjuan, maupay sa inyong tanan, sa may isla sa paraiso, ang gitawag may gala, nga Paradise Island. Okay? So balik tayo sa Dragbas, kagan de oro may gala, sa atong kahimtang sa lakaos panahon, nga musay gihulatan sa itong mga kaigsunan, karon may gala, labi na kung unsa na ilakaw sa panahon, mga igsoon, karong adlaw.
11: Magnum, rapido, rapido.
12: Kinigabahin sa itong programa, hatong ka na ito, may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ni atong syudad.
11: Magnum, rapido, rapido.
12: Sa lakaw sa panahon, ini-ini-ini. Unaw sa itong kahimtang sa itong lakaw sa panahon, may gala, kung isgutan tang kainit. Ang kainit ton sa itong temperatura karong adlaw sa syudad o lalawigan, mag-range kita may gala from 39 to 40 degrees Celsius. Okay? So muna itong kainiton. Sa ubang mga lugar, may gala, nga naasa bigayagsoon ang kainiton, kagahapong adlaw, ang pinakainit na mitala may gala sa may Cavite City, 47 degrees Celsius. Karong adlaw, mga igsoon, ang mga lugar nga makasinati may gala o 46 degrees Celsius nga heat index, maokin may gala ang Cavite City, Dagupan City, o niya Apil may gala at Tagigaro City. 45 sa dayon ang sa may Tarlac, o sa may probinsya sa Aurora. Okay? Dinita sa atong i-advance kaninyo may gala nga pag-forecast kagahapong adlaw, ang usa may gala ka low pressure area na atong giingon kaninyo sa atong advance forecast nga within 24 hours mahimo ng bagyo. O nahimo na gyud siyang bagyo kagahapong adlaw. Mga bandang alas 2 ang takna sa hapon kagahapon nahimo na ang usa ka tropical depression ang atong gi-advance kanyo paghatag nga low pressure area. So bagyo na siya karon, galatas may gala diya mismo sa kanibang kadagatan. Din ang mao may gala nga tropical depression karon may gala anana sa gilay-on nga mukabat gato sa 1200 kilometers at bang sa may isting bahin sa pulo sa Mindanao. Okay? Ang iyang hangin may gala gikusgus bagyo nagdala kini may gala og 45 degrees Celsius sa iya may gala nga maximum sustain. Samantala do na siya ay 70 km per hour ang iya may galang gas tinis or pagkaguro sa sindugabayin. Gairong kini siya may gala padulong mga igsoon sa Westwarda nga bahin o padulong din sa may Philippine Area Responsibility sa para line sa Pilipinas. Bagyo na ni siya karon Merkoles, kano siya siya musulod ang tubag ugmang adlawa. Webes, musulod na may gala ang niskutan nga bagyo mga igsoon din sa atong nasod sa Pilipinas. Musulod siya may gala ugmang adlawa Webes, o niya dayon may gala, papasakan ni siya. Dili na ni siya mga igsoon mulanfall pa. Dili ni mulanfall may gala. Tungkol kayang direction is pasaka siya mga igsoon. Di aras siya mismo sa kadagatan may gala. Muna ka-good news niya. Pero magpakusog pa ni pag-ayo. Tungkol kayo sa itong nagibutihan kaninyo ang mga bagyo, mo-categorize pa ni siya. Ngadto may gala sa pagka-kilibang typhoon.

0: Rápido, rápido.
1: Okay, so mag-expect na karawan daw may gala sa entire Polos, Mindanao. Dagkang mga lugar din yung kusog maulan may gala. Ilabi na din napita sa Maynalawigan, sa Bukidnon, Lanao, provinces area. Kusog mga pag-uwan niya sa hapon. Mas mudagan pa mga pag-uwan nga masinati. Unya sa gabi ay may gala. Ilabi na dispolo sa Mindanao. Busa, mag-amping ta kadagang lugar sa Mindanao unya. Sa hapon o sa gabi ang makasinati may gala sa mga pag-uwan.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: So, so far, may gala, mauna ang atong pag-update kaninyo, may gala sa atong kahimtang, sa atong lakaw sa panahon. Hulaton na to, tungod kay either ugmang dawa Webes, posible na, Webes, pinakadugay na ganyan siguro ng Biyernes. Musulod na may gala sa Philippine Area Responsibility, ang nisgutan may gala ng Bagyo. O sa iyang pagsulod, may gala sa atong nasod, nganla na to siyang local name, Bagyo may galang Dubing.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Kana ang atong intutong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon. So sa mahigayon, kinigyapan yung alagans kanginan, kinyong anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Makikuban na usap kaninyo may gala, hantong taon niya sa atong programa sa atong may galang Magnum Rapido.
0: Magnum Rapido, Rapido.
1: Dito ito maglakan may gala sa atong malaguban, niya karoon may gala atong mga tough stories o mga headliners. Unahon na may galang uluhan sa atong mga dagko mga balita, balitang lokal.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Uluhan sa atong mga dagko mga balitang lokal, lalaki may galang na tumbahan sa punuas, kahoy, turpitas, marabang Bukidnon. Biktima may galang, agway swerte, patay.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Samtang dinisato sa Dakmas kay Gandioro, Mayor Orlando Clarixoy. May pahatag may gala sa iya mga igsoong panahom sa usa ka malipayong selebrasyon sa itong mga igsoong mga Muslim sa ilang pagtamod karong adlaw sa Eid al-Adha. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may gala nga nasunod.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Kining abahin sa itong programa ito kanato ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ng atong syurad. Sa mga balitang nasunod may gala, tungod lamang sa pagbuli, inahan o anak, gimartilyo sa usa ka 14 anyos nga silingan dito dapita may gala sa Maya Laguna. Biktimang inahan og anak ang way swerte patay.
0: Rapido, rapido.
1: Samtang satisfactory rating ni Presidente Bongbong Marcos, sobra pang mibulosok gato sa negative 15.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: O karon sa itong mga dagko mga balita may gala, balitang international. Gikabot ang baton pa may gala dito mga igsoon sa Congo. Sa nagpanayong nagkagrabing may gala nga Ebola virus. Yan na sinatid doon na pita. Muabot may gala sa 254 na ka mga tao ang waswerte. Patay!
0: Welcome. Rapido! Rapido!
1: Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong kabutang ha. Sa itong raguban may gala sa itong programa ng itong Magnum Rapido. Mga igsoon standby kay karong kabutang may gala. Atong i-follow up ang atong gisgutan na napita may galas may barangay Boundary Gabayan, Puerto o Barangay Bugo. Sa grabe nagigang reklamo sa mga motorista o sa mga residente na napita o sa mga katawhan, tungod na may gala kay doon ay gitrabaho niya ang drainage, pila na malang unta na kadupa may gala ang kulang, mahuma naman unta, pero ambot, pila naman ang katuig may gala, giabando naman as kontraktor niya. Mabitaw ganun, nag-ingon kita, buhi pa makang kontraktor ani? Or, naapa ba kay budget kining maong proyekto ni kay muramanog nalata na malanggani pag-ayaw ka ng ilang gibuhat na bankhouse only in the Philippines nga ang National Highway may gala gihimong bankhouse may gala sa kontraktor. Makasib man siya may gala og kwarta kon ugaling ang highway mo yung himoong bankhouse may gala o istakyad niya kaysa mo rinta siya may gala sa mga kasigpit na lugar aron dito niya ibutang iyang mga materialis. Makulangan yung ginansya. Pero kung ang National Highway, instead highway, dalan, himo niyang banghouse, himo niyang parkinganan sa mga ekwipo, butangan as mga kabilya, butangan as mga dos-por-dos ng kahoy, butangan na may gala sa mga sinako ng simento, dako ginansya. Kaya ang property mas gobyerno yung gigamit. But dili unta supposedly ka na dapat buhaton. Kay part may gala niya ng maong kontrata sa kontraktor, dapat may gala din siya mamurisyo sa mga tao. Dito siya magrinta may gala sa iyang yak istakyad niya sa asa nga pribado. Pero aron dako ginansya, diha siya may gala sa National Highway. Napurisyo ang tao, napidisyo ang pedestrian tungod kay ang tao, ang pedestrian nga magbaklay, dili naman just gutter ang asa dalan may gala, kundi dito naman sa tungas dalan, delikado kayo may gala, mabaligsan o mabagaan.
0: Rapido, rapido.
1: Now, duha man ang isa na

0: kada na pitas tungkaran may gala sa overpass. Diya mismo may gala sa eskwilahan boundary sa Pirtog Bugo. Ang usa may gala ka dalan usab kana bang o kining project is kanang pinakadupa na siguro tulo na siguro kadupa unta na may gala mahuman naman unta na drainage. Gibiyaan lang may gala nakatiwangwang sa pila ka katuigan na may gala. Amot mo inyo lagi tabalik tang buhi pa baka kontraktor ani. Napa baka kwarta ni orgi sangkulo na baka ang budget ani. Kay gahulat na sad para sunod to pro. Kumingon ka para sunod tuig, pila ram na katuig may gala gamay ra man unta kay na pro pila katuig na nang gibiyaan dia. Wala naman si kontraktor na buhi pa baka siya. Na kagahapon kay ato man ni may galang gilampurnas may gala pag rapido. Uy, na nagbilagro ang kalibutan. Sa diyak nga ito may galang kining rapido kagahapon adlaw sa itong programa. Alaka, huwag sa itong programa may galang nangabot malagi mga ikso ng ekwipo. Gitrabaho may gala. It's a miracle kay gitrabaho may gala ang baong proyekto.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Humag rapido kagahapon sa itong program nangatak may galang mga ekwipo. Gibuhosan may gala ang katong drainage mga isog na tiwangwang. Rapido rin katapat di ay para mga humaning projects gobyerno di ay oh. So gibiyaan naman kunda may gala sa pinakakatuigan na siya. Giabandonan na ba ngamun ay kakusong traffic di may gala kay magsakilan puliking likay-likay may gala kay gibutangan na kay barandilyas gibutangan na may gala o karatulaan to nga di hindi mo maagian may galandalan gibutangan na magkaratula tungod kay nagtiwangwang may gala kining drainage kagibiyaan. Sadyang atong girapido kagahapon, oy, natrabaho man, paguman. Karon medyo na, kung na siya, napluringan na. Pero nanungalang niya po ng kabilya. Kung doon ay magparas-paras niya, tuhog ang iyos kabilya, pero at least may gala gibuhusan. Napluringan. It's a miracle. Pabuta na, kaya ito na may galang niya pa dalikat si Magnum Percy Blanca na sa karon na si Iria. Kay ato may gala ning parugar di biyan, hangtod yan ingin mahuman. Kay ilan naman ko ni may gala, nakuha na siguro ang commission ana, nakuha na sab siguro ang tibok kwarta budget ni ana, agibiyaan ang project. Nga muna akong giingon may gala, nga unta under sa atong balaod, local government code, dapat may gala pwede mo gamit untang kagahom ang mga barangay official dia sa barangay Bugo o sa barangay Puerto. Hilong pamaslas na nikop may gala. Ay noon, magtuon ng mga tao nga nakuha naman siguro ni Kapitan ang iyang komisyon sa ana. Kaya wala naman siya magbalibaliman. Nga pwede rin kung unta na iyang dukdukon, may gala, iyang iyabang dukdukos pala ang ulos kontaktor nga, hoy, kurukong ho. Abot term mo siya ng kurukong ho. Hoy, kurukong ho. Tiwasan din ay kurukong ho, imong trabaho kurukong ho. Ano ba? Hilo, mabampos na nikap ang mga Kapitan na Spirtog sa Bugo. So, hilo man sila, adinita magsamaayos rapido. Ah, nabuhusan yun. Nabuhusan yun may gala. Kung sa asawa pa, ang itabo, nabisbisan yun. Mga ikson, nabisbisan yun.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, pabuta na may gala. Kay Nas Magnum Percy Blanca karon, nadin napita may gala sa area may ikson. Kay pamasin nga kunway makahilabot may gala, kanabang kunway walay gapakabana niya, dinita sa rapido. Basin ma mga eksyon, mahuman rin ang kadali. Mga eksyon, kaya nangasundan malagi. Sa diha, may galang ato na rapido siya. Okay? Sure, standby lang. Kalabutan na mga eksyon. Samtang sa pikas, galang sa may galang karugabutaga, pabutag kay dinis ato, lang ang usas mga controversial nga issue din may gala is ka namang billions nga worth may gala nga halin ana mga eksyon property diya mismo sa Sevier. Diya ba sa kiniabang Master Jones Avenue mga igson, yes, may Manresa Farm, nga diin may gala, nahimong controversial na ang 64 hectares na, nga kansa ang Utah's gobyerno may gala, gigrant ganto mga igson, sa Sevier University, sa katuyuan matod pa para sa kanabang educational purpose may gala, sa ilabaka mga igson, mga nursery, guban pa, but naunsa naman na may gala ang educational purpose nga, gipanghimo naman hinoon, gibaligya naman hinoon, allegedly, og laking tandem na minoon may gala sa usamang Exxon ka-developer ang Sevier. Unya dayon may gala, gitukuran naman, gihimong commercial, gitukuran naman may gala ga mga nagkadiang building may gala, labi na mga Exxon sa kondominium. So, reklamo may gala ang mga residente nga, unsa naman eh. Ang mga kahoy may gala.
1: Rapido,
0: dagko eh kahoy niya mga Exxon, gipang putol. Sus, kasayang mas kahoy may gala. For how many years? Hundreds of years, may gala. Pila katuig, 20, 30 katuig kining gipadako. Sa dihang midako ng kahoy, makita na mo, mapusla na, nakahatag na may galag protections kinaiyahan o sa katawan, gipabutol man may gala, kagihimong commercial ang area. That's why daghan nagprotesta na na karoon may gala sa Sevier. So, naabot ng saon ka kini may gala, kay mo lagi na, no? Nga pagsulod sa mga pare din sa atua, sa mga Jesuits, kay para lagi sa simbahan, murag na paingon naman yung negosyo ng simbahanan eh. Di na murag, di naman focus sa simbahan. Di naman misa ang focus, may gala, negosyo naman. So, mas mayo gani siguro magdumandro, magbuot mo takatong rilyon siguro. Maning magbuot ng rilyon kay magnegosyo ta, dili talaga kagun sa gobyerno, why buhis? Kay, siyempre, religious man, ang katuyuan may gala, so walay buhis. So, magkapahuta ka, asa kay mas mayo ka magnumandro, magbuot ng rilyon. Ang atong sumay mayo ka, suggest ni mo mayo nga ngalan sa itong rilyon ka. Huli-hul? Huli-huli-hul? Lahi naman nga huli-hul. Lihol, huli-hul. Magbuot ng rilyon, magnegosyo ta, huwag yung mulakag na to, mga igsoon. Kay religious man siya. Subunin uban, matod pang basig palupok lang ng magmisa-misa sa simbahan, pero di ay nagnegosyo na. Ay, you know, na maging negosyo, normal man ang negosyo. So, karon may gala, nahimo siyang controversial karon may gala. Uban, mga igsoon, yan ang simulan master, mga gala, kay mulagi na, ang yuta sa gobyerno, nga gipagamit may gala sa usa ka pribado, sa kasabutan under may gala sa Section 70, wala kuno gibasiya ang sa Section 22 o 32, tungod kay medyo bikil, ang dinis sa Section 70, tungod kay direkta sa gigranto, nang yagi may galag subasta, wala gig bidding, diretso na, may gala. But mula gina, no, nga, ang collateral niya na is gamiton lang na, dili pwede may galas kalaing katuyuan, allegedly, but dito lang may igsoon sa mga educational purpose. Naunsa na may educational nahimo ng mga nahimo ng mga kondo unit may gala. Billions ang ki ang balor anang yuta dia may gala sa kantina dia. Kay dia sa uptown karon pila ba square meter dia? Mga nai kada dia pita dia mga moabot kada dia may gala mga 80,000. 80,000 per square meter may gala dia ang values yuta dia. Nagay 100,000. 100,000 pesos per square meter may gala. So i-multiply ni mo na siya sa 64 hectares. Grabe nga billions, billions po. Although, kagahapon nga daw, nag-meeting man kuno, may gala matod pa, ang mga kadagkuan, mga igsoon sa kiniabangkuan, mga kadagkuan, may gala sa DENR, o niya dahil may gala, kining nga mga whistleblower, meaning kining nag-complain, may gala regarding sa mga o ga, ilan na pagsabutan, may gala, kung unsa ba gayon, mga gala, ang ilang kiniabang, kung unsa may gala ang ilang napagsabutan nina, ana, rugar, tanaw na to may gala, kay ang DNR magyod may gala doon ay dakong rule ni Ani, kay ang DNR may nagpaulo sa yuta may gala sa gobyerno, diya mismo mga igsoon sa kiniabang kwan, sa nasgutan may gala ga iskulahan, pero tanaw na to ni may gala, kay medyo na usab naman, kay ang gipagamit kay yuta sa gobyerno, may gala, gihimo naman komersyal. So, kagahapon nga daw ha, murag nag-atubang may gala ang legal counsel sa concern ng mga severe parents, mga alumni, o mga communities, o sa gipaygan may gala usa ka preliminary conference or hearing may gala diya sa botan sa Department of Environment and Natural Resources kundi ina Region 10, kini may gala aron paghiskot mga igsoon sa kini bang conflict lagi diya mga igsoon sa maya kini abang property sa Manresa. Sa pag-develop niya, may gala, niya nang gitawag Cebu Land Master Incorporated. So, tanaw na to ni may gala, tungod kay, mula gina, ang provision may gala sa Malaod, giklaro matod pa may gala, nga ang gihuptan sa mga nag-complaint ani, giklaro man may gala sa DNR, nga usa ka authenticated ang mga dokumento, nga official kini may gala sa Sindro Records, nga ang award may gala o ang patent niya ni, nakalatid may gala under sa Section 70 nga cover may gala sa Manresa sa property ang 64 hectares. Dako-dako kini may gala. Og mo lagi na diya sa provision sa Malaod sila magdaog ni ani tungod kay ang giingon lagi matud pang collateral garantiya niya na nga gabiton gipaulam sa gobyerno sa DNR sa yuta but dapat sa educational purposes. Dili para negosyo, ginegosyo naman hinoon may galas mga pare. Adios. Namo ni karon may gala ang dakong hiskutanan kay na baligya na raba kana mga igala na ambot kung musugot maka mga igsyon kung basi kalibang na kang kwar doon ako kay ka billions man eh mga igsyon kantidad gipantukuran ka mga kundo o niya na baligya na gani doon na presiling may gala gani usakos gi tanyagan niya sa itong higala nga kuwa na kay nas dool dool na kay guwapo kayo o location kay overlooking siya na atungod sa mall money na kang advantages inko chada biya ginunta ang problema kay lamantay kwarta namo na yung problema niya. So tanaw na to kato nakapalit na may gala nakahinayak na pagpamalit ang mga unit niya karon kay naon siya pa sa mga pare may gala nga ang tuyo inta is para gamit lang may gala sa eskwilahan ginegosyo naman hinoon mga eksyon. So tanaon talig bawion magkakanis gobyerno may gala ang may tabo ani mga eksyon either may gala i-dismiss kini nga reklamo or doon na may gala ay recommendation may gala nga posible baka mga eksyon nga bawion ka nas gobyerno pagbalik ang yuta na dabi kung bawion na nakaroon kay maglingo-lingo si Sibol Landmaster ani oy sabi ni ko ani adios. Ilan na naman gidevelop may gala, ipamuntol ang mga kahoy, looy kayo. Looy kayong mga kahoy may gala. Kung ang kahoy, maka-istorya pa lang na, nang reklamo na ba? Pero ang saan taman, ngawain taon, ipan maka-istorya may gala, kung ba ang mga kahoy, gipang lukat-lukat, gipang putol-putol, looy kayo, sayang kayo. Anyway, pabuta na, kamura man yung nag-unang controversial ka issue din sa ato sa Dakbayan. Na kung dito tamay gala sa mga nasyonal ka issue, adinita sa nasyonal. Sa mga nasyonal issue may gala, mura og, amot sa on makikini may gala nga medyo milukapa naman siya may gala although expected naman hinoon po ni grabe ang pagbagsak may gala sa net satisfaction rating may gala ni Presidente Bongbong Marcos sa pinakaulaing survey may gala nga gipagayon sa social weather station nga gihimo may gala diag tong Marso 24 hangtod may gala sa 31 ning tuiga nagresulta may gala ang pagbulosok mga igsoon sa kanabang net satisfaction rating may gala ni Presidente Bongbong Marcos. Mas ubos kini may gala ikumpara kaniadto may gala sa iyang negative 3. Kaniadto negative 3 man to. Karon negative 15 na gyud ni bulosok kan pagayo. Ang iyang net satisfaction rating may gala niadto November 2025. Now matod pa may gala sa klasifikasyon sa SWS. Negative 15, mga igsoon. Apila niya ang mga poor ratings sa atong presidente o ang iyang bagong personal records law sa presidente nga gikuhaan lagay sa basihan diya mismo sa satisfaction survey. Now, giubos giyon pag ayaw may gala. Ang pinakaubos kay kay dako may gala kapag-ubos sa satisfaction rating may gala sa presidente ang Luzon ug ang Mindanao. Tungod kay sa Luzon ni bulosok nito may gala og negative may gala 15. Ah sa kaniadto may gala medyo ubos-ubos karon ni ubos gyud pagayo. Negative 15 may gala Visayas negative 31 Metro Manila may dako tungod kay negative 40. Sus gabi may gala. Dahil ang sa, of course, Mindanao, mga igsoon, tungod kay wa magin mahimuot ang mga tao din sa Mindanao, sa kasamtangan karon may galang pamuno sa itong presidente. Labi na kay until now, sa billions, trillions kakawat may gala, wa magin usaga na pailang kaso. Wa magin may gala na preso. Wa magin nataral magsiusa. And yet, may gala, dito nag-focus mga igsoon sa magpalagpot sa vice presidente. While kini mga igsoon, mga kawatan, mga nagkurbata, wag yung mga hilabti. So muna may gala ga dili lugar na to may ilimod ngang katawhan karon may gala suko kayo. That's why sa survey sa SWS bulusok yun. Grabe kay pagbulusok may gala sa satisfaction rating may gala ni Presidente Bongbong Marcos. Dako kay may gala sa history yun. Mga igsyon nani dako kayo negative 15. So sa nilang survey rabi taw na ako na ba na satisfaction rating na ba na na dinita na yun may gala sa uban pa may gala nga mga hiskutanan. O kining ko ba mga hiskutanan may gala, kalabot talaga yung mga igsoon sa napurnada. Napurnada ba nga kanabang plano nga kundili yun ma-convict di gid ma-impeach, ma-convict may gala si Sara Duterte, Vice Presidente sa Pilipinas, kung makadagan gid siya.

0: sa pagka-presidente. Now, nailang opsyon. Aron di gyud sa makadagar pagka-presidente. True may gala sa Constituent Assembly. Usbon ang atong batakang balaod para di kadagan si Sara. Ibutang dito nga ang edad niya, dili siya qualified kay makadagang presidente. Ada ipit siya. Di siya kadagan. Ikadua, extensionan ang termino sa atong mga namuno karon. Patsada man daw ang termino, ang ilang pamunuan sa atong nasyon, hurot-hurot kong kwartagod, di mayo kayo nga pagpamuna. Pamuno. Kaibanyan yung pamuno ninyo, hurot-hurot mag yung kwarta. Ala, sige, extensionan taglaing 3 years. Instead nga, taman ramo karon sa 2028, muabot na dito sa 31, extensionan tag 3 years. Aron nga, tuloy-tuloy ang ligaya. Nabisto man eh. Pagkabisto, may gala, dito na, mga eksyon, bulabog na. So, ang naitabo, may gala sa pagkabulabog, nasairan, may gala, ga dito na sila, mga eksyon, ga dito na sila, may gala, ga meeting, sa ila, may gala, nga plano, may gala, ga usabon ang atong batakang balaod, may gala, aron ga makapadayon sila, silang termino, dito naman na sila, ga meeting, may gala, dito sa Sulir. Now, para sa uban, usan ang Sulir, sir? Laman may kagtug Manila. Kag tubig Manila, sir, po may kailan ng Sulir, kahit tora may mga maklaran. Tora may mga paranyaki. Now, namang yapos paranyaki ni mahibutang may gala ang Sulir, pero mga kortahan rani ang ito makaagto dito. Kay, mangutan na ta, nganong dito man sila sa Sulir? Ang tagiya sa Sulir, kinsa di ay? Kanang maong ilado kayo, mga eksyon. Ang tagiya na may gala, of course, maong may gala si Enrique Rason.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Siya may gala ang usas mga bilyonaryo nga tao din ni may gala sa Pilipinas. Ang nanag-iyanan ng Sulir Resort may gala, gipanag-iyahan kada mga eksyon Enrique Rason Jr. Nga mausad may gala ang tag-iya sa mga kumpanya may gala sa Bloomberry Resorts Corporation. Ang Bloomberry Resort may gala nga korporasyon, gipadagan kada may gala gipadagan kada mga eksyon pag-as sa Sulir, gamit may gala ang mga subsidiary niya ng mga resort properties o ang Bloomberry Resorts and Hotel Incorporated. Dako kining may gala kanabang hotel, casino, resort may gala kining Sulir. Now, si Enrique Rason may gala, usa sa mga bilyonaryo nga Pilipino nga nailangan dakong negosyante o kansa may gala na nag-iya na ning maong may galang ng mga korporasyon o mga negosyo sa may gala sa International Container Terminal Services. Siya po ang chairman o CEO may gala na ng Bloomberry. Ang Sulir Resort Entertainment City may gala, di yas Paranaque, malabyan, makita na kung nimogot kung nakas Boulevard. Magdagan ka may gala, di yas Ruas Boulevard, makita nimo may gala. Ito ng Sulir, doon kay Marca Sulir. Nadya ang mga kortahan katapok niya o afford niya mga kortahan na gano'n. So, nara siya na may galas para niyaki. Diin may gala, privado kini may gala gama rugar nga area nga tuwa dito nakita may gala nga nag-meeting para sa kunas aron nga di yun may gala kung galing di makonvict si Sara Duterte pagka sa impeachment. Proceed sila may gala sa kunas aron magpadayon sila sa pwesto. Ipiton si Sara nga di makadagan may gala siyang pagidaron sa pag-usap sa konstitusyon. O dito na may gala, nakita mga eksyon kining mga opisyal dato may gala dito sa ato gobyerno. Tuwa dito may gala sa Sulir, mga eksyon si Tito Soto, ang House Speaker na to si Buji D, si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez, tuwa sa dito may gala ang ubang congressman, tuwa sa dito ang usa ka gobernador, tuwa dito ang usa ka retired general, duwa sa dito ang military officer, tuwa sa dito ang mga opisyalis sa atong kagamhanan, tuwa sa dito ang lima ka mga private sector may gala. Og ang ilang tumong tuyo is term extension pag-usab sa ato may gala nga constitution mga eksyon.
1: Rapido, rapido.
0: Ay bantog na dito di sila may gala sa Sulir kay gipanagiyahan ba ni may gala ni Enrique Rason mga eksyon. Okay? So, pero gusto na kilang ipabura ang i-reason ba ang records diya sa Senado. Labi na may gala sa report mga eksyon ni Senator Amy Marcos. Pero lagi, sugot si Amy nga, sige, sugot ko. Ipa-delete na to ni ang akong privilege speech, ang akong video presentation. Basta kay namin namang tao karon, musaad mo, nga walay kunas-kunas, walay term extension.

0: anang ang pasalig masyad may gala sab. Ah, natanaw na ito ni Pagabos Finals may gala. Okay? So, kana, mo usas mga isyo, mga igsoon sa mga nasundon may gala. Okay? Sa lain pang mga isyo may gala, kay antaw gasumhan na bagay-bagay untagin ani may galang wala man tayo lain madunggan ani impeachment, bato, ICC. Pero sa taban nga po mag-i-isyo karon. Now, karon isyo karon may gala, may tungod na sa kang bato, duot yun tamas ginawag yun, nga badakpan yung bato, isunod si Bunggo, sunod kinsa panilain may gala para gawa na sa kabal. Pero, while sa Pilipinas, atong galudhan-ludhan ang ICC, sa ba mga nasyon may gala, ilan ang katumban ang ICC may gala kay wala lagi pulos ni may gala, gahimuon lang ng politika. Political hinigiban sa politika may gala sa uban sa mas Pilipinas. Now, dito sa Amerika, Russia, China, ilan ni may galang tumban kining Russia at kining may galang ICC kaya wala lagi pulos niya maging labot sa mga nasyon may galang away labot sa ilang kaliukan lada. So, mo hirason may gala nga ang Russia nagpagawas na ginhinoon mga igsoon o warrant of arrest ngadto may gala sa mga membro mga igsoon sa ICC. Monis lang kakahangal-angal. Kay sa diyang ilang ipahila, may gala, nagpagawas lang warrant of arrest ngadto may gala kang Russian President Vladimir Putin. Suko may galang Russia. Nga anong i-apil-apil-apil ba ninyo kami sa inyong kabuoang ninyong ICC-ICC ninyo da? Nga di, mami mag-acknowledge ninyo, mami mag-labot ninyo. Mami labot ninyo. Sa kasuko sa Russia, may gala, sa ilang gibuhat, gisinsinsyahan, may gala, human gipailang kaso, may gala, sa korte sa Russia, dito sa Moscow, ang ICC Chief Prosecutor, may gala, nga si Karim Khan, og lain pang mga kauban niya ni may gala, mga opisyal, og convicto yun sila, may gala, pinaagi, may gala, sa pagkabilanggo sa kasong absensya sa kanabang pagpailo kaso sa ilang ibang buhat, unyawas naman nga. Ana, nahukbang yun sila may gala. Usas kibasihan nila mga igsoon diya sa ICC, butbuot sila may gala. Niagtong tuig 2023, giakusahan nila may gala sa ICC si Presidente Putin na tungod kuno sa illegal ng mga deportation sa mga kabataan, gikan may gala, sa gipangsakop kuno ilang teritoryo na adya mismo sa Ukraine. Pero ang Russia, mato pa nga nung iapil-apil may mission yung kabuuan na yung ICC-ICC ninyo, nga di man may mga membro ninyo niya. Wow, may suka magkapil-apil ninyo sa yung kaliukan niya. Hinungdan may gala, nga girason may gala sa Moscow Russian Court, nga usakini ka ang gibuhat may gala sa ICC, usakini may gala ka unlawful ang gibuhat nila o kini mga igsoon, muna gitawag matod pa sa Russia nga patently unlawful arrest warrant kanang inyong gibuhat. Ang resulta? Resulta may gala ang ICC Chief Prosecutor yung Karim Khan gisintinsyahan may gala ng mga bilanggo may gala o 15 katuig may gala sa absensya. Lain pang ICC official appeal may gala ang kani ICC President mga igsoon nga si Hopmanski. Gihukman o siya may gala sa korte nga mabilanggo may gala ngadto may gala sa 15 katuig. Walay giatubang sa korte tungod may gala kay wa may mga taga-ICC official nga mitunga dito sa Russia. Samantala may gala gipaghukman mga igsoon nga mabilanggo siya pinaagi may gala sa lugar ila may galang korte na tungod ani may gala sa gibuhat may gala sa Russia ano gibuhat sa ICC ngadto sa Russia. Inani sa buntas Pilipinas ba? Mamay niyo pinapila kaming Pilipinas kani mami membro ninyo. Na lahi pas Pilipinas git. Oh, gusto mo ani? Buning abo presidente gusto ninyo. Oh, inyo na na kuan niyo, presuan ninyo. Gihatag mas Pilipinas may gala. Lahi sab ang Pilipinas ubang mga nasod. Dili sila mo sugot may galang iya pila-pila sa kabuang sa ICC. Hinungdan may galang Russia nagsintinsya karon may gala sa gitawag nga absentia mga igsoon. Pinaagi sa ilang Russian court, nag-issue arrest warrant may gala, prison sentences, batok gatos ICC prosecutor o judges. Kinsa man ni sila, maunin sila mga musunod may gala. Inani sa bunta Pilipinas. Pilipinas, lahi ramangig ayaw mga ngayon. Lahi ramangig kita may gala sa kabihasdan. mga gamhanang nasod ni kundina na ng ICC kay way hinungdan kini ato mang itanyag dito ang atong presidente kani pag ani dini pauban-ubanan pa og ni trililing pakanon pa padala pagmalita i-house pag-asa kaya hay bani mga salbais subang mga nasod Russia bore may gala ang Russia nagpagawas karon may gala warrant of arrest nagpagawas og warrant of arrest ganto may gala sa mga taga-ICC at taga-ICC. Apil-apilon ninyo siyong kabuang ha. Ala, sige, hukman po na mo din eh. Ana, may gala. Ang ilang kiniabang chief prosecutor may gala sa ICC nga si Karim Khan, chief prosecutor, mabilanggo siya may gala, pinaagi sa korte sa Russia sa 15 katuig.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Mabilanggo ka o 15 katuig, Karim Khan. Dayon si... Kenib di anta magpronounce silang mangalan kay musipyat ta katawa niya ta kay lahim ning mga French word man gala kay lisod kay panglitokon. Apelyido na lang si Hopmanski. Si Hopmanski masintensya gisintensyahan sa baygalag 15 ka tuig gyapon prison sentence. Bilanggo siya. Dayon laen pa mga kauban sa ICC baygalag sila si ambot sakto ba din pagka pronounce ani man gala. Si Ryan Alive Alipini Gunsaw 9 years siya. Kining nigra may gala nga usama ni Sean ka prosecutor. Preso siya 9 years ang sentensya. Dakpan kay Bus Russia, preso mo. Lain pa may gala nga mapreso mga Sean gihukman sa Russia. Mao si Los del Carmen Ibanez Carranza. Ah, kini medyo pamilyar nga apelyido, malitok ra na to. 9 years may gala kini si Los del Carmen Ibanez Carranza. 9 years ang iyang pagkabilanggo pinagi sa sentensya may gala sa Russia. Lain pa may Sean nga mabilanggo si Sulumi Balingge Busa. 7 years. 7 years kadong. 7 years kadong. Mapriso kadong sa Russia. Lain pa may galang gihukman nga mabilanggo may gala ha? Si Sylvia Fernandez de Guerre. Mga masiguro yung pagka-pronounce ni. Sylvia Fernandez de Guerre, 4 years. 4 years ka dahi. Mapriso ka sa Russia dahi. Kaday warad ka. Wanted ka. Sunod, mga egsoon, mao si Mark Pippin LeBlanc. Sakto ba kanina pagka-pronounce? Mark Pippin LeBlanc. LeBlanc, 3.5 years. Uy, napag 8.5. 3.5 years kapag kabilanggo ka nung. Tungkol sa inyong kabuhaton nyo nga mangdamay mo sa inyong kabuhang. Sunod nga mabilanggo, may gala, doon ay warrant of arrest. Si Nicolas Gilo. Sakto ba ka ni? Nicolas Gilo. 3.5 years ang iyang prison sentence, may gala. Prison gihapon ka dong. Na i-warrant mo sa Russia. Sunod, mao si Lydia Zindra Rodriguez. Mga prosecutors ni sila may gala. Kato isa, ang ila may gala chip. Gini, mga prosecutors. Lydia Sindra Rodriguez. 3.5 years. Prison sentence. Prison ka dahi. Hinakaiwaran sa Russia dahi. Sunod, si Howard Morrison. Howard Morrison. 3.5 years. Prison sentence may gala. Mauni sila mga egsoon ang mga wanted karon may gala sa Russia kay na sila may gala ay warrant of arrest. Na sila ay warrant of arrest may gala. Kini mga egsoon, pinasikad may gala sa hukmanan dito sa Moscow, Russia nga diin may gala ang mga ICC prosecutors mga egsoon mabilanggo ni sila. Doon ay warrant kanila mga egsoon. Kay apil-apil las kabuang may galang Russia. Kaya nagpagawas lang warrant o pares mga egsoon nga tukuno sa kang Vladimir Putin. Matod pa sila siya, ay ko niya, ay minin yung apil-apil ninyong kabuang ninyong ICC-ICC. O aminlabot ninyong kabuang ninyo. Dito mo mga nasod nga matalo-talo ninyo. Dito mo mga nasod nga luko-luko ninyo. Dinilahi mo ni. Russia ni. Mga gamhanan nga nasod ni. Ang inyong damay.
1: Rapido, rapido.
0: So muna may galang sa pagkakaroon mga egsoon, kiniabang gahulat ng warrant nila may gala. Gahulat ang gahulat may gala ang ilang warrant karon ani magalang ICC. Dinis Pilipinas.

0: Pinas ato mo islang gibibi ang Amerika, Russia, China, wala ilan ning giiluban may gala kaning gusto ganila ng mga igsoon nga silutan nila ni. Kay actually may gala nganong dili mahitabo nga ilang buhian kini si Digong kaysa entire kalibutan mo ni matawag lang big fish. Wala man ni nangataral kaning ICC sa kalibutan may gala kaya wala may gatuan nila na korte. Wala may gatuan labi na sa mga gabanan nga nasyon dili garispito ni nila. That's why wala kaya sila na daog-daog niya only Pilipinas na yun premier president pa yun na ang gabahog ang gobyerno pa yun gihatod pa yun free delivery door-to-door delivery pa yun ang ubang mga nasyon gaila may galang nagipang uto-uto sa ning ICC manukol man. Sige. Ano mo din eh? Wala man ni sila'y nasod. Wala sila'y pulis. Wala gitanan. Nasayon ba mo ni ICC asagi ka ng ilang budget? Sa muhatag lang, pananglitan ang Pilipinas. Mayingon may Pilipinas nga, ICC. Yaw. Na yung 2 kamalita o. Ano yung din eh? Kaya mag-istorya ta. Na yung 2 kamalita. Duwato na nila may galaan 2 kamalita. Mayingon ang Pilipinas nga, ICC. Nandumpra naman yung mga malita din eh. Oy. Flip and right man hinatura aning mga malita na mo. Gusto mo malita? Ali, muna ni sila may gala. Mutong na picturean dayon sa naghatod sa balita nga mao katong 18 ka mga Marines. Gipicturean nila ilang gi dokument ko ang dokumentary. Adito na dokumento gyud. To adito strililing, naghatod dito gipakaon, gidala dito silang mga asa lang gidala ang mga taga ICC. Gibibi nila pag-uli, gitagaan pa nila og mali-malita mga gala. Malita.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kay kini magigson ang ICC. Wala ni sila kagalingong budget, gailagi kagalingong asa basta mo ko ilang kagalingong budget, wala ni sila. So, kun dunay muhatag nila, labi na to mga uto-uto nga mga gagmay nga mga paloy-paloy nga mga nasod nga kuno ay miyembro nila, mutoy muhatag nila. Or do na ba kay private nga tawo muhatag na nobra ng malitas kwarta, muhatag na dawato nila. Pero kun unsay kapalit, unsay cash sa butan, nawala gitay labot ana, kawa mong takabalo. Pero budawat sila, ikaw ka magdum andro, mingon ka ka, ICC, nako natigom din nga malita, gusto mo? Ilan ang dawaton? Ilan dawaton may galak? Kaya wala ba sila pundos ba ilang badagan silang nandang ilang ICC kunuhay? Dawaton na nila mga igsoon. Dawaton na nila kumuhatag. Pag day muhatag nila, oh, hatag sila, ilan dawaton may galak? Tungod kay mula gina, sa ilang kagalingon, wala man sila gisaligan asa wamay na nga kininga nasod mo nagkuha nila. Di gumikan ang ilang budget nila. Kung dunay mo hatag, dawaton. Pag dunay mo mupaldo, ilan dawaton. Pag muingon ka ng Pilipinas nga ICC, ani mo din eh. Gusto mo kwarta, ani mo din eh. Kay padalhan mo na mo. Ay mo kabalaka kay nay mo entertain ninyo. Ana-ana nila. Kuhaw na nilang malita. Pero kumingon ang Pilipinas ga kuha ning balita. Pero unsa ba itong kasabutan? Awa na kita kahibalo ana unsa ilang kasabutan. Basta kay mudawat ning ICC sa unsa ihatag. Kung nanubra ninyong malitas kwarta, itunulin nyo, dawaton nila. Kung unsa inyong kasabutan, awa na may kabalo ana. Wa na may labot pod. Kamuragi na sayon. Pero kung ugaling mangutana mo, kinse nagtunol o kinse nagdala, kinse nagatod sa malita, anay mga Marines. Na yung mga Marines kami patimaw. Kaya mga Marines karon kabalo ka mag-andro. Gipang-opera na sila karon katong 18. Gipang-opera na daw. Matod pa sila kabugado na nag-ingon nga, name your price. Ah, kayahay ba? Name your price. Kwarta, cash, chiki, pagsaba. Ah, mali, tagin ko ka sa chiki. Matres man sa tadang chiki magpasukli. May gala. Lakagod ta sa amlak na. Dinita sa malita. Mayingon nga, withdraw ko. Ako, withdraw ko. Ang buhaton, ang kasabutan daw kuno ng mga Marines karon din naka-standby, wala kay lain buhaton. Ang imong buhaton, mura bang sabot mga, sige, kining bayad ko, di ka na mahago. Nga naman, ang imong buhaton, simple lang siya man, wala lain imong buhaton, higda ka lang, dayon ang imong buhaton, agulo ra.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kasimple naman sa akong trabaho. Kakwarta na ko. Niya akong trabaho ni agulo naman di ay. Igor ako mo agulo. Kakwarta na yun. Oh, nanara. Sa Marines, mausap. Giupiran sila. Matod pa. Withdraw na mo, anak.

0: Bili mo siyong balay, pagpakahilom, wala na. Ay na pagtingog, wala na. Name your price. Pagsaba, pila. Uy, kaya hay, magkaayo mga igsoon. Matod pa sa itong higala nga, murag mahadlok masabta na boss. Hadlok masabta ng kinibang ignon rata nga agulo ura nga itong trabaho. So, pero ayaw ang kumpiyansa ni Anang Wingon nga ni Mio Price kay basit magkao niya og musumbalik na nimo. Pagdawat nimo sa Price, agay, entrapment man di ay. Tanawa o. Manapit na yung mga tawhan o, nangay kwarta o. O niya, giyata namang kwarta, dakpan nun sila. Busa ayaw magiging magyapong kumpiyansa kay kung bright ang unggoy, mas bright gihapon may galang amo. Pariyara mo na, unggoy kamo. Pero sali lang, mga igsoon. Pero mula gina, kay giopera na ako ng matupas lang abogado ng 18 ka mga Marines, gipang-opera na sila ni Mio Price. Wa kailan trabaho, agulo ragyod. Kung ugaling lahi nga klasis trabaho, pero kini imo trabaho, lahi ra. Ang imo trabaho, hilom lang ka. Uli kas yung balay, ayaw na pagsamok-samok, mora na yung trabaho ni mo. Dawat sa aning balita. Kwarta na! Yahay, brike ba? Now, saan taman mga igsoon, ngamon naman ginang lakaw sa panahon karon. Kita ni, ibaligya ta itong pagkalalaki, kung naimo palit man galing sa itong pagkalalaki, dawata. Kung pilay bayad, na, nahulog na mura ka ng kulboy des divisorya. Mga igsoon.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Nakine kay kwarta-kwarta man eh. Oh, dekang kwarta Pilipinas. Pobre lang ang mga tao, pero kung ang Pilipinas, dekang kwarta. Mabot mag nag-trillions ang makawat. Tindog po mangganig ang Pilipinas bisang nakawat ng trillions. Sa Sabton, kwartahan gid ang Pilipinas. Kwartahan yon. So, sige. Standby, may gala. Kalabotan eh. Kay muna mga hiskutanan, may gala nga kung imong paminaon, simple kay may gala nga diskasyon, pero dito din sunups utok sa tao ba? Nga, ina na din eh. O ina na. Ang ICC, wala na respetuis mga gamahan ng nasod. Pilipinas, ay bibihon, padalhan ka paog, kiniang malita, basta kikwala niya mong kontra. Moram na yung kondisyon. Gusto mong balita? Oo, na yung balita. Basta kikwala niya mong kontra, kay sa gabal, kwaan niya. Gusto mo? Idor-todor na mag-deliver dito sa inyo. Ha! Mura mga igsoon, oga, kwaan mga igsoon, mura saan ba, oga, online, may gala nga, mura pong Shopee ba? Door-to-door delivery. Gusto mo? ICC, ani? Gusto mo, ani? O ni kwartao? Kuha nyo ni? Gusto mo? Kami pa, mahatod. Door-to-door delivery ni. Kuha lang ni. Kay sa gabal kayo sa abo dis Pilipinas. Mga purnada kami sa mga trabaho diri. Anak lang, kasimple may gala. So,
1: Magnum, kwarta. Rapido, rapido.
0: Nana, discussion nga simple kayo, ba't masabtas tao? Mubalik ta, kaya katong oras ka kamang-kamang, murag may galag bata o mga isong gani, kabalumulakaw pa. Santo magbalik, oras maginikanan, alas 10:15.
2: Time check was brought to you by Sign and Prince.
3: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flex Cheese na dito. Dali!
4: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
9: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Dry for a comfy sleep from day one.

0: i-continue mo.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, masakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
7: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
8: Init kayang panahon? Palami o palamig na sa healthy nga snack, Jelly Yogurt.
9: Jelly Yogurt.
8: Jelly Yogurt. Available sa plain, blueberry, strawberry o mango flavors. Creamy, lami o puno sa live good bacteria na makatabang sa imong tiyan o digestion. Perfect para sa bata o tigulang. Mapalit na sa mga supermarket sa Cagayan de Oro o pwede po ma-order online sa GrabMart. Search lang Jelly Foods Impunan, Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Produkto sa Jelly Foods. Delivering nutritious, affordable food for every Filipino.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Oras alas 10:19.
12: Time check is brought to you by Raipon's Puto. Your homemade puto made from rice. Kini nga programa giatud kaninyo sa Westshire Academy.
13: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
11: Balik na mag-flagoban sa itong programa mag-flagoban sa Magnum Rapido. Ato sa luparan sa Magnum Perse Blanca Bay kung napuslan o nabay pulos ang atong pagsinggita kagahapong adlaw ng dalang nga abandon na di may gala nga project ka drainage. Pila na naman katuig di may gala. O niya dayon mga igsyon ang motbuhi pabagang kontraktor na rin na pabagay kwarta ka ng project ka di may gala. Itchita mag present ko doon na may development sa itong pagsinggita kagahapong. Yes, Magnum Persib. Same location.
14: Yes, Magnum man eh. Pasalamat pas Ginoo no, eh, noon. Di man ato mapakita karon ng hulagway diha Magnum man eh.
11: Oh, lagi sabla. Oh. Natay gamay ang technical adjustment mga igsoon mo na nga wala ta makita na to, di makita kay nagamay adjustment lang. Okay.
14: Mao gyud Magnum man eh. So, karon, pasalamat ta kay gahapon. Ugaw gyud kayo Magnum man eh, ang area.
11: Oh.
14: Naay mga pulis nga ay mo nagnay pulis line nga dinato basabtan.
11: Oh. Mm.
14: Naagi pangbutang nga mga pangalan magdumani di abis busta
11: pre karon. Brett karon ka Suselio.
14: Gihanloan nila magdumani ang area.
11: Unya?
14: At least man lang ba nga kani man unta nga dalan magdumani gahapon gubot kayo.
11: Oh.
14: Pero at least man lang karon nga ilang gihawanan no nga kuing kaso ikaso maapiki ka.
11: Oh.
14: Makanaog ka magdumani di abis busta dalan na kay ma gitawag nato lugar nga malugaran.
11: Oh.
14: Kabantay ka nang moingon ka nga driver, lugar
11: lang. Ano man ka, tuk-tukat.
14: Oh.
11: Op, di na lugar lang, lugar, lugar. O, pag lugar mo, pag namog sa jeep, amo ko mo agi aning nga may brandilya sa sindiri. Ana.
14: Oh, yun. So, at least lugar magduman. Actually, ang katong sin,
11: oh.
14: Napagyapon magduman ni katong ikural nila
11: naragyapon.
14: Na si napagyapon. Pero, anang mga nagkaduol diya nga area, ilag yung gilimpiyuhan.
11: Mm.
14: So, buto sa buton magduman ni katong gahapon, nga grabe yun, kagubot kayo,
11: oh.
14: Na halos dili ganita makaparking, ang atong sakinan dili kayo makaparking,
11: mm.
14: Tungod sa kagrabe kadagan kayo magduman noon, ongoing man ilang trabaho.
11: Onya?
14: No, pasalamat na nila.
11: Ah, nagtrabaho na? Nagtrabaho ka ron?
14: Nagtrabaho ka magduman ni atong nakitaan.
11: Uy, isa galit
14: yun. Sa bus, dapit sa flyover, dapit magduman ni.
11: Tunay ka tuwad-tuwad na?
14: Nay, gapasuyog sa tubig. Ambot nga naman yung tubig, naman yung mamala magduman ni.
11: Sige pasuyo.
14: Sige pasuyo.
11: Labon kanya to tingadlaw. Why ni suyo? Karon sige nagulana, aya pa mo pasuyo.
14: Pasuyo pan sa water pump.
11: Pastilan so, okay. Ba?

0: Pasig lahi nga suyop na ilabot pa sawot. So nagi nga
1: tambak mo
0: nga nasi lagi pang nagi pang tambak nila karon nga mga grabas. Gahapon wala man ning grabas karon nagi pang tangga nagi pang tambak ng grabas.
1: Unya?
0: So posible nga na itrabaho ani mahitabo magdumali.
1: So datubag na ang pangutanas tao buhi palagi gyud daging kontraktor ani ra.
0: Tama, tama.
1: Buhi lagi pa gyud.
0: Mao na ang tubag sa pangutanan nimo nga buhi pa ba?
1: Oh. Buhi oi. Oh.
0: Pa kay na may gi-deliver na may gi-butang magdumali mga grabas.
1: Ana buhi palagi.
0: So sabton nga galihok pa siya, gatrabaho pa magdumani.
1: Mm-hmm.
0: So pasalamat tas Ginoo ha kay gihawanan nila,
1: oh.
0: Naalay gitambak lugar nila nga grabas.
1: Na bining na development gyud.
0: Oh, na.
1: Unya?
0: So, trabaho. No, kay na may gitambak ka grabas nga kanang ingkadag ko gamay las kumkum bitaw nato bata.
1: Report na.
0: Oh, report ba na?
1: Oh.
0: O mga bato na siya magdumani nga bura ba gi-crusher ba?
1: Mm, gi-crush.
0: O gi-crusher nga bato din gitambak din eh posible nga naa may tabo nga trabaho na sab kay wala man ni gahapon magdumani.
1: Oh.
0: Dahil pasalamat pa nila kay giawan-hawanan po nila ang dalan.
1: Okay.
0: Subot sabton nga buhi pa sila magdumani.
1: Mm.
0: So kani o tuloy-tuloy yung taning trabaho din hangyo na to sa ila.
1: Oh.
0: Nga sunod nila bungkagon kanina gyud ang dalan magdumani nga naay nakatangkal ba o nakakidibang kural nga mga sin.
1: Oh.
0: So basic sunod ani mo na nilang kwaon kay tuloy-tuloy naman ni mahawanan ang dalan kay nakita nato nga na may development ila namang gipangtangtang magdumani katong naka babag diha mismo
1: okay.
0: Sa blindahan.
1: Dito ta pa pasaka-saka ta gamay dito doldol na sa overpass na pin apply over unsa ni tabo na da anong oh, drainage
0: kana
1: da
0: kana diha magdumani gihawanan gyud gyapon og gitrabaho po nila pod
1: oh di, makita ni pag agi to kaganina medyo nakapagwanta ay salamat. Kining gitawag mo pa lang it's a miracle. Ilang gibuhusan tanaw ka dia. Gibuhusan na nimo makita?
0: Gibutangan nila magdumani na itrabaho development to
1: kanila. Gibuhusan na nila sa pila ka katuigan, 10 years or 20 years na diyan nagtiwangwang. Pag agi na to kaganina, it's a miracle. Ilang ang gibuhusan? Oh.
0: So naay development so sakto tong imo nga nangutana nimo, pangutana nimo buhi pa ba?
1: Mm.
0: Abuhi pa kay naaw ka trabaho pa man.
1: Oo. Oh.
0: So naa pagidiay magdumani paglaom kini, tanan dinhi nga mahuman nga trabaho nga dugay na kay gibiyaan.
1: Mm.
0: Karon ilag yung ginay-hinay magdumani. Salamat
1: so, at least,
0: sa inisipans.
1: Okay, so kana diya dapit na kanang tungkaran gyud anang flyover kung gikaka sa Bugo. Papayong ka sa sentro sa siyudad, papaliko ka diya, paubos ka kay muliko ka paingos bukid doon, at least nga kun mo masisyo na nga ilang itakluban diya, kanang drainage diya, at least di na kay magdasok ang mga sakyanan diya, kay kung huwa na to singgitay kagabi hapon, dili na mabuhusan na kanang drainage diha sa pila katuig na nga gatiwangwang diya. So, at least mag-2% ginapuslan gyapon ang atong pagtagawtaw sa kanginan kagapon.
0: Mogyod kay maluaga naman dahil ni magdumani ko masiso na ni siya.
1: Oh.
0: Pwede na din ta magbaras-baras aning
1: duha na nakalin diya din ang magamit. Kay kana sa karon gailog ba na ang tanang truck diya sa usa kalin lamang. Usa ra nakalin gailog diya ang diya sa ubos.
0: Napiyot lagi mapiyot.
1: Mm.
0: Imbes nga luwag kayo pagabot nimo diri sa flyover mapiyot siya kay ang imong dalan magdumani under construction.
1: Oh.
0: So at least nga karon mahuman kini pila ka adlaw siguro abot dili ko kabalo kon unsa pila ka adlaw
1: ayan. Nabuhusan man lagi sa pila ka tuig diya nga giabandon kada diya sa pila ka tuig at katiwangwang. Usa ra man lagi karapido kagahapon lagi. Nabuhusan man lagi. Ana ba?
0: Maon lagi. Paspas kay magdumani pag una-una nila nga dinhi naman nagpadulong.
1: Oh.
0: Murag padulong na gini sa ato gidapit.
1: Kay mo ra man ang kontraktor na kay sumpay man na siya nga drainage gikan anang kwan gikan anang overpass dia at bang sa eskwelahan paingon na ng karong ilang gibuhusan sumpay man na giabandon lang gyud nila kanang dapitan sa tumoy dapit sa maya flyover o kanang dapitan dia sa maya overpass mura na giabandon nila kay gihimo nilang bunkhouse sa mga liborer mga trabante nila og stockyard nila og parking area nila mo na nga diyon ilang gibilin diha. So, gaduda ta, buhi pa bang kontraktor at least na-prove, gabuhi pa siya, naapagalihok siya.
0: Well, sa tagwa itong pasalamat, magdumani, no? Kay sila, nakadungogin sila.
1: Mm.
0: No, naa sila dalunggan, naa sila imata.
1: Oh.
0: Dunggan yun nila magdumani ng atong rapido kagahapong adlawa.
1: Muna gingon sa itong higala, magdumpersed nga, kuyaw gin pinipino na, sa ating init, pila ka bulan, grabe ka init, why ka trabaho, why maski gamay ng activity, karon kay kadaadaw na si Gulan, ano na, nagtrabaho na sila. Trabaho na. Muna nga mga kontraktor ng mga Chinese nga nadas taguluan mo agi dia. Moingon sila nga tambalos-los gyud ning mga Pilipino gyud do. Wagyo do. Sa init kayo, wagi wa ikita sila karon kay nagulana na. Nakita na sila, mitungan na, mura na siling mga ilaga, mura bag mga baki ba. Nga tingulan manungan na kay nagulan naman. Protein init ikita.
0: Magkahurot sa oras.

0: trabaho kami sig pasuyok magdumani.
1: Mm.
0: Bawa na sig pasuyok pa man ang mga drainage kay mapuno man as tubig kay magulan man.
1: Oh.
0: So ang trabaho sige nagpasuyok.
1: Bawa na ulan naman tong init, wala ini hitabo.
0: Bawa gyud. So at least nga happy ta. Mm. Happy ta karon nga adlaw, happy unta. Kay naginahinay na sila kabuhi karon, mm. No? Trabaho sila. Unta sunod pa, napa ilang mga gitawag lugar nga daghan pang kumanon ng mga trabaho nga dugay na yung kaayo,
1: oh.
0: Nagkinibang tiwangwang tungod kay napasagdan na magdumani.
1: Mm-hmm.
0: So praise the Lord, pasalamat tas Ginoo. Mm. Gika sa location, Magdumpres Blanca sa Balitaog Servisyo, Magdum Radio.
2: Magnum! Rapido! Rapido!
1: Salamat Magdumpres Blanca. So at least may gala, no? Nga nanay gamay nga development mga Exxon sa pag-anto sa katawhan niya nga ang atong National Highway tanawa ragun niya na may gala ng area. Dila na ito mapakita karon sa itong Magnum Live kaya natin i-adjust karon may gala sa itong mga kahimanan din eh sa itong Magnum Live mga Ikson. Pero makita ninyo, asa kita sa Pilipinas, only in the Philippines good mga Ikson, nga ang National Highway, dalan, gihimong bankhaus ang tunga. Gihimong bankhaus may gala kaya makasiba ng kontraktor kung ang highway mo himo niyang istakyad niya. Kaya kung tukas na plane, private, apabayaran man ka. Adi atas dalan. Himoon ta ng highway, isip bankhouse, himoon na to ang highway, nga stockyard, himoon na tong highway, nga grahean sa itong mga ekwipo. Nindot, di ba? So, i-abandon sa pinakatuig, gubot kaya itong highway, delikado kay pinistrian, kaya pag naog di mo, asa man ka buhagi, mukros ka lang na dalan ka nun, nga na may mga barandilya, gibutangan pag police line, muro na ay gira niya napita may gala. Kaya na may police line, na ay police line, gibutangan pag mga sin, ahuman. Siya na gani itapak-tapak may gala siya magigkadya. Muna i-sign. Basta siya na gani. Muna mga Exxon nga ang mga naman tayong mga higala ng mga Chinese nga contractor bito gani na naman di astaguluan. Kadaagin lang maligo-lingo sila nga matay stupid yung mga Pilipino. Kita pareha mamita contractor pero naman tayo timetable sa trabaho nga before ang kanibang timetable nga trabahoon before ana humanaman na to. Kini ilaw, unlimited ang ilang adlaw, kano siya mauman, oh. Kaya kontraktor to apa? Nang chicks pa siguro ng kontraktor, o tama ba ka, nagkapas-apas ba ka siyang lang-lang, kaya gibiyaan siya. Ang trabaho, nagkatiwang-wang na. Layo, ragi kay Pilipino, mga Exxon, yun. Pagtanaw sa mga Chinese, pag-agit, tinambalo-lo, gini nga trabaho, tinambalo-lo. Ano lang, kaya sa Pilipinas, manta. Kwarta naman na to, commission, makakuha ng commission, magalang hingtong dan, hindi na magbali-bali na. Makuha ni mong commission, bahala ka diyan, pranjika ka diyan. Basta kaya akong commission amo nang palit ni siguro ga unsa ba kaya ako gusto. Ha! Yahay kay paldo-paldo. Sige, nautan tag oras may gala. Salamat kay kaninyo mga listeners ha. Salamat kay kaninyo mga viewers. Salamat sa tanang mga sukintik may now. Salamat kay kanyo. Ay kalimot may gala sa usa ka gagawas ng katilingban katawhan na bigamhanan. Managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan na matuman. Kilaman yung anchor man kini si Magnum Manny Agustero din hilamang sa Balitang Serbisyo Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 10:30.
3: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa sanggunian panlalawigan sa Misamis Oriental.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Mga ka-DTX, hello! Sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw sa tanan. Sa gihapon na Doc Hanzali, manolo nyo makauban sa inyo mga paboritog kinaham. Nga si Biaan, sa gihapon ayaw galimot kini nga to ang tulumanon. Ito galing nyo sa DTX 500, the most superior antioxidant herbal supplements karon nga nasa mga butika. Maripangontra na to sa mga may high blood o may mga diabetes. Sa pag-inom sa DTX 500, mura kagainom o anti-diabetic na tabletas. Ay lang ay itong mga may diabetes, gasaka ang sugar, gasaka ang hypertension, may high blood. Pag DTX 500 na, of course, kauban ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Naani siya sa mga leading mga drugstore. Kinahanglan yung tag-vitamin C. Kung gusto ta nga dali o paspas ang kaayuhan sa tuang mga sakit o balatian. At the same time, kung gusto ta nga maprotektahan at itong mga organo, nga dili magtiguang, pag DTX 500, pag Mighty C, para dili mga daot kini. Tungod sa mga free radicals na ay oxidative stress nga gakitabo sa lawas, gakadaot ang mga selula. Gusto ta nga maprotektahan na ito ng itong mga organo.

0: high blood mga diabetic ko, kinahanglan tagtaas nga miligramo nga vitamin C. Best recommended Mighty C, Himnon. Bibila ka mga proven study. Kung ang atong lawas good, gargado og vitamin C, gitabang kanis atong immune health. Remember nga, kanang ato ang white blood cells, kanang atong dugo, itong atong immune system, nagkinahanglan ng vitamin C. Naanas dugo na to, dili na sila makahimo sa ilang buloton kung magkulang na sila ng vitamin C. Importante na, ang ato ang mga immune system, tagain ng vitamin C. Na Mighty C sa mga butika, kana alkaline na, dili na manghapdo sa inyuhang tiyan, dili na magkutoy ng inyong tiyan ang vitamin C nga, Mighty C. At the same time, ang Mighty C maka-improve ka ni sa energy o adrenal health na to. Kanang gainom kag vitamin C ba niya, the same time, gahatag ni mo og energy kusog. Inom kong vitamin C, luya man. Inom og Mighty C, kanang Mighty C, kaya makatabang na sa pagpataas mong energy level sa lawas. Asa pamangkaan ng vitamin C niya, kapataas mong adrenal health sa mong lawas. Padili luyas nanay, ang vitamin C nga ipainom anak nila, katong Mighty C, ma-energize na sila. Ilikapoy ang lawas ba. Then, the same time, sa mga senior citizen, ang ato ang tanit, ang ato ang joints, ang atong skin, ang atong buhok. Magkaedad ta, sa aging process, gatalagas ang buhok, ang panit gakunot, ang joints gakaluya, sakit na mga tuhod. Kulang ta o collagen. Stimulate na to ang collagen sa lawas. Sadly lang, kaya at the age of 30, magkawala na ning collagen sa lawas. So aron nga mapabilin, nga ma-stimulate ang collagen sa lawas, kinahanglan na atay pagpadaghan, atay inon nga gapadaghan sa collagen sa lawas. Vitamin C ang gapadaghan. Mighty C hanas mga butika. Kato may mga arthritis da, kinahanglan mo og Mighty C. Sa mga problema sa panit, mga skin disease, mga atol, nabito ko'y kanang experience, mga pasyenteng may mga skin disease. Vitamin C, dako kayong tabang. Nakurat ko kay after a week, nawala ang mga katol-katol. Vitamin C ra, ginainom. Mighty C na sa mga butika. Mga skin disease, ha? Na may mga pagpangatol, ra, imni na ninyo Mighty C. Mighty C ra, akong tabang, ana. Para sa mga butika din. Sa kasing-kasing, katong mga palpitate, ra, gakulba, ang vitamin C na kong tabang. Gapa-improve ka sa blood flow o heart health na to. Katong gahuot ang lughan, gahapo, gakulba, gakusog, palpitate mang kuhudo. Kana, imni lang Mighty C. Mighty C ang imna na sa mga butika. O kung nakay dito extravandid, isabay na. O, dito extravandid ng Mighty C, ha? Gakulba ang lughan. Kung tabang sa pag-support sa healthy aging. O magkaedad man ta, ito mga nanagtatay din ha, pero healthy ta, himsog ta. Ang kanindot aning naantay dito X700 o Mighty C, dili ta daling magka-allergies. Ang Mighty C na anis sa mga butika, mag-Mighty C ta. O, then, of course, kauban ang dito X700. Isabay na to ang dito X700. Anis sa tas mga natabangan sa pag-inom sa dito X500.
1: DTX 500, ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals.

0: 500 Health Alert.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Mga Exxon, muna gingon, kag mananom ka, lipat ka, mananom ka, kanay mong itanong may gala, agiyan na sa usaka, gayon may gala, din nga super, super typhoon, kung naman kasi bakulang palayo. O kana, wag yun, i-damage sa may gala niya ang nasangpit ng mga pananom.
4: Magnum in action!
3: Tumawa na may gala, usaka butang, abantayan na to, no? Muna bad news, kid may gala, kanong panahon na. Kaya kining atong mga gabuhaton sa Pilipinas, may gala, nga wala na dita kasabot, unsa ning nga nasod, may gala, nasod pa sa Pilipinas, o gasa ta na bilong. Kaya ultimo dia sa human, muna kitawag, human sa Kongreso, Senado. Human naman ito, paldo naman. Paldo na may gala dito sa Kongreso. Esos, tiba-tiba na may gala. So, witing-witing na sila. So, human na dito may gala. Ang controversial dito. Muna gingon sa kalibutan may gala. Ang sayop, may mong, muna gingon may gala, bantayan kini. Kay gingon may gala ang mga fallen angels, ang mga satanas karon, mga demonyo may gala, nina si Utah. Mone may gala magdalag lawga o may gala sa atong kalibutan. Kaya gusto nila may gala nga mas mo labaw mga eksoon ang munang gingon mas samatot

0: pa ang mga daotan may gala mas mukuan siya mo lungtan may gala dinis ato sa mas mukuan siya kada bang mo magpatigbabaw dalita mo sugot niya na di ba mo nang ato may gala nga kun mahimo magampo gyud ta mo ra gina magsuon kay tao naman ta di ba bisag unsa nimo glekelekay matintal ka sumao na magsuon nga bisag unsa nimo matintal ka kay syempre mga daotan may gala murag pinimigyo ka lugar kapyutan amo na pinagis pagampo nga hugot may suon lugar mupalayo sa nimo kay syempre mulikay mo sagas mga tentasyon pero kung magpadala ka may gala labi na kung sila na sa kwarta amo na gingon paldo gid pirmi mga igsuon
1: Magnum in action
0: lisod may gala nga kalibutan ni may gala to nakita karon no kay bisag asa kana si buo kalibutan na agi kini so mo na gingon lagi padultian may gala nga biblikal lagi siguro ni no nga mabot ang panahon may gala nga morning may atong atubangon. Pero sa katapusan may gala, of course, ang katarong magabun siya magpatigbabaw. Diba? Pero mulagi na, nga pagabun sa paghukom, depende na lang may gala sa atong paglinya na tubangas Ginoo kung asa ta paingon, impirno pa ta, o sa langit pa ta paingon may gala. Inanaragi na ang atong kalibutan may gala karon.
1: Magno, so, inaot
0: ta, nga din sa ato kay mga, kita nga mga, ang Pilipina, susamang ka, katuliko may gala o ka Christian country, ngayon na may gala ato nga ipatigbabaw ang atong pagkakristyanos o pagka mahinudlokos Ginoo. Mora gina may gala ang bugto na itong atong panagang may gala para nga di kita matintal gyud nini nga mga hanyag labi na sa dili maayo may galang ihanyag dini ka na ito. Munang gingon nga ang tarong himuon ni mong daotan may gala o ang daotan himuon ni mong tarong. Mauna may gala ang atong bantayan sa bakarong panahon na.
1: Magnum in action!
0: Muna yung bad news may gala. Karoon muna na bad news. Oy, bedewe karon lawa holiday ha, to may gala kay Eid al-Adha may gala karon. Sa ato may so mga Muslim may gala. So mayong adlaw ilabi na kay tibok Pilipinas. Way trabaho may gala sa mga opisinas, gobyerno, mga bangko, guban pa. Kay holiday may gala, official holiday karong adlaw.
1: Magnum in action.
0: Ilabi lang may gala na guna mong ulaw sa mga balita dinhi sa taas mga balita may gala na sa atong balitang lokal. Gayon may gala kawat karon sa mga motor. Pantay-bantay gin mo. Kaya grabe may galang kawat may galas mga motor sa rakbayan. Huwag tanawin mo, morogla lang. Pero ang kawat may gala, paspas kayo. Daghan na kayo ng kawatan may galang. Uban, wala nalang magreklamo sa pulis. Useless mga kunog yapon magreklamo. Kaya naman magkakakita na. Once mawala ng motor ni Mudia, at tuloy-tuloy nila sa may galang mawala kitya. O, so muna may galang, grabe ang kawat kayo uban. Murang musuhay pag report sa pulis kay kawat. Pero wa may gala, imik may gala. Walay update kung kinibang imong ma-recover bag wala dili. Mao na may galang problema kawat may gala sa motor nagkagrabe karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Sabda nga rugang balita may gala gingon kapistahan may gala sa Senior San Agustin karong Agusto 28. Medyo distansya pagamay mga 3 months pa may gala pero city government mga igsoon gipangamadama na ready na may gala o gainay na lang nanganda may gala. Ilabi na sa kaliukan sa fiesta din sa atong dakbayan.
1: Magnum in action.
0: So sayo-sayo gin may gala. So at least karon na ang atong mga kandidata sa Biskagayan may gala. Muraga ready na. Diba? So niya na may gala. O niya hanay na may gihanay. Inay naghanay karon. Ang mga kaliukan may gala sa mabot ng fiesta ni Senyor San Agustin din sa atong dakbayan.
1: Magnum in action.
0: Tatarog ang balita may gala. Gingon si Palco. May klaro may gala. Wala may increase may gala sa kurente ngayon lang ipatuman. Amo lagi na may gala, wain ka sa kurente, pero nga namang dunay mahal kayo, pero basin may gala. Bantayan ginato kalapit ang mag-reading sa mga meter. Nayuban may gala nga distansya sila. Distansya ba? Kanabang layo ang meter, ilan ang tanatanaon? Nagmasayop ka diya o sa imong kwinta-kwinta diya. So, prato na nagreklamo may gala nga lugar ang iyang konsumo, mas gamay rang konsumo, pero pagbayad may gala, dako kayo. So mo nang human error may soon, meaning sayop may gala silang reading sa meter. Sayop mga igsoon, although na yung barason nga risaka kay muning karason, pero siyempre ang uban ng mga konsumante, sila yung naibalong may gala sa gamit silang balay. Now kung ang imong bayro noon mga igsoon, ipotanta lang 2,000. Unya na ay mga nadugang lugar na nga, usaka refrigerator baka ang nadugang nimo, dili po na matime so siguro ang imong konsumo. So posible may gala diha mga igsoon sa kanabang gamiting kanang mag reading sa meter basin may gala kusay na sa ubda kay sa water district gani grabe man na yung bandag imagine na lang nga ah, dito matulayo kay to Imagino din lang mo na ang iyang karangkwan, konsumo. Ayaw, pag imagina, ayaw. Ano na na yun? Usa mo na?
1: Magnum in action!
0: Diba? Yangob sa Megala, so... Mo na Megala, dagan karon no? So, sa Water District, muna sa on, naghangkareklamo na nga, wala sila diha. Tuwa, Megala, nag-vacation sila for 1 month. Unya, tingala sila siyempre, vacation kag 1 month, wagi kay itaw diha, di ba? Walay tao mga eksoon, unya kay bakasyon lagi sila usa ka bulan. So kung walay tao, so ang siguradong bayaran nimo ang imo na may gala nga kining imo nga minimum. Ay naunsa ba may gala nga pagtungag iridingan sila piting mahala man kay gapon. Ay pagabot may gala, wa man ay imagine naman ay may gala sa ga-reading sa meter. Kay imagine ka to murag mo na to. Tuwa may gala to kasi at-set may gala gridor. So mo na may gala nga ang uban tostagos kilid. Sige na lang imagine may gala nga tuwas na ni paingon dito. Ngunit daotan kay may gala, looy kay mga konsumante kung kini magpadayon mga igala.
1: Magnum in action!
0: Sa narugang balita may gala, ngayon sunod bulan, gingon public consultation may gala para sa kini bang pangayong increase sa COWD. Sugda na may gala sa pagpahigayon sunod bulan ang upat ka mga barangay. Dito may gala mag public consultation kalabot sa hangyo sa Water District nga mag-increase mga igala. Oga, kinibang bayronon sa atong panubig.
1: Magnum in action!
0: Sa ato mga nagkomenta, balita may gala, gikan sa Kaluhan. Gingon may gala nga sa kagubot, kagapong at lawa. Ato magiging monitor may gala, binato oga. Kinagingon na si Lito Lapid, si Ato Lito Lapid nga kipadala na ko sa Agmaha Blanca o suman si Senator Pia Caetano dahil mahal kita. Oh, mahal kita may gala. Nausa ba pag mahal kita may gala paguman? Away na masabi na ito mo. O niyang Joker, may gala. Kay kini magong minority, naanad sila nga kanito, sila gipirming hari niya sa Senado. Kay minority ko sila, talagsa na kayo na may gala nga lugar na kasarbisasyon, o niya ikaw mo yung minority. Kanito sila may gala yung majority, karoon mga egzoon, sila na sa may egzoon ang minorya, meaning sila ang gamayra. Duhara god, unsi tri si ragod, duhara kay duhara. Yabantay na ito may gala karoon kay Senator Jinko Estrada, wala na. Wala na, gigulat-gulat na siya may gala sa DOJ, sa ombudsman. Di naman maningala ang katawahan kaya sa ombudsman. Gituyok-tuyok naman may gala sa DOJ Secretary. Sa kanito, DOJ Secretary, karon may gala, ombudsman na. Bisan o grabing questionable. Mula ginang giingon may gala, nga bantay mo, kanyang kanaog na naman mga daotan. So ang insakto may gala, nahimun na bali ang daotan. Ang dili Mayo may gala, dito na kapahingon sa Mayo. Namao na may gala nga lugar, wala may mutuo may gala, labi na sa ombudsman. Kaya sa ombudsman may gala, di pa malalis nga, gikan sa Department of Justice, gipugos may gala sa pagpalingkod may eksoon si Remulla sa ombudsman. Gipugos siya mga eksoon.
1: Magnum in action!
0: Namao na may gala ang problema diha karon. Siguro, ilan na ipangandaman nga di akinanan nga butangan na natong tao nga sigurado gin mga igsuon nga money ang lugar ato gini nga siguro kay nanay mga plano. Ang DOJ ila tanan wala kay amot ang atong kuan baka ang Supreme Court may gala ang subakani neutral sila or ang Supreme Court nanasad may gala diay murag gaanana na karong panahon na namao na may gala nga karon bantayan nga lugar sa gaga before sila gagapo nagdesisyon nagpapresko na pud may gala si Remulla ombudsman nga paila nagi kaso nila kuno karong ugma gani kuno si Jinko Estrada oga uman may gala si Joel Villanueva senador plunder nang plunder mga igsoon wala may gala kana siya piansa na kini may galang i-file nila wala naman ni kay katokang Jinko ni sa katong ingon nga naghatag nga do na kuno insertion niya. Gibakwe ito may gala. Ay, sorry kayo, di ba na tinuon? Wala na din mo sa binamog na ah. Kang Joel Villanueva may gala, mura gapon. Nanapas sa Escudero. Kaming pagod may gala sa Marcolita, ang pinakalas karon may gala, nga posibleng pailan na pong kaso na si Ruben Padilla, obstruction of justice. Tungod may gala kay nisakay siya, Senator Bato de la Rosa, kay, ingon lagi ni Ruben Padilla, may gala senador nga, iyang asawa, sabah, di muli, diyan na ka magpuyo sa Senado, umuli ka. Kay 3 days naman siya nga tuwara nagpuyo sa Senado. Alige muli ko. So, kasi si Ator Pato Dilano sa umay sakinan, ni Kuyog siya may gala, dito nagpatos Makati, niya pagabot dito, na ay nagkuhan na rin ang sakyanan. Ulit na subin panilya kay nangita naman yung asawa. Na karon mga eksyon tungkol din pailan sa kaso may galang obstruction of justice. Na sa ato pa, kung tanan sila, wala mabilin may gala sa majority. Hurot silang tanan mga eksyon.
1: Magnum in action.
0: Mauna may gala ang dagang karong panahon na. Now, kagahapon lagi, ito may gimonitoring kung abi taman o katong yun ni Lito Lapid, may gala nga mahal kita, abil ako o gamahuma na. Ay, naunsa pa may gala nga nag-debate naman sa kagahapon, unya ang minorya mga eksoon, lugar na di sila katuo. Muraga, that's it, kamino siguro sila sa majority. Ang ilang gusto may gala, kailangan mo yung matuman, wala naman na kayo na may ilang balaon nga kasundo niya. Hangtod wa magkasinabot sila, nag-walk out sila, pero human na to, nag-gikwa na. Gi-adjourn na may gala ni Senator Tito Soto, ang adjourn na. So muna balik sila may gala, karong sunod simana mga eksoon, pitsa uno sa bulan may gala sa onyo. Pero ang ila diya, mga gala kay ang minorya, ang mga eksoon nga grupo, ilang kining grupo sa administrasyon may gala, lugar sa grupo ni Bongbong Marcos may eksoon nga mga senador, ang di na sila katuo may gala parliamentary rules may gala diya kay doon na sa kabutang nga ilang gidebatian, ilabi na may gala katong ingon electronic voting nga kung wala ka diya lugar ilang uyunan may eksoon nga kung wala may galang usa ka senador pwede siya labi na kung nasa importante kayo niya wala siya diya niya na yung mga voting nila pwede siya may galang makabutar pinagi sa electronics online mga eksoon. Muna na, di ba? So, muna ilang i-discuss kagahapon nga online. Dito may gana nag-ubot kay dito nasapo na noon kay si Irwin Tolfo. Muna ka tungkol sa iyang emosyon mga eksoon, emosyonal siya. Tungkol lugar kay namay pang prisuho na karong sunod si karong si Manaha. Muna nga inyong gusto nga dali-dali on. Nga kinalan makabutar yun. Agay nabisto na noon may gala nga lugar nung mutunodan na si Senator Jing Estrada. Ba't may lalalaman siya? So na sa nebuan, subot pa sabot nga kini, tanan may gala plano na gini nga may tabo nga to sa kini na sa majority.
1: Magnum in action!
0: So, wala, dito ni Gawas, si Sipi at yung baba na sab. Nga tungod na, niya muna ang supak sila kay ang ilang gusto may gala sa ito na sabdan, wala gyo, dili na kung di ka muna sa usaka parliamentary kaning ilang magod may gala sa ilang demokrasya magod yan, yun doon sila parliamentary form diya sa ilang panggobyerno. So kinanlan may gala nga ang usa ka butanga diri nila masabtan lugar ang usa uyon ang usa dili moto may gala nga ang Senate President si Cayetano Mingom sige kay ang amo si Marcolita nagkuha siya motion siya nga kinahanlan nga lugar maghimo sila og resolution nga tugutan og bisag wala ka diha pero mula gina nga ang pagtuo sa may gala dalikdikon sa gunahon ng minorya. Tanaw lang nga, ano mo kuha nga mga priso na pang prisuho naman ng atong kontra, pang priso naman sa Malacanang silang tanan. So inana may gala dagan, sumoto may gala nga sa mao nga isikutanan nila, grabe ginang pagsupak may gala sa minorya, kaya lang gusto nga dili yun tagaan o chance may gala katong nga kay pang prisuho naman lang kuno. So dili mahimong tagaan may gala o chance nga makabutar. Sumoto nga, ingon si Kwan, ato sige, kaya di man na duhaman ng kamosyon, ang usa supak, ang usa dili. So ang may tabo, kinanglan, nga ato nga kuan butuhan nato kinsay uyon og dili inana lugan sa kasimple na dito may gala nay tabo nga
1: nay tabo in action
0: wala na noon so mo na may gala ang kagahapon adlawa diya may gala silang session hangtod nga nang walk out may gala sila wagin may suon nila matagay og pagtagad ang katunta may gala nga motion nga uyon ba sa electronic voting og absent ka lugar kay example kambato diya pwede siya. Diba niya, kung pamprisuhon na lagaw, tinuon, may galang, ay padakop na gini sila, na di na magiging kagawas, kay plunder. So nara sila, wala magpasabot, kay padakop sila, salaan sila. Wala na pasabot, kay ilabi na karong panahon na delikado. O diba, so murag, giplanuhan pag-aigin sila, unsaon sila paghurot niya, ilabi na sa majority. Kinigawas agon, may galas, baba ni Irwin Tolfo nga, tungod lang kay pandakpo na sila, so muna, musupak sila kay, mura bag ilang estimate, ato na sanay, kay pagdakpo na sila, ato na yung i-move sa dayon nga muni mo ka na. O, so, di pa makabutar to kay Tomas Prisuan. Di ba? So, pila ka buok. Si Bato, wala. Di, majority sa may galang minorya ka ron. Mauna ang nga pagtuo sa ban nga dili kin musugot ang minorya, ang grupo ni Soto, mga gala, nga ipabutar kato mga kay murag nabuan lang nga ay sige pagpresuhon pagpresuhon naman mo nga, wala may gala kaysa ila dia mas dinuutay sila dia imbes kauban nila protection na nila ipangduot na remember nga daghan dia may gala sa ila nagpusamol si Soto diba kay ang ilang tuyo mga dia nga kinanlan ang pagtuo sa mga analyst may gala nga kinanglan di gyon makapurma ang Blue Ribbon Committee kay once makapurma na unya may imbestigar may gala ang mga testigos mga bisto na masab kisa mga nagdawat og balita. So mintras karon sayo pa kinanlan gyon nga makuha nila ang liderato kay once makuha nila puli hundred so may gala ang mga miyembro sa Blue Ribbon Committee so wala na imbestigasyon kay tinaguway naman eh wala na ni may gala kay ang mga tinuod nga mga kawatan sa gobyerno nangawala lagi nawala passing may gala na pinagilin ng Blue Ribbon Committee kinanglan nga may bawaan na dabi karon og lugar timing ay padaligin kay presuhon na ning pila ka mga senador. Oh, pila na ko'y pagbutang-butang o sala, God. Diba? Priso ka. Diba sila nga, naikaso nga, i-fire sila, salaan na sila. So, inana, may gala, do. Di, mag-election na po sila. Nadabi, kini mga makabutar. So, pila na sila kabukdia, mahimo na silang minorya. Automatic, may gala, magbago na sabi silang Blue Ribbon Committee. So, wakapurma. Na kung makapurma ni karon, niya makatistigos tong uban, mabuhi man eh. So, once may buwan, mudako ninyo nga nung dili nila i-appear sa pagsumbong, kining ipang tudlo mo nang ita mo nang kabalakan nila nantoyo may gala nga kilanan mabag-o ang liderato mga igsuon para may gala nining purpose oh labi na kananay giluto sab nga katong nabisto may gala nga kilang ilang plano nga charter change di ba sumona ang usang atong tagas pagdagat
1: in action
0: bad news may gala presidente sa Pilipinas sa bago may galang SW survey wa na gid may igsuon murag wa na katuo gisaya sa ilabi na sa Mindanao sa Metro sa dito sa Metro Manila oh grabe awa magdahom ang mga tao although si Marcos di man taga Metro Manila taga Ilocos man siya pero sa Manila may gala sa Metro Manila mas grabe pa may gala ang mga tao nga wala ikatuo sa iya dito sa survey may gala negative dagko na ba kayo sa Mindanao grabe sa Visayas grabe so kini nga dagan may gala wala na yun eh wala na ni may gala kay negative na gun gawas o positive murag birimitaha pa na pay gamay na bilin pero mudigati pa sa niya dako kay may soong gintang kana may gala wa nagyoy magtuo may gala ni ana meaning katuo sa iya katura mga nakabenepisyo may gala sa iyang palibot ang mga tao wala naging may gala tunay skuta niya para gubat sa atong tulumanon ang oras alas 11 jazz na
2: time check is brought to you by Penroll Gasoline Station.
3: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
5: i-DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakabul nga butik sa inyong lugar.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes para makunod ang imong blood sugar. Mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dili sa Cagendoro o Misamis Oriental. Pahimod siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Market City Agura Bus Terminal Lapasan Cagendoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Kung printing ang isgutan, ayaw na pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services, nga nahimutang sa Hay Street, Sirio. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isend lang ang imong files, JML Printing Services.
11: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
12: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw adlaw nga schedule kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
11: Mighty C
6: mapalit sa mga butika.
0: Oras sa alas sa 11:11.
2: Time check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in action! Magnum in action.
0: Mga labitas sa pagkuban din sa atong atromigrato nga Magnum in action sa pagkuban din sa atong atulumanon.
1: Magnum in action.
0: Sa atong isyu to tagas pagtagad may gala karong duha pabuta. Kaya ato may galang tagas pagtagad. Kini bang by the way diyan nakabantay ba mo? Sa ato may galang reklamo i Magnum. Reklamo i Magnum. Kita na lang magtingog may gala. So
1: Magnum in action.
0: Mana may gala no ang reklamo karon sa mga tao. Sa nakabantay may gala, wa mo kabantay na lang atong overpass diya may gala sa flyover diya may gala sa West City Central School. Kanas Carmen ba? Kanya ito may gala, mo man ang issue diya nga last year man no? Gipangawat ang mga barandilya diya. Kanabang mga railing sa kilid sa kilibang over, flyover, para yung kasog doon ay palahubog may gala nga mag-drive niya, mukibag ang iyang ligid, dili siya mulahaw sa bus. Na kana may gala, kanya ito, nangadakpan mo itong kawatan ng taga-sayas, I don't know, ganaon sa ba ito, na, nakabuhian ba ito? Na karon may gala, kung tanawin ninyo, doon ay nagreklamo, ay, naon sa ba may gala nga, ang nasangpit, mga gala nga, kuano, kini nga nasangpit nga, barandilya, sos, kitiwasan may pangawat, halos nga, kundi na siya mabantay, adili na siya madakpan, oga magpadayon, may gala nga, lugar gawas doon, kini mga kawatan diya, muragihimo nila may galang bread and butter na pagwa siguro bugas puwas may galang nilang barandila hantod halos na daghan na kayo nangawala niya nababota na may galang kaya ito nang tagaas pagtagad mga Exxon
1: tungkol
0: kaya kung tanawan na ito mga Exxon grabe diba kung tanawan na ito grabe mga galang grabe yun oh so grabe may galang kung tanawan mga Exxon lugar nangawala na na paingon na subos ang kubero niya katunggikan ka sa Price Hotel, Pasaka, kana tanawa niya, hurot na giyod. Kaya ito, napamayin mga nabilin duha ka buhok. Nakalikuan niya, karon huwa na giyod. Unya, hinay-hinay, may galag kang hurot na. Kaya dito sa Picas, may galag, dito napit sa kaling, dito ka napit sa Carmen, Gikan, hinay-hinay na sa may galag, panangtang, paikos babaw. Naabot sa ni may galag kay, nahinabi mo na ito si Engineer Mumungan, sa nga kini, matod pa, wala na sa kustodiya, wala na sa city, kaya kitong over naman eh, sa buwatan sa DPWH. Oh, so, mauna may galang problema. Kanang lugar na niya, grabe yun may galang. Kanang sayas, nakahangin kawatan niya may gala. Na ay mga diya may galang, mga suspek sa kawat. Kaya katunang nga nakpan, taga sayas man to. Unya, doon na may galang, panahon diya nga nakaagita. Natay kaila, natingala ko, nagbit-bit sa kinuha ka baterya. Abin akong itao, niya akong gihunungan. Ang baterya niya nga yung gibit-bit, yung itang-tangi kasi ang sakinan kay ang iyang usa ka sakyanan katulo na gikawatan og baterya tanan may gala di halos kining sayas kani ba nang kongkodyo si Jill may gala area kanang gikan sa Carmen padung kalito sayas diha sa flyover walay nagmahay di may gala nga sakyanan basta open bisag pagbutangan nimo lalak na diha wildingan pa nimo dali ra kay makawat sa mga kawatan mga Exxon nara
1: Magnum in action
0: mao na mga Exxon ang usa diha pabuta kadto ni tagas pagtagad sa atong reklamo i Magnum sige pabuta
13: reklamo.
0: Kay
13: Imagnum, kawas sa aksyon.
0: Oh, so ayun na lang sa kwan. So, muna may gala. Napamunta ka ito ni Bion, si Engineer Mumunga niya. Nato sa ipadalikitan ni Magnum Risa Cruz. Pila na ka mga barandilya na nangawala diha. Kadakahan mo kayo. Hurot-hurot lagi may gala na delikado diha. Kung simba ko may gala na ipalahubog diha niya. O sa baka, ang imong ligid ng unsa niya. Dito ka mapangayon na lang na iway mga way ali diha. Luhay kay may galang madatugan ni mo. Kaya naman kasi babaw. Diba? Nakasibaba o niya, kanang imo nga kung masimba ko ga disgrasya na hagbong ka diha o niya, na timing dunay nilabay niya na dito nakadukduk ang imo nga sakinan, mao man ay tuyo may gala ng barandilya. Mao man ay tuyo mga Exxon nga gibutangan na kay kaso ga simba ko o mukibag ng imo nga ligid diha at least naapay makaalisa imo nga dili ka mahagbong sa bus. O kana mga gala mo na itong tagaas pagtagad karon atong tagaas pagtagad. Oh, so ato tagas pagtagad may gas para guban din sa atong atlo may gala to Magnum in action. Onya
1: Magnum in action.
0: Mabuta may gala samtang sa lang issue may gala mabuta sab. Kaya to may gala may nabiyon sab si Director Jerry Canyon atong director may gala board chairman sa CWD. Kay karong sunod bulan may gala magsugod na sila sa public consultation meaning konsultahon may gala ang katawhan mga gala. Konsultahon ang katawhan. Kalabot mga Exxon sa ilang hangyo karon. Kalabot may gala sa ilang hangyo karon nga lugar kwan. Ano wa naman na. Kini may gala may tungod sa kining may tungod may gala sa kining ginawa naman nun. Oh, okay, so may tungod may gala sa may tungod may gala sa kwan, oh, kining kwan. Kasi lang kayo, kaya naman ko yung nakuha din eh. So, sige sa inyo na ito, ito. Nagandaga na itong kaban. May tungkol may gala sa kipangayo, mga eksoon nga increase sa bayronon sa tubig.
1: Magnum in action!
0: Mo na may galang usa kabutang atong isgutan karon kaya ate sa kung ato diyan, no, para na ako may gala, kung ay pangayoon, ako din nagkikumsupa ka na. Basta di lang kayo nako. Kaya kung tanaw niyo may gala sa 15 katuig na nga wala increase, lugar lahi na gyud labi na kay nasudnan patag kubi kining metropak o sa wapagin na masulbad ng sa metropak may gala nga problema nga kanang sa metropak may gala nga problema kanabang ilang kamahal kay sa tubig may gala nga nakakontrata pa sila although manubayad ang atong water district kanong bayad man mo ana di ba nga di wa man sila sa paghimo pa lang sa kontrata binuang naman. Nabdan pag sila mis nga nantay ginot gamay nga ilang magastugasto tuwa na nang kapaingon may gala sa laing tao tungod lang may gala sa laway repuhunan nga kontrata ni samot may gala kalisod sa water district na mao na nga karon og wala may gala increase ato nakita magsige na tagbagot-bot kay bisag kana mga nga usik-usik dia dili naman lang kay maatiman kayo kay ang ilang may gala nga gasto inat-inat lagi 15 ka tuig na gud ang ilang nga nasangpit nga kwan. Ang ila may gala nga nasangpit nga lugar why increase may gala nga natabo din sa aton dakbayan. Habot natin na may gala sa Director Jerry Canyo kalabot yana unya ato tang isgutan may gala kini bang issue karon kini bang Cebulan Master o ga Cebu University kay kagahapon do naman may gala ya hearing na. Ato tang nabiyo si si Attorney Ralph Vitrillo may gala pero ato sang gisabot may gala kay katudayng ma usa ka 15 anyos nga nagbisikleta katubito sa naon bulwa iya man itong manghod o katong bata ba nga na banggaan may galang namatay kamanghuran to nila so kondolensya lang ni Atty. Ralph Vitrillo although naghatag siya na to gakuan pero Lisa kasi alam may katiman lagi kay ako ba na egsoon may galaw aman din eh nga iya taong ginikanan di pa makadawat sa natabo sa iyang egsoon nga lugar kay mamuto hili ko na to nga magbisikleta. Oh, so moto may gala nga nabanggaan patayin tao na hari tungas dalan. Oh, sige lang kay ato may gala nga lugar ato sa palabay ni mag-update sa ta kay mga tao ga unsa bay update ani sa Botan sa Dinar. Bantay gyud mo Dinar kay gimonitor ba ni siya. Klaruha isa kanang inyong decision dia iklaro gyud ninyo na. Kay wa pagani may gison lugar ang uban although magpabuta sa si decision nila pero ang katawan labi na sa kagin labi na sa alumni nagtanaw sa inyo nagatutok niyo diha mo nang ayon mo kasayo sa inyong decision diha kay ayon pala gina ba kwarta na bagi kono ni kwarta kono ni sige kwarta kanang dako kakuan ba kay billion man ang katira diha so ang ato diha basa ang basihan balaod na mo nang ang dinar gibantayan kasi sila may mag-decide ani kay una ang kining mga alumni may gala sa Xavier University mura sila may gala og mag-whistleblower ba? Niya ang kumplinat may gala ang gobyerno kay gobyerno man ang ilang lugar ang balaod may gisunod ani nga okay ni ihatag na mo sa inyo gamito ninyo pero naay mga restriction meaning bawal ani ayaw ninyo og buhati commercial area gamita lang ginyo para pang gamito sa kining sa pang sa mga tinunan sumura may gala nahanto na karon wa man mausab ang balaod ana sa nasangpit may gala nga kining kasabutan na kay gigamit pa may gala commercial area in fact kadaghan ang kay nabalaka karon og di madayon may gala pa refund gyud sila no mo na may gala na tanatag sa may tabuan ni kay kini may gala lugar kwan no na dako kay kandidat kini magison nya taga Dinar may gala gibantayan ni kay basig na po di may gala basin may gala nga ang uban advance ko na huna nga basig mapaldo niya na po ni ekonomo ato pa mapaldo.
1: Magnum in action.
0: Mo na may gala ang ilang pagtuo. O nga mapaldo niya may gala ni siya. O di ba? So muna itong nakita may gala. Pabuta, guban pa may gala itong tagas pagtagal. Ilabi na may gala kining kini may gala ng kaguliyang karon. Diya may gala, bantay niyo. Hawa mo ka bantay? Humansa sa Kongreso, mission accomplished. Okay na. Dabi ka sa Senado may gala lahiman. So muna may gala sa Senado na sir may gala ang focus kay dinil. Muna ginang isu niya, impitsara, kudita, unya Blue Ribbon Committee kinalan di gid makapurma O niya pagtanaw sa, uy, murag lisod. Dito sa Plan B na sab, change sa atong konstitusyon. So, kung tanaw ni mo, kana may gala, may kalabigitan sa kahimtang sa atong politikas Pilipinas. So, diba? So, ang uban din na gusto eleksyon. Gusto na laos-laos na lang. Siguro tanaw lang nga, kung mag-eleksyon ta niya mga pilita, sigurado mag-ine, kaya maghimo na mag-building para dito ay pampasla ka mga buang sa gobyerno. Pag naanay building, may gala nga mahimo. O mo na may galang ikablock ka nila. Anyway, sa itong paraguma, sa itong tulaman itong oras,
13: reklamo,
0: ang atong oras may gala.
13: Magnum, Magnum, in action.
0: Oras may gala, alas 11.22 na. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
16: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
14: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.

0: pag-asa ng mga mababae.
1: Sa saad ka ba nga dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog by TC o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa may TC, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City, Agura Lapasan kag Indioro. Text lamang sa 09-8501-32198 o sa 09-91-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
5: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Ay gala may balita. Gusto ka bang makadawat sa oga 4,000 pesos o mudawat oga allowance nga 2,000 pesos o kusaka 20 inches Lida TV. Human na ma-enroll sa grade 11, libre pagayod ang tuition, uniform ID, ang lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dada lamang ang imo nga card o PSA birth certificate o bisita sa ABCA main campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurale sa Avenue Cagendoro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA. Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Enroll na sa ABCA karon. Oras alas 11:29.
4: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
3: Mga labita sa paraguban ni Santong Drome Galatong ang Magnum in Action. Ato sa nga dawato Miguel nakaus panahon sa tong palibot karon kay kagahapon. Medyo doon ay pagpudalit ti Miguel pero atis karon maigsoon. Niinit man ay dunog sa bukid gabay doon ba nagpahipi nga dagko Miguel. Magnum Reza Cruz Reza Guayad Reza.
6: Yes, magdumajuel na wala nang pahipi nga dagko magdumajuel. Kiparte inita. Sabi ka lagi tingin kayo ni sino kang ulo ni Magnum Rode. Kiparte inita. Pwede nang dumajuel, wadi kataguan mong dumajuel kung dringan syudad ka rin, wala tago-tago lang ito sa balay. Sa gimugawas, sabi na, ato ang kaigsuunan mong dumajuel. Sabi na, doon yung mga lakaw, bitbitig tagpayong, proteksyon sa magalingon, wala importante, tago lang siya. Ika na sa kainit, niya dapit mong dumajuel, matunga rin yung kaya pag-ulan-ulan. Punta mong kumpiyansa, dagan sa sabi ko mong dumajuel, binautong dako, at tago sa mga driver ka rin, wala kayo mingaw ang dalan. Pag-ibog, yung binagikanta sa may aptong ng area mong dumajuel. Kaganda di pingin sa sintrong bahin, ulay mga disgrasya. Natong naman ito, sumakan akong paglulagway sa lakas panahon. Kaganda sa trafiko para sa Magnum in Action. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
3: Alright, salamat din naman na Miguel po sungkaban na pinangbaigalan ni Magnum Risa Cruz.
5: Magnum in Action.
3: Sa ato, pragawin ka din sa atong tulumanon. Unaon sa nato, Miguel, pagkikinabi karon na si Director Jiri Calyong atong chairman sa board sa CWD kay sa ato na sabdan, Miguel, sa sunod bulan, sugdan na nila, Miguel, ang kinibang public consultation, upat ka barangay, sabdan nato, Carmen, Balulang, doon na pa'y duha, Miguel, limon kay tato. Pero, mo lagi na, noong kinisitingwa nila nga unta lugar, doon na na-increase, Miguel, ang bayranon sa tubig. For 15 years, Mike Zone, kung tag 15 years, susukat pa sa 2020? 15 years. So, 2010. wala may gala, increase may gala ang atong panubig, ang atong kurente, muraga grabe namang increase at may gala, pero ang panubig, antila wala. Nadugangan pagin may gala, nga gikontrata pagin kunuhay ng ila kunuhang pag-supply sa tubig, kanabang bulk water supply,

0: Kaya tuwa naman ang ato sa usa ka pribado nga kunuhay nag-supply sa tubig gawa'y tubig. Mo na problema, so wala na bayarin nila. Anong bayaran po ninyo nga kontanaon ng kontrata, hangal-hangal nga kontrata man. Tungod ni Miguel, subang mga politiko ka na ito nga paldo-paldo gyapon mga eksoon. Paldo, bira na, bahalag panguhaon o mag-anto sa mga tao. Ay, so mga wala na may tatan. Ato mga buk na muti na pagayo. So paldo na. Dinaspikasin niya, si Kwan, naspikasin niya. Si Director Jerry Canyon, Chairman sa Board sa CWD. Director Canyon, Director, may ngunto ni mo.
1: Magnum Jojak, mayong unto, may ngunto sab sa atong mga soking tigpaminaw o sa tanan nga nagsunod sa atong live stream. Mayong unto ka na itong tanan.
0: Director, mga tanan, tanong kayo sa atong nasabta. Murag sunod bulan ba itong sugdan na ninyo ang inyong public consultation, nining tingwa o inyong hangyo sa tao nga dunay magayo mo nga mag-increase na. Unta ang bayranon sa tubig karong panahon na, Director?
1: Yes, Magnum Jujak, no? Sayod man tang ang atong water rate. Ang katapusan ginatong nga increase nga natagamtaman, Magnum Jujak, ato pa mang 2011.
0: Ah, 2011?
1: Oo, 2011, and then karon 2026 naman, 15 na kakatuigan, nga ang Cagayan de Oro City Water District, wala gayud makapahamtang sa iyahang increase.
0: Aha.
1: Uga pila na ka mga hugna Magnum Jujak nga nagpa-increase ang suhulan sa atong mga empleyado pinasikad sa kamanduan sa atong presidente sa nasod sa panahon kang Pinoy uga kang Duterte o karon no even karon sa kasamtangang administrasyon aduna may mga pagpahamtang sa salary increase uga ang gasolina krudo usap ikumpara nato ni atong 2011
0: pila ba litro ato
1: sa kasamtangan mura og 30 pa man kapin ang litro ni mga panahon
0: 30 sos Ginoo ko karon bro
1: karon sa 80 naman galing ang per liter karon og ang kuryente usap ni atong mga panahon na Magnum Jujak mas barato usap.
0: Uh-huh.
1: Kayo ikumpara karon sa kasamtangan na ito nga natagamtaman.
0: Ah, grabe kayo karon dollars na, kayo ang kuryente, no? Ikumpara mo sa tubig, di ka mapagtingbayad sa tubig, murag di kayo ka mataranta, kaya di kayo ka at least, mura ni, sa kuryente, pwede mahalag yun. So meaning, pila na ka-increase sa kuryente ang niagi, pero inyo, sa 2011, wapay increase ang tur karon.
1: Umahogi ka na, Magnum Jujak, no? Kaya dili manggod kita susama sa kuryente sa suhulan nga pag naay kamanduan naay
0: ihatag
1: panahon kung kanusa ipahamtang execute dayon.
0: Oh.
1: Ang ato sa tubig dunay taas-taas nga mga proseso kining niyang gikatakda nato nga consultation karong June 24 og 25 Magnum Jujak. Sa lamang kini sa daghan nga requisitos ug atong ipahigayon ang atong public consultation diha sa covered court sa Barangay Carmen sa atong barangay chairman din ha, si Kapitan Kikang Uy pasalamaton usab kitang gi-atagan kita kahigayunan og sa uban usab nga areas Magnum Jujak Barangay 24 Barangay Balulang og Barangay Tablon mao kini nga mga areas nga diin aduna ipahigayon nga public consultation. Ang public consultation nato Magnum Jujak, wala nagpasabot nga mga consumers lamang sa Carmen, Balulang, Tablon or Barangay
0: 24. Ah, open siya, open.
1: Katong mga open siya sa tanan nga mutambong. Og kini nga public consultation Magnum Jujak, pagasaksihan kini, pagatambungan kini sa Tagaluwa kay requirement man nga anaay Tagaluwa nga mutambong aron mapaminaw nila, makita nila, mabati nila ang mga pangutana, yangungo sa atong mga konsumante, isip usa sa rekisitos. Pagkahuman niining public consultation Magnum Jujak sa June 24 o 25, dili pa gid na automatic nga ma-approve. Kay dadon pa man kini dito sa LUWA, sa Board of Trustees, o aduna pa ay mudagan na nga pila ka mga bulan. Ang uban galing nga mga water district Magnum Jujak. Mudagan og duha ka tuig ayha maaprubahan.
0: Kuy kadugay balay kayo.
1: Submit gikan sa pag-submit sa ilahang petition nga magpa water rate increase. So mo kana nga kita sa water district naningkamot nga makakuha gyud kita og water rate increase Magnum Jujak kay medyo pitos na kayo ang atong kahimtang atong panudlanan og apektado na ang atong mga serbisyo sa pag-repair, sa pag-

0: kahatag usab og ugmad sa dugang serbisyo sa tubig.
1: Mm-hmm.
0: So kung dili gayud kita maka-increase, apektado gayud ang atong serbisyo, mo na daghantag mga consumers nga naay mga yangungo, dili diretso natong matubag, kay apektado ang atong operational expenses nga naka-budget ni ana tungod sa kakulangon sa pundo. Sayod man ta magnumjujak nga wala may subsidiya kinigikan sa lokal
1: ug
0: sa national nga
1: so, inyo ra gyud unsay kitaon niya mura ka tuyok sa inyong expenses dia.
0: Mao ra gyud magnumjujak kitaon ang atong makita mao ay magamit pang sweldo, pangbayad sa mga balayronon ug kiningi ang atong operation. So mo kana nga wala gyud kita mga proyekto nga papahamtang tungod sa kadugay nga panahon nga diin wala kita gitugutan nga mahatagan sa water rate increase. Og base usab sa recommendation sa COA Magnum Jujak sa baguhay lamang gipagawas nila nga audit report, sila mismo nag-ingon na nga panahon na nga magpa-increase ang Cagayan de Oro City Water District, kay sila mismo nakita na nabati nila sa atong mga datos sa mga libro nato nga apike nagigayo ang panudlanan. So mismo ang COA Magnum Jujak, ang COA na gid mismo nagingon nga magpa-increase na kamo para matubag kiningi ang mga serbisyo sa pag-ugmad, pag-improve sa atong water services sa Cagayan de Oro City Water District. Mao ka na Magnum Jujak, kakanang atong ipahamtang nga increase kanang 40% nga atong gi
1: 40%
0: tribute nga nga mo ipatong kana siya magdumjujak nakasubay kana sa mga budget usab kung asa gamiton ang pundo nga makolekta. Kay requirement man kana mo kana nga nagsubmit kita 10-year development plan sa luwa ug ato usab kanang ipakita sa atong public consultation nga ang kinitaan niini mo gining dapatan nato nga mga proyekto. Kay ang Water District Magnum Jujak wala man gitukod aron pagpaginansya. Serbisyo ra man gyud sa tubig ang iyahan niini. So mao kana nga ato kanang ilatag sa atong mga konsumante nga kini nga dugang nga balayro noon pagtubag lamang kini sa serbisyo sa tubig ug pag-improve sa atong services usab. Para nga maayo usab ang atong serbisyo sa tubig kadto sa atong mga consumers.
1: So 40% usab man nga 40% subot pasabot nga kung ang imong bayron noon matag bulan lugar 1000, so additional 40%, so 1400 na.
0: Ang atong kasamtangan nga per cubic Magnum Jujak naara man sa 21 pesos. Oo, unya ang minimum nato naara man sa 218 kada bulan. So kung magdugang og 40% niya na Magnum Jujak, nasa mga almost 300 pesos ang matag bulan nga madugang usab ni ana sa atong minimum nga consumption. Kining atong
1: kani by the way, kani 40% dito ba ni magbase sa imong sakwansya sa iyang minimum or mo na gid sa kung pila imong konsumo dito basihan dayon ang 40%.
0: Oo, dito mag-base ka na Magnum Jujak sa per cubic niya and then
1: per cubic.
0: Kita dayon nato dito sa minimum. So ang atong per cubic karon Magnum Jujak naman sa 21 ang ato da yung mapatong ni ana na ay mga 4 pesos.
1: Aha.
0: So naa sa mga 24 pesos.
1: 24.
0: Mga 24 pesos ang atong per cubic.
1: Aha.
0: So mao ka na nga pag
1: sige ka sa 21, mahimo sa 24, inana.
0: Oo, mga inana ang computation magdudugang.
1: Mm, 4 pesos
0: so,
1: ang increase.
0: Madugang. Na mga 4 pesos ka madugang
1: pero,
0: sa per cubic.
1: Pero kining 40%, ano na nag-text din eh, sa nag-text din eh, matod pa nga, higna nga dili mag-increase kay gani, why agas, tubig, dires, bulwa. Siguro, tungkol na ni, kaya pa mga why agas din eh, atong masinati, director, mao na bining ipikto, aning lugar, medyo apikigid ang inyong panalapi muna nga dili aluga doon ay mga area din eh, nga ang uban bahin-bahin lang ang tubig muna ba na ang resulta nga wala tungkol sa increase. So subot po sabot din mo nga kung doon na increase nga may tabo o lugar unsay daganan aning inyong public consultation muna ni ang tubag dayon nga ang atong palibot din eh, lugar ang tubig pirmi na muaga sa garipo director.
0: Yes, mao ka na ang atong gihatag nga plano gayod Magnum Jujak. Kanang gi

0: taong serbisyo kung kamu among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pas-on kini igo lamang magkolekta ang moreskuan ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalrigan.
2: Epektibo.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nabawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everest Building, Jarboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salag sa Prince Supermart, Balingasang Misamis Oriental.
5: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
6: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa atong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
7: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
8: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Ako di ay si Regita yun na. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Mapanit sa mga butika. Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer o unsa na say role aning vitamin D3 sa aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, naa ray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer.

0: your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa Untong Tutok sama sa Balitang Lokal, National o International, Business News, Showbiz, Sports o guban pa. Magnum Noontime News.
2: Alas sa 12, Jessica, la, kumusta may ngodon? Karoon ng uluhan sa itong Magnum Noontime News. Wala sa Magnum Lokal, kaso sa dingke, dinisaryon, biyobo sa unang lima kabulan ng tuiga sa itong Magnum National, kani Senate President Pragnet Dilon, nagtungos to lamang ang pag-walkout sa minorya sa Senado. Sa itong Magnum International, Israel, naglusad og masalapad ng pag-atake sa Lebanon. Sa itong Magnum Beses Dole, nagpanumdum sa mga employer sa ustong pay rule karong adlaw. Sa itong Magnum Entertainment, kumadyanteng si Nigi Mingong, suportado ang kalipay sa kasing-kasing sa higalang si Petit. Sa itong Magnum Sports, Celtics Heads Coach saka si Joe Mazulia, ipangalang NBA Coach of the Year.
1: Magnum Noontime News.
2: Mga Exxon, kumusta mga yung odo? Karong adlaw at velkaroon ngayong Merkoles, Mayo 27, tuwing Lusmil 26. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo. Ubasan man ito, may gala si Magnum Aileen Acurin. Dito may gala karoon sa itong detalye sa itong Magnum Lokal. Bibos ang kaso sa dingki sa riyon na karoon tuiga. Kung ditali sa malamayang tuig, kapatid pa ni Medical Technologies sa Jima Oy sa DH Region 10 nga mao'y naguna nga adunay pinakadagang kaso ang natala sa Bukidnon. O adunay kapig 400 ka mga kaso o gisundan kini sa Misamis Oriental nga kapig 300 ka mga kaso. Inoon, gingon ni Oy nga mibos ang kaso sa dingki karong tuiga kung ditali sa malamayang tuig.
3: January 1 to May 23, 2026, natay kaso nga 1,766, no, sa Tibuok Region 10. Bukidnon has 437 cases, Camiguin 26, Cagayan de Oro City 261, Digan City 102, Lanao del Norte 360, Misamis Occidental 193, Misamis Oriental 387. So, mototal na siya og 1,766, which is nireduce ta no compared last year same time, same period, no? Last 2025, natay kaso nga 5,759, no? From January 1 to May 23. But for now, nalang tayo 1,766. So, nag-reduce that to 69.42%.
2: Ang payag ni Medical Technologist Jim Aoy sa DOH Region 10.
4: Samtang dugang Magnum Lokal, nagpasalamat si Taguluan, Misamis Oriental Mayor Nadia Imanos sa tanang sektor nga mitabang sa mapigtadong empleyado sa pagsarado sa Sanjo Steel Corporation sa ilang lungsod. Matod Imanos nga ang lokal nga kagamanan sa Taguluan nangita usab ug mapamaagi aron matabangan ang mga pigtadong empleyado nga makapadayon sa ilang panginabuhian.
5: Magpasalamat ni sa tanan nga nagtabang ano mga private sectors or individuals or sama sa inyo nga nagtabang, nagpakabana, nagtanaw pud sa kahimtang sa mga empleyado ano sa Sanja, no, sama sa mga empleyado kami pud sa local government unit, no, nakurat pud ni sa panghitabo, no, tapos nakita namo ang kalisod sa mga empleyado. Munang gapangita po niyo pamaagi, no, kung unsaon o tabang ang mga empleyado. Karon nag-coordinate namin sa PESO sa among mga uban nga kumpanya na aman po ni job fair karon June 18. Nga kung katong mga empleyado na willing, pwede na mo sila tabangan nga makasulod sa mga kumpanya po nga gapangita po o mga trabahante. No, i-matching na mo sila sa mga available nga mga trabaho within Taguluan, no, para doon lang sa ilaha.
4: Ang pamahayag ni Mayor Nadia Imano sa Taguluan, Misamis Oriental, dugtong nini karong hapon gitakda sa pangituno sa Magnum Radio ang katulong hugna sa Magnum Operation Tabang alang sa mga empleyado sa Sanja diin maitunog ang mga nagkadayang school supplies.
2: Alas sa 12:15 na sa tarugang balitang lokal, gibrumduman ang mga

0: Kakap sa media nga kinanglang sundo ng Code of Ethics. Kinaantipig sa bisay ni Kani Cagandero Press Club Incorporated President o kasamdang ang Rappler Mindanao Bureau Chief nga si Herbie Gomez alang sa mga sakop sa Prinsa Atul sa Kabinundanong Ethics at Journalism. Matuman ni Gomez nga mas mayong kanunay nga basahon o gibutang sa una-una sa matag sakop sa media kung unsa ang mga nalatid sa Code of Ethics sa pagbalita.
1: Minsan man ang watchdog sa mga watchdog. Who is watching the watchdog? The problem is, you cannot legislate it. Dili, maging dilema, no? Ang problema is, dili na ito pwede i-legislate. Gusto himo at balaod. Dili na ito pwede himo on under sa gobyerno ang media. Nga naman, makuot na dahil ng gobyerno. Dili ka na mawalay mong pagka-watchdog di anak, pagka-independent. Because you're giving government power over you. So media has to be independent. Mauna ang question ka ron. Kinsa may mo bantay sa mga gwardya. Kung saan na lang ni, kung ang gwardya, mauna ang mga kawatan. Kaya, let's go back to this. This is, I suggest na, every time we have a meeting, and I suggest that this, lang yung code of ethics mo, but then you will always be reminded.
0: Ang payag ni FO1 na kung ang pahayag ni Chief Herbie Gomez sa Rappler Mindanao Bureau kung kanisab o official sa Cagandero Press Club Incorporated.
2: Giyawag sa City Fire District ang katawhan nga magbaton og fire extinguisher sa panimalay o sa establishmento. Mato ni FO1 Chester Adrian Galarion sa Lapasan Fire Station nga kiniaron doon naglay magamit kung galing nga may pag-ulbos sa kalayo. Gidugang pa ni Galarion nga kung mahalan sa presyo sa fire extinguisher, pwedeng tigum-tiguman hangtod makapalit tungod kay importante kini.
3: Ato yung tanawon kung sa mga process. No, kailangan na ito kung fire safety ba mga itong building. Naabot tayo mga fire extinguisher na pinapalit para ma-safety ang itong mga borders sa itong panimalay. Lisod tayo palit ng fire extinguisher, pwede mo na ito ulog-ulogan. Every month, magulog tag, sukan lang 100, wala ka masiguro na nag-1,500, 2,000, no? So pwede na ito ulog-ulogan. Then, that's the time na makapalit na ito, ito na siyang ipalit. Padili kita, wala ka nung issue.
2: Ang pamahayag ni FO1 Chester Adrian Galarion sa Lapasan Fire Station.
0: Alas sa 12:17 nagkaroon sa itong bayaning Magnum Update. Kinatong karatun ni Kagawal Edgar Cabanlas o Attorney Melanie Cabanlas. Among kinasingkasing, nga pagsalamat sa talang bayaning Magnum partners at sponsors sa naimong kabain sa malampusong bayaning Magnum Sure Blood Give Life Bloodletting Mission. Karong tuwiga, diya sa Limkit Kaitrium. Kinumahan mabot sa 821 kasisi sa kung 821,000 kasisi sa dugo ang nakulikta gikan sa 1,642 ka mga successful blood donors sa Gritibuka mabot sa 5,569,000 kasisi sa dugo ang nakulikta sukad na sugri ang maong bayanong programa na itong December 11 tuwing 2011 gikan sa 11,138 ka mga blood donors. So din among pagpasalamat sa tipik ng mga partners o sponsors sa atong kalihukan sama sa Kamayan sa Manukan, Repon sa Puto, Monteca Auto Service, Magnum Express, Mercury Drug Store, Jags Commercial, Mias and Nini na Lauron Lichon House, ang Graphic Added Store, Del Monte Fruity Zinc, Pinroll Station, A&D Advertising and Services, Cagayan Organization of Pastors and Auxiliaries kun Kupa. O galo sa lakaw sa panahon.
4: Magnum Weather Alert.
0: Binata ka nun si AJ Suñeca. Pag-asa weather forecast sa Sir AJ. Sir, maingot to ni mo.
5: Yes sir, maingot to sir. Maingot to sa ating mga sabihin. Pagpaminang sa pag-asa ating mga sabihin. Update karong atlawa. Para itong ibantayan kining tropical cyclone na asagawa sa ating Philippine Air Responsibility. Huwag sa pagkakaroon as of ganyang alas 8 sa buta nag-intensify siya from tropical depression into tropical storm category. Pagkakaroon na international name na siya na Jiangmi. So, kining tropical storm Jiangmi nasa gawas o nasa nasa kalayo na 1,295 kilometers east of northeastern Mindanao. Kasugang hangin maabot sa 65 kilometers per hour. Pagkuros ng hangin maabot sa 80 kilometers per hour. Medyo higit na yung paglihok north-northwestward at 10 kilometers per hour. Basta sa atong tropical cyclone forecast track, posible siyang musunod as early as tomorrow sa Huwebes. Atong i-assign na local name as si Bagyong Doming. So, pa karon kining trough or kining extension kining tropical storm na asa gawas, posibleng paulan doon sa sublakang bahayin sa Mindanao. Samtang ang southwesterly wind flow or hangin habagat ng hangin, kapatang-kasantang ng hangin ang makusalabi doon sa kasantang bahayin sa Mindanao. So, ang sa Samaga Peninsula, Barm, Soxergen, Lanao del Norte, o Misamis Occidental, makasinati sa, o posibleng makasinati sa makulong ng kalangitan, inubunan sa mga katagkatan ng pag-ulan, kilat o panagdug, tungkol rin sa southwesterly living flow. Sa tangtari sa Misamis Oriental, Bukidnon, Kamigin, o nabiling dapit sa Mindanao, makasinatita sa mga madagumang na kalagitan, inubaran sa mga katagatagapag-ulan, kilat at palamagdog, tungkol rin sa trough ka ng tropical storm Jiangmi. Expect na to, medyo mainit karong ulto, medyo mainit karong ulto o sayo sa hapon o sa panagabi na i-chance na sa mga katagatagapag-ulan o posibleng buwaha dali sa yuta tungkol sa kasarangan gato sa usay kusog mga pag-ulan. Hining atas kasarangan ng hangin hindi kan sa amihan ng sidlakan o sa amihan ng kusagpang direksyon ng pasalabit rin sa Northern Mindanao o kaatong katagatan hapsay ng sa kasarangan ang pagpalun. At the temperature is karong atawa posibleng makabot na 6.31 degrees Celsius at ang highest index recorded ganyang alas 10 sa buntag muabot sa 40 degrees Celsius. At ang karang alas 12 or ganyang alas 12 at ang recorded heat index muabot sa 38 degrees Celsius. At ang Philippine Standard Time sa alas 12:52 sa buntag dito na sa Buatan, sa Tilis sa Pag-asa, Mulugan sa Butler City, kini si EJ Sunyaga, tanang salamat.
4: Magnum Weather Alert!
0: Alas na 12:21 na!
6: Time Check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
7: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
8: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
7: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
8: Wise jud ka, Mari.
7: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
8: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
9: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
0: Luya na ba si Manoy? Ugwa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa palia o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Aya hulatang mapiktuan pa si Manoy. O ang imong 6 life ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang miring. Modules-based learning, libre ang tuition, ID og modules. Walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers o working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
0: Oras alas 12:23.
9: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@panko.ph. Playtime Entertainment.
6: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
4: Magnum Noontime News.
0: Alas sa 12:24 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Nagtuo karon si kanhi Senate President Franklin Dilon nga hosto lamang ang gibuhat sa minorya sa Senado nga nga nag-walk out sa sesyon kagapon. Padawan drilon nga kung kini ang pamagi aron pungkan ang pagkarihari sa mayorya, ayan why sayop nga sa gibuhat sa mga sakop sa minorya.
11: The walk out was necessary because that was the only way to prevent the tyranny of the majority. When the minority block walked out, there was no more quorum and therefore the proceedings or the session could not proceed. Now, but having said that, really this is a brute show of the tyranny of the majority and it had to be adapted quickly.
0: Ang payag ni Yakani Senate President Franklin Drilon.
2: Gipamugos si Senator Erwin Tulfo nga sayop ang proseso sa pag-amenda sa rules sa Senado. Kinaruntugtan ang mga senador nga makabutar o makaapil sa Senate session pinagi sa video conferencing. Matay ni Tulfo nga di pwedeng magbuhat sila o mga gabayan nga sukad sa kasamtangan, nga supak sa kasamtangan nilang gabayan.
12: Gagawa kami ng rules, nalabag naman sa rule namin. So paano naman po yun? Pangalawa, puntuhon namin is that ito ba importante? Ito ba ay sasagot, tutugon sa kumakalam na sikmura ng kababayan natin? Ito ba ay tutugon doon sa mga walang pampagamot, pambili ng maintenance? Ito ba ang section na ito ay tutugon doon sa sinasabing ikanga, kakulangan, hindi magkasya ang sweldo? Ito po yung problema ng kababayan natin araw-araw. Tutugon ho ba ito?
2: Ang pamahayag ni Senador Erwin Tulfo.
0: Alas 12:26 na samtang ibarugan ni Senator Erwin Gatchalian ngaway sunod sa Senado ang proseso sa pag-amendar sa Senate Rules sa kini Michael Labigitan sa susamang pagdali-dali sa majority block sa tugtang makabuto mga senador pinagi sa video conferencing. Matuman ni Gatchalian na kinanglang sundo ng proseso sa pag-amendar sa mga patakaran sa Senado along pagpabilin ang transparensiya sa tanang higayon.
13: Meron tayong mga patakaran, mga rules na sinusundan at malinaw na kagabi na hindi nasundan yung proseso at pinipilit na magbotohan kahit na yung proseso ay hindi nasundan. At doon kami hindi sumasang-ayon dahil nga tayo may proseso para malinaw yung pagdadaanan ng isang pag-amenda ng rules o ng aming patakaran. Pinakamagandang to move forward ay una-una sundan yung proseso. Pag-usapan natin, kasi collegial body kami. Ibig sabihin, dapat pinag-uusapan yung ganito. At in the past nakita ko, kahit hindi kami nagkaka agree, naghahanap ng solusyon o compromise para hindi umabot sa ganitong sitwasyon.
0: Agapayag ni Senator Sherwin Gatchalian.
2: Gilawman ni Senator Ivy tukan sa Senado ang imbestigasyon sa flood control scandal tungod kay hangtod karon wa pagyapoy natumbok ug nadakpang mastermind. Mata ni Marcos nga kung duna may mga kabanay niya nga maligsan base sa mga ebidensya, pasensyahe na lamang. Ginugang pariini nga unta mapatawag na usab ang mga tawong makahatag katinawan sa nisgutang iskandalo.
14: Inaasahan ko na yan talaga ay tututukan pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yon. Kaya kinakailangan talagang pursigihin natin. Eh kung sino man abutan yan, kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, eh sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sana mapatawag na sina Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, si Trigib, sina Martin Romualdez. Kailangan tawagan na na makapagsalita sila para sa kanila rin yun, para maipagtanggol nila yung sarili nila kung sakasakali. Kaya ito nga, yun ang gusto namin talaga mangyari.
2: Ang pamahayag ni Senador Ivy Marcos.
0: Alas 12:28 na samtang ibutyag ni Kalokan City Second District Congressman Edgar Erese na ngayang ay padumdum sa katawan ng tukang Presidente Marcos Jr. ang saad nini sa katawan. May kitumbok sa kongresista ang pasalig sa Presidente nga manubag ang mga kurakot sa gobyerno. Matupan ni Erese nga tinaw pa sa panumduman sa mga Pinoy ang mga pulong ni Marcos atol sa milabayng suna, taliwalang subli na usaba kining magpaigan og suna sa bulan sa Hulyo ning tuiga.
15: Matindi ang naging babala ng Pangulo, matapang ang kanyang salita noon. Ngunit ngayon, ang tanong ng bayan, Mr. President, ano na? Ano ba talaga ang nangyari? Ano ba ang punot dulo ng nakawang ito? Sino ba talaga ang mga nagsabwatan? Sino ba talaga ang mastermind. Muli na namang haharap ang Pangulo sa bulwagang ito. Haharap sa sambayanang Pilipino para sa kanyang ikalawa sa huling sona. At mahalaga na maipaalala sa kanya ang mga sinabi at ipinangako niya noon na hanggang ngayon ay matyagang hinihintay ng sambayanan, subalit nananatiling pangako lang. Ang nais ng bayan ay katotohanan, pananagutan. Ang nais marinig ng mamamayan ay sagot sa mga ibinunyag ng Pangulo noon. Subalit sa paligoy-ligoy ng mga salita ay tila ba hangin lamang dumaraan.
0: Ang payag ni Caloocan City Second District Congressman Edgar Erese.
2: Nakapangutana si Senator Amy Marcos kung pagpanghadlok ba o pagpangdaog-daog ang mga gitakdang kaso sa magkauban niyang senador sa mayorya. Kinumansig yung umabot ng kaso batok na Senador Jingo Estrada, Senator Chess Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Mark o Camille Villar, Senator Bongo, hold departure order batok Senador Rodante Marcoleta o rekomendasyon na kaso batok ng Senador Robin Padilla, inunman ang pagpangita o pagsikop. Biragi sa ICC warrant of arrest kang Senador Ronald Bato de Rosa. Maato di Marcos nga klarong tungod kay wa may daog aron maangkon ang mayorya sa Senado, rason nga sila ang giipit karong panahuna.
16: Nga naririnig namin, ang dami-daming kaso, ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jingoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar. Eh, sa kasutak na talaga yung kaso eh. Inuupo siya pa kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Halimbasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalik-palik yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma eh. Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit po sa posisyon.
2: Ang pamahayag ni Senador Amy Marcos.
0: Napulo?
2: Ang mabilin na yun, magdangyong may walay kaso kay
0: Caetano Rag
2: sila ni Ligarda.
0: O, Ligarda, upat.
2: O, napa si Ligarda. Si Marcos, si Ligarda, si Caetano, o Caetano. Silang upat.
0: Dua ka Caetano, si Amy Marcos, o si Ligarda.
2: Oo, sila na lang.
0: So, ang tanong hurot?
2: Yes, magdangyong.
0: Pailag. Asa? Ha? Ga? Ha? Mo ba? Niya katungo ba nga gipang-mention nga gadawat og malita? Wala?
2: Niya kay... Basi niya pong ipapanubag si Senate President Peter Caetano Magnum Joel at itong nahitabo nga pinusila sa Senado.
0: Murag ka to. Pailan sa kaso po na to.
2: O, murag na something itong...
0: Pailan sa kaso kay murag drama lagi ko, no? O, kato siya nga... So, kung mapailan pagkaso si ang Senate, Senate President, so, tulo na lang sila, puro babae.
2: Tulo na lang, puro babae.
0: Tulo.
2: Pia Caetano.
0: Si Pia Caetano.
2: Ligarda, Marcos. Si Amy Marcos.
0: Ano ba yan? Mawa, so, kini, kung kini, may tabo maglumailin, murag, di na yung madugay. Murag yun sila nga, di in snare kini. Di in snare sa ila, kay, mahurot ba sila? Siguro gani, ugma, murag kang Jingo Estrada o kang
2: Pilonay ba,
0: murag ugma, doon na yung warrant to pares.
2: Kaya naman to'y giingon Magnum Joel na naiduha ka senador ka dakpon.
0: Pero kung tanong, murag magkaguliang. Di ba? Kay ang mga supporter, di ba ang kisigin mo sugot? Kay yan, labi na, ughugto, nagpandakop sila pang pailag kaso, nahurot. So, ang limpyo karon ang minorya. Sila mo yung mga limpyo, kay wa sila yung mga kaso.
2: Sila na din ang mamayorya, kay sila na.
0: Sila na yung magkutanan. So, sila ang pinakalimpyo. Kining na rin sa mayorya.
2: Okay, halos sila magkutanan, Magnum Joel. Halos yun sila.
0: Okay, tanan. Basta ang last karon si...
2: Upat na lang.
0: Si Senator Kwan, si Bong, si Kwan naman, si Ruben Padilla... obstruction of justice ang file
2: kaya. Recommendation nga kasuhan siya.
0: Kumansa nga, pailan na siya kaso kay nganong gipaubo na niuban nga to niya si Bato de Rosa. Okay, pasangin na siya nga nag-ikyas. Insya nga, wala mo nag-ikyas. Kuhan man to, kining ipapauli ko sa kong asawa, ni ulit po ko kay, di ba?
2: Di ba, siya daw, dakpo nun ang tanaw.
0: Di ba, masabda. Sige na lang, so, tali na kayo mangitag kaso kung gusto ho ni mo, Magnum Aileen, no? Tanaw-tanaw sa dagat kanine kay kini nga dagan kumao ni may tabo nakapasamot sa kaguliang sa Pilipinas ni. Kumao ni may tabo so walay padulungan ang atong nasod kun dili pagka-unload gid siya. Og kanus to Magnum Health Alert. Bigaw sa Magnum. Dito sa US na 99% sa mga bagong kaso sa HIV sa nasud nakuha pinagi sa pagkikilawas. Yung kadaghanan sa naghambin sa mga balatian, mga batanon. Subay sa report mo ay dunay pinakataas ka kaso o gikusidera nga usas sa mga hotspots ang rion ang Central Visayas gawa sa Metro Manila. Yung kapig 4,600 ka mga kaso, 93.95% nini mga lalaki. Uy, kanaganan tungod sa pagkikilawas sa magyapon ng mga lalaki. Isaraan nga ang kakuangon sa kasayuran, proteksyon o cardlock sa pagbatest. Ingon man, kaulaw, maoy rason sa pagkailap sa balatian. Grabe ha, 95% lalaki ang nagsakit sa HIV. Grabe ho, pininsinga gisiguro. Karon sa Tumagnum International sa Israel, naglusad o ang Israel sa mas halapad kapag pangataki sa bagatang Eastern Pine sa Lebanon. Kinuman na nagbaad sa mas halapad pa nga military action batok sa Hezbollah. Subay sa Israeli military, nga kapiko sa kagatus ka mga Hezbollah, Hezbollah infrastructure sites o mga fighter and ang fighters ang ilang naigo sa Osaka gabiing pagbomba. Yung nabungkag nila ang mga lugar kung diyan na doon ay kalihukan sa mga terorista. Isaira nga matagad daw ang air o artillery strikes sa Israel labi na sa bagatang Bain sa Lebanon. Samtang ang Hezbollah naglusad sab sa rockets o drones sa taliwala sa gipatuman nga ceasefire.
2: Sa Bangladesh, kapag 500 kamabata nga dunay suspected o kumpirmadong kaso sa tipda sa nangamatay sa mga nasod sukad na itong Marso ning tuiga. Subay sa Health Ministry sa maong nasod, nga gikanselar sa mga doktor o nurses ang Eid holiday karong adlawa aron maatiman ang mga naghambin sa sakit. Gawas ini naglusad usab sa halapad ng kampanya sa bakuna ang gobyerno aron mapugan ang pagkailap sa tipdas o makaluwas sa daghang kinabuhi. Hisarad nga sa sulod lamang sa unod duha ka mga bulan, mabot sa 60 mil ka mga kaso sa tipdas ang natala sa Bangladesh.
0: O karon sa itong Magnum Business, nagpanunong karon ang Department of Labor and Employment kung duli sa payroll, karong adlaw nga usaka regular holiday nunod sa celebration sa Idil Adha. Subay sa Labor Advisory Number 09-0 of 2026 sa gipagawas sa duli, kinanglan bayran sa employer ang ilang mga trabante sa tuwing 200% nga sulan sa unang 8 ka oras sa trabaho. Samtang kung mula pa sa 8 ka oras, kinanglan usab nga bayran na sa employer ang dugang 30% nga matag oras sa trabaho. Dugdon ni karong adlaw, karong mga kawani nga nagtrabaho taliwalang rest day karong adlaw, obligado usab ang employer nga pasilduhan kana magpasweldo sila sa dugang 30% sa basic wage nga 200% gawas pa sa ilang inadlaw o katong wala mitrabaho, bayaran gyapon sa 100% sa ilang suhulan. Sa atong forex rate, ang usa ka US dollar ang balor karon sa 61 pesos o 72 centavos Canadian dollar, 44 pesos 90 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 88 centavos ang Australian dollar, 44 pesos o 13 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 95 centavos Korean won, 4 centavos ang euro, 71 pesos o 76 centavos.
2: Samtang sa nagbarang giyera dito sa tunga-tungang Sidlakan, ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil ay nasa 103.36 US dollar per barrel. Kinimasas 0.42% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 102.92 US dollar per barrel. O karon sa itong Magnum Entertainment. Gibuking sa komedyanteng si Negi nga malipayon ang kasing-kasing karon sa iyang higal ng si Pitit. Mata ni Negi nga dunay lalaking naghatag kalipay karon kang Pitit ug nakita usab niyang seryoso kini. Hinanggingon sa komedyante nga dalawang di pa niya masigurong gigugma ni ini ang higala apan importante malipayon na si Pitit ug andam niya kining suportahan.
17: Ngayon, may nagpapasaya kasi sa puso niya ngayon. At ako naman, support naman ako sa kanya. Dahil, alam mo naman, friend, wala naman akong ibang hanggan kundi maging masaya ka. Oo. Kasi nakikita ko minsan pag magkausap kami, ka-video call niya. Nung isang araw, pag nasa racket kami, madalas kami magkasama, ka-video call. Please. Ano to? Gwapo, tas gwapo na. Paano mga bait? Saka mahilig sa sports. Nagbabalib. ako hindi ko pa masabi na mahal niya kasi bago pa lang sila eh. Pero sa nakikita ko naman, masaya siya. Eh, ang importante naman, masaya itong kaibigan ko. Kaya sabi ko, kasi di ba pag bago ka, nandyan yung kilig, nandyan yung ano, sweet pa kayo. Di ba malalaman natin siguro kung nag-isang taon na sila. Pero ako naman, support ako sa mga kaibigan ko. Lalo pag alam ko na masaya sila.
2: Ang pamahayag sa komedyante si Negi.
0: Kasi respetit.
2: Katong tambok ito kay nga komedyante mo ng Joel nga binabai.
0: Ah, binabai. Nala, sige. So, si, mo rin ito si Pitit? Si Pitit na ito ha. Ogro Miguelas to Magnum Sports, si pangalan na nga NBA Coach of the Year sa pinakaunang higayon na si Boston Celtics head coach nga si Joe Masulia. Kinuman na nakakuha sa 67 ka first place the vote sa 24 o 24 seconds sa place the vote o gatin na third place the vote nga doon ay kinatibuk ang 392 kapuntos ang 37 anyos nga head coach. Mahaya nagsunod kang Masulia si Detroit Piston head coach nga si JV Bickerstaff. Sayang 312 points o kay Katulos si Mitch Johnson sa San Antonio Spurs. Sayang 133 puntos. Si Masulia nangulo sa Celtics sa 5-26 win-loss record. Lakip na ang 51-19 mark. Human sila mapildi sa pito kay gayon sa unang 12 ka mga dula sa NBA season. Isa na nga si Masulia ang pinakaunang o pinakabatang nakadawat sa maong pasidungog. Sugal sa 33 anyos nga si Phil Johnson. Niya itong 1975 NBA season. Mga eksonyo, nabati atong kompleto detalye sa atong Magnum Non-Time News sa Lakarong Adlawa, Miyerkules, Mayo 27, tuwing 2026, sukaroon sa itong headline review. Sa ato Magnum Lokal, kaso sa dinggit sa Rion na miyabos sa unang lima kabulan ni Tuiga. Sa Magnum National, kani Senate President Rilon, nagtungos to lamang ang pag-walkout sa minorya sa Senado. Sa ato Magnum International, Israel aglusal og masalapan nga pagpangatake sa Lebanon. Sa ato Magnum Pesos Dole, nagpanumdom sa mga employers sa ustong pay rule karong adlawa. Sa ato Magnum Entertainment, komedyante si Niggy mingong suportado ang kalipay sa kasing-kasing ni si Saigalang si Pitit. Og sa sports, Celtics head coach nga si Joe Masulia gipanganlan nga NBA Coach of the Year. Mga eksyon, tiban lang sa kagawas ng katilingban, katawan ang labing gamhanan. Managlayang mga atong baruganong kum sa katawan ang matuman. Hang tunog ma, kini, anyo mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: Og Magnum Aileen Akurin.
0: Oba sa mga news writers, Chingin Tirina, Daniel Delgado, April Borja. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
18: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinhilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 12:41.
19: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
21: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga panakit. Ili sa pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsol sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
20: DTX 500.
22: Pabali sa mga butika.
20: DTX 500 Health Alert.
23: Dr. Mil Uy o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
24: Pinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C ang alkaline nga vitamin C.
23: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
24: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
23: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
24: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
23: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
24: Paita.
23: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
24: Mo na rason Sir JP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
20: DJX 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
20: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
20: DTX 500. Mapali sa mga butika.
23: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
24: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
23: Gusto.
24: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
23: Akana.
24: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
23: Mao jud dok.
24: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
23: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
24: Hello?
23: Makabungol maday na.
24: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
23: Wala gyud. Sa to pa dok kung tabian si misis kinanglanon jud nga mag-DTX 500 og Mighty C. Kinanglan dili ka mabungol sa kasaba yang
5: thing nga nangakuha karon nga naa sa posko sa atong police station 4. Hangyo na lang ako ang kami na lang siguro mag-coordinate na sa DPWS na amo na lang tong i-restore tong nga recover nga mga kuan maglong jujak no. Para lang kit na ay mga kuan ay mga nga babag. Yano sa atong railings na maka kuan og delikado sa atong mga motorista.
0: So katong pagkadakpit to na sangpit nga mga suspect na uli nitong mga kinawat nila engineer.
5: Yes, kay daghan na jud mga siguro mga more than 100 plus siguro ang na-recover ani sa pulisan
0: guys. Gamay kayo.
5: Ani tunis mga tindahan nila no, mga junk shop nila na-recover ang magdum jujak. So hopefully kanina nga wala magdum jujak ang ma-recover sa ni sa atong mga kapulisan. Sigurado ko nga naa sa mga junk shop nila gi pamaligya magdum jujak.
0: Okay do, so mentag matinabangan no kay diya sa Police Station 4 si Major Mantala naman diya no. Sabta nato ni si Major Mantala kay action agad ni baluta sa mga nigikan mo nang suwito siya. Sa mga follow-up susama ni ini timing lang itong nawalas kogod itong naibangga pero kung isgutan ang lihok ni Major Mantala o ang iyang mga pamagi sa pag follow-up sa kaso lugar saludo tani ni Major Mantala kay kugi gini siya mulakaw kay lugar muna ang iyang lihok po niya mulakaw gini siya para masulubad ang usa ka kaso na naman sa Carmen gibalik so mas maisab nga na diya para matutukan mo niya ng problema engineer.
5: Yes, tinuod na magdum jujak kay sa panahon sa ano nga underpass siya under pa ni Major Tahor. Pag report ni ano kay sumbong magkuni Mayor Clarice na ini so sa diha gi kon ni Mayor Clarice no giyang gi tawagan ang mga kapulisan ni ini aron madakop kining mga tawhana. Immediately dakop gid ang magdum jujak mo nang duha no order kato ni Mayor Clarice nga ipadakop gitong mga nanguha ana sa diha dakop gid ito magdum jujak. So hopefully si Major
0: Major Mantala.
5: Mantala.
0: Oh, kaya po ni, mulihok kaya po ni, no? Suwito man ta ni Major Mantala. Di mo sinin magpalkansi sa mga follow-up. Nakita na po ng iyang iyang mga paningkamot, labi na kung pag-follow-up sa kaso, ang isigutan. So anyway, so engineer, no? Atong isalig na lang, unya matabangan lugar kaysa ato mag-uni, basi, o ganay mga hagbong diya, basi mubanda na po sa mayor. Diba kay kung magsalig ta may man ang DP na wala okay ra sa ila na og nay mga kwan ba sa ila pero ngalan kanina dinhi unya ni bawa na to nga naa nga sitwasyon base nyo og dasimo kun may tabo ang mayor na po kay kada lihok bisan og walay gihimo ang mayor pirmi pa sa ilan buhatag istorya sa mo tay nana karon nga sitwasyon bisan tuod kana under sa DPWH, pero ang atong City Engineering maningkamon ta lang sa mga himo ani engineer.
5: Yes, pagdum jo jak ugma ako nang ako tong katong mga na recover ng mga relay sana kami na lang no, o hopefully ang DPWH District 1 maka kuano makatabang ko sa among aning pag-restore lang ani kanilang yung mga kuan magdum jo jak na recover ng mga relay aron lang katong mga hauang ng mga kuan ng mga railings nga wala na yung mga naka kuan diha nakabutang nga mga putaw.
0: Oh.
5: So amo na lang mabahin-bahin o sa ang mga pagkuan magdum jo jak para maprotektahan na lang yung mga protection ng atong mga motorista just in case masandig diha atong railing.
0: Mhm. Okay, so engineer Julio Mumungan atong City Engineer sa Dakbayan. Engineer, salamat mo, maayong udto nimo.
5: Yes, Magnum
0: Jujak, amayong utuli ha. Okay, thank you very much. Magnum, inaction! May galang si Engineer Juwil Mumungan, may galang atong City Engineer. So, at ang anta, may galang ato ng bantayan. Yeah, kaya ang ato manggudiya, lugar iya sa, andi na may galang sa City Engineer, kay giton over naman na. Pero nga lang, ganiya din sa atong syudad, sentro, at abangan lang siguro nato, kay, sabasin, mahimula diya, ang ultimo gari ang mga payments sa mga project karo, medyo lesun kay may galang, kay mura gabahin-bahin. Diba? Kaya ambo, ito sa mga status ka sa panulan sa itong nasod sa Pilipinas, bankaruta na ito nasod. Wala siguro, kwarta itong bankrupt siguro o naadya, murag

0: lisod na gyud kayo. Ade ang ato nga kaisog din murag ang ato kabantayan murag nangisog mamigala ang mga desa sa Senado. O di ba ang ila dia wala murag ang ila galikay sila dia sa ato lay sugutan sulod mamigala kay di na lagi masabtan sila dia nung human man ang mission nila mamigala dito sa Kongreso na human naman impetsara. Ang na ang final nga card mamigala naa sa Senado. Nadabi karo mamigala kay dili man ila ang sa administration dili man nila kontrolado ang may ang majority. Sumaon na nga mga mabot sa siyam ka mga senador ang pailag kaso mamigala ubos mga igsoon sa majority. Tanang kontras Malacañang nga mga senador nga sa majority hurot mamigala laras pailag kaso bisag unsa nga kaso. Pero ang nasa minorya mamigala nga daghang kay mga malita ang ipandawat. Aw, munang gingon mga limpyo kay sila so
1: Magnum.
0: Basta bantayan kinila na kining gihimo nga hugto ninyo ga hugto og pile og kaso kining mga senador niya sa dito sa Kongreso manaman dito ilang misyon. Andin din naman ang papel may galang card dinhi karon ang bula sa Senado. Unya mo na may gala karon nga dunay pagtuo sa uban nga hugton gini sila sa tuyo nga makontrol may gala sa Malacañang ang liderato sa Senado. Maginana ba kaya aron nga ilang ako niya naman po yung mga plano labi na may galang impeachment. O so nakakaya ano niya grabe ka libog kay may galang ni atong nasun may soon napot usaon ni siya
1: Magnum.
0: Grabe ka libog kay may galang ang atong nasun karon dita kasabot ang kwarta. In fact karon gani si ang atong kaning executive secretary may gala nga si kaning Ralph Ricto pailag kasong plan din at tumita ang kwarta nga gipagawas niya dito may gala sa PhilHealth. Unya kay namay mando ang botan may gala sa Supreme Court nga ibalik to nga kwarta. Ang pangutan na may gala wala gibalik niya ang kwarta na wala na karon di na makabawag asa na kapayon ng kwarta.
1: Magnum in action!
0: Namamot may gala halos 90 billion. Na karon may gala. Doon na ang mga doktor may gala. Mo-file o kaso may gala ni kay kaneto si Ralph Ricto siya may finance secretary. So siya may gala pailag kaso kay siya may nagkuhan ito ngay pagawas ang kwarta aron nga gamiton itong mga kuhan lagi itong gamiton sa lugar idugang may gala itong ilang mga insertion
1: Magnum in action
0: karon may gala planner so hindi pa na usalan sa siya pero sunod-sunod eh mga igsoon muna klaro giyon kay gikuha ang kwarta niya karon giba giuliran sa Supreme Court nga iuli amang kwarta nga wala naman diya, pasig appeal to bahin-bahin may gala sa malita.
1: Magnum in action!
0: So, blunder may gala, ipahal ka ito, may klaro yun. No, nga, dili maklaro, gula makita, asang kwarta na kapaingon ka ron. O, so, illegal kay, ipabalik na gani may gala sa Supreme Court. O, so, niya muna may gala, blunder. Nagalagay mga priso, ani. Niya ka na sa Senado may gala, walo, basta walo nga to siyam ka mga senador, ay katagdang nga pahin ang uban, burak pandak po na ni, hugto na nagdakop. Unya ang mabilin diya, tulong na lang ka babae. Si Senador Ligarda, Amy Marcos, o si sini, Pia Caetano. Dares may gala nga mga senador sa mayorya, hurot may gala, gipailan talang ng kaso.
1: Magnum in action!
0: Kabibos Pilipinas may gala, kung may tabo na may isoong pandakpon, bibo kay Pilipinas mga isoon.
1: Magnum in action!
0: Kisa may uto kanin tanan, be, ganong si Rimulya, isok man kayo, kisa may nagtulong Rimulya diya. Nga nung inana ka isok siya may gala, dalira kayo mangitag kaso god. Pangutana may gala kung kanang kaso tinuod ba o lama-lama mga igsoon. Kang ilang mga kabuhaton, mga igsoon, imbes nga itong hupayon, ipakalmang sitwasyon, iusan na itong mga Pilipino, magkagubot may gala lugar, magawatak-watak o samot kay tiyan mo ka na mga senador nga imo pailag kaso tungkol sa inyong politika, naago na mga supporter. Mauna may gala ang dagan, na-impeach may Sara, so talaan mo yagaw kutob sa kontra may gala sa administrasyon, hurot may gala, degi ka kaliho kay pailang kagkaso mga igsoon.
1: Magnum in action!
0: Amo na may gala. Inaway sa ito para gubas tulong pabuta, kaya ito kaya po rin sundon. Kini mga nagkainit ka isyo karon sa itong sa ito may galang panahon. Pero ingon palagi na, the end is near mga igsoon.
1: Magnum in action!
0: Sa bagay po pasabot may gala, the end is near. Oh, sorry. Siguro the end is near kaya kanabang happy naman pandakpo ng mga senador. Unyag madakpan may gala, basinog ang liderato sa kining Senado, basik bawala na pod. So the end is near mga gala.
1: Magnum in action!
0: Na mo na mga igsoon. Iba sa ito, Bragos, lumay nga pikin sa oras, Bragos, na sa ito, lumay gala, to Magnum in action, yung lagas ng ilan, Magnum Jolacobo sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum in

0: Plus. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder, DTX coffee mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX coffee mix. Mabahal sa mga butika.
1: DTX 500 mo itubag sa diabetes kundi in kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopalig-on sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 galikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo.
7: Kay kaugalingong Watts Repair Shop na kasaligan, kumplito usab sa sporting items, sama sa billiard accessories, uguban pa. Pinakaunang tindahan sa relo na nagservisyo sa Dakbayan, sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbera Streets, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Pirmi ka pangihi. Hanap ka pananaw. Ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
11: Mabalik sa pinakadul ng butikis sa iyong lugar.
12: DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, Fermilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Mabasa butika.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Mr. Talangsaon. Mr. Talangsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gala, alas 2:47 na. May hapon ka natong tanan, may gala mga Magdum friends. Welcome sa atong programa, ang Magdum Music Jam. Sobra sabi niyo inyong Magdum friends sa kranginan kini si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Kung sa'yo adlaw karon may gala, i-check yung mga Magdum friends. Makalimot ka Magdum friend, no? Today is Wednesday, may gala. May 27, 2026. Alright? Wednesday na may gala. And syempre, ang weekend. Pila na lang kaadlaw. Weekend na sa mga Magdum friends, no? Pero kung adlaw, holiday, may gala, walay trabaho ang ato mga Magdum friends. Labi na kung gatrabaho ka sa mga government offices, wala kay duty karon Magdum friends. Pero sa uban na, gyapon, like kung nagtrabaho ka sa mga mall, ano bitaw, kung sales lady ka, trabaho gyapon ka, Magdum friend. Walay holiday. Di ba? So, na siya mga Magdum friends. So, mag-uban-uban tangtod sa alas 4 sa kapunon may gala. Di ba? Holiday ka ron. Walay klase po sa mga nag-summer. Di ba? Na yung mga estudyante nag-summer class gyapon. Muna siya mga gala. And karong adlaw kay ano man holiday, so double pay. Hayahay kayo, ha? Double pay, 20% make that 200% ay yung madawat karong adlaw may gala. Hayahay kayo, labi na sa mga nag-duty karong adlaw mga Magdum friends na may gala. Don't forget, ayaw kalimti may gala, mabati ta 24 oras ha? Sa inyong mga radio set, Magdum Radio 99.9. Sa Facebook, pangitalang nyo may gala, Magdum Live. O sa inyong radio, at make that sa website, www.magdum999.com. Para updated mo, kanunay may gala sa mga labas ng mga balita, impormasyon o dagan pang uban. Sa tanang ng mga Magdum friends, atong nga naminaw sila mga panimalay, maayong pagpaminaw. Samtang holiday karon, magpahuway sa mo mga Magdum friends. Ayon lang sa magsiglaag. Para makatipid po mo mga Magdum friends, no? Medyo, ano na ba? Medyo. Karon raman panahon may gala. Hapit na ang kadabitong karon panahon. Ting palit na sa mga school supplies para sa mga estudyante. Sa inyong mga estudyante, di ba? So, pahuway lang sa salaglaag kay para makapalit ang mga school supplies. Huwag na may gala yung pinaka-importante karong adlaw o panahon ng mga Magdum friends. Kay karong June 8, magsugod na ang klase. Sunod simana, magsugod na ang brigada eskwela. Ang limpyo na sab ang mga ginikanan. Sa mga public schools lang niya siya may gala, no? Kung medyo datuon ka, medyo rich ka may gala, nasa mga private schools, wala naman yung mga brigada eskwela, di ba? Ang brigada eskwela na para na sa mga kanang mga public schools may gala. Okay, libre man, wa may tuition, wa may bayaron monthly. Manghinlo ka dito sa eskwelahan. Anara na siya may gala. Pintalan ang mga lingkuranan, pintalan ang mga ang dingding baka, ang wall sa classroom. Cabinet i-repair bitaw kay naguba na ang mga ano ang yung mga kada yung mga kada bitong butangana na nga daot na ang mga bisagra naguba na panahon na para mag-repair maigala kay brigada eskwela na sunod simana mga Magdum friends. Tangin na sabah itong mga naguna mga segments mga Magdum friends karong apuna. At ang atog talagsaong pangutana. Ano ang latest marites? O lakip na itong mga nakuna mga musika. Karunga po na mga Magdum friends. O syempre, ang language of the day ni Magdum Diana Mendoza. Morang paminaw lang mga Magdum friends. Tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw para malingaw ka. mga higala.
3: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
4: Kani iskutan nga at lugar ni tunnel po nga hinabang nga po lugar ni niya mga tramante. Kaya gani mga kuna mga pinipusyaryo giti ini magdumba April. Maulugar no nga doon yung mga anak ng mga trabahante lugar din. Hey, gato bitan ay mga estudyante. Kaya lagi kayo namduman nga doon labi ang tiklasi niya. Wala sila isang lugar nila ng income. So, usap po na niya sa tabang lugar gihimo karoon sa magdumba operation tabang. O gihimo mga po lugar no. So, one part nga mga benefactors para lugar sa kini makalasan po no sa ilaha lugar nga gibati po lugar nga gibugaton. Tungod po lagi. Ngayon nga may isgutan usap lugar nga kining ilaha po nga giatubang karon nga hagit nga wala sila yung mga kinilugar nga sakto pa nga trabaho karon tungod kinagatang biyagyapon sila din lugar sila isgutan usap lugar nga area. So gali no ato lugar nga kininga ato lugar nga tanawon karon na magduma kinilugar nga April ang isgutan usap lugar na mga pangalan haniini lugar nga mga benefactors niini nga naiskutan usab lugar nga mga mihimo sa pagtabang. So gari no kini lugar nga magduma operation na tabang mga tuang mga benefactors sa magduma April unang-una niini ang magduma operation na tabang ang ato lugar nga donor no magduma June Albino o Hana Madam Nonimo sa Division Kamamanan.

0: naniniwala to ang pasalamat nito itong mga benefactor tungod po lagi sa walay buas nila nga pagsalig ka na to tungod na po lagi iniinilugar na padayon na to nga magdumo operation tabang alang ni inilugar ni isgutan sa lugar ng mga trabahante sa so, Osaka Steel Corporation nga na temporaryo no haga na sira o gagali ubay-ubay ka mga trabahante ang kinilugar nga temporaryo po do nga na perwisyo po tugot po lagi kay kung sino lugar igong kinitaan o ga nahunong gid ang ilang haga trabaho ikatulong pugna na magduma April no ang isgutan nga magduma operation tabang gikan dinis tong lokasyon kauban na tong general manager sa Magduma Radio Magduma Jude Albino Magduma Apple Pie Magduma Angel Galema o Magduma Ramon Balaba kini si Magduma Hari 24 Jingo na sa pagkaog og serbisyo Magduma Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna samtang dunay ipahigayon nga novena for the Sacred Heart of a Jesus karong magsugod kana karong Hunyo 3 sakto na 12 ni tuiga sa San Antonio de Padua Parish sa Barangay Nazareth ning Dakbayan dugtong ni ini giagat ang talan nga salmutan na moong nga novena mas matag alas 5 sa hapon din managlahi ang tema og pare sa matag misa samtang sa tong Magnum Power Advisory nagpahibalo ang si Palco ngato sila mga konsumante kalabot sila gipahigayon nga schedule the power interruption og mga adlaw Webes magsugod kana sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto kini alang sa pagfacilitate sa pole relocation moy epektado sa 4 ka oras nga pagkawala sa kuryente ang zone 5 kauswagan ilabi na ang vicinity sa Super K padulong sa westbound area mga kaligura bati ang Magnum News Alert ating dugangan sa mga balita sa musunod nga takna kini sa Magnum Hunter 17 April Borha sa balita og serbisyo Magnum Radio
2: Magnum News Alert. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Let's listen to the music, relax, and have fun.
2: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Oras mo gala, alas 3:23 na.
1: Time check was brought to you by Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Mr. Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Balik ta, may gala sa atong programa gyapon ng Magnum Music Jam. Bini with Bikini. Uso pa na karon may gala kay summer pa man. Pwede pa ka mag-bikini, Magdon friend. Labi na kung maligo kag dagat, may gala, no? Okay na kung medyo flawless imong skin, may gala. Pwede ka mag-bikini sa adlaw. Kadang gabikini daw sa gabi, may gala. Dito mo nang medyo alanganin daw. Unos gabi is lag-bikini, mga Magdon friends. Kay para di maklaro ang mga unsa may galing makita dito, may gala, no? Mr. Talagsaon, pag-ampiyon ka ba, may gala, Magdon Gilbert. Hangtod sa alas 4 sa kapunon, mga Magdum friends. And kaoban nato may gala, syempre, si Magdum Diana Mendoza. Uy, ayun lang ah. Ayun lang ah. Pinutun to sa ato na eh. Okay na.
3: Okay na. Oh, nadungga na, Jod. Hi! Mayong hapon, mga Magdum friends. Kumusta man? Nadungga na, Jod ko. Okay, moraga, na-mute, naka-hi na ang tako, hi!
0: Lagi na. Sayang tong laway ato ba?
3: Sayang, oh, gani. Nagastuhan. Gani.
0: Wala gamit. Wala gamit. Sao na lang.
3: Kumusta? Kumusta mga Magnum friends? Ang inyong hapon, naka-snack na ba ang tanan? Snack na snack, kay aron dili tamang duka.
0: No.
3: Nakagika na mag-una tulog, so di na makaduka.
0: Lagi.
3: Okay kayo ang inyong adlaw karon. Dili na ba kayo tanto init? Or init gihapon ang feels?
0: Nanghanggat na ba itong saging si Yvonne Tobos?
3: Okay ang taglibre, no? Okay ang taglibre, lami unta.
0: Lagi na. Pero sa ato mga migrant friends nga medyo malibog, nalibog kung sa ilang i-snack may gala, iinom na lang ng tubig.
3: Kana na lang, pay gasto, di ba?
0: Pay gasto, migrant friend.
3: Organic pa. Healthy.
0: Gayun ba kagtubig sa gripo?
3: Dili.
0: Dili, no?
3: Pero dito sa Kamigin, oo.
0: Mo ba?
3: Limpyo ang tubig dito, murag naka distilled, char lang. Bugnaw pagyod. Pero dili sa mo ang barangay. Isa mong barangay is dool manggod sa volcano. So medyo lahi ang lasa.
0: Medyo init sab.
3: Init sab. So kung tugnaw kayong panahon, ganasad ka maligo dito kay digid magbugnaw ang tubig.
0: Okay.
3: Tapos dito sa Yumbing, bugnaw sad kay ang tubig. Mura bitaw, mura gisod sa ref. Tapos mura siya kuan, distilled water ang lasa.
0: Mura crystal clear kaya tubig.
3: So dito miga kuhag tubig inim nun sa Yumbing.
0: Dobi ko yung mong gripo sa tubig dool sa septic tank.
3: Ah, labi-labi. Panghugas na lang na pambuubo sa flowers.
0: Di pa rin nun.
3: Grabe naman.
0: Lagi na. Karon mangod, medyo social naman ang mga tao. Nanay bottled water, ano ito?
3: Oo, pero wala na yung mga minerals mangod, Ana.
0: Medyo na less na nakuhaan na.
3: Nakuhaan na. So, munang need na ginato ka ng mga supplements, nga, rich in minerals. Kay, atong tubig karon tungod kilagi, polluted na kayo, mga tao kay badlungon mangod, sigig labay-labay sa mga basura anywhere. So, muna siya. Kailangan na itong i-distilled atong water para ma-clean lang, mainom.
0: Lagi.
3: So, nangawalan ng minerals.
0: Ilabi na siguro kung yung pabukal ni Mudaan ba?
3: Ana, imo na siyang ipabukal.
0: Pabukal
3: ni
0: mo, wala na. Pag inom ni mo, Ana, wala na lagi mga kagaw, pero ang nutrients, wala na sa?
3: Wala na sa. Na-erase na sa.
0: Importante, makainom ng tubig muna na yun.
3: di na makabatid ka uhaw.
0: Lagi.
3: Supplement na lang dahil.
0: Maman. Anyways, balik tamay gala, dari sa atong talagsang pangutana.
2: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
1: Talagsaong pangutana.
0: Text ni siya sa atong Magdum friend, Magdum Diana. Ang iyang pangutana, nganong nag-uyab pa man mi nga di man di ay mi ang gitadhana?
3: Uy.
0: Atoy balik ka, nganong nag-uyab pa man mi nga di man di ay kami ang gitadhana sa panahon?
3: Ganong magid na oy?
0: Ganong magtabo pa magid mi magkita? Ano bitaw nag-uyam?
3: Kabalo ka Magnum friend.
0: Di man di kami ang gitadana. Unsa man saging? Agi ka.
3: Ano lang ibutang? Sige, unsa naman sad na oy matambok man sad taan. Salamat Ivon. Out Ivon.
0: Gusto ka mag DJ chip?
3: Wala na kamantay o.
0: Salamat kay Chip ha.
3: Well, anyways, back to the talagsaong pangutana.
0: Nadunggan na ni Yvonne sa ubos na?
3: Naluoy siya. Tsaka looy ba aning doka DJ? Sige, mapadungdungog.
0: Nakagwapa na rin na si Yvonne ba?
3: Ay, nakasexy gani.
0: Oo, kita. Kita na kung dapat yung makita.
3: Hala! Saan na yung mata? X-ray?
0: Oo, oh, kita. Get, ayan,
3: kita apil bukog.
0: Alagay. Samot ka, kagwapa.
3: Wow, mangil-mangil dahil yun.
0: Kaya na, may pila ka buok na.
3: Pila ka na ka buok. Basin tagsaan, rataan na. Uy, labot Sir Andrew.
0: Oo, oh, busog po na si Andrew.
3: Ah, oh. Ay, nag-diet na Sir Andrew. Alagay, nagpamacho ko, no?
0: Alagay na. Mm-hmm. Alagay na siya. Sa itong balikan, magdumdian ang anong nag-uyab pa man ming di man day kami ang gitadhana.
3: Ha, muna lagi na. Kabalo ka magdumfra na agad pinagtagpo, pero di tinadhana. Oh, there are people nga moabot lang gid sa itong life nga tudluan tag-lesson. Di ba ma? Or di ba kaha, usa siya sa tao nga makapatabang nimo para maging better person na ka. Mm. Parang ikaw nga person karon prepared na ka para sa nakatadhana sa imo.
0: So, diligid so, para sa iyang lugar.
3: Oh, nyo, sa ginatawag ito nila nga, ay, gihimo raman taanig stepping stone para mabuild ang ilang self.
0: Correct.
3: Oh, na. Yan, nabitaw para na sila'y malearn nga lesson aron mas ma-better mas ma-better person sila, ingana.
0: Mm.
3: Nagid mga ingana, mula bay lang.
0: Alright. Natay caller, hello.
4: Hello. Thank you, Lord. And nakagunta sa gift ko.
3: Hello. Thank you, Lord.
0: Oh, thank you, Lord. In Jesus' name.
3: Hallelujah.
0: Kinsa ni?
4: Nagagamigin. Inday.
3: Hello, Inday.
0: Ay, Inday.
3: Ay, nanawag nga wala nilang sones.
4: Di kan ko sa kamigin. Mauna nga, wala na ko nagsako. Ngayon, hindi makuha dito sa chatin
3: ako. Oh, detour tapit sa area sa Binoni yata.
0: Basta na po kasi ilalim sa dagat mo nang di makuha.
3: Amo siguro, oh, nagigangoy ka sangken. Nagtisting ka sa mga lungon dito, oh, Charlie.
0: Oh. Napa yung mga lungon dito din.
3: Oh, napa.
0: Unsa man ang gisulat ni? Ana, na ni mga
3: ag erase na. Okay.
0: unsa atong tuyo Inday?
4: Tubas ko ra to, sa imo pang itana.
0: Ah, unsa may nakakaroon sa balulang o naka sa kamigin?
4: Karon sa balulang.
3: Mm, nakauli na siya. Gikan kamigin.
0: Ah, okay.
3: Unsa may nadala ni mo gikan sa kamigin?
4: Aboy, wala lagi. Kalitra ko niya.
3: Agit-it, radi ay, ang nadala.
0: Kalitra po ko katubaga ni.
3: Murag makalit po, dig off. Kasama.
0: Sa itubag ni mo, Inday, kay kabalo ko nga mura eksperto ka ni kay taas-taas imong panahon sa ano, sa panahon sa kalibutan.
4: Yes. Ako na ni itubag ko kay ako man na naagian na. Naagian ko na.
0: Naon sa man so, ang
4: oh, batanon pa ko. Nay ko magiko kay pag-ayon niya. Pero aboy, abi man ako kami na kayo dili gidi ay.
0: Mm.
4: Sakit yun kay naman po niya lain. So, diba, tuloy mo kay hindi man ka. Pero, karon ako na ba na, ako yung primero ako na sa gusto mo rin dulo ako. Pero, mo ako na. Kuha, na dayon.
3: Mo kay gusto, pero may mo na dayon. Giyon sa lugar.
0: Gilumay. Pero ngano ka nga kailangan nga mag-uyab mo pero magbulag ramon dahil gapon. Unsa'y rason ana? Unsa'y may inungdan?
4: Nulayan na kita sa binuon na itingkuan na ka. Imo ginagkuan. Kanang bagsagong pa. Imo ginagkuan. Kanang kaagi na imo dana rakit mo. Taman. Lain na ang imo madayot yun. Ako na naagian. So, nakita.
0: Ah, okay, okay. Sige, sige. Hoy, salamat kay Inday, ha?
4: Okay, salamat kay Maminaw Gito. Basta niya ko balulan. Basta kay Maminaw Gito sa inyo radio.
0: Ah, sige, sige. Okay.
4: Sana nga guwapa, taga-kamigin.
0: Ah, okay. Sige, salamat kay Inday.
3: Thank you.
4: Okay, salamat.
0: Sige.
3: Bye.
0: Sige, bye-bye. Okay, moto si Inday, mga higana. Long time no hear na siya. Tataon na sa mga nato nabati, may higana. Ang iyang tingog. At least karon nakatawag na po siya. Kay wa may lansones. Pag nanay ting lansones, di man naman
3: wala na, di na mo tawag.
0: Ano lang lugar na? Okay, ikaw Magdon Fran nga namina ron. Ngano ka na nag-uyab man, ngano nag-uyab pa man ming di man di kami ang gitadanas panahon?
3: Naitubag si Magnum Andrew ana.
0: Asa man to yung tubag niya?
3: Naroon.
0: You don't, sana?
3: You don't.
0: You
3: don't meet people by accident. There's always a reason, a blessing or a lesson.
0: Oh. So di ka kailan ma-accidente da eh?
3: di siya accidente.
0: Ay, lagi na.
3: Okay na siya purpose. Oh, lagi, lagi. Napod atong ko na niyo answer sa itong Magnum friend. Napod siya. Para gamitin lang ang isa ka tao para makuha ang iyong gusto.
0: Oh.
3: Ginagamit lang pala.
0: Ginagamit lang pala ang aking katawan.
3: Ginawang sugar daddy.
0: Oy.
3: Sugar mommy.
0: Alright. Namay true love sa sugar mommy? Sugar daddy?
3: Naba? Kimurag nag-anam-anam naman silag buwag.
0: Igor na imong sugar.
3: Si mama ni Manny Pacquiao, wala pa mamput gibugan sir sa iyong uyab.
0: samtang ano pa, dato pas Manny Pacquiao.
3: Di isa makigbuwag talaga.
0: Okay, syempre.
3: Para na siya share.
0: Suportado ba yan ni Manny Pacquiao si ano, ayang mama, di ba? Taga-anong balay.
3: Si Junisha ba to?
0: Si Aling Junisha.
3: Junisha.
0: Giuyab na lang niya kay Basin, Mahotdan og Laki. Kung nagdali ang babae.
3: Nga din na, nagdali di ay.
0: Magdali-dali gid ay no. Inana gid na Magdum Gilbert ug Magdum Diana, parang ano lang, ano? Parang lesson lamang sa buhay. Tagalogs. Lesson sa buhay na Magdum Diana.
3: Muna akong gingon pag gani ha.
0: Maing hapon Magdum Gilbert ug Magdum Diana, si Dario Kibol, Zone 12, Upper Carmen, naminaw ko karon. Uy, salamat kaayo. Magdum Friends, yung pagpaminaw niya. Huwag kay Jonax ka nagpintal o mga lingkuranan, Magdum Diana, dito sa eskwilahan.
3: Kana Jod, kayo, Brigada Eskwela na.
0: Nag-advance Brigada Eskwela siya. Para sa yung asawang good niya kay maestra.
3: Mau ba? Nag-chat po siya diri. Hello, Magdum Diana. Mura po. Pag-answer po dira, uy.
0: Ang asawa, maestra. Siya ang principal.
3: Oh, wow. Pero siya gipapintal. Why lusot?
0: Lagi na, unay-unay ba? Unay-unay. Hindi, araman tapahingon gapon may gala na. Tubag, Magdum Gilbert. Gihatagan lang yun siya ang panahon nga makauyab para maka-experience.
3: Mayroon trabaho, no? Pang-experience lang.
0: Lagi na inanaan. Anta na kung mga plank, ano ka ng manguyab, no?
3: Manguyab, oo.
0: Okay.

0: Magnum Music Jam.
1: This is Magnum Radio 99.9, Your News and Music Station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3.53 na sa hapon, din hilang sa Magnum Music Jam. Kaubang gihapon mi ninyo, Magnum Diana Mendoza. O kang atong Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. O para update ang sad mo sa internet lingo mga higala, mo na sad ni ang atuang Slanguage of the Day. Mga Magnum friends, ang Slanguage of the Day nato kay Gardini. Ang Gardini kay usa ka Bekimon slang nga nagpasabot og security guard, Gardini. Kasagaran ni gamiton sa gay lingo or playful nga conversations isip mas funny og stylish nga term para sa gwardya. So muna, mga Magnum friends, ang ato ang Slanguage of the Day.
2: Okay. Let's
3: go. Habi na ko tinapay na. Lay day to. Makabayad ta, may gala. Giguto, oh, mangod ta, pero nanay tayo ano dere.
1: Nanay saging dere. Made with love.
3: Okay. Alas 3.54 na mga Magdum friends. Marag hapit ang alas 4 Magdum Diana.
1: Hapit na, John. Magbabay na sa taani.
3: Dapat happy lang ta kanunay may gala, ha?

0: Ano dapat mga Magdum friends? Di ba Magdum Diana? Dapat happy lang good gapon tayo.
1: Happy lang good kanunay. Para di dali matigo lang.
0: Ah, ana day na?
1: Ana, gid na. Munang gingon sa akong teacher niya siya. Nagingon miniya nga. Naman sa di ay imuhang secret. Nga nung murag bata ko makitanaon nga 60 namang ka. Ana siya nga always smile. It makes you look younger.
0: Ah, lagi na.
1: Diba?
0: Smile ang lugar ang tambal para... kanang para may mo kang bataan on pero may mag-smile.
1: Appeal ang ito face ni mo. I'll try lang. Smile lang ka for me.
0: Kanang ikaw ra usa.
1: Kana, nanakay kay something. You need medicine.
0: dili na maayo.
1: Di na maayo.
0: Sobraan na sab kag smile. Na ikaw ra ang nag-inusara may gala.
1: Okay lang to, napoy gitanaw no. Sabtan ra.
0: Na may uban nga gatanaw sa silang cellphone.
1: Gani.
0: Gatanaw. Tingnan ka, smile man yarap katapad. Ano, uban, gikilig na bitaw. Ano, bitaw?
1: Tanaw, di K-drama.
0: Oy, nana may gala na. Dari mo sa itong kalibutan may gala. Daggan kayo itong mga problema, mga pangitapo, mga Magdum friends. Kaya di malikayan. Pero ang pinaka-importante na may gala, happy lang ta mga Magdum friends. Maging happy lang kanunay may gala. Okay? Alas stress, 50 size na. Wala na tayong pahabol niya Magdum Diana nga tubag or shout out?
1: Pahabol? Wala naman. Natiting son Ramil. Good afternoon, Ma'am Diana. Pa-shoutout ko na Mina may diri sa Kaoswagan, Cabina. Okay, shoutout ni mo dating Son Ramil. Maayong pagpaminaw.
0: Napaday ito bagday diri sa itong mga Magdum friends, Magdum Diana. Ato sang Abrian, be. Gigan ka ni kay Ma'am Shobi. Maayong hapon, Dia. Ang yung tubag because you never know who's the right one destined for you. Be wise and don't rush into relationship. Cause it's not just like a love game where you're on today and tomorrow no more. Know first his or her personality, background, upbringing and past relationship. Ask God's guidance, signs, and blessings. Thank you, Magdum Gilbert. Take care and God bless always. Okay. Salamat kay Magdum friend. Napay lang to magdari may gala. Gikan kay Krisa. Hi Magdum Diana, Magdum Gilbert. All in all, destination to one's memorable yesteryears consists of our ego. So relationship will not long last. Gikan kay Krisa. Salamat kay Magdum friend sa imong pagpaminaw. Shout out sa ne. Ukay-ukay sa Taguluan naminaw si Angie Limbaga og Brazil buok samtang nagbantay sa mga nangukay.
1: Pagbantay joint kay masod na sa bag.
0: Okay.
1: Di na mabayran.
0: Si Magdum si Fred di manigaw kay okay kay rich one eh.
1: Social. Go order na siya.
0: Order na. Tiyala tayo dagang gapang abot.
1: Wow. Napagid brand no?
0: Social.
1: Lahirin.
0: Nakay shout out Magdum si Fred. Wala na. Sige. Amin na kay shout out ma. Masunod si Magdum Angel Sado Megana para sa...
1: Magdum Reports. Pagkuratan sa kita eh.
0: Wala giorient ba?
1: No, pagkuratan ba?
0: Taman sa...
1: Alasay sa hapon.
0: Gabi.
1: Yung gani ko, ngit-ngit ng alasay.
0: Alagin na. Bro, nag-usay ba ang alasay? Kaya hayag pa.
1: Sa una, oy, hayag pa man na. Baw ba karun nga, ngit-ngit naman.
0: Karapit ang pagdanan. Uy, napangharing adlaw.
1: Abi kala 5 pa.
0: Maoman. Sige, Magdum Diana, go na.
1: Thank you kayo mga Magdum friends sa inyong always nga pagpaminaw sa Magdum Music Jam. And balik lang gihapon ta niyo tomorrow, same time and same station para sa mga trending. Og patsyada nga mga music, og mainit nga mga chika. Again, this is Magdum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect. Bye-bye!
0: Salamat mga Magdum friends. Happy Wednesday sa inyong tanan. Kanina lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na may humor pa. Ciao, baby!

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Kabirni Santo ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
2: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Oras alas 4:09.
0: Time check was brought to you by Westshire Academy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magdum Radio, news and public affairs. Pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab ng abati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
0: Kining a programa, giatud kaninyo sa DTX 500.

0: Magnum Reports.
1: Oras alas 4:11 sa hapon. Mga higala, kumusta? May hapon ka natong tanan. Welcome, welcome sa itong pagpanaguman sa itong tulumanan ng mga programang Magnum Reports. Siningadlaw adlaw karon na mga higala nga Merkules, Mayo 27, tuiga 2026.

Oras alas 4:11 na sa hapon sa itong pag panag-uban sa itong tulog ng Magnum Reports. Inyo ang masayaran ko ng adlaw mga higala, mga police reports, hospital reports, developmental news. Nga nang ahipos nung kauban silang tag sa kalokasyon. Kinis Magnum Anja Asado, inyong mga kauban, gikan karoon na hangtod ta sa alasay sa kagabion. Sa duha ka oras ng programa mga higala, mo inyong masayaran ng mga police reports, hospital reports, developmental news. Nga nang ahipos sa itong mga kauban silang tag

Nga pag bundak sa ulan o baka hapod mga igala no pag talithi na sa tumakaigsunan amping-amping ta ilabi na ni ini pong inyo hapod no nga pag himo lagi. Sa pag monitor sa ito pong palibot, so dapat yun po na inyuhan na rin pong siguro doon ang inyuhan pong pag paningkamot to mga higala nga di po din po mo pabutang sa alanganin if ever adunay mga pag ulan sa inyuhan pong nga dapi. Oras alas 4:13 sa hapon sa itong pagpanag-uban mga higala sa itong tulungan ng Magnum Reports din ni Sinainta. Sa paghatag kaninyo sa mga uluhan sa atuang mga balita, sa balitang lokal, balitang national o balitang international.

0: Magnum Reports.
1: Oras alas 4:14 sa hapon, dinitas dumadag ko uluhan sa tuwang balita, balita nga lokal. Kay kaso sa dengue din sa Northern Mindanao, yung miubos sa nang una ka lima ka bulan ni ining tuiga. Dugang natong uluhan sa tuang balita nga lokal din sa tamang higala kay taguluan min sa Mercertal Mayor Nadia Imano na nagpasalamat sa mga sektor nga mitabang sa apektadong empleyado sa pagsirado sa Sanjo Steel Corporation. Kini naglakip na sa Magnum Radio. Para sa 4:14. Dugang pa natong uluhan sa tuang balita nga lokal. Code of Ethics sa gipahinumdom ni COPC past president uga kasamtangan nga Rappler Mindanao Bureau Chief Harvey Gomez sa mga sakop sa prensa. Oras sa 4:15 na sa hapon din sa Dakay City Fire District giawag karon ang katawhan nga magbato og fire extinguishers sa ilahang panimalay o establishmento. Para sa 4:15 na sa tuwang dugang uluhan sa tuwang balita nga lokal kay kanipong pahigayon sa public hearing alang sa pagsaka sa water rate sa COWD gipangandaman na. Kinitungod kay muhimo sila no sa per barangay or matag barangay or kaninga cluster naman siguro po nila hapong pagpahigayon. Kaila po nga hearing aron nga mapaabot gid ngadto sa publiko ang kasamtangan no nga ila po mga plano sa giingong nga water rate increase. Kaniya na hinabion po ni Magnum Chola Cubo ang ato pa rin pong chairman of the board nga si Dr. Jerry Canyo. Kay lagi kung basihan daw kuno ang ilahagid pong rate, muubos ra gid kaayo. Kapila na sila katuig nung wa gid pod intay increase. Taas na kay mga panahon nga wa gid sila nag-increase. Dayon ang gasto nila, expenses na nagkadako. So galisod pod sila pod mga higala no og kaning sustain sila po mga galastuanan kung permanent deficit po mga higala. Oras alas 4:16 sa itong dugang uluhan sa balitang lokal. Si Palco nagpahinumdum po mga higala nga taliwala ang dunay moratorium sa ilaha po din pong reports. Collection po no sa Vilnius Corriente. Panwa ka na nagpasabot nga kung hatagan mo kahigayunan. Na dili sa pod mo pugsun pod nga makabayad. So duwa po na nagpasabot mga higala nga kamo di na pod maobliga nga mobayad ani po. Mas maigid ako nung wala gid tay mga nakabinbin nga utang sa si Palco. Gawas na lang kung nagid po ipanginhangla no. Gawas na lang kung mabot yun ang punto nga di sa pod mo makabayad tungod kay naglisod. Oras alas 4:17 din sa Denta kaya gibutyaga po da corona sa tong dugang uluhan sa balitang lokal.

0: nga kapulisan miawhag sa mga establishmento nga magbaton o mga CCTV. Aron maditer ang nagareyang posibleng himong krimen sa mga daotang elemento. Oras alas 4:18 sa hapon. Dugang panatunguluhan sa tuwa nga balita nga lokal. Kagubot din na sa Maya Kugon na public market diin na mga kapulisan o gaduna pa'y personal daw sa RTA nagipang labay o itlog ang hangyo po daw pagsabot o kooperasyon aron din na po no mag himo lagi po ni mga kagubot po din ha. So kung panalitan na doon ay mga gabayan nga ipatuman, di lang po magpalabig ka-agresibo. No? Labi na sa itong mga vendors din ha. Gihatagan lamang sa pribilehyo nga makapaninda sa kadalanan. Oras alas 4:19. Dili sa dentas sa itong mga uluhan sa itong balitang international kay kanhi Senate President Franklin Drilon. Nagtuo nga husto lamang ang gibuhat sa minorya sa Senado nga nag-walk out sa sesyon na kagahapon. Oras alas 4:19, din sa taka Senator Erwin Tulfo, gipamugos nga sa iyong proseso sa pag-amyanda sa rules sa senador nga tugtan nga makabutar o makapil sa Senate session pinaagi sa video conferencing. Oras alas 4:19, Senator Sherwin Gatchalian, gibarugan nga wala gisunod sa Senado ang proseso sa pag-amyanda sa Senate rules, may kalamigitan sa susamang pagdali-dali sa majority block, nga tugtang makabuto ang mga senador pinaagi sa video conferencing, nga susamang paborpod ni kang Senator Bato de la Rosa. Okay, so umabot nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Di naman gyud makatambong si Bato de la Rosa mga higala tungod lagi ani po nga sitwasyon nga kumuan ha sig balik posibleng da po na gyud siya. Mo na nga gi sugyot pud no sa mga kaubanan sa mayorya nga video conferencing, teleconferencing basin pwedeng himuon. Oras alas 4:20 na sa hapon, lain pa na tunguluhan sa itong balita nga national kaya girevoke na sa PNP ang 117 ka mga armas o lisensya sa armas ni Senator Bato de la Rosa. Oras alas 4:20 sa hapon, ICC, mihimo matod pa sa ilahapong first status conference alang sa Duterte charges. DN Army pahigayin po sa ilaha o gihingos din po ng ilahang mobile one-stop shop alang sa small-scale miners. Presidente Marcos, First Lady Liza, nakatagbo na ang Japanese Imperial Family sa Tokyo. Samtang nagkaduol nga Super El Nino, gipangandaman na sa DNR pinaagi sa pagtanyag og water sources. Pangawat nga pondo sa publiko ang sugit karon sa ombudsman nga himuon ang full return alang niini pong naghimo puno sa mga pagkalambigit sa kahiwian sa flood control projects.
1: Magnum Reports.
0: Samtang upat ka mga nahabiling sakyanan na sa pamilyang Biskaya ang nabaligya sa BOC sa gihimo nga pagsubasta sa 12.27 milyon sa pesos. Samtang din sa tamang higala sa tuang dugang uluhan sa tuang mga balita kay gibutyaga po da karon sa tuang lain pang uluhan. Ang habagat posibleng masinatian sa pagtapos sa Mayo o unang semana sa Hunyo samtang di pa magsugod ang rainy season matod sa pag-asa. Posibleng sabotahe sa NGCP lines sa gingong gisusi gyapon po sa mga ahensya kalabot lagi ni ining harapan nga brownout nadtong nga Mayo 13 ning tuiga. Pagkahagsa sa usa ka Chinese rocket debris sa katubigan sa North Luzon, gikabalaka karon sa nasud. Oras alas 4.22 sa dinisenta mga higala kay 12 ang mga katawhan ang namatay sa gipa hingusgan nga Israeli strike sa Lebanon taliwala po man sa gipatuman nga ceasefire. Usapa tayog siya ba ang samdan sa pagkahagsa o pagkahugno sa planta sa Washington, USA. Mga Pilipino sa Ukraine, yung luwas na o accounted ang tanan. Niding bago na po nga pagpangataki sa Russia. US military nagpahigan po o bagong pagatake sa southern Iran. Bisan pa man sa kasabutan nga ceasefire. Dugang uluhan sa balitang international disenta mga higala kay giyon hanta virus cases gikan sa cruise ship giingong ana sa 13 katao ang apektado. Diin ang bagong nadugang gikan sa Espanya sigon sa World Health Organization. Samtang dinisad mga higala kay giingon nga chemical kuna dinta kay giingon nga chemical tank rupture ang hinungdan sa ubay-ubay ka kamatayon o injuries sa Washington DC. Oras alas 4:24 sa hapon dinipunta mga higala kay giingon karon North Korea mihimo sa paggamit sila mga missiles samtang ang South Korea nagapandayon na sa ilhapon din po nga pagpangandam sa posibleng pagdepensa. Oras alas 4:24 na mo na inyong nabati mga uluhan sa tuang mga balita lokal, national, international dinidenta sa tuang sitwasyon sa panahon. Lakaw sa tuang panahon mga higala karong utak na kay prior time sulod po din sa tuwa po sa studio. Kita yun na to ang ngiob kay po nung kaning kalangitan gili-ili po na to sa bintana magnumjowel po mga higala. Ngiob yun kayo no, kaning kwa na maski ga dapat sihag pagyud ka dapat ang adlaw karon pero na dagom ang good dagom base niya mga naka-experience na pud mo dinas yung lugar og mga pag-aulan kay dinhi pud ako no sa kaning ilahang lokasyon nila ni Sir Junjun Hamero dito sa ilaha dagom pud sa may barangay Bugo nya heavy traffic pagyud sa CDO, going CDO going Taguluan no traffic ay karon so dinhi pud sa uban pud nato mga nag monitor sa tung tuluman ng Magnum report sa maogyapon pud ang ilaha pong kuno ilaha pong mga komento so sa tuma kaisunan din ha amping-amping puno ini po nga to ang sitwasyon karon sa panahon. Dina sa samok. Okay, dina na sa may Santa Ana Tagulon Misamis Oriental ga monitor pud sila sa ilaha po din po nga area ni ini po nga tuwa po nga pagpanag-uban sa tumtulman ng Magnum report. So comment lang po mo mga higala labi na sa update po no sa sitwasyon sa inyo po nga panahon karong po nga takna. Oras alas 4:26 ani ana ka standby tung kauban si Magnum Hunter.
1: Magnum reports.
0: Magnum Hunter 19 sa ta mga higala sitwasyon sa tuang panahon. Kumusta ba ang mga dalan nga nagian ni Magno Mencho Kabagtulan? Doon na ba'y mga pag-ulan na o dagom lang gihapon? Ano si Magno Mencho Kabagtulan?
2: Pagkano panahon na so far, wapat na makasinati o pag-ulan o pagtaliksik baka karoon na sa tuang mahulagway na kalangitan din na puno o giling baga sa kining panganot. Ito, mulandong, na tuang kahaponon. Muni ka rin ito ng mamantayan, nga posible niya tatao na masigil na ay pagulan o pagtaliksik baka sa pila ka oras lugar ka rin, no? Gigan ka rin. Sumunang tungod sa kabaga sa kining dagom nga itong makita ang linya sa tuwang kawarangan. Saptang superwa pa may pagulan-ulan ng mga takna, at least kinisap ang kining tuwang traffic sa dinhi sa tuwang area, labi na sa kining Agura area. In so far na makasirati o light to moderate nga traffic. Laki pasap nga supay sa Peninsula Road pa doon dito sa kining CM Recto. Nga kung sa doon ay usahay, makasinati o kining heavy traffic. But mas majority sa mga oras, ito nga nabantian, gikan lugar kagini ng mga launa, is so far but light to moderate lang sa tuwang ma-observahan sa sampit nga trafiko. Ini sa tuwang ipag-iskutan nga dalan. So po na ito nga pagulagway, sa ito nga palibot gikan sa ito lokasyon ni si Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan sa Palitaog Serbisyo Mugubadyo.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktula na oras alas 4:27 sa hapon. Dinidinda, butan sa pag-asa na ako sa pikas niya si Sir Joe Frivaldo. Sir Joe, may hapon. Okay. Yes, Sir Joe. Sige. Plaster sa nato si Sir Joe Frivaldo, mga higala. Alang po no sa ato po nga pagpag-isayod. Kumusta ang ilahapong monitoring? Yes, sir. May hapon.
3: Yes, ma'am. May hapon. Sa itong mga soaking tigdormin na hapon, sa Magnum Ranch. Habitas itong gibantayan niya si Tropical Storm International name Jiangmi nang siya sa gawas sa itong PAR. At sa plus stress karong hapon, nakini sa 1,260 kilometers silangan dito sa Eastern Visayas. Ang hangin ni 65 kilometers matagoras o 80 kilometers matagoras. Ang posibleng ruta nini, pahingan pasaka kini siya lang, hindi man siya expected nga mag-landfall o madapat sa kayuta. Ngayon lang kini si Bagyong Domeng, once na musulod na sa itong PAR, expected nga musulod sa itong PAR karong weekend. Samtang dili sa ito sa Northern Mindanao, dili mong taapektada ng bagyo. Si Jiangmi, pinatig yapon ta, mga isolated ng mga pagulan o pagpanalundog tungkol sa localized thunderstorms. Nabi na sa hapon, observe. May kasarangan ng hangin magagikan sa amin ng kasadpan nga ito sa kasadpang direksyon. Ang kadagatan, kasarangan ng pagbalik. Temperatura, 25 sentigrado ang kabong naon, ang kanito 32 sentigrado.
0: Tudors, kining-kining nga mga nang haras, no? Ato sa ito apong mga otoridad.
2: Pakaroon magmamanji, wala pa'y klaro nga identification. Basin
0: mo, nasagul ba? Nasagul nga ni Sampa lang po sa katong init nga, kuan,
2: sa yes, magmamanji, no, na naay gituhan nga mga vendors, no? So, naay posible sa napamay ka ng gahimuon po nga pag-identify ang kapulisan, labi na nga gaulat sila karon o kining action sa kining RTA. So, di pa yun mo yun mabutiag kung mga tinuod, bagay ka ito nga mga vendors or kanto ka ito, sakop na ka ito sa mga vendor, no? Or basi grupo lang ito sa mga batanon nga nagdala lang o ka ng kagubot. O baka, membro lang sa kininga pamilya sa mga vendors nga niabot ya nga ni kadala og kagubot but na igituhan nga dai mga vendor nga nagkabutyag lugar nga nasuko ngadto sa mga RTA then mutong girespondihan sa mga kapulisan tungod sa mao nga insidente nga nagkadala sila og kanang kagubot pinagi sa pagtang sa laba og kanang mga itlog ngadto sa mga personahe sa RTA then may nalag kay nagresponde sa mga tuang kapulisan daw na neutral ang kining maong insidente o wala kang ipod inoon na nakakos pa o hilabyan nga kining makakos pa o casualties o baka injured mga injuries nga to sa mga personahe sa RTA o baka sana palibot mismo sa nasangpit nga area pagdumaji ng mga civilian. So sa karon wala pa may sama sa itong kabutya kung sabi ka ganina nga nagulat pa lang ato ang kapulisan aron po gamuhimo ang atuang kininga pulis sa pagpandakop itong magdalagagubot sa moong area. Labi na nga usa ka na sa kanang pagpang putang-tag kanang pangpangharas o pagpangbastos nga to sa mga personahe sa gobyerno sa RTA ang gihimo nini nga mga wa pa ma-identify nga mga grupo o ingunan nga mga gituang vendors diya sa kugon na area magdamanji. Sumunod ang report ng update sa kalabot sa mga insidente. Kini si Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan sa Paritaog Serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. At least mga higala no, na tagaan panigpagtagad sa itong mga otoridad. Dinis adenta sa dugang pa na itong uluhan sa mga balita po mga higala o detalye din po paminaw na ito. Dinita ni Magnum Hunter 24 Jaina Luna kay giingon nga importante lagi yun. Nga doon ay mga CCTV ang mga sabasyamento. Dinis ito sa rehiyon. Labi na sa mga kongyut po no, mga lugar nga magkit po yung sa unon po sa mga katauhan like mga mas, abisan asa kaya para lang yun po nga makatabang po sa itong otoridad just in case na mahitabo ng mga krimen. So at least matabangan sila sa pag-identify kinsa ng mga suspitsado, mga palawman nilang investigasyon, makatabang kini. Pero kung nga paranglitan mga igala, wala, ang uban mong good mga daotang elemento, gakuan no, kumpiyansa rin kayo po sila sa paghimo o kaning di maayo. Tungod lagi kayo, waman po yung mahimo nga saksi, kumpalitan, nasmingo nga dalan, wala makahimo sa pagsaksi. Nya, wala pag yung mahimo nga ebidensya, kaya wala man po yung CCTV. So, mas mas makikita na yung CCTV mga higala. Ito ang siren na itong kauban naka-standby karoon. Magnum Hunter 24, Jane Luna.
4: Ibut siya karoon sa ato ang regional office at ngayon po tayo matod pa nga magbaton yun no ang mga establishmento na iskutan sa lugar nga CCTV. Sa corner kung mahimo, magdumaan.

0: ito ko talaga kay dili lamang no sa gawa sa dalan mismo kakita po lugar mga kremen kundi doon naghihapon no sa mga sabermento sama lugar ni ini nga mga mall ug ingon pa mga merkado o gabisan pa man sa mga gagmay nga mga negosyante no ikinang lanmat pa doon na gid lugar sila ya CCTV nga mataod kung mahimo gali sa mga panimalay pod magdumaan gi pero kinilugan mo ni iskutan kay mga sabermento po lugar gi required yun no nga mismo sila mga plaster gid og CCTV datungod sila no sa makatabang aron lugar nga masulbar ang uban nga mga krimen nga sama lugar no sa mga koot lugar og bag o kini lugar mga nabili lugar nga mga grocery o niya lain ang mapudyot kay kasagad po no sa mga blatter magdumaan si mauko lugar na ang problema kini lugar mga mabiglin lugar nga mga butang na ilain lugar nga mukuha dali no matrace ano iskutan usab lugar nga mga individual samtang iskutan usab lugar mga krimen aksidente man o dili so galino dali kini nga ma-review sa CCTV aron masairan kung kisa ba isalaan kung kisa ba ang angay taon po do sa itong mga otoridad kay sa kadrapagit po no sa mga kuot o bag lugar nga kaita po sa mga groceryhan baka o bisan sa mga dagan tao lugar nga mga area kabut siya ga kining naiskutan o sa lugar nga kining angulo gikinanglan matod pa nga naagi mga nakaplaster po nga CCTV tungod kitaghan na no ang nasulbad yun nga makamen tungod na po lugar ni ini pong mga CCTV nga naka-installar po no dili lamang sulod po sa mga establishmento kundi sa gawas po magdumaan siya kay sagad po sa mga perimeter po na naa din na kakita po po ang mga krimen o galino kahit po ni ini lugar mga ipang plaster na po nga mga lamisan po sa tuwa nga kapulisan puron tayo mga makatabang gihapon no nga to po kanila kay lagi ang mga kriminal ang mga polis na magigibantayan po nila rason mismo no ang mga establishmento na ang magplaster po o mga sama lugar ni ini nga makatabang sa pagsulba lugar ni ini pong nisgutan ng mga kaso o galing ka po siya nga magdumaan siya no gikinanglan matod pa magplaster po mga CCTV ko panangitan nga magbaton po lugar sila magmaligya lugar sila o mga gold mga jewelries tungod kay kini attractive kini sa mga kawatan magdumaan siya kay kasagara po no gada mawala kani adto nga doon naging mga kawatan po ng mga pawn shop tugod po lugar ni ini pong niskutan po lugar ng mga kawatan nga wa na kilain mahunaunaan tugod po lagi kay mas paspas man nga kung mga awat po sila gold dali po nila no nga magamit po mga gabamaligya po ng mga cellphone sagad po no biktima maghihapon ni ini lugar nga mga tulis so nga mismo po no ang protest sila po mismo no nga ilahalugan di aghat ng tag-iya na kini lugar niskutan nga pagbato ng CCTV dako kini og tabang no, dagan matod pa ang ilahang accomplishment report sa miligilkan sa malabay nga tuig o gahandod karon nga tuig magdamahan siya itong ipulog ay stokong tabang miining pagbaton o CCTV sa nagkadaiya ng mga establishmento din sa siyudad sa Cagayan de Oro para sa Magdo Reports kini si Magdo 24 Jane Luna sa Bita o Sribusyo Magdo Buracho
1: Magnum Reports.
2: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna oras alas 4:51 ito nga pagpadaan sa itong tuluman ng Magnum Reports at ang atayin dugang pa mga balitas ng kauban o unya po mga igalahang atong Magnum Operation Tabang at ang atayin po gana sila si Jessica Olango o si Sir Isensio Magno para po no sa mga detalye po dan ini at po sila hinabion unya sa itong Magnum Operation Tabang. Apan na si patapagpadaan mga igala mamatis sa mga pahinumdom oras na alas 4:51 na sa hapon.
1: Oras atod kaninyo sa DTX 500.

0: TGX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. TGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. TGX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. TGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. TGX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa TGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TGX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing.
4: Mga issue nga nasugutan ato sa inventaryo. Ni kabutsyag gihimo sa mga irrigation and management offices kung IMOs. Ang laing mga probinsya din ila kinigipagitaan sa tukmang aksyon tungkol kay digit balikyan magdumaan siya ito naging mga problema ang uban ng mga irrigation system pero noon karon tagaan naman sa kininila kahine usa lugar nga solusyon kauban ang DOE region dyan aron dili po no maapektuhan ang mga produkto nga ginagama po no sa tuwa lugar nga mga magumay sa rin nga mong inventory inausang pa rin kamot sa DA mga LGU sa pagbuk na ginausang datos isip basihan umaabot ga mga programa sa pagpalambos sa agrikultura din eterno. Gingon ang resulta sa tulo kaadlaw matod pagkalihukan magsilbi. Ko na mapadulong dito sa regional updates, ipresenta usab sa National Annual Inventory sa NIA Central Office para sa Magda Reports kini si Magda 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magbrasyo.
5: Salamat Magnum 124 Jane Luna. Oras, alas 5:09 na sa hapon. Dili sa renta sa dugang pang balita nga nahipos sa atong kauban. Magnum 119 sa tamang higala kay giyong adunay lalaki nga nangkawatan og cellphone dinha sa may kugon ang gingong nga mereklamo. Detalye atong paminahon karon sa atong kauban si Magnum 119 na Metro Kabagtulan ug atong atay pod ang dugang pang balita ni Magnum 124 Jane Luna.
0: Magnum Reports.
5: Inita kay inay na biktima sa kawataan, Magno Mencho Kabagtulan.
6: Reklamo sa kapulisan sa station tukubo ng usa ka lalaki, kinumbana gana biktima sa gitong kawataan na pagtang anak ni sa usa ka area sa Osmeña. Sa Osmeña High Street din itong syudad sa Odoor sa Kugon area din itong syudad. Imunda nga samtang nasa gawasa. Busy kini sa iyahang pagpamalit sa mga pagkaon. Guban pang mga produkto pan na wala na bantayan ang iyahang cellphone nga gisunod niya sa iyahang likod nga bulsa ang gikuha sa wala may lang suspek karon ang isang ka cellphone nga Infinix na doon ay kining dark nga color sa nga mukapat o kining halos pabot ng 5,000 pesos ang nasangpit nga kantidad sa maong cellphone ang gikuha inundan na gagi palikan gid taon sa mga biktima ang iyahang agian ug posibleng gipang antuan sabi na ang kini nga mga tawo nga nahimamat ini gagi pang pangutana aron pod sa pag locate kung asa na paingon ang iyahang cellphone na apan to sab kini nga gituohan pinaagi sab sa mga witness nga dunay pipila ka mga lalaki ang miduol daw bipitpit sa nasangpit ga biktima usa diini ang mikuha sa nasangpit ka cellphone ug karon bilin pa nga nasa investigasyon sa kapulisan labi na sa operatiba sa police station Tukugon na ang kalabot sa pagpangita o inuman ang pag-identify sa suspitsado ug posible pang mabalik ang cellphone kung depende kung wala na o bakaha unsa dai nahitabo tungod sa kay posible nga ana-ana kini sa lain pang kamot sa tao na posible nga mga katransakta dini nga mga suspitsado sumala usab sa mga nagaka-interview nga mga biktima sa mga makuhaan og cellphone sa dara ang suspect dini nga doon na pailaing involved nga lalaki sa ilahang buyer silbi sa ilahang makuha nga cellphone diha sa nasangpit nga area. Para ito nga nahipos nga balita gikan sa police station Tukugon kini si Magnum 119 medyo kabagtulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Salamat Magnum 119 Mensyo Kabagtulan din sa renta kay Duna po ay delivery rider. Wa man agreement sa kinitaan so kini siya gireklamo. So kani mga higala no mahuri ya punog unay nga pagpangawat ani si Magnum Jane Luna.
4: Reklamo karon ang usa ka delivery rider man matud pa nga wala kini mirimit siya nga kinitaan sa tibok ka adlaw. Butyaga kahapong adlaw pa lamang magdumaan siya, gipangitaan na ang rider nga si Edwin John. Lupi umatod pa kini sa barangay Usa, gikaingon nga mismo po doon ang lahangga. Manager po ang nangita ni Inay, tugod po lagi kayo, wala naman ni Mihimo no, sa pag-uli si hapong kilitaan, gahuman naman unta siya. Pag-deliver lugar ni Ining iyahang mga inog deliver ng mga parcel. Ikabot siya gawala kini matod pa ni balik kagahapon sa ilahang lugar nga ha. Bukal igitawagan matod pa sa ilahang lugar nga

0: mapatud pa niya ginahimo po nga tagdugay mo uli niya habi niya nga muli ra po dayon sa kadugayan magdiman si kumahuman mm-hmm. dugay siya siya halugay ang trabaho sa so, diha lugar nga mismo na ang management ti kontak kaniya dito siya nakulbaan magdiman siya timbako niya gitulis baka magdumaan siya no pero gigabot siya naka online matud pa gihalugar nga messenger niya imposible matud pa akong gitulis lugar siya naka online to man gihapon niya dili manigilayon po lugar nga ma-access po kini lugar nga tulisan o kawatan baka iha lugar nga cellphone labi na kung aduna kini password gali ko pa natawagan matud pa iha po lugar nga numero ginapalong lang gid magdumaan siya no igabot siya kabanabana nga naa sa 20 mil pesos unta iha nga ino turn over tungod kay mga dagko mapod nga mga parcel po no ang iha lugar gihupdan magdumaan siya naka-assign lugar kaniya giingon pus banabana lang po na no posible matud pa niya nga kita so kag hapong wadugtong inyig refer una sa barangay Lupon magdumaan siya ni iskutan ng insidente alaw sa tukmang disposisyon kay lagi patubag may iskutan sa lugar ng rider kung unsa may nakitabo kaniya pinangawalan na kinimihimo no sa pag-turnover sa mga kita o wa na matudpa hatag daw sa explanation kung asa ba kini napadulong human sa iyaha lugar tour of duty sa Magdum Reports kini si Magdum Hari 24 Jane Luna sa Balita og Sirbisyo Magdum Radyo.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jaina Luna oras alas 5:15 mga higala dinis sa Denta balikan sa nato Magnum Hunter 19 kag yung adunay lalaki sa amdan human na side sweep mga higala sa usa ka motorsiklo detalye atong sirens tung kauban Magnum Hunter 19 og gatangatangi pud mga higala dugang pa ang mga balita no sa tuma kaisunan pud dai dinha nga nakasinatiga depression basin aduna mo mga makita din ano sa social media nga mihimo no sa kaninga daotan nga buhat sa ilang kaugalingon na unta mga higala, di po na nyo pagasundugon kay lagi doon ay bago lang po mga higala no, nga nabiktima sa depresyon dito sa may probinsya sa Bukidnon no, nga nahitabo doon ay sunog yun po dahil silang panimalay tungkol lagi kay kininga o sa kalalaki no, na biktima gidintan po sa depresyon so iyang kabubuton pero di maayo mga higala sa atong mga kaisunan din ang nakasinati o kaluya na karon tungkol sa mga problema ang niabot sa kinabuhi unta di mo mawagtangan o paglaom o dangop yun po mo mga higala no, sa mga tao nga inyo po nga kasaligan kaya sigurado na ginay maski isa din na siguro nga pwede ninyo nga masampit nga inyo po din pong maduulan inyo po din pong maistorya labi na ini pong problema nga inyo po mga gipang atubang nga sa inyo nga bahay nagtuo mo nga di na gid pwedeng ka masulbad basin day mga igala no walang pud mo naga reach out basin pwede no kanang inyong pag reach out usa na naka dakong lakang no para ma ano man na mga magaan-gaan pud ang inyo pong nga gipang bati o ga pwede no nga sa tumakaisunan labi na dinis sa mga residente sa Cagayan de Oro contact mo sa 24/7 mental health line 0975-6608-7522-0970-039-2709 pwede po sa 0905-203-3510 o sa itong mga kaisunan po din ha mga higala no, sa uban pang bahin sa tuwa pong kaning rehiyon na po yung mga contact number po no, nga to po din po nga DOH kung panalitan gusto nyo mga higala no, nga makahimugyapon po sa pakikipan ginabi sa mga professionals po mga higala na ay kaning DOH kumusta ka hotline kay katong ako na mention una para man to sa mga taga dinhi sa Cagayan de Oro pero na yung mga higayon po nung gaka tubagon gihapon po da sa tua pong kaning taga city social welfare mga higala dinhi sa tua no sa CSWD ang kaning inyo po mga tawag pero kung panalitan mga higala no naamoy contact po da, kung gusto gyud po ninyo nga mo contact po sa tua pong abatan sa DOH, kung pananglita na kasinati na po mo o kalibog po mga higala sa inyo po mga sitwasyon, na ay po ilaha po nga contact number. So, ang ilahang number mga higala, kung wa po nino, mamani ilahang number, 0995-299-7855, 0995-299-7895. So, sa ilahang, ano, kumusta ka? Sa kumusta ka hotline sa DOH Northern Mindanao. Basin pwede nyo masampit po na mga higala aro magangaanan po ng inyo po nga gipang bati po no karon labi na nga sagad sa to ano murag na makonsider na gina to nga mga vulnerable yun po ni ini pong sitwasyon mga higala nga basin na doon ay mga nakahatag po doon ang mga pagkaluya no, sa inyong pagtuo sa itong labang mga kagagahom. Dahil na, kung din gusto po niyo sa simbahan, na po din itong Archdiocesan Psycho-Spiritual Support, ang ilang number kaya 0975-725-8661. No? 0975-725-8661 o pwede po sa 0961-452.

0: 9611. Pwede po na yun sa 0967-946-6602. Mama na lang, nakapost lang social media account, mga higala, sa APSG hotline po na nila para na ito pong mga nanginhanglan o gatabang. So, kato mga higala, mga number, no? Balikta, kumplitan within Northern Mindanao, ang Northern Mindanao CHD Local Health Support Division NCD Cluster Mental Health Program nga contact, morning 0997-359-0888 o 0965-055-6777. Oras alas 5:19 sa hapon, no? Paisubo-subli ato po din taong nga usa ka lalaki nga nakabsans kinabuhi din na sa may provincias Bukidnon, niini po nga po na tungod lagi sa pagsunog sa ilapong kagulingong pinayanan. Oras alas 5:19 din ita sa dugang balita kay na biktima mahigala sa kaning napunggitan sa motorsiklo Magnum 119 na Menchoka Baktulan.
1: Sa maragsab nga gidala sa ospital kung sa Northern Mindanao Medical Center kini usa ka 21 anyos nga lalaki samtang nga nasa usa ka area sa Corrales sa barangay 29 nga kung asang napanggaan kini uga motorsiklo at diha sa nasampit ka lugar nundan sa pagkaangkon ini uga sabada sa iyang dagway nga bahin nakip sa iyang bukton na tulusan sa niya nga nagplanog tabok kining usa ka lalaki nga padulong sa usa ka establishmento na daw mupod sa ang pagpahaguros sa dagan nilig usa ka motorsiklo dyan sa nga kabutiag nga hinundan nga pagkaigo kining taon ini o pagkalagpot sa dalan na kining usa ka biktima so hapit po sa nga makaangkon o samad ang driver pan sa gisiguro ni ini nga madala sa ospital ang sampit nga biktima ug tuwa sa karon nga nagpaalim sa ospital ang sampit nga lalaki ug minor injury lang po hinon ang naangkon niini tungo sa baong nga aksidente tun kabutyag sa baong driver nga wala siya nakabantay sa pagsulay og tabok nining sampit nga biktima pan ulahin na ang tanan nga diyang nagkapadulong sa iya ang lalaki din wala na kini nakahimo pa sa pag-break o ginundan na naigo ni ang nasangpit nga biktima. Kabutiag gado na settlement nga napigayon alisab sa pag-settle uban sa kapulisan o ingon man sa traffic enforcers o sa mga pamilya sa matag panig abot sa pagpatambal o uban pang mga damyos nga kinahanglan bayaran atul sa maong aksidente. Balita gikan sa police station Tukugon kini si Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan sa palitaog serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan, oras alas 5:21 sa hapon.
2: Time check is brought to you by Birch Tree Fortified Green Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP, pero baso, bili na.
3: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Oras a las 5:30.
1: Time check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik na mga higala sa itong pagpanag-ubaan sa itong tulungan ng Magnum Reports. Ang dinidenta sa ito pang laing mga balita.
2: Magnum Reports.
0: Atong atang-atangan mga higala mga balita ni Magnum Hunter 19. Mention ang magtulan ng Magnum Hunter 24 Jane Lina. Nasanay na ito, Magnum Jane, kaya doon ay mga nangaarasto sa bypass operation. Og standby po, Magnum Mentro. Tugang mga balita po din po ni mo. Dini sa tani Magnum Jane Luna.
3: Duwa ka mga individual ang aristado pinaagi sa managlahi nga joint bypass operation na gipaygahan sa kapulisa na dini mismo sa Judas Rican de Oro ang babaeng suspect na ilang si Lovely o gingon nga newly identified drug personality. Gingon nga 40 anyos ang nakuhaan kayo kung sa kapakiris gito ang shabu. Gingon nga nagbaloy kini sa 500 peso samtang pang mga individual dinakpan nga lalaki na ila sa pangalan nga si Joshua. Gingon nga usa kini ka high value individual nga napangidaron sa 27 anyos yung ubay-ubay itong droga na kuwagikan sa mga lalaking suspect na mutimbang matutpag kini na pulo kagramo. Agali kayong niskutan ng mga individual aristado na ning panahuna silang paglapa sa kasong 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum 124. Jane Luna, sumita og serbisyo, Magnum Radyo.
0: Salamat Magnum Hunter 24 Jane na Luna. Oras alas 5.32 na sa hapon sa itong pagpadaan sa tulungan ng Magnum Reports. Lakbitan sa tanim mga higala, mga issue ko rin po din sa nasud. Sa ito ang pag-monitor po mga higala, inilagi pong pagpangita kang Senator Bato de la Rosa kay Pacquiao sa itong mapersanagikan sa CIDG o NBI sa pagpangita kang Senator Ronald Bato de la Rosa human na ilahang gidalikita na ang usa ka Pinoy-anan sa subdivision sa Barangay Balibago Angeles sa Pampanga karong adlawa. Matod palagi sa PROC leader po dito nga si Maribel Gadong sa Diamond Subdivision nga kaniadto nakapuyo ang kaning samaong balay ang kaning angkol no or uyuan ni Senator Robin Padilla pero wala man sila kita pod ni Batyud ani no pag paningkamot nga ma-posture gyud pod ang charter change alang sa advantages pod nila sa tuig 2028 nga pilian atong paminahon mga higala
4: or sa susunod na election 2028. So nakakasiguro tayo na ang pangulo ay susunod sa batas. Ang tanongin niyo kung si Senator Amy ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo. Or sa susunod na eleksyon, 2028.

0: Okay, mo na mahigala no si kaning attorney Claire Castro. Samtang si Senator Amy Marcos naghimo pud siya sa iya pud pong statement mga higala kay nagpa-press kon magdiya karon, no? Karon na nagpa-press kon siya og ana pa siya nga wag naman sanang mauwi sa drama. Ato sang paminawon we kay samtang ato pong kaning iklaro gyud pod kay siya gibatikos na gyud pod siya no sa iya pud pong mga kakontrapartido. Ania sa Senator Amy Marcos.
1: Ang flood control masterminds, ang pagpupursige ng impeachment sa mga inaakalang kalaban, ang paghahain ng term extension at Noel, lahat ito hindi sagot sa kahirapan ng pangkaraniwang Pilipino. Sana matutukan na natin ang tunay na trabaho natin na solusyonan at maibsan ang hirap na dinudulot ng Iran war at ng iba't iba pang problema. Napakadaming problema, huwag naman mauwi sa drama. At lagi na lang kaming tinuturo na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Hindi totoo yan. Ang dangal ng Senado ay nawawala sa publiko dahil sa pagtakip ng blue ribbon, ang paghihinto ng mga testigo, ang tuloy-tuloy na impeachment at pagpupolitika, ang walang bahid na pagpupursige ng tsa-tsa term extension at pagkakansela ng eleksyon sa 2028. Yan ang nakakasira sa amin.
0: So muna pa mahayag ka ganiya mga igala ni Senator Ivy Marcos. So medyo gubat yun kayo. Ang tuwa po nga na so. Dagan kayo mga issue mga igala no. So depende na gid na sa inyo kung asa mo mo himo no sa pagkaninga. Dapig karon sa mga issue ni inikompletan man. O, mas maigid po nga himong kaning paminawan ng each party. Kaya lagi, sa karon din sa to sa Pilipinas may gala, nagkagubot na gani, no? Maski nga to po nga Senado, no? Kung sa mayoria o minority.
2: X500! DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamhan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes mo na ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties quarantine nga nagpaubos sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil na ang polypeptide nga mupaspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner patok diabetes ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Pahimodli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agura Bus Terminal Lapasan, Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
7: Kabirnisanto ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsay hinungdan?
8: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account, Pads.
7: Ha? Nga naman?
8: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
7: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad, dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares, ug mugamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files, ug personal information sama sa credit card, bank accounts, ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o

0: 0998-584800, Local 107, o sa Magdum Radio, 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum, din nilamang sa balita o serbisyo, Magdum Radio.
1: Oras alasay 7.
2: Time Check is brought to you by JML Printing Services.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Ito balitang magnotong nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
3: Balitang magnon, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang magnon o karon, aniya ang inyong magnon newscasters.
1: Alas 6 sa 8, igala, kumusta mga gabi na karon ang uluhan sa atong balitang magnom. Oras magnom lokal, katulong hugna sa magnom operation Tabang. Ito na ulo sa mga apektadong empleyado sa Sanjia Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Sa magnom national, Malacanang, nagkuminto sa parayang kagubot karon sa Senado. Sa atong magnom international, kagubot sa Volubia, ang misamot pa karong panahon na. Sa atong magnum beses sa 24/7 helpline nga mutabang sa mga nakasinati sa gambling related problems, kinusad karon sa pagkor sa atong magnum entertainment TV host at singer nga si Karil Biancon nga dili matag-adlaw siya ka shampoo. Sa atong magnum sports sa Columbus City Thunder, gipildi ang San Antonio Spurs sa nagparayong NBA season.
3: Balitang magnum.
1: Mga Ikson, kumusta mga gabi karong adlaw adlaw karon nga Miyerkules sa Mayo 27, tuig 2026. Kininyo mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
4: Og Magnum April Borja.
1: Og karon sa litara sa Magnum Lokal, mabot sa 15 ka mga karton sa school supplies na nadawat sa mga apektadong empleyado sa kung sa nagsiradong Sanjia Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Hinatul sa katulong hugna sa pagtunol o gayod na pinagi sa Magnum Presyon Tabang. Doon din nagpasalamat si Mark John Lofranco, kinsa usa sa mga empleyado sa Sanja sa ilang nadawatang mga hinabang.
5: Dako kay ram po salamat sa tanan ni Tabang kay isudigay ni karon wala ilegal madulan lain. Salamat kay sa Magnum Radio kay kinanglan ni kay namo ang sumito galit ka dapat amo nang makuha.
1: Ang pahayag ni Mark John Lofranco sa mga empleyado sa Sanja Steel Corporation, isa rin nga sa kredit bukan, mabot na sa 97,250 pesos ang natigom nga kasa sa donation sa Magnum Presyon Tabang din tipik sa mga kandidat gipalit sa 67 ka mga tag 25 kilos kabugas o natunol na sa unang ikaduang hugna ni atong Mayo 29 tuiga. Gawas pa sa tinapay, soft drink o bottled water. Doon doon ni among pagpasalamat sa tanan ng mga benefactors nga wagin magmakulis magtunol sa ilang tabang alang sa kapig 300 ka mga empleyado sa Sanjia Steel Corporation.
4: Sugdan na sa Cagayan de Oro Water District ng COWD ang public consultation sunod bulan alang sa ilang tingwa nga dugang usbaw sa bayronon sa tubig. Matod ni COWD Board Director kuna Chairman Dr. Jerry Canyo, nga katapusan sila nga nagpatuman og usbaw niadto pa nga tuig 2011 ug gikinahanglan usab kini alang sa mas maayo nga serbisyo sa panubig. Girugang pa ni Canyo nga ang public consultation bukas usab alang sa tanan nga sektor nga gustong maminaw og masalmot sa kalihukan.
6: Ang katapusan ginato nga increase sa natagamtaman kadto pa mang 2011 and then karon 2026 naman 15 na kakatuigan nga ang Cagayan de Oro City Water District wala gayud makapahamtang sa iyang increase. Tunay taas-taas nga mga proseso kining niyang gikatakda nato nga consultation karong June 24 o 25 sa lamang kini sa daghan nga requisitos. So, ipahigayon ang atong public consultation diha sa covered court sa Barangay Carmen o sa uban usab nga area, Barangay 24, Barangay Balulang, o Barangay Tablon. Maokini nga mga areas nga diin, aduna ipahigayon nga public consultation. Ang public consultation nato open siya sa tanan nga mutambong.
4: Ang pamahiyag ni COWD Board Chairman, Director Jerry Canio.
1: Alas 6:12 na sa tarugang balita lokal, gibutan karon sa City Engineer's Office nga gipangitaan nila pamagi karon aron dili kayo kauhang ang mga railing sa kilid sa flyover sa makanan umang kini gipangkawat. Madol pa ni

0: No, si Ali Kagawas hangtod karon. So, na-coordinate kita ni Oga ni Ananaw at mga tawagan ng DPWS ani. Itong previous na ito nga coordination meeting, ato man kaning decide po, no? Ilang man nang i-acceptar nga. At na over, under na gitna ila ang maintenance. Kasi akong pagkasak, naana po ilang budget ani, no? Nga para po pag-replace anang mga railings diya nga nangawala.
1: Aga payag ni City Engineer, Engineer Joel Mumungan.
2: Gikumpirmar sa Department of Health kuna DOH Region 10 nga ang Cagayan de Oro mo'y pinakadagang ihap sa mga hamtong og senior citizen nga gapanigarilyo, matod ni Dr. Talabitar nga head sa non-communicable diseases cluster sa DOH Northern Mindanao nga kinigilakipan na ni ato nga nagamit sa sigarilyo, tabako og vape. Girugang pa nilabitan nga nagpasabot lamang kini nga mas dagan usab ang dunay risgo nga magsakit isip second-hand smoker.
3: Using is tool nga among gigamit. Atay 3,330 ka mga senior citizens who claim that they smoke, no? Those adults and the senior citizen combine na ni siya ga-smoke siya sigarilyo, tabako, vape, kani sila nga mga individuals. And out of this 3,330 nga mga senior citizens, ang pinakataas kay gikan sa Cagayan de Oro City. Yes, nga mga individuals. What is the implication of this? We are seeing a number of individuals who are at risk of acquiring diseases in relation to use of tobacco, cigarette o kaning mga vape, no? Be it vape nga na nicotine or non-nicotine based nga mga vape.
2: Ang pamahayag ni Dr. Tristan Jiraya Labita, ang head sa non-communicable diseases cluster sa DOH Northern Mindanao.
1: Alas 6 sa 15 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
4: Magnum Road Hunter.
1: Wala karon si Magnum Intro kabagtulan. Kumusta ang tadya sa Villa Stricto ang kaimdang sa dagas sa piko o panahon? Magnum Intro, go ahead.
5: Sa Magnum Joel, so far sa karong mapanahon na nakasinatid na ta o kanang pagtaliksik o pag-hinahinay lang nga ulan ng ito nga nasinatian karon din sa kining Villa Stricto si Amrecto ng itong highway ng itong sinat. Samtang kining ulan, although steady lang siya, no, nga kining hinay nga nipis sa nga klase sa pag-ulan. Wag lang, taliksik-taliksik lang ito nga mabantayan karong mapanahon na.
1: Taliksik.
5: Ang ato traffic so far Magnum Joel, ang ato ang right side sa bilis nga panulong sa panulong sa flyover is money ang kining dagang sakiran nga galinya no karon medyo makasinati og heavy traffic samtang ang right lane so far the hawang paman sa karon nga mga panahon na sa apil na sab ang kining dalan nga CM Recto panulong dito sa kining na Marcos Bridge so connected sa kining Marcos Bridge panulong dito na sa kining Kauswagan Junction na doon ay pagtaas sa linya sa mga sakinan karon nga mga panahon na atong siguro sa pagulan-ulan apektado sa ang atuang traffic din sa atuang syudad labi na sa tugiskutan nga dalan. Ang ato ang pagkita sa mga dalan, wala man po yung mga disgrasya nga rito mo. Alo, naalay pipila ka mga personay sa mga RTA na sa dalan sa CM Recto kung saan nagkandak o kanang pagpandako pa sa
1: mga
5: motorista o nga ito sa mga pao-pao nga gandagandagan sa rasang pito nga dalan karon nga mga panahon.
1: Magno Mencho, wala na yung mga RTA nga ipang salaba o itlog?
5: So far, wala man po Magnum Joel, no? Kay anuman, wala man po sa pagsalaba din ng itlog. Mayo man po ang kining kinato mga motorista o mga sunod po sa sila sa kining pamalaon sa trapiko. So, wala po hingana ng mga pangita mo so far sa karon maparoon ang Magnum Joel. So, gikan sa itong lokasyon sa tuwang dalan sa Teles o Ximrek to niya itong syudad. Kini sa Magnum Anto 19, medyo kabagtulan sa palita o servisyo.
1: Alas 6 sa 17 na karoon sa itong Magnum National. Nagkomento karoon Malacanang kalabot sa kagubot ang kakitabo sa Senado karoon panahon na. Madunod Palace Press Office Attorney Claire Castro nga ang mga kasika sa Senado. Oportunidad usab alang sa katawan aron na makita kung kinsa katong matuod nga nagimo sa ilang trabaho.
6: Noong parati sinasabi na ang mga nagaganap sa Senado ay kanilang pagdidesisyon at hindi naman ito panghihimasukan ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Ngunit dito natin makikita ang mga Pilipino, dito makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa sarili o pang-iilan lamang. Kagaya nga na sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka.
1: Ang payag ni Palace Press Office Attorney Claire Castro.
2: Nangayog pa sa ilo si Senator Erwin Tulfo, gato sa publiko

0: sunurot sanag pa rin nga drama karon sa Senado. Mato ni Tulfo, nga nanginaw to sabsiya nga unta madumduman sa mga senador nga wala sila pili sa mga Pilipino, aron lamang panalipdan ang ilang kaugalingon o mga kaalyado nga mga politiko. Girugang pa ni Tulfo nga dagang butang nga gikinahanglan nga tutukan ng Senado, inayunahon ang mga drama.
1: Kaya nga, I would like to take this opportunity now to apologize on behalf of the minority 11 to the public. It's been going on for several days now. We haven't done anything. We haven't been productive in the Senate and under this new leadership because we keep on talking instead of prioritizing bills and laws that will benefit the interests or it will benefit the public. We're only talking about the interests of the few of us, few members like Senator Bato na lawful ba na to chase him in the corridors, in our corridors. There was nothing wrong, and they said there was nothing wrong. Now he left the Senate, he ran away or escaped, whatever it is. We were talking all these issues, and it doesn't concern the public. We are here, our job is to craft laws that will benefit the entire nation, not to benefit the few, the privileged, the members of the Senate. We were not voted by the public to work on our own interests, our family, our businesses, our political parties.
0: Ang pamahayag ni Senator Erwin Tulfo.
2: Alas 6:20 na samtang kabalita na sunog ipasabot sa Presidente Kiko Pangilinan nga kinanglan una nga magtagbo ang mga membro sa Rules Committee sa Senado una mamindahan ang mga gabayan sa buwatan. Kini kalabot sa gilalisan karon nga sugyot nga online voting padto pa ni Pangilinan nga wa nagmeeting ang mga membro sa mao nga committee ba tungod kay wa pa man kini na activate karong prauna tungod kay nabakante man ang mga committee.
3: Sa committee system natin, dapat mag-meeting yung rules committee and make a proper referral, recommendation, and report. That did not happen because there was no constituted committee. Acting, wala pang inelect, acting chairman lang ng committee on rules ang meron. Wala pang members ang minority. Pero minadali. Biglang, and in fact, the exact words were, the committee referred it back to plenary. In the committee which has not been constituted, act. So the matter, that motion was with the committee.
2: And yet, ang payag ni Senator Kiko Pangilinan.
0: Nanginaut si Senator Amy Marcos ngaon ta magkahiusa na ang mga senador nga miyembro sa mayori o sa minoriya. Mato ni Marcos ngaon ta mahunong na sa hingpit ang pag-initay sa duha ka mga panig aron usab matutukan na nila ang ilang trabaho.
4: Sila ba yung nag-walk out? Sila ba ang meta pang mag-walk out? Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Titiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganun. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Hindi naman tama yung ganun. So magkakaukus pa, hindi ko sigurado. Supposed to be bukas, pero parang magkakameeting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon. Dahil para sa akin, gusto ko ng tutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat.
0: Ang pamahayag ni Senator Amy Marcos.
2: Alas 6:20 na sa mga nagtusab, nagtukaroon na si bagong alyansa mga bayan, Chairman Tini Casino, nga kilang lang mag-inhibit sa himoong investigasyon sa Blue Ribbon Committee ang mga senador nga nalambigit sa flood control project scandal. Matubo ni Casino nga kini aron na walay may tabong conflict of interest atul sa investigasyon.
5: Yung credibility kasi ng kanilang mga deliberation ay magkakaroon ng malaking duda kasi nga may conflict of interest. Ethically, ang pwedeng gawin ng mga senador na yan, kung talagang sila ang nahalal na member, they can, yung hindi sila magpa-participate sa mga deliberations, inhibit. Of course, the best is wag na silang maging part ng Blue Ribbon Committee. Kasi napakahalaga sa Blue Ribbon Committee, yung tulad ng sinabi nyo, yung integrity and yung credibility ng kanilang mga investigasyon. The least that they can do is to inhibit themselves. Pero yun nga, wag naman sana ang mangyari dahil ang may hawak ngayon ng Blue Ribbon ay yung mga sabihin na natin pro Duterte senator na ang imbestigahan naman nila yung kabilang side.
2: Ang payaga ni bagong alyansa mga kabayan Chairman Tiri Casino. Alas 6:23 ugaron sa Magnum Health Alert.
6: Magnum Health Alert.
2: Igos karon sa pagtuon sa Academy of Medical Royal College ang grabing paggamit sa social media sa mga kabataan susama nga delikado sa pagpanigarilyo. Sa pagtuon sa grupo migawas nga ang grabing paggamit sa social media pwedeng magresulta sa physical nga damyos sa usa ka bata sama na lamang sa mga samad. Kini labi na kung ilang awaton ang mga makita nga violenteng mga content ilabi na sa social media. Doon na usay grabing epekto sa mental health sama sa trauma. Dr. Nini, gagat ang mga ginikanan, nabantayan pag-ayo ang ilang mga anak o didaan sila sa sobrang paggamit sa social media. So, kaning, kaning proposed bill nga kung mahimo, limitahan yun ang paggamit, di ba? Sa ubang nasod, na naman, kato mga disaysa news po, boss, murag wala na.
0: Mga minor, di pwede.
2: Oo, di pwede. Dinisato, murag, wala man, murag...
0: Bisa mga bata, magdamsyo.
2: Puro mga gubot, mas politika na ito din. Nalimtan lagi ang mga importante itang mga dapat buhaton. Kay di sa Kongreso, gubot, di ba? Corruption. Pagkabot niya sa kwan, away gapon. So, amot asa ta mo purma ani, murag lisod kay nga ispilingon kini ato nasod karong panahon na. O galos ng tumaglo ng sinasyonal dito sa Bolivia. May grabe pa ang naitabong kagubot sa Bolivia. Diin na libuan ka mga tao ang nagprotesta batok silang gobyerno. Kinaroon ni pakalaog sa pwesto si Bolivian President Rodrigo Paz tungod sa gatubang ang krisis sa nasud. Gingong at tungod sa mga nga kagubot, migamit na og tear gas ang mga otoridad arumpugan ang mga realista nga paingon sa Central Square padulong sa palasyo. Samtang bisahad pa si Paz nga kuhaon o kuhaan na sa katunga ang sulan lakip na sa mga membro sa kabinete aniniisip pagpakita sa ilang pagatag dili sa katawan sa Bolivia. Simple ra kay buhaton lani. Awaton nila Pilipinas, unsay gimos Pilipinas kung nang gahi kayo ang mga official dini. Awaton nila, giyon sila nga kanang giyon naging trillion nga gisunod sa malita, giyon sila ang systematic magod. Kanabang murag planado ba? Kung saan, kinsay una mo pira, asalay panghatod, awaton nila. Aron na unsaon nga nung gahe dili magin mga puwas kining nasa to nga kaning mga gidudahan nga mga mastermind. O kay ila dito gani murag gamay lang nga bikil rally dai di ba? Sa ato dinhi murag naana na ba ang tao nga ang atong gobyerno mo na lang gini. O ang atong sitwasyon karong panahon na.
0: Sa Ukraine, gikundinar ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang gihimong pag-atake sa Russia sa Kyiv, Ukraine. Kini man gikamatay kini sa upat ka mga tawo nga kapig-o sa gatos ang samaran. Mato ni Zelensky nga kinaraang nga pinakagrabe nga pagpangatake sa Russia nga to kanila. Girugang pa ni Zelensky nga 90 ka mga missile, 36 ka mga ballistic missiles ug 600 ka drones ang gilusad sa Russia. Samtang gibutyag usab sa Russia nga ang ilang nga gihimong nga pagpangatake tubag lamang sa una pag-atake sa Ukraine sa mga kuna sa dormitoryo sa mga tinunan.
2: Alas ay sa 27 na karon sa atong magnum beses gilusag karon sa Pagcor kung Philippine Amusement and Gaming Corporation kung Pagcor ang 24/7 helpline nga nagtingwang tabangan ang mga taong nakasinati sa gambling related problems susama sa addiction. Subay sa Pagcor nga ang 24/7 National Problem Gambling Helpline. Gilusad kaabag ang Seagull sa Flock Organization Incorporated. Yung pinagi sa helpline nga 02-028-248-9568. Direktang makonek ang trained counselors alang sa confidential support o counseling. Ipasabot sa pagkor nga telwalang ang dula kabayan sa kalingawan apan sa uban posibleng magresulta kini sa emotional distress, pagkaguba sa relasyon, pagka-addict sa sugal o problemang pinansyal. Isaraan nga ang helpline maghatag dinaliang ayuda, psychological support o referral sa mga taong nagproblema tungkol sa sugal ingon man sa ilang pamilya. Ang simple rin ito ba gani? Haro mawala ang ilang problema. Ipaundang ang mga sugal.
0: Kana good.
2: Diba? Kahit kung naing sugal, na may mga sugal, alam sugal magigil, pero kung gula ang sugal, unsa may isugal sa mga sugarol. Diba? Kanang helpline nito na makatabang ng helpline kasi sila may nagpasugla sa sugal. Pero sa pagtabang nila nga, simbahan ka ni supak, diba? Niya karon naghanang nga buang. Siyempre, away ang asawag ba na kay ang ibayad sa kurinti o tubig para ispilahan, tuan, napili sa sugal. Kisa may nabulahan, ang pagkor.
0: Oh, gobyerno, gyapon.
2: Gobyerno, kaya sila may nagpasugla sa sugal. Lingaw-lingaw lagi, pero tungod na open man ko siya. Gawas kung lingaw-lingaw, katong na kwarta nga, tantalang 10 million sa inyong bank account ninyo, 5 million, so allow to siya nga, sige, sugal, inyong kwarta. Dabing uban nani,
0: Momao.
2: Ang uban mo nang nas gobyerno, manulis gyud para na isugal. Labi na kay kining sugal, mura ni drug addiction gyapon nga once maka-start ka, ganahan gyud ka murag mangita atang sugalan. So ang solusyon ani para nga way magsugal, ipasirado na mga sugalan.
0: Mao.
2: Para way magsugal. Kana mo solusyon, helpline pa kadya nga. Klaro makaay nga daghang kay kaaway nagbulag ang uban, naghikog kay ang kwarta nga ibayad sa utang napili sa sugal. So naghikog. So inana ang dagan. So walay kana helpline na dili na makatabang na. Kay imo man gitolerate ang sugal, so ang tao meaning legal siya. So anytime siya basta abli pa ang sugalan, pwede siyang musulod og magsugal. Question lang makadaog ba sa pirmi. Mas daghan ang pilde kaysa daog mo na ang sugal. Samtang sa forex rate ng usa ka US dollar na valor karon sa 61 pesos 43 centavos, Canadian dollar 44 pesos o 50 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos o 84 centavos, Australian dollar 44 pesos 3 centavos, 7 dollar 1 peso o 95 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 71 pesos o 52 centavos.
0: Samtang tungod sa nagpadayon nga kagubot karon sa tunga-tungang silakan, ang kasamtangan nga presyo sa Dubai crude oil ana karon sa 103.36 US dollar per barrel, kini mas sa taas og 0.42% kung itandi sa daan ini nga presyo nga ana sa 102.92 US dollar per barrel. Ug karon sa ato Magnum Entertainment. Giangkon sa TV host sa singer nga si Karil nga dili siya matag-adlaw nga ga-shampoo. Mato ni Karil nga mo iyang ginahimo ang pagpa-check o pagpukunaog nga pagpasimhot sa iyang nga ulo kung wala ba kinibaho. Gawas ni ini, gibuti ang usab ni Karil nga dunay higayon nga matulog siya nga basa ang iyang nga buhok aron mas maayo nga lantawon ang kulot ni ini.
7: I've learned that I don't have to shampoo my hair every day. So that's one thing. And then parang it's always nicer the second day kasi the day it shampoo. But then it's always a joke na baho mo or whatever, your scalp. So in the morning, I always ask Yael to do an anit check for the smell. Aside from just the products that you use. But ako kasi, through the years, my one bad habit, or according to others, and I'd love to check with you if this is okay, I sleep with my hair wet sometimes because that's gonna give me the perfect curls. Yeah, kasi diba yung lumang kasabihan parang, well, baka sipon? Ano ba yung sinasabi? Pero yun talaga yung perfect kulot eh. Pag natulog ka na, basay. For me ha, pag gising mo, laki ng hair.
0: Ang papahayag ni TV host at singer nga si Karil.
2: O ganoon sa Magnum Sports, sa kadaog na lamang ang kinanglan sa Oklahoma City Thunder aron na makambi nila kung makabanti na sa final sa NBA. Kinihuman na pilya sa Thunder ang San Antonio Spurs sa Game 5 sa score 127, batok 114. Sa nagparang Western Conference Final, mayroong ulo sa kadaogan sa Thunder si Shai Gilgeous-Alexander. Sayang 30 puntos, 2 ka-rebounds, uksiyam ka-assist. Inabagan sa 20 puntos si Alex Caruso. Samtang ang napalot ng Spurs, kipangalan ni Stephen Castle. Sayang 24 puntos, inabagan sa 20 puntos si Julian Champagne. Mother Bunny Gilgeous-Alexander nga ang dula kaganina. Alang kaniya, dili mapinakamayong sinugdanan sa basketball game. Sayang karera apan mayo na lamang na nga mibawi ang ilang team.
8: We just played to who we were tonight. I might have had the worst start to a basketball game in my career, but the group held it down, kept us in the game. Somehow we still won the first quarter, but that's just a testament to the guys in the locker room. Oh, I've been saying it all year. We're a group of 1 through 15. No, we wouldn't be this deep in the season without the guys, everybody on the team, and it just showed again tonight. We made adjustments after last game. Yeah, I think we just applied what we learned, and that's what a series is about against a really good team. You got to just try to get better.
2: Ang payag ni Thunder star Shai Gilgeous-Alexander, doktor dinhi. Ang Game 6 sa Dulaon sa home court sa San Antonio Spurs. Di na doon na sila usa na lamang kadaog chance aron na makabawi sa serie o gamadala kini sa Game 7. Mga aksyon nyo na bati itong kompleto detalye sa itong balitang Magnum Malakarong Adlaw Merkulis sa Mayo 27, 2016, sugkaroon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, ikatulong hugna sa Magnum Presyon Tabang, itunol sa mga apektadong empleyado sa Sanjay Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental, sa National Malacanang nagkuminto sa parayang kagubot sa Senado. Sa itong Magnum International, kagubot sa Bolivia, misamot pa karong panahon na. Sa itong Magnum Beses 24/7 helpline nga mo atubang sa mga nakasinati sa gambling related problems kilusad sa pagkor. Sa atong Magnum Entertainment TV host at singer Karel miyangko nga dili matag-adlaw gas shampoo. Og sa sports, Oklahoma City Thunder ipili ang San Antonio Spurs sa nagparaang NBA season. Mga eksyon, timalaw sa gawas ng katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman. Hang tunog mga kini, ang inyong mga tigbalita. Magnum Joel Jacobo.
0: Ug Magnum April Borja.
2: Kapas sa mga newswriters at Ching Interina, Lander Delgado, og news manager, Aylena Corin, din lamang sa balita o serbisyo.
0: Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hang tunog mga, din lamang sa balita o serbisyo.

0: for Extra with McSaver Sulit Busog Meals.
1: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with napuro. Ani ana ang mapalingaw sa inyong gabi.
2: Let's get ready to rumble.
3: Magnum Hit Sika
4: with Magnum Mental.
5: Alright, mayong gabi ganyan tanan mga Magnum friends na tumaking sunan nga na minaw. Karong gabi na. O sa tanan mga kaigsunan na to di nga nakatsunin karon sa tong programa Magnum Hit Sikat. O sa mga kaigsunan nga nangapi, apangapi. Katong nangaon, mayong pagpangaon. Sa mga kaigsunan sa nato di nga kamulopag hungit-hungit in taon. Balag ka ng ginagmayang pagkaon, hungit-hungit at least mabusog. Sa mga Magnum friends nga nakakaroon diya sila mga panimalay nas kusina. Wala, sige, um-um lang mo diya. Kaon lang. Sa mga igala nga kamulugluto in town, wapaman naluto kay kuhan man, hinay man ang gasol. Hinay man ang gasol. O sa mga kaigsunan sab nga nagbiyahe, amping lang kanunay sa imong biyahe nga di ta mga hiyagum sa mga disgrasya. No, kay maton pa daw karon, wet daw ko no. Pagbasa ang dalan is wet, slippery when wet. So, kwan, delikado. Pero og sobra ka basa, okay na, dili na slippery. Kay kanos aba mahimong slippery when wet? Kung wet ra siya, alang-alang ra siya nga pagkabasa. Pero og basa kaayo, adi na siya ingon nga slippery. Kabalo mong ano, unsay nakakos nga nung ligyas ang dalan kung basa, kung alang-alang pagkabasa. Kanang abog, monang nakapakos og paligyas. Pero og hugasan ginimo og maayo, grabe nga hugas lugar nga walang abog, kanang dalan, bisang pagwet na, di na siya ligyas. Ha? So mona siya. Pero, di gid madala, ligyas gihapon kung di madala og limpyo. So slippery when wet, unsa nga klase nga pagkawet? Kung alang-alang nga pagkawet. Pero imo nang gi brasan pa nimo, buan gimrimo, buan pa nimo mayo, adi na siya slippery. And depende sab sa surface sa imong gi kuanan. Kung ang dalan gani hamis kayo, kana ligyason gud na. Ligyason gina siya. Pero rough road o baka kining asfalto, kanang mga asfalto mga kisunan, usag ina kanang pagbason gini mo nagmaayo nga limpyo nga dil, wala nay abog, wala nay kanang dust, wala nay kining lapok-lapok. Sa pagbasa kayo na, di na siya ligyas. Okay? Pero og kanang alang-alang, ligyas gyud tungod sa abog. Sa nga lapok-lapok mga kisunan. Ha? Dayon tuod, makabantay mo kanang asfalto. Kung ang asfalto bitaw nga ginabutang diya sa kalsada, makapatsada siya sa dagan sa sakyanan. Bantay gininyo na kanang dalan nga naay asfalto o dalan nga walay asfalto. Obserbahi gay ninyo unsay diferensya. Kabalo mo unsay diferensya? Ang dalan nga walay asfalto, purely lang nga simento, grabe kakurog imong dagan. Tungod kay kanang simento, di man niya ma-plain gud niya, flatten gud niya o kuan hamis kay nga paka-surface. No? Nagi burot-burot. Nagi kanang kuan-kuan. So, dili gud lugar. Ano, kurog-kurog kanya tungod sa mga ano, mga dili even o dili patas nga paka-plat sa simento. Pero butangi kayo nag-aspalto. Ang aspalto makatabang pag-soften sa kining, ano, ma-flatten gin siya. Tarao kayo ninyo, observe kayo ninyo, diba?

0: Ili kay kurog pag nay asfalto. Smooth kay inyong dagan sa inyong sakyanan pag nay asfalto. Pero wala, kurog-kurog kayo. Okay? So muna nakasada sa asfalto. Ayan, so mga kaigsuna na to dyan, natawad-tawad sa tuwang kwan ha, knowledge is power. Standby sa tong dugang mga informasyon. Nakip sa tuwang, bigin. Nagnigawas naman yung mga memes lugar karon o nga nag-walk out ang mga senador. Na nanggawas sa mga memes, dagang kayo, nag-walk out mga senador. Gihimuag kingkoy, gihimuag salida, gihimuan o kanang drama. Nag-walk out, the walk out senators girl. Ah? Grabe gid ah. Nag-walk out man sila. Walk out ang mga kwan kay tungod wa sila ganahin na kayo sa nagapanglihok na sa Senado. Ah, walk out sila. Na nanggawa sa Facebook, pilting daghana. No, mga kita na ito, mga kiksunan, mula binuangan na tanan. Ano to, Facebook, puro naman po na binuang. Ala, sige, bahala na mo di. Okay, so balik taon niyo tatawad sa tuwang Magnum Knowledge is Power with Magnum Tagna-Tagna Question. Unsa itong pangutana, standby niyo tatawad bigala. Sempre itong topic mga kiksunan para sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Kinilingya po ng banggita na buipa sa panahon ng Homo sapien Magnumenso kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro magubanuban hantod sa mga alas 9. Balik manam sa pipila ka mga pahinom na mga kiksunan sa tuwang oras alas 6:55.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Magnum Radio 99.9. News and music. News and music.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Ay, hala. Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: kining makatubag sa atong pangutana. Da sige. Hop. Dargo na dahin tamigala niya. Paghuman anig matag na andritso, way problema ni. Pero og dili, murag kuan gyud ni. Delikadong kahimtang ani. Sige, unsa ba daw kuno be mga magnum friends sa tubag nini? Tawag lang ha. 0917-716-1899. 0908-820-6211. Okay. At sa baday ang kuna ni. Kansa about sumani. Magnum mincho matawag ta ko pero wala kulod ano. Pwede na ka makitawag. Pwede na ka makitawag para nakay kuan nakay ano. O sa nakay at least ingnon na nimo nga sa boto na nimo nga sir. Ana tagaan ng tikag kuan sir. Good evening, Magnum Mincho. Good evening, sad. Gikan ni Yani Santiago. Apo din ni si Madrid. Uy, kunsa man ni kwan? Apelido ni muning Madrid o pangalan? Kay ang nakabutang Madrid, Kiardoman. Basig imong pala pangalan lugar ni. Sige. Si GMGM, good evening kuya. Mayong pagpaminaw diha. Last update kang Kiara di ay. Nga nasa Opol, Misamis Oriental. Dayon si Dondon Maghanoy nga nasa Gusa. Good evening, good evening, good evening. Hello Magnum Mincho, hello sad. Si Kini, I'm sure mutawag man sab ni siya karon. Nag-hello sab siya. Sige, yun sa may atong kwan di aron, sa may kinsamay makatagnaan ni ron.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubag.
0: Good evening po. Good evening, sad.
1: Tagna.
0: Good evening.
1: Tagna question.
0: Hello kang Rosalina Lazar. Kang Lemon Ma. Hello, magandang gabi sa tanan. Sagol na nun. Magandang gabi sa lahat. At sa lahat ng ating mga kababayan.
2: Kababayan. Yung mga kababayan. Para sa inyo mga kababayan. Ako ay nandito upang kayo naman ay mabigyan ko ng serbisyo. Sa hirap at ginhawa, hirap para sa mahirap. Da.
0: Grabe na ganyan.
2: O babayan! Anong pangyayari mga kababayan? Tayo naman ay nasa majority. Bakit kayo nag-walkout? Minority, bakit kayo nag-walkout?
0: Ay. Grabe kayo daghan. Usahay, mahinay mahitabo diha sa Senado. Tanang magic. Ang uban kayo maingon na. Grabe kakuha ng Senado. Pero kung imong tanaw ng Senado, mga kaisulan, grabe ka-toxic. Grabe gigay ka-toxic. Kung ikaw, Senador, magpuno ka diya sa ka-stress, gin maayo. Kay kontra ni mo, o kaatbang sa politika, grabe man daot ni mo. Bogi, o di ikaw, wakay peace of mind. Wakay peace of mind. Kay adlaw-adlaw mo, sikita lugar, ana. Hindi na utay. Although pag-abot na sa plenary, dito plastar, pag-speech na sa isa, dito na dayon, bira na saan. Grabe sa kainin niya. Ala sige, bih, kung sa may itong tubag, ano, latulat ng taan ni Kinsay makatubag. Hello, dasab, dahil kang Alberto, may nga pagpaminaw diya, ha? May pagpangaon ni mo diya, sir. Nangaon daw sila o kanang mani. Okay. Sige. Si Justin wait lang.
1: Tagna question.
0: Unsa naman ni daghan makigapanggawas ani atong

0: mga offer sa on. Oh, nyan na. Risa tabi, sikit sa ningga tuba, adilit na yun. Sige, tawag mo kwa mga kiksunan sa itubag sa tong pangutana. Balik ko na to ang atong pangutana mga higala ha sa to ang karon tutulo ang nagaaway ang usa ilang gipatay. Ano ito? Tutulo ang nagaaway ang isa usa lang gipatay. Grabe ni. Patay. Ayon sa investigasyon, ang suspek ay nakawala at ang suspek ay dumalo sa isang birthday at hindi nakilala kumain ng cake. Pagkatapos, ang operatiba ay pumunta sa isang handaan at yung operatiba naman, yun din ang nag-slice ng cake. At ang nangyari, ang suspect at ang operatiba ay nagkanta ng happy birthday. Ayon sa isang ali, hindi raw nila kilala ang pumunta sa kanilang birthday. Kaya nagreklamo sa barangay. Ha? So wa na gitay mahimo ani ron lugar. Natulat ng gataan eh. Ayon sa investigasyon, ang biktima ay hindi naalala ang kanyang pangyayari kung ano ang nangyari, kaya't hindi niya alam kung sino siya. Ayon sa kapulisan, nung mangyari ang krimen, nandun din ang kanyang syota at napag-alaman na ang suspek sa krimen ay ang syota. Ayon sa tagapagsalaysay, wala kang kwenta. Anyway, sa itong panaguban may galaw niya tatabi. Kinsa ba kayo makatubagan na itong pangutana karon? Para sa tuang magmumatagna-tagna question, tutulo ang nag-aaway ang usa ilang gipatay. Unsa daw kana? Sa inyong pananaw, basig makatagna mo. Ug kamo ang maka-jackpot 100 pesos load ang inyo. Pero og dili, wala gihapon. Salamat na lang. Oh, salamat na lang inyo. Shout out dayon. Kinsa ba ka ang maka-shout out? Kinsa ang makatagna o kinsa ang maka-shoutout? Sige, tanaw na to. Tawag lang mo 0917-716-1899. 0917-716-1899. 0908-820-6211. 0908-820-6211. Okay? Tutulo ang nag-aaway ang usa ilang gipatay. Unsa man daw na. Lain man yung mura mag... Patay-patay man imong magluminsyo. Depende sa pagsabo. Dahil napag-alaman na ang suspek at saka yung biktima ay iisa. Ang nangyari, umamin ang biktima na siya pala ang pumatay sa sarili niya. Ano ba to? Wala tayong kwenta. Ito ang ating programa. Soka. Ito ang ating programa. Soka. Lunes hanggang Biyernes. Walang kwentang araw at programa. Huwag na kayong makinig. Kayo lang ay matatawa. Sa soka. Ay, gas, abil gas. Nag-uula. Soka. Unsa ba kay tubagan niya tuang pangutana mga kiksunan? Hala sige, larga bula.
1: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.
0: Why na minaw, mga kisulan? Why na minaw sa tong ayo? Ang programa, Investigasyon at Krimen, lulutasin ang ating programa, Soka. Alaka. Wagyod. Balik na lang tabi. Nanya taon-taon, basig na apay makatubag. Sa itong pagbalik, mga kingsunan. Kung kang panatumigala, basig na yung makakolor na ito karun. Sa ito ang parang-uban sa itong magnum hit sikat, magnum tag na question, ha? Okay? Okay, saman. Okay. Sa itong pagbalik, ito na sa 7:26.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9. News and music. News and music.
4: Galabad ba ang imuulo? Gapanglospad? Galuya? Walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik, mag-Mighty C, aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
7: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Lodi ay kang Jaden Misarte. Sir, salamat. Salamat sa pag-shout out. Okay. Kang bro Rini MJ. Magandang gabi sa mga kiksuna na to diha nga naka-monitor pinagi sa ilang cellphone. Nag-live daw sa Magnum Radio. Okay, salamat. Jeffrey Season, sir. Ako tubag anak, sir, kay Barko. Ha? Ah, dili, Barko. Napo, sumani. Sumani. Lahi man eh. Message request man eh. Sa... Si kini, si... Jilly May. Sir, ako tubag anak, sir, kay basketball. Nope, dili basketball. Ali Gagkagas. Sir, ako tubag anak, badminton. Ah, kay duha. Tulo. Kay gipat yun. Ah, tama po. Okay, gapon. Ibulad ako no sa badminton, gapat yun.
1: Uy, huna-huna.
0: Pero dili badminton. I'm so sorry. Sa paman eh. Sir, basin Julie na. Sa muka sabi niya eh. Sir, basin Julie na. Samok man mo eh. Ayan yung tubag oh. Sir, tawag na lang ko unya pong naanay tsada nga hint. Haha. Sige, tawa. Makuan rapog ka. Basig mo unhan rapog ka. Sa pamilya. Nay, asa ni? Amon ni kanina. Sa Francis Dalman, sir. Good evening. Ako tubag anak kay... Dili. Ay, sa. Mabilong ba ang kwan? Bibi, may gabi eh.
2: May gabi eh. Magmamiss
0: ko. Na, na,

0: Oh, nakatubag na kagabi?
1: Aperme man ko palpak.
0: Aperme palpak, kaloy po sa boy. Oh, sige, basindig makatubag na kakaroon. Sige, ang sama ni mong tubag.
1: Kanang, nagdulaog dart.
0: Dulaog?
1: Dart.
0: Dart? Oh. Ah, dart. Final answer na?
1: Final na.
0: Final answer, dulag dart is...
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Dili dart. Sabay, shout out. Na-shout out ni Mama Baby.
1: Shout out sa tanang listener sa Magnum.
0: Nora.
1: Nora. Salamat.
0: Sige, salamat. May gabi, Idya. Bye-bye.
3: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: Okay. Asa mo to? Francis Dalman. Sir, pwede siguro ako tubag basin shooting range. Shooting. Asa? Di mo siguro, na may sports? Na may sports nga ka ng pana. Oo, oh, nagyapon. Sports gyapon na. Shooting ba? Mayo ka mag-shoot. Ay, may mag-shoot. May ka mo kung pusil. Namang gyapon yung sports, ana. Di ba? Oo, nagyapon yung pa-contest, ana. Bilong gyapon di ay. Pero dili. Shoot na ko na. Dili na mo. Sige. Sige, balik ng taman lamang pipila ka mga pahinom na makisunan para sa dugang mga pag-update o tubag sa itong pangutana o sa itong mga informasyon para sa itong Magnum Knowledge is Power. Kaban si Magnum Mencho kumaktulan may galang at ang tangi lang atong Magnum News Alert niya alas 8 mga kiksunan. At ang oras alas 7:56.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, wala sa 8 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa. Giagat ni Marilyn Chavez ang corporate communications head sa Sipalco ang katawan nga i-contact lamang ang ilang hotline o kaha magpadala og mensahe sa ilang official Facebook page kung ugaling dunay mga katinawan sa ilang mga bill sa kuryente. Mato ni Chavez nga kiniaron dili na sila personal nga mobisita pa sa ilang buhatan.
4: Dili na sila actually ang katungnay uban nga gusto nilang ma-verify ilang billing. Dili na kinahanglan mo atong opisina. Dili na nila itawag lang sa atong hotline numbers. Ang importante lang gyud ang contract number, pangalan dayon sa registered customer o address. So pwede rin nila itawag sa opisina, ilang i-message sa among Facebook, no, sa Sipalco. Kay para ma-verify na mo kung unsay status kay nakalinya man na nakarecord record muna sa atong computers ang ilang monthly consumption for the last pila ka years, no? So, maklaro diretso ko na increase. Unya, matawagan dahil sila sa mga taga-billing department na to.
3: Ang pamahiyag ni Marilyn Chavez ang corporate communications head sa Sipalco. Samtang nagtuo si kanhi Senator Franklin Drilon nga mamahimo nga dalawon sa Korte Suprema ang issue karon sa online voting sa Senado. Mato ni Drilon nga kiniaron magiyahan ang mga senador og dili na usab mamugos pa ang mayorya nga himo ng online voting ilabi na sa impeachment trial.
5: Ipipresenta ulit na ang majority ang proposed amendment at ipipilit na pagbobotohan sa Lunes bago po mag-recess. At yan po, nasa minority yan, how to prevent a vote, employing parliamentary procedures and techniques in order to prevent a vote. And ultimately, if they do not succeed, bring it to the Supreme Court. We assume that the vote will be to approve the proposed amendment.
3: Ang pamahiyag ni Kanhi Senator Franklin Drilon. Karon sa tong Magnum News Hunter, ordinansa nga anti-gender-based sexual harassment giplastar na. Sa balitang serbisyo, anaya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Gisugyot na mapatumana ang ordinansa kalabot usaba sa pagpakgang sa warpang mga harassment sa ikabutiyag nga gender-based sexual harassment sa public o private nga mga spaces sa sa tung siyudad na kinibusa sa Committee on Women and Family Relations ng chairman ni Konsehal Des Dahino sa sawang deliberation

0: Anyways, before sa tamagbagdom knowledge is power, dayon ato sang ibalik atong pangutanak alang sa tuang tagna-tagna question. Ang pangutana nato mga kiksunan is tutulo ang nag-aaway ang usa ilang gipatay. Oh, sumo lugar ka na. Atong pangutana, ang hint nato mga kiksunan, gamit ni siya or butang. Pwedeng magamit sa sports, ana. Ay, of course na magamit sa sports mga kiksunan. So unsa ni nga klase sa sports? O unsay naa ana nga butang? Oh. So mo lugar na. Ang once again usbon nako, tutulo ang nag-aaway ang usa ilang gipatay. Unsay tubag ana? Okay. So syempre diri sa dayta may igala para sa tuang knowledge is power, ginagmay lang ni nga mga isgutanan karon mga kiksunan, ano? Isgutanan lang ni sa tuang mga panghitabo sa tuang palibot mga kiksunan karong gabi una. Alright, dari sa tuang Magnum Knowledge is Power.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Atong isgutan ang topic about sa kaning walkout issue. Walkout issue. Kung makita nimo sa atong picture karon, nakita na to ang kining mga senador. Nag-walkout sila atol sa Senate hearing. Okay? Pero unsay kuan ani? O unsa bay ano ani? Ato sang isgutan kadyot ano. Kay atong dili kani ang atong ano iano ha, taga i-focus. Okay. Atos ang ikuan ng background. Nga namang nag-walk out sila. Bakit sila nag-walk out? Ah, sige, gamay lang nga info. Kung makita ni mo base sa itong picture karon ano? Picture na. Mga minority black members. 11 sa kabok. Pero naiusani nagpabilin sila. The minority black members nag-walk out sa issue. Panahon sa Senate hearing. Ang nangunaan ni sa kuan si Senador Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, and the minority black. So, unsay kuan ani nahitabo? Nagsugod mangkod kini sa kining sa dihang nasa Senate hearing mga kiksunan. But, led by Senate President Alan Peter Cayetano aron sa pag-push sa proposal ni Senator Rodante Marcoleta sa amindahan ang rules o Senate rules. Unsay amindahan? Ang rules nga dili pwede mag-appeal ang usa ka senador via virtual. So karon ang gusto ni Senate motion ni Senate Marcoleta mag-amyenta og Senate rules. Magtugot ta karon og mag-appeal sa Senado ang usa ka member sa Senado, senador sa hearing via virtual ana. So nag-motion si Senador Rodante Marcoleta. So di s'yempre ni kuan po si Senator si Senate President Cayetano. Body na yang ni Kabutiag. So, let's vote. Ano da yan? Let's vote. Ang nahitabo, pag let's vote, unsa so, pagboto, ano rin, ng lakaw naman. Nang lakaw naman. Ang 11 ka-membro sa minority block, nang lakaw kay nang walk out. Nga naman, kabalo man sila nga pildi sila sa botohan. Kay 13 kabuok ang majority, 11 kabok ang minority. So pag ingog let's vote, wala na. Lakaw na. Pildi gyapon sa voting. So mauyunan lugar gyapon si Senador Bato sa virtual, pamaaging virtual sa hearing. Nahitabo, nang lakaw sila. So mo na nagkuan din sila. Walkout issue. Ano lang na ha? Di na atong focus karon na. Kaya itong itopic mga kiksunan, doon na po yung mga panahon sa atong history sa Senate in the Philippines, ano, sa Senado.

ing ana gyapon nga mga history nga mga panghitabo. Natong February 1949, Senate crisis na to. Usa ka dramatic nga resolution regarding sa corruption nga charge against Senate President Jose Avelino. The minority senators nga nagkuan sa nag-over sa session hall, which is si Avelino nag-attempt to overrule nga proceeding, pero nahitabo, na-struck. Nag-walk out ang iyahang mga allies sa mga nasangpit lugar nga, no. So nadagan mga panghitabo gyapon, no, sa mga walk out issue, no. Anyadto pong September 16, 1991, Philippine Senate nagbutuhan sa kanang pag-reject sa Treaty of Friendship, Cooperation and Peace. So, usa sa mga historic nga walkout mahitabo nga tungod lagi aning tugutan nato ang mga Amerikano military presence diling magbutang sa airbase din sa tuang nga nasud. So mo lugar ka na naikop na ay kining voting nga nahitabo. So na ano lugar ang nahitabo is nag-walk out ang 12 ka mga senador. So mo lugar tong nahitabo. So kuan ka ayo, no? Daghan di pang hitabo mga kaigsunan nga ni nga mga issue pa hitabo. So di na ako i-tackle tanan kay perting daghana na. Niatong 2001 katong impeachment nga nga Erap Estrada. Ang trial walkout di siya nga issue during January 16, 2001. Panghitabo sa impeachment trial sa kanhi Presidente Joseph Estrada. Ang senator judge nga nag-vote og 11-10 against sa opening sa controversial nga second envelope. No, kay kani magong second envelope. Diri daw nakabutang ang mga dokumento na kung asa na ay kanang mga daghan bank nga sulod ang kining ano mga timaan nga mga document about sa corruption. So mulugar ka na. So namong protest ang mga boto, then ang Senate President Aquilino Pimentel nag-resign sa iyang post isip president. Nag-walk out sa session hall. Gisundan sa blind siya ni Senador Lorin Ligarda. And then uban na wala na unbot na unsa. Wala na nahuman. Nag-walk out. So grabe yung issue gyapon to, no? So resulta dramatic walkout na broadcast live. Daghan kay nahitabo ng mga sari-sari nga komentaryo sa mga tao. So nagka-baton og EDSA revolution, na ni public frustration, na suppress god ang evidence. Okay? So nahitabo mga kisunan. So mo na mga insidente nga mga ano nga mga kanabitaong kining ano ni nahitabo nga mga walk out incident. Actually I want dili ko mag comment sa ang kinimanggong rules dugay na nila nang ginasunod nga rules. So, bawal gyud ang pug sa usa ka labi nag-ingani impeachment yung topic yung ganung topic. Dapat present gyud ka diha sa Senado sa mga rules. So karon gisugyot na pwede daw ang usa ka senador nga bisag wala diha baya ano lang siya mo appeal. So nigmotion dayon si Senador Marcoleta. Nani ingon din si Senate President, okay, let's vote. Kitsay mo sugot. Siyempre, ang 13 ka mga senador majority na diha. O di magdaog sila. Ang nahitabo ng lakaw dayon ang minority. Kabalo man sila nga pildi sila. Okay? So mo na nga nahitabo nga nag-walk

Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Okay, balik tayo sa ito ang programa karong Magnum Hit Sikat sa atong pagpadayon migala para sa ito ang Magnum Knowledge is Power. Ug siyempre, before pa tayo magpadayon migala, tubag lang si kinsang gusto mo tubag para sa ito ang pangutana. Tutulo ang nag-aaway ang usah ilang gipatay. Ang atong hint ani mga kigsunan, gamit or butang sa sports. Ayan, wala siya mga higala. Okay? Sa itong Magnum Knowledge is Power.
3: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Sa panahon ngayon, hindi na natin maiintindihan ang mga nangyayari sa Senado. Instead na mauuna sana dapat yung flood control project na issue. Ngayon, natatabunan na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mas lalong nagulo na ngayon ay may warrant of arrest ang isa sa mga senador. Nagkakagulo na. Dahil ang isa sa mga senador, si Senador Bato de la Rosa, it is may warrant. Ngayon, ang gusto naman ng majority, ayaw nilang magpadakip ng warrant from the other foreign court. Gusto nila, ang mag-issue ng warrant is yung local court. Yung atin talaga, yung sa Supreme Court natin. So, mo lugar ka na ang kining ilahang gusto. At siyempre naman, ako naiintindihan ko rin yung side ni Senador Bato de la Rosa. Ba't ako huhuli ng example lang, Amerikano? Ba't huhuli na ako ng Amerikano? O kaya huhuli na ako ng taga-ICC? Ayoko. Diba naiintindihan ko rin yung side ni Senador Bato? No? At sa pa, naiintindihan ko rin yung side ng NBI. Kasi ano lang sila eh. Sumusunod lang sila sa mga ano ng mga pabalakad. Yan. So, bakit nag-walk out? Kasi pag sasabihin mo mag-walk out ka, ibang ibig sabihin nun eh. Minsan may ibig sabihin nun. Minsan ayaw mo na yung nangyayari. Yan. Pinapakita mo na ayaw mo na yung nangyayari, kaya nagwo-walk out ka. Ayun. Minsan din naibot-pasabot nga di lang ka gusto nga ma-involve sa mas grabe. Kaya nag-walk out ka. Nga grabe nga mga panghitabo. Meron ding sinasabi pag nagwo-walk out ang isang tao. May impressing na gusto mo nang tapusin pero ayaw mo nang makipaglaban, parang ganun. Quit na kasi nagwo-walk out na eh. Kasi alam naman ng senador, ng mga minority bloc, na matatalo sila sa botohan sa motion ni Senador Marcoleta na hayaan si Senador Bato de la Rosa na mag-join sa Senate hearing, sa proceedings sa impeachment trials, kuya, o kaya ano, internet or virtual. So, sabi ni Marcoleta, na i-amend natin yung rules kasi yung rules nila dapat kayo lahat sa Senado, lahat mga senador nandiyan kayo, present kayo eh. So muna mga kiksunan. Og sa ato ang naagihapoy ka kahitabo no sa una nitong panahon lugar sa February 1949. So usag gihapon na ka mga panghitabo nga nag-walk out. Ng mga walk out issue no. So, kang Senate President Jose Avilino. sa ito pong September 16, 1991. Grabe. So walk out gihapon nga isyo sa history, no? Dayon na kaning sa 1991 medyo murag dako-dako ni nga naman kasi ano eh ayon sa kanila i-reject nila yung pagpamalagi sa Amerika nga mag-basement yung basement sa Amerika magbutang diri og basement din sa nasud. So tungod kay ano naman dinay natabo nga ang Senate President Jovito Salonga nag-walk out. Okay. Dayon uban pa gyud nga panghitabo sa panahon ni Erap Estrada tong impeachment trial. Oh, trial walk out issue gyapon. Ni President Joseph Ernesto Estrada. Ang senator judge nga nag-vote 11-10 tungod anang controversial nga second envelope. Na. So mo na mga kaigsoonan. Ay. Paano ba ito? Hindi naman ito maano to sa Senado. Hindi mo mapipigilan yung minority block na walk out. Okay? So salamat kaayo kaninyong tanan mga kigsunan sa tanan nga na mati karon. Nga naminaw sa ito ang mga presentasyon. Gusto nato makuan kaysa ning makatubag ani itong pangutana karon. Itong pangutana mga higala, ang tutulo, nag-aaway, pero usa lang ilang gipatay. Unsa man daw kuno na mga kigsunan. Okay? Tanaw nato kinsay makatubag para sa itong pangutana mga kigsunan. Nining takna sa ito ang magnum na tagna-tagna question.
0: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
2: Ang tutulo ang nag-aaway, ang usa ilang gipatay. So ano ito? Ang tatlo ay nag-aaway, ang isa sa kanila ay pinatay. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay ating sasagutin. Sinong makakasagot? May 100 pesos nga load tayo. Ibibigay. Okay? Ang hint na to mga kigsunan, kinsa baka makatubag. Gamit sa sports. Okay? Kinsa baka makatubag ano itong pangutana. Natulat pa ta, basig na yung manawag mga kigsunan. Kinapa may gamay ng oras. Basin daig makatakan. Ang ilang gipatay ang taong bayan. Gipatay ang taong bayan. Okay? So, ayan o. Sa picture natin. Tinatopic natin. Flood control king. Sino? Sinong flood control king? Si Saldico? Sino tinutukoy? Baka si Saldico yung tinutukoy yan. Alam, magandang gabi, maying gabi sa tanan mga Magnum friends na ito na nakatunin karon sa itong FB page Magnum Live. Thank you so much mga kigsunan sa tanan mga nakatunin niya karon may gala. Hantod sa ito nga panag-uban na nining gabi una. Okay? Hantod sa ugma. Oo, sa itong so may light lagi na ito. Good evening Magnum Mencho, watching from California. Otherfit, Uygab. Maayong gabi, Magnumencho, nga Ma'am Dirama. Good evening, Ma'am Dirama. And sa mga Magnum friends na to diyan nga naminaw karon lang ning mga panahon na. Okay, so natin igong oras. Oh, so midnight na to, magbye-bye may gala. Salamat kayo sa tanan nga naka-tune in karon. Salamat sab sa mga nakapaminaw, naka-view, nag-comment. Okay, salamat kayo sa tanan mga nag-comment din ha. Sa itong FB page o TikTok live o sa ito ang www.magnum999.com. Salamat kay kaninyong tanan mga kigsunan. Kinilingihap po ng banggiitan na buhipa sa panahon ng home sa Pin Magnum Mencho Kabaktulan. Liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless! Bye-bye!

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 9 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa, nagtuo si Integrated Bar of the Philippines kung IBP Misamis Rental Chapter Board member, Attorney Robert Maestre, nga sayop ang gihimong nga pag-walkout sa mga miyembro sa Senate Minority atol sa isgutanan sa online voting sa Senado. Mato ni Maestre, nga unta ini nag-walkout, mas maayo nga gidebatehan na lamang sa mga senador ang maong isgutanan.
3: Una, karon kung labali naman ang panahon, dili matapos sa ila, dili na po sila ganan, dili untana in ana ang karap. Kaya ato ba na sila gihan, dili bayan na nato sila. Para kay, you know, in adversarial get to appoint in doctor, magdibate sila. Ibingado lugar mo, amok, alta mo, dili in ana. Parang kaayo ka na para sa ako, personal na opinion.
2: Ang pamahayag ni IBP Misor Chapter Board member Attorney Robert Maestre samtang gibutyag ni Department of Justice kun DOJ Secretary Frederick

and more power sa Magnum Radio 99.9. So muna to, mga Magnum friends, ang suliran ni Didang. So sa may mahatag ninyo nga tambag para sa iyang suliran, i-text lang na sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And stay tuned lang gihapon mo sa atong programang Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, alas 10 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa, gibutyag ni City Councilor Eric Salcedo ang chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseyo sa Dakbayan gamukunhod ang bayronon sa kuryente karong nga Hunyo ning tuiga tungod usab kini sa konsumo sa kuryente karong bulan sa Mayo. Apan mato ni Salcedo nga kung galing doon na pagyahapoy mga problema sa bill sa kuryente, mamahimo nga dalaon kini sa buhatan sa Sipalco aron masusi.
4: Kung magpa-install tao solar, kailan lang ba mag-permit sa OBO?
5: Yes, Mr. Chair, according to our joint memorandum agreement between the DOA, DILG, and the DPWH.
3: Samtang nagtuo si ICC Assistant to Counsel Attorney Ross Tugade nga kinahanglan nga himon nga tataw sa gobyerno sa Pilipinas ang baruganan ni ini sa International Criminal Court kon ICC. Mato ni Tugade nga kinitungod kay daggan ang nalibog karon sa matuod nga baruganan sa gobyerno sa Pilipinas pag-abot sa isgutanan sa international law.
6: And the logical thing for the executive to do, the president as the chief architect of foreign policy, faithful execution of the law, is to abide by an outcome that will actually result into respecting our human rights obligations. Don't think I need to articulate further what that outcome would be. That's a very accurate observation that it seems that the executive so far since the arrest of President Duterte has kind of not made quite clear and firm ano ba talaga yung basis honoring these warrants. And equally, I think the executive should make this very, very clear.
3: Ang pamahayag ni ICC Assistant to Counsel Attorney Ross Tugade. Karon sa tong Magnum News Hunter, pagbutang og mga solar power system gisugyot nga mapromote ni Kagawad Eric Salcedo. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
7: Gisugyot patungpa nga mapromote ni Kagawad Enrico Salcedo ang chairman sa Committee on Energy sa Konseyo ng atong syudad. Ang pagbutang o kining solar powered system na babutang sa mga residential houses sa isa tong syudad kini sa matutpa usa sa mga makarasuna nga makatipid sa kuryente labi na sa paggamit og kuryente nga gikan sa Sipalco. Lakip pa sa dini ang safety nga paggamit sa nasangpit nga kuryente ug ma-utilize ang kainito na sa adlaw aron gamakamog na og kuryente din kini usa sa mga gamit sa safety nga paggamit og kanang enerhiya nga dili na kinahanglan nga makahatag pa og makakos makadaot sa tuang hangin o sa tuang atmosfera pinaagi sa solar powered system. Kini ang gamit nga friendly alang sa tuang environment. Kini ang tuang mabati gikan ni Kagawad Enrico Salcedo atol sa iyang committee hearing ni Miyaging Adlaw.
4: Kung magpa-install ta o solar, kailan lang ba mag-permit sa OBO?
5: Yes, Mr. Chair, according to our joint memorandum agreement between the DOA, DILG, and the DPWH,
4: moro maglisod daw.
5: Dili man, Mr. Chair, ang application nato is more on para man building permit, then electrical permit.
4: Building permit o electrical permit?
5: Yes, Mr. Chair. Ang approved building permit, then attachment is the electrical permit. According to our joint memorandum circular.
7: So, mototong nabati, gikan ni Kagawad Enrico Salcedo o kasayang kahistorya nga si Engineer Luipin Magto, electrical officer sa Botana sa OBO ng atong syudad. Kini sa Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa palitaw servisyo, Magnum Radio.
3: Sa Salamat Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan. Samtang dunay pahigayon nga novena for the sacred heart of Jesus. Magsugod yara karong Ahonyo 3 ang 12 ni Tuiga sa San Antonio de Padua Parish sa Barangay Nazareth ng Dakbayan. Dugtong ni Inig, iagat ang taran nga salamutan ang maong nga novena mas matagal 5 sa hapon. Din managlahi ang tema o gang pari sa matagmisa. Samtang sa tong Magnum Power Advisory, nagpahibula ang si Palco nga to sila mga konsumante. Kalabot sa ilang ipahigayon nga schedule the power interruption ng mga adlaw Webes. Magsugod ka na sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Kinialan sa pag-facilitate sa pole relocation. Mo'y epektado sa 4 ka oras nga magkawala sa kuryente ang Zone 5 Kauswagan, ilabi na ang vicinity sa Super K, padulong sa westbound area. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating dugahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na ninyo kaganiha ang story ni Didang. So karon, ato nang basahon ng inyong thoughts bahin sa iyang gishare. So first message is from Cherry. Ano siya nga? Kung love gid ni mo siya o tinuod nga nagbaso ka sa imong nabuhat, then you should tell him the truth and do everything in your power to win back his trust. O gusto pa, kanun gid ka sa imong konsensya hangtod sa hangtod kung di nimo siya sultihan. I know staying silent may seem easier and more convenient sa imo, but as terrible as your mistake was, you also deserve to free yourself from the burden of carrying that guilt forever. Lastly, as someone who was cheated on o nakabalulang gikan sa laing tao, makaingon ko nga, bisan unsa pa kasakit ang akong na-feel, basin mas lesser unta ang sakit kung ang akong ex mismo ang niangkon o nisulti sa tinuod. Sunod from Snow, ingon po siya nga, what you did was not just emotional cheating. Cheating gud na, period. Sa tinuod lang, di gud na ako masabtan nga nung daghan kayog labels ang cheating sama sa anang micro-cheating or emotional cheating. Nga, bisan unsa on pag baliktad sa kalibutan, cheating man gid gihapon na. Anyway, since ginakaw naman ka sa imong konsensya, sultihin na ang imong partner sa tinuod, nalipay man pud ka sa imong pag-cheat at dunga time, o for sure, walay nagpugos sa imo para buhaton to. Maong nagit siya'y right nga makabalo sa tinuod, aron siya mismo makadecide kung gusto pa ba kaniyang pakaslan. Kung di pod ka gusto mo angkon kay mahadlok ka nga muingon sa tinuod, huna-huna nga wala man pod ka nahadlok to nakikflirt ka sa lain. Pag-ampo na lang jod nga di na mubalik sa imo ang imong gibuhat. And from another Magnum friend, anasad siya nga, kung love jud nimo ang imong fiancé, then tell him the truth and let him go. Oo, napod siya'y pagkulang isip boyfriend sa una. But that's exactly why you should have stood firm when you wanted to break up with him. Looking at your situation now, I don't think you've fully grown from it yet. Kay tanawa, wala gihapon kay peace of mind. You may have learned your lesson, pero bisag unsaon pa nato ni tanaw, cheating is still cheating, and no amount of guilt can erase what happened. The only right thing nga mabuhat nimo is be honest sa iyaha, kay somehow, deserve gihapon niya makabalos sa tinuod. For your own peace as well, become a better person by finally telling him everything. Murag ubay-ubay gyud ang mga naghatag sa ilang mga tambag para kang didang, so atin ipadayon pagbasa after na sa pipila ka mga songs, o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, ito na ipadayon pagbasa ang inyong mga tambag para kang didang. So first message is from Jenny. Ana siya nga, usag yod sa di na ako masabtan kay nga nung lisod kayo sa uban, nga makigbuwag daan kung feel naman day ni lang na ay pagkulang ang ilang partner or wala na sila nalipay sa relasyon. Imbis nga tarungon og end ang relasyon, mas piliun pa hinuon nila nga mag-cheat. Mangitaglaing tao aron mo puno ang pagkulang sa ilang partner, unya ayha na makigbuwag kung emotionally attached na sa lain. Pero kung di man gani mag-work out ang relasyon nila sa lain, mobalik ra dayon sila sa ilang partner nga murag walay nahitabo. Nakigbuwag na lang unta kadaan ayha ka nakigflirt sa lain. Siguro, di ponta nimo mapasakitan ng imong partner karon. Emotional cheating or whatever you call it doesn't make you any less of a cheater. Stop using labels just to soften or justify what you did. Sunod, from another Magnum friend, ingon pod siya nga, kung love gid nimo siya, then he deserves to know everything. The same way nga ikaw pod, gusto makabalo kung siya ang nag-cheat sa imo. Kanon jud ka sa imong konsensya hangtod sa hangtod kung imo lang na itago. Lisod na gani ang kaminyoon, samot pagyod kung ang pundasyon ana kay bakak. Next, from Aki, ana pod siya nga, pagtugan na lang, huna-huna ako no kung minyo na mo, unya kalit lang mo gawas ang imong explicit pictures or imong cheating history. Kung tinuod gyud nga nagbasol ka, ang kuna na lang ang tanan karon, o kung pasayloon gihapon ka sa imong fiancé o dawaton gihapon kaniya, aw mauna na ang imong second chance. Mutuo ka sa dili, whether now or later, manggawas ra gyud gihapon ang tinuod. And from another Magnum friend, ana pod siya nga, ignaan na lang siya kay he deserves to know. I mean, di masad perfect ang imong partner. Napod siya yung mga pagkulang sa inyong relasyon. O syempre, nasad kay pagkulang pod sa iya ha. Kay kitang tanan, di man gyud immaculate or perfect. Pero ang

Lahian lang, kay imbes nga inyong i-address ang inyong problema, nangita naman hinoon kag comfort o validation sa lain. Dito ka na sayop. Gihimo nimo nga emotionally available ang imong kaugalingon sa laing tao. Even to the point of sharing things that should only exist between partners. That was deeply disrespectful and detrimental to your relationship and especially to him. Kung ako ang imong uyab, bisan pag-engage na ta, makigbuwag jud ko nimo. Kay once nga nag-cheat na ka, natchi tendency nga utruhon nimo na nahitabo man gani na nga live-in na mo unsa na lang kaha kung minyo na gyud mo. So we're done reading all your messages, mga Magnum friends, and thank you kayo mga higala sa inyong effort o pag-participate ani sa atong programa. And we'll talk more about that later after a few songs. O padayin lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11:01 sa kagabion. Mahigalang na balita karong orasa. Giklaro ni Marilyn Chavez, Corporate Communication Head sa Sipalco nga usa sa nakita nilang rason. Karon ay pagsaka sa bayronan sa kuryente karon tungod sa kainit sa panahon. Mato ni Chavez nga kinaang pattern sa consumption level matag summer o Pasko man ang maong nakatikdan nga pagsaka.
4: Diba, nag-ubay-ubay nagreklamo. As we mentioned, maugid na siya'y pattern sa atong consumption level sa atong mga customers. Every summertime o Pasko, naagi slight increases sa consumption. Kahit kung summertime, init kaayo, electric fans na ang mga bata sa balay, magsigi computer, so naagi slight increases. And then Pasko, kanto mga Christmas lights nga makadugang sa konsumo. And then second, posibly kato, nga inunta na, nai-error sa mata-mata sa meter readers. Dili mata-mata nga murag magic-magic ha. Kanang pagbasa nila sa metro.
3: Ang pamahayaga ni Marilyn Chavez, Corporate Communication Head sa Sipalco. Samtang nagto si Attorney Cristina Conte, International Criminal Court con ICC Assistant Counsel, nga angay lang kang Senator Robin Padilla, nga ang reklamong obstruction of justice, mato ni Conte nga kinihuman, gipaikya sa Senado, kuna sa Senador, sa Senado, si De La Rosa.
5: Eh, sabi nga ng mga biktima, talagang tinulungan yan. Para po sa kanila, kahit na alam ni Robin Padilla or sa ngayon kasi sinasabi niya hindi niya sigurado or hindi niya tinatanggap na puga si Bato de la Rosa, bakit niya tinatago? So, ang pinaka-importante lang sa amin ay sana mahuli na po justisya at katotohanan. Sa pananaw din namin, talagang pasok siya doon sa pinagbabawal ng PD 1829. Ang harboring criminal, assisting a criminal or a fugitive from evasion of prosecution.
3: Ang pamahayag ni Attorney Cristina Conte, International Criminal Court con ICC Assistant to Counsel. O karon sa itong Magnum News Hunter, si DRRMO miklaro nga walay natalang ang casualty ang ilang kung sa netabo nga landslide sa sityo sa Limbal, Barangay Tignapulaan ning gabi una sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
6: Iklaro sa CDR mo nga walay natalang casualty ang ilang rescuers ni itong landslide sa sityo sa Limbal, Barangay Tinagpuluan ning gabi una, gikabot siya gabarabana matutpa. Sa 7 sa gabi, doon ay report gikan sa radyo ang ilang nakuha, gikabot siya gakini, gikan matutpa sa ilang mga tanod sa maong barangay nga gipasa dito sa CDR mo, giingon. Ang naiskutan usab ga report, ilayo nila nga giaksyon na pag-abot dito sa area magduma. Magdumalani dito nila nasairan nga adunay dili makaagi nga mga sakyanan tugod po dugay sa baga nga lapok nga ilang na matikdan mismo sa naka-occupy sa duha ka linya ikan lugar ka diya sa may sityo sa Limbal panaog nga lugar ka diya sa may lower Tinagpuluan lisod gid no agion og tungod po lugar ni ini pong iskutan po lugar nga yuta o lapok. Nakasagaba lugar po sa mga dala. Ano taniini no? Walay mga natabunan o mga casualty. Lahat pong natala. Rason, yung paabot na po sila no, sa City Insurance Office. Sila po mismo lugar no, ang magkuha lugar niya. Itong iskutan po lugar nga naka mga bilin-bilin sa landslide. So, dili pa nila karon to makuha. At ang magigabihin na limitado po lugar no, ang suga po rito sa area. So, umapos buntag. Pagpadayon po lugar no, ang ilaha pong clearing lugar dito sa area. No, ano, ilaha namang gisuta po mga balay-balay nga naalogay sa kasikbe, tinuon, wala man po nasudli po na ilang mga panimalay, wala po yung mga natabunan sa diha lugar nga ilaha kininga gisusi dito sa area. Ano taningin no? Aga na ang CDR mo, kung adunay mga landslide nga ilang namatikdan po lugar silang mga area, gilayon kininga itawag, gato po lugar silang buhatan, harun kininga marispondihan. Gikan sa CDRMO o kini sa Magnum News 124, Jane Lunas, Beda o Sirbusyo, Magbibracho.
3: Dalang salamat Magnum Hunter 24, Jane Lunas. Samtang dun ay ipaygayon nga Novena for the Sacred Heart of Jesus nga sugdan karong umaabot Hunyo 3, Santo Donyo 2, Sining Tuiga sa San Antonio de Padua Parish sa Barangay Nazareth nining ning konaning dakbayan dugtong nini giagat ang tanan nga salmutan ang maong novena ma sa matag alas 5 sa hapon din managlahi ang tema oga pare sa matag misa. Samtang nagpaybalo sab ang si Palco ngadto sa ilang mga konsumante nga dunay ipahigayo si scheduled power interruption ug mga adlaw Webes sugod sa 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto kini lang sa pag-facilitate sa pole relocation na may apektado sa 4 ka oras nga pagkawala sa kuryente ang zone 5 kauswagan ilabi na ang vicinity sa super padulong sa westbound area. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you chut kayo ha sa inyong mga tambag para kang didang. O karon, ako na sad ang maghatag sa akong thoughts about sa iyang story. So, didang, well, nasayop jud ka ana, no? Bisag kung sa pakaka-lonely, neglected or emotionally empty at tonga time, cheating or even emotional cheating is never the right solution. Kay instead ni end ni mo ang relasyon ay hakaw mo entertain og lain, nakig-flirt naman ni noon ka sa laing laki. Ug sakit gyud na kung mahibal-ana sa imong partner. Pero at the same time, disad ko mo tuo nga one mistake automatically makes you a horrible person forever. Ang importante karon is unsaon ni mo pag-atubang sa imong sayop honestly og maturely. Dayon ana ka didang nga nagbasol kayo ka and gusto nimo mahimong maayo nga partner karon, pero kailangan manggod nimong dawaton nga ang guilt nga imong nafeel karon kay consequence gid na sa imong actions. Mao na ang bisan okay na ang inyong relasyon karon, di gihapon ka mapanatag kay naman kay tinago nga kabalo ka nga makapausab jud sa iyang pagtan-aw sa inyong relasyon. So moagree ko sa ato mga Magnum friends nga bitya kayo musulod sa kaminyoon nga ang foundation ninyo kay bakak. Importante jud sa relasyon ang trust, transparency, and accountability. Maong nice gid unta nga ikaw na lang mismo ang mutugan sa imong partner kaysa nga mabalan pa na niya sa lain. Imagina gani da nga mabalan niya gikan sa laing source or accidentally niya ma-discover ang imong pag-cheat. For sure, masakit jud ang iyang ma-feel ana. I mean, wala man joy way nga di siya masakitan kay sakit magyud na. Pero mas lesser kung gikan sa imo ang storya. At least, ana nga way, makita jud nga nagbasol ka. So, mo na niyang imong lesson learned didang nga kung naaga ni kay problema sa relasyon, dili gyud solusyon ang mangitag comfort sa laing tao. Dapat ang buhaton ninyo kay mag-communicate mo, mag-effort mo pareho, mag-seek og help, or kung wala na gyud, magbuwag na lang og tarong ay ha mangitag lain. Ana pa gani sila nga, love is not tested only when you feel loved and fulfilled. Usahay, matest gid na siya during the lonely and difficult seasons. O di ra makita kung unsa ka ka-mature mo handle sa pain o dissatisfaction without hurting the person you claim to love. So, use this experience as a wake-up call to become better, not just for him, but for yourself too. So, good luck sa imo. And mga Magnum friends, if you have your own love story, heartbreak stories or greetings na gusto ninyong ipaabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa Messenger o pwede ra pod sa akong number kay base ng imong story na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart. Kamura gyud ang bida ni nga programa mga higala, so ayaw mo kaulaw o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo Magnum Diana Mendoza dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, before ta magbabay karong gabi una, gusto lang nako i-share ni nga beautiful quote gikan kang Buddha. Do not dwell in the past. Do not dream of the future. Concentrate the mind on the present moment. So, mga higala, mauni ang usa sa pinakalisod natong buhaton kay kasagaran nato, daghan kayo tag mga what ifs. Usahay sige tag balik-balik sa mga nahitabo na sa una, like sa mga sayop nga atong nahimo before, mga pagbasol nato sa una, mga opportunities nga wala nato gi-grab ug daghan pang uban. So, bisan nga past naman unta to, ato gihapon siyang gina-replay sa atong huna-huna every single night. Then at the same time, mahadlok pud ta sa future. Mauna nga, permita mag-overthink kung unsa kahay mahitabo ugma. And because sa sobra nato ka-focus sa past o sa future, makalimot na hinuon ta sa present. Dili nato ma-appreciate ang blessings nga naasato karon, nga buhi pa ta, nga naapaday tay chance to start again, nga naapaday mga tao nga genuinely nag-care sa atua, ug nga naapaday tay opportunity nga mahimong happy sa life. Kay mao lagi, permira ta ga-worry sa past ug sa future. And according sa psychologist mga higala, life becomes heavier when your mind is always somewhere else. Either wala pa ka naka-move on sa past, or nahadlok ka sa umaabot or sa future. Pero peace usually starts when you learn to appreciate kung unsa ang naa karon. Like kung nakakaon ka today, that's something to be grateful for. Kung nakasmile ka karon, edi maayo. O kung nakasurvive ka sa another difficult day, proud ko sa imo. Di man gud kailangan nga perfect ang imong life aron ma-enjoy nimo ang present moment. Di pod kailangan nga ma-solve sa nimo tanang problema nimo sa life, ayha ka mahimong peaceful. I-enjoy o i-appreciate lang jud ang present moment. Kay bisag unsaon pa nimo overthink mga higala sa imong past, di na nimo na mausab. Unya, wasa ta kabalo sa future pod. Ang makontrol ra jud nato mga Magnum friends kay ang present moment. Ani ta dapat mag-focus kung gusto ka nga mahimong maayo ang imong future. So tonight, before mo mga tulog, paningkamuti nga dili na ka mag-overthink. Ayaw na balik-balika ang mga kasakit nga nahuman na. Ayaw sad kahadlok sa mga butang nga wala pa nahitabo. Just breathe, relax, paminawa ang music, feel the moment, feel your heartbeat, and remind yourself nga nakaabot ka diri karon despite everything. And that alone is already something beautiful. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, let the music heal and let your heart feel. Good night everyone, and may your heart always find its song. Sleep well mga Magnum friends, and see you again sa sunod nga higayon sa itong programang Magnum Songs of the Heart, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nagto sa Integrated Bar of the Philippines kon IBP Misamis Central Chapter Board Member Atty. Robert Maestre kasusamang gibabagan sa minority bloc nga mugawas ang kamatuoran sa ilang gihimong pag-walkout ato sa Senate session. Mato ni Maestre kasusamang dili consistent ang mga senador sa ilang gihimo.
3: So in one way or another, by walking out from the Senate session, inyong gitukres, inyong gababagan ang kamatuoran. Eh, dili magulili, ang ako nakakitaan ni, dili sila consistent ba? Panahon ang yung lakas, ang measure proposed ni Senator Marcoleta, na iyanong ang rules nila na makaalaw mo sa katulad o absentee senator na maka-vote o maka-participate online. Wala nila muna-unaan, namulong lang sila, ato si Rafael Tolfo, si Senator Risa Hontevero. Wala niya huna-unaan, no? Na sa panahon sa 2020-2021, masunod sa Senate President Pasikot Tito Soto. Ana, mismo si Senator Pangilinan nag-file o set resolution na i-allow si Senator De Lima to join.
2: Ang pamahayag ni IBP Misamis Central Chapter Board na member Atty. Robert Maestre. Samtang ibutang ni Political Analyst Professor N. Bantayo nga susamang nabalaka na ang Senate Majority Block tungod sa posibleng nga makuhaan ang ilang miyembro tungod sa na warrant of arrest batok sa ubang senador. Mato ni Tayo nga kini ang rason nga susamang gidali-dali ang pagbutuhan kuna ang butuhan kalabot sa paghatag panugot sa usa ka senador nga makaboto pinaagi sa virtual.
4: Ang isang numero, problema na yon kasi lalabas 12 lang sila at 11 yung kabila. Ano? Napaka unstable no? Nung ganong sitwasyon. No? So sa madali sabi, hindi nila kontrolado. Eh lalo na, tama nga no, halimbawa, lumabas yung warrant of arrest nung 4 pa. Actually, hindi nga lang 4, 6 ata sa kanila no? Yung tinatayang magkakaroon ng kaso. At yung kasong inaasahan na ipapataw dito sa mga ito, plunder. Ang kasong plunder, walang bail yan.
2: Ang pamahayag ni Political Analyst Professor Edmond Dayao. O karon sa itong Magnum Night Hunter. Dua ka lalaki arestado sa drug bypass operation sa balita og serbisyo. Ania si Magnum Night Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum Night Hunter.
5: Arestado ang duha ka mga lalaki human kinadakpan sa drug bypass operation na gilusad sa kapulisan sa siyudad Cagayan de Oro. Abot siya ka naisigutan ng mga dinakpan na ila sa pangalan nga si Ray o si Anthony. Parehas matod pa nga magigala ang agahimo matod pa sa pagpamaligyan ng ining gituwang droga. Tani ini na paitan matod pa sa bulang 500 peso gituwang shabu. Duha ka mga individual sa dengriki sa kininakuan pakinisa laing nga tulo ka pakete. Gituwang shabu nga banabana matod pa ang anaa. 15,000 pesos ang street of value ni ini. Kaniga panahon na arestado na ang duha ka mga individual tungod sa ilang paglapas sa kaso 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Si Magnum 924, Jane Luna, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum 924, Jane Luna. Samtang dunay ipagayon nga November.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una uno sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni United Drivers Association kon Unida Coordinator Joel Gabatan nga abot sila sa 700 ka mga miyembro sa tibuok rehiyon. Mato ni Gabatan nga nagpahimiyembro usab sa kooperatiba ang uban nilang mga miyembro.
3: Moabot siguro may mga 700. Di nilang region 10 lang. Bala ang Unida. Bisa nanay mga miyembro ka ni Ennis Co-op. Pero nagpamimbro ka pong sila si Unida. Kasi ilang problema. Hindi na magandali makatabang sila mga problema. Magkaso-kaso na, dakop-dakop. Unida may dali nila madulan na magpatabang. Mamangadagan ka. Bisa co-op na sila. Bisa kasa silang organisasyon. Nagpamimbro ka pong sila Unida.
2: Ang pamahayagan niya Unida Coordinator Joel Gabatan samtang gisaway ni Senator Ping Lacson ang gibuhi ang pahayag ni Senador Dante Marcoleta batok ang Senator Riza Honteveros kalabot sa kawalay legal background samtang nagdebate sa Senado. Mato ni Lacson nga samang

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gagat ni Mayor Nadia Imano sa Tuguluan, Misamis Oriental, ang mga empleyado sa gipasira ang Sanja Steel Corporation sa Tuguluan nga musalmo sa umaabot nga job fair sa Hunyo 18 ng tuiga. Mato ni Imano nga andam sila nga mutabang sa mga interesado sa maong trabaho.
4: Aman to ni job fair karon June 18 nga kung katong mga empleyado na willing, pwede na mo sila tabangan nga makasulod sa mga kumpanya po nga pangita po o mga trabahante. No, i-matching na mo sila sa mga available nga mga trabaho within Taguluan, no, para duol lang sa Ilaha. Kami sa local government unit, rupod sa tabang ni Deputy Speaker Congressman Bambi, naglantaw o tabang ang mga empleyado, no, nga nawalaan o trabaho or wala pa galing sure kung makabalik ba or dili sa ilang mga trabaho.
3: Ang pamahayag ni Mayor Nadia Imano sa Tuguluan, Misamis Oriental, samtang nagto si Human Rights Lawyer Attorney Nerick Ruminares nga maglisod ang kona ang kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga muatubang sa ebidensya og testigo para sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court kon ICC. Mato ni Ruminares, ang kini ang rason kung ano nga gilangay-langay sa defense team ang pagsugod sa trial.
5: So I am very confident naman na many of the witnesses will attest to for the prosecution and the victims. In fact, tingin ko, kaya nga ina-avoid ni President Duterte ang trial kasi alam niya na pag may trial na,
6: delikado na.
5: Wala akong maiisip kasi na ano bang ebidensya ang ipipresent niya doon para sabihing wala siyang kinalaman sa drug war. Para kahit napakagaling mong lawyer, medyo may problema ka dyan. Kaya sa kanya, ni-delay niya ng dinidelay, siguro pang walong motion niya na ito. May interim release na naman the other month na dininay na naman.
3: Ang pamahayagan ni Human Rights Lawyer Attorney Nery Colmenares. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Department of Labor and Employment Condole Region 10 Regional Technical Director JV Vasallo nga walay labot sa ilang programa sa tupad ang pagkaon alang sa mga apektadong empleyado sa gipasadaang Sanja Steel Corporation sa Tagaluan. Mato ni Vasallo nga wala usab sila kasayuran sa ubang naghatag og asisan kung lakip kini sa ilang mga nasabutan.
4: Sa among kuan, sa among program sa tupad, walay labot ang panyod to. So I don't know kung sa ilang arrangement sa other agency kayo na maliga, dili ang mga atong opisina mo yung naghatag o kanang assistance sa ila na for the local government. But so far sa among program, walay labot ang expenses sa proposal sa panyod to.
3: Ang pamahayag ni Dolly Region 10 Regional Technical Director JV Vasallo samtang giduson ni Act Teachers Party List Congressman Antonio Tinio ang balaod noon nga Right to Information Act of 2026. Mato ni Tinio nga menungdanon ang mao nga balaod noon aron masiguro ang gahom nga magpabilin sa katawhan.
5: Tumitindig po ako, kapwa ko mambabatas upang isulong ang kagiyat na pagpasa sa House Bill number 9397, ang Right to Information Act of 2026. Napakahalaga ng panukalang ito sa pagtitiyak na ang kapangyarihan ay nagmumula at nananatili sa sambayanan. Tariwa pa.
3: Ang pamahayag ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio samtang dunay ipahigayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus nga magsugod karong umaabot Tonyo 3 hangtod Hunyo 12 ning tuiga sa San Antonio de Padua Parish sa Barangay Nazareth Cagayan de Oro. Busa giagat ang tanan nga salmutan ang mao nga novena mass matag alas 5 sa hapon. Samtang gipaybalo sa Sipalco ang ilang mga konsumante nga kalabos sa ila ipaygayon scheduled power interruption nga karong adlaw Webes sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto kinahanglan sa pag-facilitate sa pool relocation. Maapektado sa 4 ka oras nga pagkawala sa kuryente ang zone 5 kauswagan labi na ang vicinity sa Super K padulong sa westbound area. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Manta 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Igala mayo buntag sa ato tanan. Welcome ta diri may gala sa ato programa Buntag na Pilipinas. Ha? 28 kayo ang pizza. Adlaw may gala karon nga. Adlaw may gala karon nga. Kini bang Huwebes, 28 ang pizza bulan may gala sa kini bang Mayo 2026 ato mga suki. Labilato na sila mga tagsatag sa kapanimalay. Good morning. Welcome ta diri may gala sa ato programa Buntag na Pilipinas. Sinaot kita na kamus mayo panglawas. Labi na nining adlaw may galang Webes. Ang mata na mo diya kay buntag na. Kamas na mo tanan, wadwad na mo tanan kay buntag na. Kamas na mo tanan diya mga higala na itong mga maninay o mga maninoy. Kumusta mo mga amigas, mga amigos? Kumusta ba ang inyo mapalikay si Kain nini may galang sa iyo sa kabuntagon? Good morning!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Mayong buntag. Mayong pabalikay-sikay sa itong mga higala. Alam, mayong buntag sa tanan. Mayong pabalikay-sikay sa mga higala na ito sa tanan na ito, mga suki na ito. Kumusta mo, mamo? Okay na, mamo? Okay, nag-iapong kuno, balagway korta, basta kay buhi. Mora na yung pinaka-importante, pero bisag unsaon na ginimo, mga higala, bisan pa magsigi ka og dagan, bisag asa ka mo paingon. Basta wa kay korta, luya mang yun ta. Kut nga nung ka na. Ingon sila nga exercise daw kada adlaw, kaon daw ka og mga nindot ng mga pagkaon para healthy na imong lawas, maskog. Di ka magluya, pero pag wak kay kwarta, luya kay iliho kay. Ba, munakag na bundakan sa kalibutan, basta wak kay kwarta. Paita ni nga kinabuhi eh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dito maglangay, may gala sa ato managubahan sa ato kamurama, karabutaga, may gala, buntag na Pilipinas, sa magta, magnamang nagong uluan sa mga balita, karabutaga, balita, ta, balita, balita, nga lokal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Balita lokal, mga apektadong trabante, nga nasiradan, may gala sa Sanja Steel Corporation sa Taguluan. Gilaraw, may gala nga mapaubos ko naman sa mga gala sa event program sa TESDA. Samtang duga mga balita, ta, may gala, karabutaga, balita na to, balita, balita, may gala, lokal. Giyon magigsoon nga road widening, road program karon magigsoon sa Lawigan, labi na may gala ni Governor Jolit Oy, nagparayon matod pa karong panauna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtang duga mga balita, may gala, balita, balita, magigsoon, balita, balitang nasyonal. Balay magigsoon sa Uyuan, may gala dito sa Pangasinan ni Senador Rubin Padilla. Gilusob sa CIDJ o PNP o ingon man mag-exon NBI. Tungod sa gituan nga tuwa dito nagtago matpa si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Wala ganit tao dito mag-exon, wala yun. Samtang sa balitang National Senador Ronald Bato de la Rosa, nagparandam ko na pinagi sa iyang social media. Taliwala magkala sa gitubang nga warato pares. Di yapon matrace mag-exon. Isod na itrace kung asa pero kung mag-video call daw may gala, for example, maghimo ko na mag-exon sa online, posible daw matrace may gala sa PNP. Kung asa may gala si Bato nagtago, sa pagkaroon, wak pa may gala ay, kuan, wak pa ay report kung asa gid may gala, positive mag-exon nga to asa rito. Samtang sunuga mga balita, may gala, balita na to, balita, balita, mag-exon international. Gigon may gala, nung kaya, iyan mo na siya nga, sugod na ta, anam ko siya.
3: Napasay nga nang abini-abi mong gusto ba niya nagabahad-bahad lang siya, malaga-joke-joke, napagalito yung mga comments. makakomit nga po tol, manimulay ko, manginay na, mga marag pag-jog-jog, mag na ma-proceed ba. Pero, ang yagi yung ato mo, ato yung alive, marag, pag magkita nga, wala yung siya nag-LTO, wala siya nag-jog-jog, sa yung agibuhat po, mag na ma-proceed. Kaya, pagkita mo po niya, nga, ako, naging po kayo, ang dilaab sa kalayo, sa yung panimalay, kagahapong nga dilawa po, mag na ma-proceed.
2: Pastilan pa itabak. So, unsa naman i-disposisyon niya karon magdom kaya?
3: Karon magdom ma-proceed nga ka, muna pa sa niya ginapuntas sa mga pulis ang kanyang iyang pamilya doon. Sakit mga ipamalandungon nga na gilang na yung sabok po at magdom ma-proceed. Pero kung sa bahing po sa BSP, magbutang magiging gihapon niya. Padahing gihapon na rin investigasyon doon. Nakita man siya nga live kung sa iya rason. So, karon niya nga pamilya ngayo sa uga privacy po at magdom ma-proceed tungkol aning maong pag-itabu. Uga gusto po nila nga magabangutan sa ilog. Uga,

0: wala pong adumduman ang inapon niya isuon po at magdama for sale. So, karon ang mga police po na wala po sila yung nagulang sila yung investigasyon o ilan na pong itugyan sa pamilya kung masa po nila ang investigasyon kanapos yung isayos silang nito niya insidente sa usa ka lalaki nga nagasunog siya nga kagulingon sa Lucio Panimalay diya sa maya Agusan Canyon, Manalo Fortich, Bukidon. Para sa buntag na Pilipinas, kini, si Magnum Hunter Kenny Felicia, ito yun o sa balita o Silpiso, Magnum Radio.
1: Daga salamat Magnum Hunter kay Abellanosa gikan may kala sa iyang lokasyon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Grabe sab ka ito may gala, nag-live pa muna isa sa iyang Facebook. Kasi nga, sige, sugod na ta. Agi, bubuan mga gala, gasolina ang mga sinina. Oo na, dinakutan na niya mga gala. Kuya, usag kayo ni inaning kursunada sa kini mga inaning ng tao eh. Oo, sa kursunada kayo nga maglapog may gala, magsunog sa kaugalingon, no? Abigay na inana eh. Kuya, kayo mga sukik, tiga binaw. Kay gun tamay gala nga kinoko ka kuya ba so kay problema ka niya ni. Nako siguro gid iyang problema kaya na magyong gilabugan niya ang kaugalingon. Dabdaban man gid niya. Astilan so Agusan Canyon dol-dol ra man ang Agusan Canyon na lupo tes bukid don. Diya nas dapit sa balay ni kuan siguro dias area ni DC Huiso dapit. Mas manulo si DC Huiso atong kauban gid adto. Diya siguro may gala kay naka anak man sa tadya sa iyang lugar diya kaya sa Agusan ay sa Agusan Canyon ang balay naas mga daplin pangpang. No, daplin pangpang ba? Kinanglan pa imo mismong katkaton may gala kay ang mga balay naas mga daplin pangpang diyo. Anak ka, daplin pangpang lagi mga balay. Kuya sa kanyang Agusan Canyon lagi. Alas 4:37 na katong oras mga higala. Motor single Gidaros pick up bias Opel. Agoy. Bitsik sa nato yung report. Gikan may kalasa sa lokasyon karong butanga. Report ni Magnum Hunter 13. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Reza Cruz.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ala sa talandugo na kahimta nga magluma proceed nung sa ka driver sa ka reader nga single motor kuman kini daruha sa pick up na hubog masugpa. Magluma proceed nga gidaro kini kini kadlaw na diya sa may Upol Highway. Ikabot siya na naisigutan nga driver. Do kompleto siya, naka-gear, naka-safety gear siya, mag-dumag-proceed, mag-travel pa siya. So, sa Davao, kasama niya siya ka-Kalibang, miyembro sa Kalibang PCG, mag-dumag-proceed. Narito naka-destino sa Davao, Di Oro. Naisigutan nga sakay sa nining sa single motor nga sa car-reader. Apan kini nga pick-up, kaya niya siya mag-dumag-proceed niya, kabot siya nga taga-kinasanghay ipunan. Mag-dumag-proceed no, sa driver sa pick-up, rin akar pagin mag-dumag-proceed. Nagrenta lang siya uga sakyanan na unya nagatud siya og pamilya dito sa Iligan na is pauli na siya kay iuli pa niya sakyanan na sa minong dapit dia sa may Upol mao siya kabalo nga kani bang nga kaning leader motipas ba motipas ug agi mo pagpan siya pangulay siguro mga pini siya magduma proceed pagabot niya sa unahan dia dapit sa may crossing bis naglip lip on right na matud pa iyang lantaw diretso siya magduma proceed pa imong sa maya kinibitong lugar sa iyang right lane. Kaya, yan, minado man po sa driver sa reader na huwagin niya mabantay po ng pick-up kung kusog kayo ang haguros ang dagat. Wala siya mapag-signal light mag-overseed. Mapunay inong dahil hindi kikimakita sa kanyang naka-reader na nag-signal light siya nga mawagin siya sa right lane niya. Kaya, tugod man, wala may traffic light diya na pito sa may tungang kabahin mag-overseed sa may Upol. Ayaw na nag-ganggi ka disi kasahan gin mag-overseed. Muna inong dahil nga nadaro niya na sintro niya ang akining sa tuong abayan na tiil mag-proceed nung dahil tagpot niya kay gawas nga naka-gear, naka-helmet, naka-kinibang lugar, naka-safety gear siya mag-proceed. Ang naangkon niya, kanila nga dapit siyang liog, kinabangga siya sa gutter mag-proceed niya, kusuki pagkabangga. Kaya ang iiyahang lugar, ang manubila mag-proceed na nauban siyang kamot. Di mo ito iiyakinin nung dahil na napasok siya, nakuan siya kanibitong kanyang itong gutter nga may pagka-dunay kanal-kanal magawang proceed. Huwag ang motor niya, huwag yun na itsura. Kaya gawas nga nalagpot siya. Bahay ragip siya mag-proceed. Nga bahalag mabangga siya. Kaya naka-helmet man siya. Full face pa din ang helmet mag-proceed. So safety ang niya una-una. Pero dito niya na ati mag-proceed ang kasakit ko siyang liog. Nga mo inabunal. Yan ang kanyang pick-up. Morang yun po yun ang kamot. Nga madala siya diyan sa Polymedic Plaza. Sa kay Maya, kasupagan nga ili mag-proceed, araw madali siya o gati man sa mga doktor, wala siya nagpaabot o lugar o kinibang rescue vehicle, kaya madala niya ang kiniyang nabanggaan na mismo sa Polymedic.

0: nga balik ang balanan. Ni ang pulis, ang katungga lugar kiningalan mo na ilan siya nga usa sa miyembro sa PCG. Siya mga ID dito siyang bag, lugar siyang pack bag, apres siya mga sahina mong i-offresid. Para sa buntag na Pilipinas, Chrissy Magnum, Hunter 13, Risa Cruz, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz, alas 4:41.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakyanan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubi ay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Oras na to alas 4:43.
1: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Balik tamay ka lang sa nagkuman sa itong kamuna magkarabutaga. Buntag na Pilipinas, mga maninay.
2: Magnum!
0: Balik ka sa itong mga report. Magnum Hunter Kea Villanosa o Magnum Hunter Risa Cruz. Ato sa balikan, may kalas tayo, Magnum Risa. Unao sa nato, may kalas yung Magnum Hunter 23, Magnum Hunter Kea, kani mga mipuga sa police station eksperto, subling nadakpan, may kalahuban, may sibat, may kalas sa rehabilitation center sa Davao City. Grabe sa magkikinan sila ka mga suito, manibatay, gano? Kasi maura nga po ni ba, intervoys. Layas, pagpakalayas, ah, maura nga po. Pagpakalayas, may kalas, manakpan, nga po, kay, di magkabaloasa mo, tago, mga isoon. Bi ato sa i-check Magnum Hunter 23, maura nga po, no? Pugante din sa Police Station 6, pugante sa Blintos Dabaw. Sa balita og service na si Magnum Hunter Kea Villanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Sa Magnum Hunter Sino Subling na nakpan sa mga kapulisan sa Police Station 6 sa Puerto, kini nga duha ka mga sospek ang giingong na aturan po sila nga warrant of arrest Magnum Hunter Sino kay dumduman nga kadunong katong bulan sa Enero, doon na to yung maraga unom kabuo ka mga pugante nga nipuga niya sila nga detention cell po Magnum Hunter Sino. So kato sila, nadalaman to sila ang uban, nadalaman sa rehabilitation center dira sa Maya, Davao City Magnum Hunter Sino. So ang duhaan ni kaning si Aliasa Makmak o si Aliasa Anthony po Magnum Hunter Sida ni puga na sa basubli dagto sa Maya Davao City nga rehabilitation center pod Magnum Hunter Sino. So kani nga duha inay nga kani nga nagpaubos og rehab pod Magnum Hunter Sino pero nabutang nga nagapabadlong nga gihapon giserve na lang nila nga warrant of arrest ani nga duha ka mga lalaki pod Magnum Hunter Sino sa paglapas sa kani nga balaod nga Republic Act 9165 kon comprehensive dangerous drugs act of 2002 kay kani nga duha ka mga suspect pod Magnum Hunter Sino human kini sila nga nakasibat niya sa mga rehabilitation center kini sila dire ra gihapon sa Maya Puerto ug sa Maya Barangay Bugo pod Magnum Hunter Sino mo irason nga sa diha nga do dire ra magitpod kaya ang coordination na once nga na nahitabo nga pagasibat adto sa

0: sag dayo magdama first aid wabot maginas to mga kapulisan dire sa Kokpo. So sa walay paglangan kapas masinis lang ipangita gid pod og kanoy si Ginoo nakita ra pod kani nga duha ka mga suspect pod nga misibat gihapon sa rehabilitation center diha sa Maya Davao City pod magdama first aid. So kani nga duha ka mga suspect tungod kay medyo mabuta nga nagpabadlong na pod ni magdama first aid pasak na kini karon sa bilangguan diha sa Maya Police Station 6 sa Puerto nga gani man nahaturan na pod kini sila nga warrant of arrest nga paglapas sa Barangay Republic Act 965. Nining tungurang among duha ka mga suspect nga pabilay ng pod nga nagpakahilom tungod kay dili magin pwede ka dinay magduma proceed no nga muraga medyo nadala gitong tigaw ang ilang pagsibat di man kanang unom kabuk na libat gid pod tong magduma proceed.
1: Pero dak pa naman to sila di ba?
0: Man, pero ang katong laing di kay bahin-bahin mangod sila magduma proceed dayo ba to nga gibutan sa rehabilitation. Pero one gihapon sila sa kanagihapon sila kaso do kani nga na sila kaso pero tungod lagi kay maragama one first time offender pa sila magduma proceed gipabutang mo sa sila og rehab niya na tong sa tumang bisan na sa rehab kani nga ni sibat man ni noon pud magduma proceed do wala lang pud nalangan og pinung dugay gid pud dila nga pagagawas noon nadakpan na naman po sila kay damalik na po sila diri sa Maya Puerto o diri sa Maya Barangay Pugo area po magduma proceed. So kaning ano ha, imbis nga mag nakadilaw na po ni Uga kajut yun po nga kagawasan maraga kajut na idera po kayo nag-expire po magduma proceed kayo nadakpan na po Uga balik Uga karoon tingkagol na balik sa selda diya sa Maya Police Station 6 sa Puerto. Nining atong orang doon ka mga suspect ka gitak na gitern over nga to sa konti alang nga po sa tok mga disposisyon. So,
1: pero doha naman, ang actual ang doha naman itong i-rehab, di ba? Naman itong i-rehab?
0: Oh, yes, magduma first. Kano sa ang doha? Doha ang i-rehab. Balis, gita lang sila sa Davao.
1: Ah, okay. So, doha nga po sila nag-quad kay namay giserve niya sa ilang waran?
0: Na, kay doon, kuhan sila magduma first. So, under 4 rehab, bunta sila. Pero, na kalapas maghihapon sila sa Balaod, naghihapon sila yung natubang warrant of arrest ang ganing okay. Kalabot sa 9165 po nga kaso.
1: Pero ina na magdum kay, pag once nga ina na po ganti ka, imbis gamay na imong kaso, tambakan, gihapon, madugangan, gihapon, di ba? Kay gamay pag ani imong kaso, nilayas mga ikas, nag dako na imong kaso, layas yung ka. Ma?
0: Mag-iit sila eh. Diring siguro sila makagwanta ning 6 months po nga rehab po mag ng presente.
1: Gamay lang yan ng 6 months. Ay, sus, ginoo ko. Pila na ba yung bulan in town?
0: Maraga, January man to na itabo. Mga kwanza dyan. Ito pa ilang pagpuga. Dire, so maraga.
1: Gamay na lang. Nalay, 2 ka bulan.
0: Ay, nalang ginuntang antos ang tapos ng mga presente. Wala lang ginto. Gid sila nakadugay. Huwag sila nakagwanta o gandi. Balik. Sumakas si Batiro. Gid siguro din sila mag ng presente. Siguro kung itong estudyante pa niya sila, kanilig niya sila
1: kating classes ba?
0: Hilig niya sila
1: pre, puna ka nito pre, aray, tamu ka din mga bag pre, din. Tamu ka sa ko pre, kaya bukat katkos paril, ano ma?
0: Maganda kay pag inyong classroom, second floor niya doon sa paril, ay itong ginamag niyong face, ilang palabay, raman ang bag niya. Ikaw una ang bag ha, pag ganang dili makabantay si ma'am, labay na ko kung bag, apas din ko sa imo.
1: Pero asa ba saan sila nang agi?
0: Wala man po na butang po magdumpersin kung asa sila. Basta kay Moran po nang ibutanggit po nga. Diyan sa detalye nga itong nga nakuha po magdumpersin. Pero na-identify nga kanina silang duha. Sila mga puga, katuling duha nga mga puga po magdumpersin. So sila nga duha. Magiging siguro sila makaagwanta sa ilang nga pag-stay dito sa rehabilitation center. Niyo magiging sila sa pag-stay ba po magdumpersin.
1: Wala ba katong sila miawat sa salida mga ilalom ito sa kinan mo. Hawid bitaw na sa ilalom. Magkuhan yun. Hawid yun. Magdukiya. Pag-abot sa gawas. Paligid na yun.
0: Basta nilang idol niya magdumpersin. Kikato bitaw si Coco Martin ba?
1: No, napag-agi niya sa truck na mahakot ng basura, paligid din dito sa ilalom, hawid din dito sa mulye, o hawid baga dito sa ilalom, pagdagan sa kining truck, pag-abot sa unaan, paligid din sa kasagbutan. Ito, layas na malugiya. Ang damay. Sige.
0: Gusto ko siguro na pagtong nga kaning action star sila magduma first.
1: Ah, gano?
0: Yeah, karon balik na sila sa
1: konsero. Balik na sa... So, another na sa na-extend na po?
0: Putanggin nga, hulagin nga na magduma first. Inay nga, rehab lang munta. Intoon kay ni Sibat man yun sila.
1: Uhaw, siguro nga. Uhaw ba? Uhaw.
0: Siguro po. No? Tapos sila ganaan po sa pagkaon sa sunod po magduma
1: first. Uhaw na kaya ba?
0: Sila ipangita nga pagkaon diri sa gawas hindi di pod mahatag sa ila so kani nga duha
1: maray
0: ko ang ipod kayo nga ni Siwa so karon ay duha ka mga dinakpan na kasatahan kiro nga ditinado o gitakdang itin over na sa korte alang sa tukmang disisyon para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 23 Kiabilin o sa balita o servisyo Magnum Radio
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Bagyo Hunter Kia Benyonosa. Grabe itong mga lupin na gino. Mulayas gano itong mga lupin gino yo. Di ba kahat ng rinso nagpiresyo gino? Ay na na iriyab ah. Ipriso na na dritso. Basta gin kung adik na gin ka, ngita gin ka kung maagi nga maka kato siguro mo nag kay Karima Rehab maguga. Labi na adik yung ka, ngita yung imong lawas. Oo na live. Ito si rehabilitation kay kontrolado ba yung kaon? Kontroladong kaon niya. Sige lang lecture. Wala, lecture, istorya. Abi ninyo, ang syabo makadaot sa atong kaugalingon. Makamala sa utok, makabuang pangyon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ito, ito. Undo, sign eh, mga lecture, istorya. Ha, exercise ka rito, jaging-jaging ka, ano ba? Lecture, lecture. O para mawala sa mga una-una yun ang kinibang syabo. Pero, lisod kayo may galapungan, basta imong una-una ni mo, tuwara priminti sa imong mga silingan dito nga gahatag sa imong syabo. Hindi, mo layas ko ako, ano ba? Layas ko, paglayas na ako, adto ko dito ilakuan, manghawat kog manok dito, baligya na ako diri. Na ako'y kwarta, makakuha siguro mga 5,000 nga kwarta, makapalit og syabo. Kasuyop na ko, ano eh. Eh, layas tabi. Diba? Kaya ka na mga kinibang wala ikagasto nga mga syabo. Kung usa sa pamilya sa kinibang maong panimalay, nakurat sila uban miabot magkaigsoon ang dagang tropa sa NBI o si ADG. Apan wala makita dito magkaigsoon. Ang dagway, oo, kaugalingon ni Senador Bato de la Rosa. Humang gituuan matutpang nga diha nagtago si Senador Bato de la Rosa. Apan miangkon mismo magkaigsoon sa pamilya nga sa tag-iya sa balay nga wala matod pa sila'y kasayuran kung ansa katinood magigsoon nagwala sa sila moingon nga ni Anto magigala dito si Senador Bato de la Rosa sa ilang balay. Apan ni Anko magigsoon sa CIDG o mga polis CIDG o NBI nga ila mismong gilantaw. Gisusi magigsoon ang mga kwarto. Tanan magigsoon gyalugog ang nasampit niya panimalay dito sa Balibago ang Ilisiti Pampanga. Tungod kay nagtuo sila nga dito nagtago si Senador de la Rosa. Apan wala sila ni Abtan. Og matod pas pamilya usab dito sa nagiyang balay nga wala sukat pagkaagto magigala si Senador de la Rosa dito magigsoon og gituan lang sab sa CIDG o NBI nga dito nagtago magigala si Bato de la Rosa.
2: Magnum, buntag na
1: finding Bato na sila karon, finding Bato. So daghang mga lugar karon magigsoon nga igilusob magigala sa NBI o CIDG. Kay gituan magigala nga tuwa dito magigala si Bato nagtago pero dito sila magigsoon sa mga area magigala sa Kinibanga, Bisayas o baka dito sa area sa Luzon. Pero dito is Mindanao, wa pa may galay. Kasikas din nga ilang gitanaw may galang nga manugar nga dito sighted si Bato. Wala pa. Pero makita nila may galay kaya kung muapilo si Bato magigsoon sa gitawag nila nga Kinibang Senate hearing. Matris daw magigsoon sa itris daw sa Kinibang CIDG. Ang lokasyon magigsoon kung asa na pita may galang nag-video call or something may galang nga nigamit sa social media si Bato. Pero karon na nasa mga statement ipagawa sa iyang account sa FB. So narang isas palibot mga suki tigman ay noon kini social media bisag asa mga ane. Dito kas Amerika, makapos, gapo kag makalive, gapo kag sa imong FB page. Bisan asa may gala. O niya karon, gikwaan na magigsong license ang mga armas ni Bato. So unsa makani, turn over na kani sa CIDG, ihatag balik to mga armas. Oo, so wala siya karon may gala. Matawag na to mga suki tigman nga si Bato, senador karon. Mao'y number one karon nga target may gala nga grabing pangita. Mas labaw pa siya sa uban pang mga wanted nga gipangita karon sa gobyerno. O, so tanaw na to ang susunod nga kabanata. Kinsay balay na sad ang dalikyatan ani. Pero din sa ato sa Region 10, wala pa'y balay nga gikwan din eh. Gi-search, gi-kwan, gi-luso baka sa NBI o CIDG. Wala pa din sa ato sa Region 10. No, kung naamang galing excited baka din eh, di na baka sa bukid noon. Naabaka siya mag-iigsoon, asa baka siya ng lugar din sa Region 10, kung gituhuan, wala pa ilang ipang lusob, no? Wala pa ipang lusob nila, may galang gituhuan nga na din yung nagtago. So far, may gala. So, monitoron lang na to kung naay mga operation baka sa NBI, CIDG, kung naay sila ibalay nga gilili, gisusi, gitanaw, kung naabagi din yung nagtago, may gala. May ilan man to kay Upaw, man to sa Bato, may ilan na to, may gala. Ah, pero hindi ito mailan gawas kung magwig to. Nadi ito mailan, magwig to siya.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Dito sa to, kaya na ako na yung cellphone, no? Gikawat ko ng cellphone. Ato sa Lilion, may galay snapin na

0: Kumba, inject na report sa balita og servisyo na si Sniper Randy Kumba.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat sa kagayunan, Magnum Presid, nga wala kayo yung mga dagkong panghitabo o dagkong kaso nga natala sa kapulisya din karon sa Dakbayan, si Salvador. Inoon, Magnum Presid, ginagmay lang. Cellphone na kinagitawa o gituan nga nawala, Magnum Presid. Ang tagiya sa mga cellphone si Alban Alaba nga taga Son Juan Dasbe, Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental. Isa sa sarasangpit ka tagiya, kasakay siya o gababao kagapong adlaw, alas 12:30 ang takna. So imbis kay mukot siya sa iyang plate, Magnum Presid, iyang namatikdan nga wala na ang iyang cellphone nga brand ani Samsung nga SOS, balor og 12,000 pesos. So nagtuo siya nga kung wala to mahulog ang iyang cellphone, gikawat gito kay puno-puno gi sila sa maong abaw-baw magubusid gikan sa may buhatan sa DPWS, padulong na gyud sa karsada aron na sab siya marada mapauli usab sa may barangay Taytay diin siya nagpuyo magubusid. So kagapon sa adlaw magubusid ato sa nalabyan gikan sa lungsod sa Ligindingan, Misamis Oriental, sa isang takna magumpisid. Doon ay duha ka mga motorsiklo na nagbangga magumpisid, nagsungag. Pero tungod lagi kay dali-dali mata magumpisid, itawagan lang nato ang CDRRM o sa Dakbayan, Salvador, o rescue kini o gidala sa may Northern Mindanao Medical Center. Sa pagkakaroon magumpisid, wala pa nato mahibawi, wala pa nato maili, kung si kinsa ang tagsa-tagsa ng mga driver sa motorsiklo na nagbangga. Ang ato lang mga nakita ang magumpisid, nga doon ay nagkadugo ang iyaw sa abdatuhod o pangus-pangus sa mapipila kabahin sa iyang kalawasan. Wala na nato na yung mga pangutan ng mga presid kung kasi mga ngahan tanglit kay unconscious man ang mga biktima sa nasangpit ng motorsiklo. So pa mga presid, mura na yung ato mga balita nga nakutlo di kandere sa atong EOR sa may Dakbayan sa El Salvador para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dagang salamat, Sniper Randy Kumba. Gikan ito sa iyong lokasyon. Ito oras, alas 5:30 na. Katuwa pa ng mata di, mata na muli, akay butang na balikan. Ta report pinagi ni Magnum Hunter Kia. Stand by Magnum Risa Cruz. Babay, may reklamo man kuno ang motor nga ginulman, waan ako nung iuli. Ang pait kay giprinda ko no magigsoon sa nagulam. Okay na ba ng prinda? Basta kay hatag sa jay mo ang kwarta, bahinan ka ba? Mare, pare, nakoy kwarta pare, hatag na ko sa imo pare, imo na pare. Ay na nagbayre. Uy, pagkahayaay ba ani? Nagpahula man kag motor o, imo sa ning kwarta pare. Ana, hulam man kay gala giprinda na. Gadget report Magnum 23 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, sa Magnum President ako ang kahiubos matod pa nga gibati nini nga usa ka 51 anyos nga inahan human nga kani nga giprinda matod pa siya nga 26 anyos nga anak ang iya nga motosiklo nga walay pananghid, walay panugot ug wala kini siya nasayod Magnum President kaya matod sa kani nga reklamante nga si Ma'am Maria nga taga Barangay Lapasan ning atong siyudad. Ang panangit siya nga anak, iya lang nga ulman ang kaning iyang motor nga usa ka Yamaha Mios 40 pod Magnum President nga sadya nga iya naong tanga kwaon kay marage po din nga gamit po sa ila po Magnum President na ibong in taon ang kanina isa po nga reklamante kaya wala na kini nga nabalik sa iyang anak ug nasayra na lang niya Magnum President giprinda di ay ni sa kantidad nga 3,000 pesos. So sa diha nga iyang nabalan wala na po din nga kanina ni tubag iyang anak or kaning nasayra sa nga nang iyang giprinda nga waya pananghid igon lang ispo din taon niya nga gilukat iyang motor Magnum President kaya imbis nga iyang tuyo hinul gipahulambra ug gipagamit rapod kadali iyang motor ang anak lahi man day ang tuyo tungod kay giprinta man day ay kini ang iyang Yamaha Mios 40 nga motorsiklo. So karon gisidido iyang mama ni Magnum President nga patagamon iyang anak kay para sa iya murag maog mga nga kawat man gihapon Magnum President no, kay wala man siya kasayuran nga giprinta na di ay kiningadto sa laing nga tawo. Hinoon, ang mao nga insidente tungod kaya inahanog anak ra man sila magduma for sida gi-refer sa lupong di kapamayapa sa barangay Lapasan aron na suwayan sa pag-auli sila nga maayo nga buot labi na kay kini maistorya na lang pwede siya magduma for sida pero karon pungod pagidihapon kayo ang inahan tungod kaya ang panangit sa iya hulaman raya nga motor iuli ra pero naprinda na di ay kini sa lain nga tao. Ito na ipos ko sa gikan sa Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magduman 23 kaya bilino sa balita o servisyo
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter, Magnum Hunter, Magnum Hunter Kia Villarosa. Standby sa report ni Magnum Hunter. Magnum Hunter sa Cruz. Duga mga balita sa ta magigalak ro buntag. Duga mga balita sa ta giisip karon sa Malacañang nga dakong hagit ang mas pagpalambo pa sa ilang serbisyo. Ang pagbaton matud pa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og negative 15 nga net satisfaction rating nga mao usay pinakaubos kini nga rating sa iyang termino. Agagay. Base sa pinakaulayng survey karon sa Social Weather Station, matud pa mi ubos may galakon hagsa sa negative 15 ang rating sa presidente nga mao pinakaubos ukad milingkod kini sa pwesto ni atong 2022. Agaga. Matud pa magigsoon nga base sa iyang ulayng survey sa Kilibang Social Weather Station. Negative 15. Pinakaubos ni sa 2022 may galang pagsugod sa paglingkod sa presidente nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Apan matod pa ni Palace Press Officer Claire Castro nga posibleng wala pa nakadawat o nakasinati sa tabang sa gobyerno ang pipila ka mga naapil sa mga survey. Nawal lagi. Apan ginipinsano sa ni Castro magigsoon nga nagadepende lang sa resulta magigala ang resulta sa pinaka kung gipang pangutana sa survey. Apan diligid kinatibuok mga igsoon, kinatibuok ang katawhan. Ang matod pa na pangutana, rason, nga ilang himuon na lamang kini matod pa mga sukit ng aminaw. Ang survey magala karon nga ilang mismo may galang palambuon ang ilang panerbisyo nga to sa katawhan tungod sa katarungan nga kini matod pa ang naapil sa survey. Wala makadawat kini mga igsoon sa panerbisyo sa gobyerno.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Okay, basi na timing na siguro ni Banga, ikaw mismo na kay wala ka ma-appeal sa mga programa sa gobyerno mo, itong naingon ka nga, wala ko, wag ko may angay. Wag ko may angay. Sumao siguro may galay pag-ingon ni Ate Claire. Attorney Claire Castro ang undersecretary. So, negative 15, sugod sa 2022 na pag-ingkod mag-ingsoon ni President Marcos, karon pa siya naka-experience sa negative 15. So, matod pa ni Attorney Claire nga, ilan ng isipon nga dakong hagit. Okay, so at least may galang naihagit sa ilang pag...
4: Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
6: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Nangaluan sa mga balita sa ato Magnum Morning News. Uros mga balita ta sa Magnum Lokal. Mga apektadong trabahante sa nagsiradong Sanja Steel Corporation sa Taguluan. Gilaraw mapaubo sa EVAT program.

0: Alam sa TESDA, Magnum National Trial sa kasong Crime Against Humanity is di ka ni President Duterte. Sugdan sa ICC karong Nobyembre 30 ng tuigan. Magnum International Pope Leo XIV ngayong mubisita sa Argentina karong Nobyembre nining tuigan. Magnum Business DA parayon ang hugot nga monitoring sa presyo sa bugas sa merkado. Magnum Entertainment, the Argentinian entrepreneur Nico Bulzeco, Miklaron Dili, wife Zella, ang kapikas niya si Filipina Friends actress model Solin Yusof. Magnus Pours, Reno Shiny, Lasto Painters, Midaog Batog, Barangay Hinebra sa Game 4 sa Rabarayong PBA Commissioner's Cup.
1: Magnum Morning News.
0: Mayroon, kumusta maayong buntag? Karong adlawa, adlaw karong nga Webes, 28 ang petsa bulan sa Mayo 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
2: O Magnum Kia Villanosa.
0: O karon sa itong Magnum Radio History Today.
1: Magnum Radio
3: History Today.
0: Mayo 28, 1946, ding adlawa, nanumpa si Manuel Rojas sa katungdanan isip ikatulo nga presidente sa Commonwealth nga napili niya atong Abril 23, 1946. Si Rojas nanumpa sa katungdanan sa usa katipurario nga struktura nga gituko dool sa Legislative Building. Gihuli pa ni Rojas si outgoing President Osmeña na nagsunod sa tradisyon sa mga Amerikano, nagadawat og 19 kagan salut o naghatag og pakigpulong. Din iya mismong gitandi ang kalambuan og kalipay sa nasuri. Ngawa pa ang gubat sa kasamtangang trahedya nga sitwasyon.
1: Magnum Radio
3: History Today.
0: O karon sa atong Magnum Lokal, gilaraw karon sa Technical Education and Skills Development Authority kung TESDA nga ipaubos ang ilabisbong Enterprise-Based Education and Training kung event program ang mga trabanting apektado sa pagsirado sa Philippine Sanjay Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Mato di TESDA Misamis Oriental Provincial Director Marigold Guerrero nga sila ipaubos ang tukbang training aron subling makatrabaho.
4: Ang available karon sa ilaha ka namang mga heavy equipment, mga bulldozer, namarag na excavator, kana muna ang mga existing karon nga kuan. Marag 30 days industry. Kay sila man na expert. Example, ha, naaman mi na napa-recognize nga industry provider for skills training sa heavy equipment. Naatay Supriya. Supriya Philippines. Sila ang trainer. Ila ang gamit ang mga machine equipment ilaha. So, kay kini sila, dako man kay silag project, naman sila mga projects ang kinanglagagdaghan tao. Sila po ang mo training. Manang gisuglan ni TESDA under sa ato ang itawag nga EBET Enterprise-Based Education and Training. It's already a law.
0: Pamahayag ka ito ni TESDA Misamis Oriental Provincial Director Marigold Guerrero.
2: Gipasalig sa Philippine Sanjay Steel Corporation nga magpadayon na ilang suporta ngadto sa kapig 300 nila ka mga trabanting na wala og trabaho. Human kadit nga magsirado ang planta, matod ni Attorney Julie Chu, spokesperson ng legal counsel sa kumpanyang padayon usab ang ilang pagpaningkamot aron lamang subring mabuksan ang planta ug makabalik sa trabaho ang mga mamumuo.
5: Gusto po sabihin ng Sanja na full support po kami sa inyo. The company is doing everything they can legally and exhaust po natin lahat ng legal measures para mabukas po ulit yung planta. Siyempre po alam po namin na wala po kayong trabaho the last 10 days. May complete stoppage po ng operations. At willing naman po kasi ang Sanja na mag-cooperate po sa investigation. And our hope po is mapabilis yung pagbukas ng facility para makapagtrabaho na po kayo ulit. Pero Sanja is here for you and we appreciate your support also.
2: Ang pamayag ni Attorney Julie Chu, spokesperson ng legal counsel sa Philippine Sanjay Steel Corporation.
0: Alang sa 5:39, pagtukod batod pa og bag-ong training center giplano sa DLG og mga LGU dinhi sa Misamis Oriental. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz. Yes, Magnum Risa Cruz. White Magnum Risa.
6: Hello, first of all, para yan ang Department of Interior and Local Government Region at 10. So, DILG 10 sa ilang plano alas magtukos sa bagong training center sa Riyana. Ipagay na sa DILG 10 ang usap ka interface meeting sa technical working group sa local government academy ang naisbutan ang mga furniture of fixtures na ibutang sa mga pasilidad at all sa mga meeting gipresenta sa project development management unit structural design sa training center samtang gipakita usab sa local government capability development division propose sa fixtures o furniture na gamiton sa building

0: office din sa Misamis Oriental. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Mincho Kabaktulan.
1: Miabot na matod pa sa 5,000 banabanag ihap ka mga beneficiaryo ang naservisyuhan skills training program o naservisyuhan sa buatan sa Technical Education and Skills Development Authority Contest Dami Samis Oriental. Kini ang gibutyang usaba ni Ma'am Marigolda Cherry Garrido, ang Provincial Director sa Test Dami Samis Oriental, ang nasangpit nga ihap nga nagsugod base sa bulan sa Enero ni ining tuiga alang sa mga beneficiaryo sa lalawigan o posibleng masa budaghan pa kini tungod sa nagpadayon pa ni ining nga programa sa skills training, scholarship, employment ug uban pa.
2: Ah, ang among na-release na nga slots, uy, ubay-ubay na ba yun mo? Ang bana-bana na ito, siya say natin 5,000 for this year. Last year, daghan-daghan, gin niya about mga 12,000. Oh, in terms of sector, construction, daghan kita, agriculture, and tourism. Napunta sa health, pero dili kay ana ka, ano, pero taas sa siyapon pag kumbaga, in terms of percentage, ang health is the fourth one, then ICT.
1: Ang pamahayag ni Direktor Marigold Cherry Garrido, Provincial Director sa TESDA Provincial Office. Kini si Magnum Hunter 19, Medyo Kabaktulan sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
3: Gipasabot ni Cagayan de Oro Water District kung COWD Board Director Jerry Caño nga ang mga daot o dipiktosong tubo sa tubig ang rason kung anong walay agas ang pipila kabahin sa Dakbayan. Mato ni Caño nga maukin ang rason kung anong kinangalan nilang magpatuman og water rate increase aron mahuli pa na mga tubo o mataganog supply sa tubig ang tanang konsumante.
4: Naghan kita mga leakage sa atong mga transmission lines nga dili nato ma-repair. Wala kitay budget para ni ana. Kana pananglitan gikan sa Carmen paingon sa Bulwa nga transmission line. Kanang atong tubo nga nagdagan Ilaoms, Yuta, daghan na kay kanang buslot mga bangag nga mao kanang hinungdan nga ang tubig nga atong gapaliton dito sa Kobe, dili gayud makaabot nga to sa pinaka tumoy na itong agaservisyuhan. Kay apektado naman ang presyo tungod sa mga leakage. Kung dili man nato kana ma-repair kung wala kitay budget nga i-allocate, kay naman kana sa Ilaoms, Yuta, ato kanang kaluton, atong ilisan, uga wala man kitay pundo nga magamit ni ana, sumaugid kana ang tubag para nga ma-improve nato ang serbisyo sa tubig, hinahanglan gayud nato ang water rate increase.
3: Ang pamayag ni COWD Board Director Jerry Caño.
0: Alas 5:44 ng oras, Marina ug BFAR nagtim na bangay alang sa paglegalisasyon sa kon legal paglegal sa fishing vessel sa rehiyon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Jane Luna.
5: Nakigtinabangay ang Maritime Industry Authority o Marina Region 10 sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR Region 10 aron mapaligon ang kampanya sa legalisasyon o registrasyon sa commercial fishing vessels sa Northern Mindanao, gikabot siyag sa Marina Region 10 tumong sa maong koordinasyon gamatabangan ang mga tag-iya sa mga wala marehistrong fishing vessels aron makakuha gustong registration o lisensya. Lakip usab sa gipunting ang pagsunod sa maritime safety environment regulation aron nga masiguro ang luwas og legal nga operasyon sa mga sakayan pangisda sa rehiyon. Giingon sa hansya nga importante ang maong programa aron mapanalipdan ang marine resource og mapaligon ang sustainable fisheries management sa Northern Mindanao para yun usabang ilang pakigtambayayong sa ubang government agencies aron mas mapadali ang serbisyo alang sa mga mananagat og operators sa fishing vessels. Balita gikan sa Marina Region 10, kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo, Magnum Radyo.
0: Parain ta may gala alas 5:45, parain ta may gala sa dugang mga balita, balita may galang lokal.
3: Gibutyag ni City Engineer's Office Head Engineer Joel Mumungan nga plano nila kayom-ayom mo na lamang ang mga na-recover nga putaw nga gipang kawat gikan sa flyover sa Makanhan Barangay Carmen ning Surat, kininunod sa parehong pagpangawat sa mga putaw nga railing sa maong flyover. Mato ni Mumungan nga pangitaan nila og pamaagi nga mabahin ang maong mga putaw aron lamang dili mabutang sa risgo ang kinabuhi sa mga motorista.
6: Itong mga na-recover ng mga railing sana, kami na lang, no? O hopefully, ang DPWS District 1 makatabang kung sa among aning pag-restore lang ani. Kanilang yung mga kuan na-recover ng mga railing. Aron lang katong mga hauang ng mga kuan ng mga railings nga wala na yung mga nakabutang ng mga putaw. Amo na lang mabahin-bahin o tao na mong pagkuan. Maprotektahan na lang yung mga protection ng atong mga motorista just in case masandig atong railing.
3: Ang pamayag ni City Engineer's Office Head, Engineer Joel Mumungan.
0: Duga mga balita ta.

0: visit sa mga pasilidad sa City Jail gingos
1: katanga pag-ulan kilat og pagdalugtog tungod sa trap sa tropical storm ug natay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin pagkagikan sa habagat ang kasadpan ngadto sa kasadpang direksyon ug ang kadugatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalut. Ang temperatura sa tundak bayan magagikan sa 25 degrees Celsius padulong sa 32 degrees Celsius. Atong heat index sa Misamis Oriental posible nga maabot sa 39 degrees Celsius. Atong Philippine Standard Time 6:02 AM ug kana lang ang balitang panahon. Gikan diri sa DST Pag-asa kini si Kevin Cadiz. Salamat.
0: Salamat Kevin Cadiz, Pag-asa weather forecaster.
2: Magnum Weather Alert.
0: Presyo para liton sa taluparan sa nato magigsoon karon be dito sa Kugon Market. Di ang mga presyo para liton sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Reza Cruz.
3: Yes, Magnum Presyo no, dito ang karon ng kadri sa Kugon na Public Market. Alang sa mga update, mga presyo sa urang palitunon na sa maong merkado. So, kung Magnum Presyo, lakas panahon, mas palibot-palibot sa Kugon, limpyo na Magnum Presyo. Taglakas sa panahon, nagpatimaw na ang kininga kasilaw sa adlaw o gawin makita mag refreshin. Doon ang ginagmay lang ang mga gabon-gabon na blukay ang kawanangan. Pwede init na niyo sa bitbita o gaprotection sa tokongalingon. Tugod pa sa importo yung gabuga, sinandumi 53 ang kilo. Hapo yung karay, 54 ang kilo mas chef. 53 ang kilo, yang mas, on yang siya, 55 ang kilo. Tuner, 46 ang kilo, alas jasmine. 55 ang jasmine, 50 ang kilo, white leon. 50 ang kilo wagwag, 40 ang kilo alas young master, 53 ang kilo white swan, 54 ang kilo con planters, bigas ng masa, 46 ang kilo local rice, masipag rice local, 53, red V10, 60, red toner, 46, grease rice kutabato, 50 white ligan, 55, masipag black rice, 56 ang kilo sinanduming valencia rice, 55 ang kilo itlog per 3 sa Kugon Public Market. Small 240, medium 260, large 270, large 285, isda sa Kugon Public Market, bilong-bilong 180 ang kilo, tilapia, 140, 222, 20 ang kilo pumpano, 500 ang kilo karabalias, 150 ang kilo bulis, 160 ang kilo malasugi, 600-700 ang kilo pangat, 300 ang kilo panit, 350 ang kilo bones, 200 ang kilo gutob, 180 ang kilo banak, 200 ang kilo balo, 200 ang kilo bulis, 150 ang kilo barilis ng adag ko, 550 ang kilo, bulisan 180 ang kilo, galunggong, 100 ang kilo bayang, 160 ang kilo timbungan, 200 ang kilo danggit, 230 ang kilo, kaning baka sa Kugon Public Market, 140 ang kilo, 400 ang kilo pa, 340 ang kilo, 230 ang kilo atay, 240 ang kilo ribs, 350 ang kilo, kaning baboy sa Kugon Public Market, 250 to 370 ang kilo, bukog 250 to 380 ang kilo per chop, 360 ang kilo tiil, 250 ang kilo atay, 200 ang kilo, kilo gun, 250 ang kilo kung 150, 250 ang kilo. So, magana mag-offersin to ang pag-monitor sa mga nag-unang palitunan sa Kugon na Public Market. Yan ang mga kanibang lugar ng mga lamas na mag-offersin, nagpapilin mag-iapo ng kanima panakot. Ang ahos, 130 ang kilo Bombay, gikan sa 960, 80 at 100, sibuyas, dagunan, 80 ang kilo Luya, 120 ang kilo asal, 150 ang kilo kamatis, 28 ang kilo labuyo, 150 ang kilo sili, 80 ang kilo limansito, 40 ang kilo, kung ang ito sa mga utanan, mag-refresit, ang opos, 65 ang kilo, okra, 135 ang kilo, kung 65 ang kilo batong, 130 ang kilo, ang paray, 100 ang kilo cabbage, 80 ang kilo kalabasa, 50 ang kilo karos, 80 ang kilo patatas, 60 ang kilo pepino, 100 ang kilo uga sayote, 40 ang kilo cubans mga first seed nasa 100 ang kilo. So maka na itong pag-monitor sa mga nagunang palitunan tulad sa Kugon na Public Market. Para sa Magnum Market News, si Magnum 113 Reza Cruz sa Balita Observisyo Magnum Radio.
0: Automatic lang si Magnum Reza Cruz, alas 6:05.
4: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
5: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
6: City O Idol cheesiest, our best idol cheese dog ever
4: versus previous formulation, our cheesiest City O Idol cheese dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog.

0: are meatiest and tastiest. Best idol ever.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Ang Geritox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
8: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
10: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limpit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: kung comorbidities. Ang usa sa dahilan ani nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matan-aw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga naka-take og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine og diet. Magtubar mo aning life extension vitamin D3 supplement supports your heart, brain and more. Ayaw sa dugkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly ug i-monitor ang imong blood sugar.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ko si Liling Sarbida, ang akong edad 51, taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita, blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik sa ani.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matan-aw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D, o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya o 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
3: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
5: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
4: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
5: Wise jud ka, Mari.
4: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
5: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
6: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
7: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break nimo. Basta break time, bye! Magic Flakes Cheese!
6: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
8: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
9: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
10: Mga igsoon, ambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inom at tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Nagantos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Di na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manan ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, anaa kini sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower and uptown areas, anaa kini sa Carmen proper ug Upper Carmen, lower ug Upper Balulang including subdivisions ug sa mga Barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulihon. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wa pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka sales agent, full man o part-time. Mukita ang tasa 45,000 pesos matag bulan. I-submit ang inyong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
2: Oras, alas 6:39.
5: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw!
6: Magnum 45. Hanay sa labas ug

0: CEPOO Acting Head Engineer Bernie Daba, pagkatirawan kung ganong hangtod karong panahon na wala pinahatag insentibo ang syudad ngadto sa mga magduma. Sa Tumagdum National, Senator Amy Marcos nagtuo nga ginitan ang Senate Majority Block tungod sa sunod-sunod nga mga kaso nga gipasakop batok sa mga miyembro. Sa Magnum International, International Criminal Court gitawag ni Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Sakharova nga instrumento sa neo-colonialism. Sa Magnum Business, presyo sa LPG miubos og 17 pesos sunod sa pito ka mga sunod-sunod nga mga semana. Sa Magnum Sports, Pinoy MMA fighter Kelvin Tan masaligon nga budaog sa Zeus Fight League.
1: Magnum 45.
0: Sa atong Magnum Opinion, karon uban sa Balita Opinion, bisan pa sa mga pagsaway o pag-ubos sa kalidad ug imahin sa Senado karong panahuna, nagparayon sa Gyapon ang ilang away. Klaro kayo tungod sa ilang intereses sa politika. Ang kasamtangan o parayon nilang giawayan mao ang pangutana kung angay bang makabutar labi na sa impeachment trial batok ang BB Sara Duterte ang mga senador sama kang senator bato nga nagtago-tago pa karong panahuna o gubang senador nga hayan mapusasa na karong simanaha. Doon na pa'y uban gani nga gitakdang pagkasuhan pa. Karong bago, mao'y naglalis sila si Senator Kiko Pangilinan o Senate President Pro Tempore Loren Ligarda.
2: Are we now curtailing my right to speak, Mr. President?
3: Madam Chair,
2: we are not able to ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish,
3: Madam Chair, may answer.
2: Who will benefit from the amendment to the rules.
4: Is this rule, Mr. President,
2: for Senator Bato, who is not here? We would like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote.
3: Madam Chair,
4: yes.
2: We should not be.
4: How can the presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please know that I would never curtail your right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated, and I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, was not given. I remember that time now, and the word noted was said to me. That will not happen now. I will not do that to you. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan, except that you were speaking at the same time. And I was about to recognize you because Senator Lacson had the floor.
2: Thank you, Madam President, for
4: so
2: that
4: clarification. So I just wanted to be clear on record because I recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding officer was curtailing your right to speak. I would never do that, and I would not do what I experienced in 2004 in the House of Representatives.
0: Nagkuro susab siya ng pagparayag sa ilang karismaya ang mga minority senators nga sila si Senators Erwin Tolfo, Migja Zuberi, Kiko Pangilinan, Risa Untiveros, o Sewin Gatsalian.
5: Pinagpipilitan nila, naisip business siguro nila dahil lumabas sa media, na ilalabas na warrant of arrest para makaboto yung mga yun na makakulong kung sino man yun, para makaboto sila kung nakakulong man sila.
6: This is a travesty of Senate rules. Will not allow it. Yes, wala pa committee no, wala pa nga majority leader.
7: Yes, sir.
6: You will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rule. Hindi kami papayag sa mga ito kalokohan.
5: Loko tayo. Pwede
7: magkas ng motion ngayon, sir. Pero hindi sila pwede magkas. Sir, paano ba yung...
6: Violation of the rules.
8: Because they are disobeying our rules.
9: Maling...
0: Si kanis Senator Antonio Trillanes nga bisag pribado na pero... Aktibo pagyapon sa mga hiskutanan sa politika, mibasol sa mga Duterte sa pag-ubos sa kalidad o gimahin sa Senado.
10: Ang rason kung bakit bumababa na ang kalidad ng Senado ngayon ay dahil doon sa mga Duterte senators. Alam nyo, binaba nila ng binaba yung standard. Kita nyo, sa kampanya pa lang, sinimula ni Duterte na yung 3 to 6 months, tatanggalin niya yung crime, corruption, illegal drugs, tapos nagsinungaling. Diba, si Cayetano, ano yung sinabi niya? Pag binoto nyo daw si Cayetano, bibigyan niya kayo ng tagsa 10,000 bawat isa. Kumbaga, lokohan na eh. O si Marcoleta, sinabi niya, pagka binoto siya, bababa niya yung bill ng inyong kuryente. Kumbaga, lokohan eh. Kaya ngayon, andiyan dyan.

0: sila ngayon sa Senado, what do you expect from them? Diba talagang ano na, puro fake news, puro panluloko. Kaya sana darating yung panahon na mapalitan at mawala na yung mga ganyang klase mga senador.
1: Wala mapilang bugas, no? Wala mapilang bugas, no? Nasinalimtan niya. Igsoonting og pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion o ba ng pag-live, pag-follow, pag-share sa mga FB page Magnum Live. Oras, alas 6:46. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
2: Magnum Aileen, ako rin.
1: Karong adlawang Huwebes, Mayo 28, 2026. Karon sa detalye na sa ating mga balita, detalye sa ating mga eskutanan. Una, mga igsoon, aming kalimigitan sa panawagan ni Father Durjan Paborada, kinsa may social action director sa Archdiocese Bukidnon, nga unta yampo ang mga nangulo sa atong nasod aron sila malabdagan og gunahon nila ang kayuhan sa katawhan, dili lamang ang ilang interes sa politika. Kay kagahapon magdumay na na-feel ko yun ang gibati sa mga trabahante bitang nawad ang trabaho sa Sanja. Ito ko gahapon personal tang gilantaw ilang kaimtang. Kung kaluig ka, no? Tuwa lang, namurag, kumabit lang, uban ka, panos kahoy kayo tungkol sa kainit. Kapasilong, ina na, ganto sa kainit, ganto sa uhaw. Mato nakita, na usas na inabot ko dito si Christopher Alberto. Nga diin siya mismo, usas mga lugar, milabigit sa pagtapok nila diin mismo, at tubangan sa pantas sa Sanja. Tuwa lang, kay gusto na mapamot sa mga ilang mismong kaimtang, nga I don't know karon buntag na anabay na tunol na anabay na hatod magan ino kay mura og hapit na magduha kasi ba na unya dayon ang presidente sa nasyon nagpasani nga og naa mo problema og usas man problema sa mao nga mga trabahante ang ilang makaon ang pagkutoy sa lang tiyan karon panahon na tuod bigi kadawadan sa trabaho pero until now wa pagyoy na tunol nga hinabang nga direkta nga unta maka sulbad sa pagkutoy sa lantian magdumaili no naman to gisugda na pero kaghapon kwan pa man to orientation although sugo na sa trabaho di pa man to kanabang assistance nga mapusla na diretso
3: sunod semana pa
1: o sila magkakubra sa ilang sweldo. Magdumailin. So, makaingita nga siguro dito pa ni sunod semana. Kaysa junto pa man itong AX.
3: Oh, sunod semana po to.
1: Sunod semana gapon. Oh. At least sunod semana gapon.
3: Oh,
1: oh. Magabot na.
3: Oh,
1: oh. So, hopefully, medyo mahupay na ang gibati nila karong panahon na. Nalipay taon to sila. Pagpapasabot ko sila kagapon nga kining ikatulhog na sa mga hinabang gikan sa Magdum Operation Tabang kining nga mga school supplies. Di gini akong gipasabot sa ila, di gini mo igo ngadto sa ilang mga anak kaysa ilang ginaganon nga almost 400. Kapatan talang 300. I-times din muna, assuming, nga dunay duha ka mga estudyante sa matang pamilyang na managtrabaho. Mabot sila sa sintos. Katong dala na to kaghapon magdumailin. Kumano to, siguro one-third o one-fourth baka sa ginaganon sa mga school supplies nga kinala nun sa mga estudyante mo kaba sa 600 Magnum Island. So, nagpagipasabot ko nga kini kanabang di ninyo ni hingpit nga masubad sa inyong problema. Pero makatabang-tabang, makadugang-dugang na. Labi na kay naanay umabot baka nga tabang gikan mismo sa gobyerno. Nga at least, dugangan na rin ninyo ni. Mato na ninyo to si Mr. Ricky na tunel kagapon lang na nabi ko yun. Ninyo siyang kining mao nga mga lugar school supplies i-hold sa namo ni di sa namo i-distribute diretso kay hulatan sa namo katong mahatagi kan mismo sa gobyerno para nga iusan lang. Oo, sige na ang ubos sab nay nasu akong inona ug gipagisugyot ko sab gato niya kay mao na gina aron nga tanan makadawat. So basi matingala pud ang uban nga mga trabahanting nabalag trabaho nga wa pa matulong ato nila tungod kay nag-ingon to si Mr. Ratunil apil ko nag-ingon gani nga kini bang tigumon lang siya. Unya, kung doon na ni madugang, ay pa iapod-apod para maapod tanan ang lugar paghatag sa nasgutan ng mga school supplies. Now, punta, karong panahon na, bisan pag gitumod na nato ang school supplies kagapon na, maghato na dito sa Taguluan, manginaot, may nga doon na pag-ingapoy magkaunon na. sa pagtunol Magnum Eileen. Gani man apat ay gulatan kay Malagin. Ang katungin nga na mga bags ba ito nga basig naapa nga matunol nga ito sa mga trabante. Yawat magkatabang na magkadugdugang pagsulbad silang problema. Naspikas ninyo karon si Father Durjan Paburada, ang Social Action Director sa Archdiocese of Cagayan. Tumay nami, Father, may buntag.
3: Mayong buntag pa nimo sa inyo ha karon o sa tuang mga suking kay pumanaw sa inyong tulumanan karon.
1: Father, duga naman tayo sige ang magampo tayo, pero madutlan pa ka niya itong mga leaders ang pagampo. Madutlan ba itong ang kagaw sa politika ba? Mo nagkutkut na karon pa na. Kanang away sinado karon magdumailin. Klaro man na nga itong manas politika. Gusto nilang makabutar ka itong mga sama kang bato. Dapat gusto nilang makabutar. Gusto nilang makabutar kining mga dakpuno na ng mga sendor. Api na kining mga kasuhanan pa. Maghalos ganit, mahurot ko no ang mga nas majority magdumailin. Kining aron maka, aron nga lugar makabutar dito mismo sa impeachment case nga gitubang ni BP sa Duterte. Kaya kung palitan di magkabutar, magdumailin, ang metabo, ang mupuli na sabiya, ang minorya karon. Mupuli na sabi si majority. So, sure na, magdumailin. So, bada nga, ang panig sab karon sa majority, karong panahon na, sa Senado, gapaning kamot nga bisan kadtong absent during sa lang trial baka makabutar lang yung gapon magdumailin. So, kagos politika ang nagpatibabaw diha. So, Father, manutlan pa ka ni silag pag-ampo sa iyong tanaw?
3: Wala gyud po mo sa pag-ampo, no?
1: Bitaw sab.
3: Kanang kita nagalaom gayud, no? Kanang bisan bitaw nga wala o dili bitaw wala o pamati bitaw nato nga dili katubagon sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Na sometimes kung naka-focus ra kita ni ana, we ma-frustrate gid kita. Apan karon gi wala og napon ni say kaning kwan bitaw sa ato ang nga we have to stretch our patience nga kani it will naa kitay paglaom bitaw nga it will come into kaning mga sa tamang sa insaktong panahon naa gayoy panaghiusa mawala na kining maong panagbahin-bahin busa nga sa ato ang sa CBCP nato nagpagawas gayud sila og pag-ampo alang sa ato ang lideres kinigitawag og a nation's prayer for enlightenment, conversion and renewal. Kay dili gyud ta pakyason sa Ginoo og ang kuan ang paglaom dili gyud ta pakyason sa paglaom. Busa nga we are very hopeful nga pinaagi sa atong makanunayon nga pag-ampo ihatag gayud sa Ginoo kanato ang ato ang para sa kaayuhan sa tanan.
1: Lagi kay murag kapuno na ang katawang Pilipino magdumailin karong panahon na, no? Sa wagi pagsinabtanay sa itong mga lideres. Gakapuno na ba? O ban gani, mag-ingan nito nga kanabang murag demonyo na, ang gahumnas demonyo ang nagpatibabo utok sa itong mga labi na sa mga sa pipilata, di magani talitanan kadaghanan sa itong mga lideres. Demonyo na. Murag di na Ginoo lugar ang nagpatigbabaw, magdumailin. Pero di man ko sub-convincido na kaya ang pinakagamanan ang Ginoo man. Samtang doon ay gahom si Satanas. Pero doon na say mas dako gahom. Ang atong labaw magkagahom, magdumailin. So, usto na yun nga di ta magpagpaglaom. Pero, Father, hangtun ka no sa kata di magpagpaglaom. Tama pa rin nga habang may buhay? Habang may buhay, Father?
3: Habang may buhay, may pag-asa. So, habang may buhay, may... Kanang kuhan magandang siya, it's a constant kanang prayer bitaw.
1: Constant prayer.
3: Kanako, mga Kristiyano, nga mag-ampo kita kay naamagyod kini, panghitabo mangyod kini siya, nakabahin-bahin kita. Gani ang atong katawahan, dili lamang ang naadiha sa pangagamhanan nga maoy nagkabahin-bahin tungod sa politika, pati gali ang mga katawhan tungod kay naa sila sa usa ka side sa politiko or political color busa nga sometimes we are kan bitong kasagaran gyud kanato bitaw nga bisag sayo tungod kay dadto we are leaning to that political color ato mang i-justify. So kanaunta ba nga malamdagan kitang tanan nga we have to condemn not the people but we condemn the dili maayo nga mga binuhatan o nga ang moral nga kinabuhi nato kinahanglan nga ato gyud nga i-check nato ba nga.
1: Pero Father, kumbinsido ba ka? Kumbinsido ba ka, Father, nga ang nakapasiak pun sa katawang Pilipino, nagkawin ba ng katawang Pilipino, tungod sa kay wa magkaiusa ang ato mga politiko, Father?
3: Mugin na siya. Na-miss na nato to mga the great kato mga statesmen sa ato ang panahon sa miagi nga mga panahon bitaw nga even though no, that they will kana bitong nagdili sila disagree sa mga butang pero gipakita nila ba nga ang dignidad sa ilahang opisina ba sa ilahang kung unsay mandato sa sa katawhan or sa constitution kanila nga even though nga magkakuan sila, mahitungod, magka-disagree sila sa mga prinsipyo, apan pagkahuman, wala raman, wala may pamulitika na kuan. So kanang mga subusan na nga, we continue to pray for our leaders na grabe kaayo ang politika, nga grabe mamulitika, na at the expense bitaw sa katawhan ba nga, ang katawhan mo'y mag-suffer, ang kinabag-an sa mga katawhan Pilipino mo ay mag-suffer karon tungod sa mga pamulitika diha sa ato ang pangagamhanan.
1: Mm-hmm. Now, kutubra ba, Father, sa pag-issue o sa mga tawagan ninyo, ano, pastoral letter? Mensahe nga diin nag-aghat o mga pag-ampo for enlightenment o guban pa ang karaguan sa simbahang Katoliko? What by other actions nga lugar ang paghimoon para nga di lang mapahingusgan ang maong nga pagampo but at least mapasibaw nga to mismo sa atong kadaguan nga ang simbahan mismo ang sektor sa mga reliyoso nangusog na para nga unta muhupas na kining maong nga gumunhap katong gisugubang karon kay ang katawhan lagi maraga kawad na nagpaglaom ba na tayo nagang problema sa atong nasod, Father, di magkatutukan. Na ay problema kanang sa Sanja Corporation nga 300 kapin ka mga trabante na wala trabaho, ilang mga anak in town di maka-enroll in sakto way maggamit sa eskulahan, nagka problema in town sila, way nagwapit tabang gigatag ang gobyerno karong panahona, na ay pamahayag presidente Iguras pamahayag pod, wa pa may reduce into action. Na ato ay nagsugod-sugod pa. Pero after almost 2 weeks na magdumaylin nga nagsugod-sugod ay mismo mga magin sa kupan. Balik ko na ko, di man kinangdan ang presidente mo na sa taguluan para maghatag og isa kasakong bugas, pasan siya og isa kasakong bugas, ihatag siya nasgutan ng mga trabahanting nawad ag kuan para panginabuhi, pagkaon, matagad daw, Father.
3: Nagtuupog ko bang naman po tayo lokal nga pangagamhanan, no? Even though nga kanang kuan, kanang kanaunta ba nga kuan bitaw nga uraog tutapod usab ba kanang uraog natay panglantaw bitaw nga kana bitawng we blame to a particular person but kini siya usa kini ka collective nga dapat nga kitang tanan manglimbaso gayud busa klaro kaayo og tataw kaayo ang mga ang statements nato sa CBCP gani sa last year pa to mahitungod sa katong flood control na may gipropose ang ato ang CBCP sa mga lakang aron nga mga para nga dili bitaw nga mga mabinantayon tanan ang mga katawhan mahitungod sa proyekto dili raman kanisa ato ning klaruhon nga ang CBCP dili sa selective. Kung unsay mga mulo sa katawhan o unsay mga moral nga mga isyu mahitungod diha sa kapag panamastama sa dignidad sa katawhan ilabi na gayud sa korupsyon. Number one, man gayud ang ato ang simbahan sa paghatag gayud o kaning panghimangno para sa katawhan o sa ato mga lideres. Gani na may gipropose dadto nga mga lakang dadto sa katong trillion nga mga korupsyon sa flood control projects sa last year pa na siya. Dayon, klaro og tataw kaayo nga naadadto ang mga lakang. Upat gali ka to ang gipropose nga. Kita isip katilingban, mabinantayon kita sa mga proyekto nga naa sa atong palibot. We participate, we should participate isip mga katawhan din sa nasud nga dili lamang ang mga gobyerno kung dili kita po doon sa mo question diya sa parokya maghimo og usa ka kapunungan diin pagabantayan ang mga proyekto kung kumusta na kining mga proyekto karon napoy uban napoy lakang diin sa para sa pagpili gayud sa mga ato ang mga lideres especially sa ato ang mga naa sa ato ang pangagamhanan nga naa kitay voters education dili nakita maglawat sa mga kwarta nga ilang ihatag during election dili nato ibaligya busa nga gi pahimangnuan tanan katawhan nga dili kita during election dili kita mo adto sa mga balay sa mga politiko aron mangayo og kwarta
1: ay magpila eh
3: pero magsumikat gid nga busa nga naghatag gayud ang simbahan ba nga asa man kini nakaugat kining mga problema nato karon kinahanglan nga naapod kitay igo nga responsibilidad nga dili kining maong mga korupsyon dili nga mautro sa pinaagi gayud sa atong pagpili sa mga lideres nga wala gyud bahid sa ilang track record nga naay korupsyon o naay mga ongoing nga mga plunder cases or unsa pa nang uban nga mga questionable nga mga proyekto nga hangtod karon wala pa gihapon nga human
4: wala nato natuman ang atong projection because naatay daghan kayo gitawag nato nga disruptions no kanang political disruptions dayon ang pinakasakit magnum jun nga ang 2025 na fourth quarter it's only 4.4% na sundan pa og first quarter of 2026 na 2.8% no that's very worrisome that's very alarming for example for those who understand our economy that means nga adong nata sa pag-shrink yun sa atong ekonomiya nga mahimo tag zero or negative growth kana siya padong na nasa recession magnum jo no so naanata nga hinay-hinay tagakamang padong yun dito sa recession mao na nga worrisome siya because until now yun natarong ang atong politika nasamutan na noon ang political instability so ang for example ang pagpaubos unta nato sa 7.2 inflation dili mabuhat sa gobyerno tungod kay gubot man kayo sila ang atong legislation dili makahimo og mga balaod nga para masuportahan maprotektahan ang atong ekonomiya no dayon ang volatile kaayo ang atong peso dollar exchange tungod kay sa oil crisis nagkinahanglan ta og daghan kaayog dolyares para makapalit ta og lana so ang nahitabo nahimo gyud sa 61 kapin ang exchange rate natin to $1 kung kana siya mahimo ang agi sa Central Bank Bangko Sentral ng Pilipinas na mapaubos pwede man unta no but wala may kanang magingon tang factors that will contribute para makalingot ang gobyerno og insakto kay gubot man kayo ang atong ekonomiya sige man sila og differing so that means the foreign direct investments dili gyud makasulod no magdung jud just to give you some figures sa whole Asia na lang na naay $226 billion nga nisulod kabano kapila lang ang nakuha sa Pilipinas in 2025 7 billion lang sa out of 226 billion. Ing-ana na takagamay, nasamutan pa karon. Kay gubot kaayo, dili na yun sila gusto mo aray sa Pilipinas. No? Kung mauna siya nga magnum yun nga, kung tanaw na to, it's a cumulative effect. Kining atong gibati karon tungod ni siya sa walang undang nga political instability nagakahitabo karon sa atong nasod.
1: Hapit na sab mag State of the Nation address si Presidente Marcos, I think July.
5: July.
1: Mana kang

0: schedule. Ang sesyonon ka ang litukos presidente Magdabali, no? Nagyan mo siya, mahiya naman kayo. Siguro, mangutan lang siya. Nahiya na ba kayo? Or maybe, masiwin siya nga, sana kayong mga walang hiya. So, mga na siguro nga, dagat siguro mga istorya ba, no? No, unsay mo gilauman nga litukon sa presidente karong umabot Hulyo sa State of the Nation address toon. Do you think nga na ay mga pronouncement ang presidente nga makapahupay ning mao nga sitwasyon karon? Kining Mr. Talimio, considering ang awas politika na nagapadayon pagid gihapon ug lugar, maybe sa pagkaro wa pa direktang epekto ang ila mismong away diha mismo sa Senado, but sa tanto-tanto mo epektar gid gihapon ni sa ato mismong magkapasamot pag ginipag-raon sa itong ekonomiya. Kini Mr. Talimio.
1: Unfortunately, maglumdunong gikan atong mga kagubot dito sa House and Senate. Piling hindi mo madunggan ang atong presidente nga murag naglitok siya o anything. No? Kay parang ang iya nga ginamaintain niya nga muragwa siya ilabot na na. Pero kung akong projection maglumdun, ang ilang target gikan karon hantod sa zona sa that's last Monday of July, ang ilang paningkamutan nga madakpan si Senator Bato de la Rosa, makulong pananglitan si Jinggoy, si Joel or si Chris or si Marculeta, mao na siya nga magingon nga ining mga nalambigit sa flood control o sa mga corruption atong gipakulong kanang hopefully nga mulambo na atong ekonomiya, which is actually nga dili gyud na mao na ang solusyon. No, ang atong solusyon is to put our acts together, no, kanang gikan manggani man lang magdumjun sa atong electricity, for example, dili manggani nato gakakita ang effort sa Department of Energy, Energy Regulatory Commission nga unsaon ka pagpugong nga dili lagi pwedeng madugangan ang billing nato, which is already happening Manila, diri sa ato sa Mindanao, all over the country. Igasig pagpadayon og saka those things maapil unta na siyang sa iyang zona nga naatay gi-launch nga solar farm plants, mga kalihukan that will alleviate kining poverty nato diri sa Pilipinas. Kanang nagisgot mo ganina ni Father, paborada bahin sa poverty incidence. Kamala ko magnum di Northern Mindanao, double digit kita, no? 25% ang atong poverty incidence. Sa ato pa, sa kada isa ka 1,000 nga pamilya diri sa Northern Mindanao, 253 ka pamilya naa sa poverty incident. No? Pasabot ana, dili sila makakaon o insakto nga 3 times a day, dili nutritious ilang makaon. That's why katong imong gilisok na kung ang walang poverty or ubos ang poverty, ang katawhan na may dignidad nga dili mo pila para magpalimos dito sa politiko during election. Dili nila ibaligya ilang kalag para lang sa pila ka kilo nga bugas. Kay naaman by nature na atay dignidad. No? That's why ang atong chicken and egg yung atong situation. Ang atong politiko, ganahan sila gubot kita. Kay aron nga ang katawhan, pobre, dayon ang kung pobre, magsige o paduol sa ila para panggastos sa hospital, ayuda, ana. Mauna ang vicious cycle na gabuhaton. That's why ang pinaka-importante magnumdun, no, na buhaton yun, ang politiko, dili yun pwede mag-identify ang projects sa ilang distrito or dili na sila tagaan. Mauna ang naitabo ka ni Adto Senator Claro M. Recto, Lorenzo Tanyada, with mga karaan na to, mga senador na that made the Senate as the last bastion of democracy, wala sila ilabot kung asa ang development sa ihatag na sa executive department. Ang Malacanang ang mag-determine nga kinahanglan, ablihan ang dalan diri, mag-abri og dalan diha, dili ang congressman. Mauna nga, diha ang sinugdanan nga nung na ay corruption o na ay influence peddling. Eh kung wala na magnum dyan, wala, basin, wala'y gusto mo dagan. Mas ipugson ka, di ka ganahan mo dagan. Eh, wala din mo dagan, kaya may kwarta. Diba? So, mauna ang realidad magnum dyan. Or dahil, pili na ta magpabuta-buta bungon na maulugan na siya ang kamatuoran, walang naata direkta ron sa atong kahimtang because na ay corruption sa politika, because na ay projects kada distrito nga dapat walao nato na siya sa atong constitution and even sa atong mga balaod.
0: Mr. Italimio, salamat sir. Ogman na lang ta sa panawagan siya ni Father Derjan Faburada nga unta mag-iampo sa katawahan ato mga lideres basi nagbalamdaga na o gi-prioritize nila ang lugar interes sa katawhan ug dili ilang interes personal political. Father, salamat kayo sa kanunginig Mr. Talimio, sir. Salamat kayo sa mga panahon. Thank you, sir.
1: Dagan salamat, Magnum Jun, Magnum Aileen, and to our listeners.
0: Inyo na bati mga aksyon ng ekonomistang si Mr. Ray Talimio. Sa ating pagparayon, kapuo, kapuo mo ni Magnum. Kini na bang puo sa Bohol? Mga na puo, mga bitaw, nabangkaruta ang murag
2: nahurot
0: yeah, oh nahurot
2: murag nahurot
0: o murag na basta ka og pananom pana
2: oh napuo
0: napuo ang pananom.
2: Mm-mm.
0: Wala mapos nadaot
2: oh.
0: Why nahimong abot. Pero kapuo ni ha kapuo acting head engineer Bernie Daba may katinawan kun nganong hangtod kanong prana wa pa man siguro mapuo pero wa pa nahatag daw ng sentimo ang syudad gato sa mga maguma. Sa mong pagbalik, kamaan sa pinumdum oras, alas 7:27.
3: Oras, hatud ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
4: Nang inahanglan ka ba ang materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
5: Bugas-bugas sa nawo nga di maayo? Balik-balik nga skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500, ang maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tuod kay puno ni sa antioxidants nga dunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens ug uban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy ug pang kontra sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang paginom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika.
11: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
14: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
13: Ito ang idol ko.
15: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
16: Mga ka-TH shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus, naa sila event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Awag sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebrations stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sayre Highway, Puerto City. With branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
17: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang meeting. Module-based learning. Libre ang tuition. Idea og modules. Walay entrance exam. Walay hidden fees. Ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers o working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
18: Usahay di nato makita ang gibati sa usa ka tawo. Mga importante ang pagpamuno. Ang sibling, kumusta ka? Mahimong dakong tabang. Atong himuon nga luwas, nga lugar ang atong panimalay. Eskwelahan o komunidad alang sa mental health awareness. Kini si Counselor Janjan Rodriguez. Nagdasig nga magtinabangay kita alang sa mas himsog nga pangisip o mas ligon na komunidad.
19: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide. Kapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
20: Mabalik sa pinakadulog ng butikis sa iyong lugar.
21: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butika.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Need powerful marketing materials right now? Trust Alchem's Printing Services. From flyers, stickers, business cards, tarpaulins, mugs, we print it all. Call or message now 0975-331-7229. Alchem's Printing Services.
29: Selfie!
30: Panirang doble init ng araw?
31: Mag-doble refresh with Del Monte Fruity Zing. Doble flavors made from real fruit juice. Doble refresh zing. Del Monte Fruity Zing. 25 pesos lang.
32: Mensahe alang sa maayong panglawas.
33: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
32: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Mga eksyon dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals! Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals!
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit pa imong ulo sa badlungon nimong mga tawo. Sigar de Oro sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo. Oras alas 7:37.
8: Oras hatod ganato sa Jugs Commercial.
9: Magnum 45.
0: Diyan ang speakers linya si Engineer Bernie Daba Jr. sa Agricultural Productivity and Operations Office sa Tunak Bayan. Engineer, may mudag sir. Under kas Magnum Radio. Imong kaoban si Magnum June Albino ug Magnum Aileen na korin. May buntag, sir.
11: May buntag, Magnum June, no, and Magnum Aileen.
0: May buntag, sir. So, sir, son, Tod, by the way, ikaro sa rako, doon nag-tinguha ang syudad nga maghatag o insentibo nga to sa mga mag-uma o kung galing doon naman, nga nung hangtod karon wala pa inahatag?
11: Sige, Magnum June, no, ako din lang iklaro sa mga tagapagpaminaw, no, dito sa Cagayan de Oro. Number one, Magnum June, kana nga issue is, number one, dili na sila farmers or fisher folks, no, organization. Okay, kana misleading statement gali ka ayon na. Kaya kana manggong mga incentives na ginahatag sa city government is incentive kana sa atong barangay extension, Barangay Agricultural Extension Worker.
0: Barangay so, pasabot, Agricultural Extension Workers.
11: Extension Worker. So, kana sila Magnum John is an arm, dilipod na siya empleyado sa City Hall gagi-hire. They are only kanang endorsed sa barangay, no, nga na-assign sa kada barangayan, especially sa mga agricultural barangays, kay aduna magitay mga committee bapod sa agrikultura sa kada barangay. Tama nang gibutangan na mo barangay agricultural extension worker na incentivize ka na sila per quarter, no? Nag-ihatag sa ila. Pero ang ilang trabaho gida na Magnum June para lang sa kasayuran sa tanan is only to assist, no, the city government in the city agriculture office ng mga staff. Like, igo lang sila mag-assist kung naikwaon nga data, igo lang mag-assist kung pila na ka number of farmers. Kaya mo lagi part sa guidelines para ma-endorse ka sa barangay is kanang manageable kung ka into farming.
0: But so, not
11: talking
0: ka,
11: yes, sir. Farmer ka or fisher folk ka.
0: Ah, okay. Barangay Agricultural Extension Worker sa matag barangay ni. Pila sabi sila sa matag barangay?
11: Actually, Magnum dyan, isa rin nakabuok.
0: O sara.
11: Assist dyan sa tuano sa in terms of data nga pangayoon sa ito ang mga technician nga mo anak kada barangay.
0: Sa selected na sabi ng mga barangay, kay mentag Barangay Agricultural Extension Center di sa Barangay 1. Na pa ba madaro di sa Barangay 1? Barangay 2, Barangay 3, Barangay... So, selected ning mga barangay. Kinira mga barangay siguro nga na sa mga... nga na mga umahan.
11: Yes, Magnum, selected rin. Katangan ng mga barangay na ito nga.

0: pangutana ko na og parmer ba or dili parmer kay para di masaypan nga ang chada magpaminawon nga og ang worker parmer so murag related na sab sa concern sa syudad ang iya mismong trabaho og ang iyang katakos sa baong nga trabaho kuno tandi sa kanang dili parmer. O niya, mga assigned lugar as barangay agricultural extension worker. Nga wala hanaw sa pagpamba. Di ka malawin sa pagtanong kamuti. Bulanghoy. So, murag, mawa na makaingin niya dahil ang mga kritiko nga agi butang raman na diha dito diha sa barangay kay para politika gya po. Ano naman, no? Gimana na magkakaroon pa na politika, politika din, politika dito. So, unsay justification ano ito? Nga nung kining engineer, nga nung dilitanan sa maong mga worker, mga farmer asam. Nga pwede man unta nga ang farmer mismo nga naadya, rasab siya nasgutan nga barangay, mahimong matap isip barangay agricultural extension worker. Kay mas may abilidad pa, may hanaw pa sa iya mismong trabaho nga gitahas nga to niya sa syudad.
1: Yes, Magnum Jun, balito na ko, no, naagito na sa guidelines na mo, nga advantage siya kung farmer ang i-endorse mo sa barangay.
0: Okay.
1: So, mo ka na, normally, anak, Magnum Jun, naagya po yung farm, Jun. Naagya po anak sa farmer, ano, no?
0: Pero naagya dili so, farmer?
1: Yes, naagya farmer dia po, no? Pero ka na sila, i-selected, rapod na pipila, rapod na ka mga mag-uuma. Okay, ang pamilya man nila ang mag-uuma, no, dili man jib sila mismo. So, kumbaga, aduna na sila yung knowledge. Hmm. Unsa ang farming activities pero mo kana Magnum Jun ang endorsement magikan sa barangay ga interview nang pud namo Magnum Jun sa opisina kay underman ang budget sa city government no kana ilang incentive so mo kana ga nay kalambigitan ng opisina in regards kung unsay industry barangay nga amo pong interview kay aduna may guidelines like at least kabalo man lang mo ano basa o sulat number 1 o igo kabalo mo opere to computer ginagmay kay naman nga data nga angay pangwaon.
0: Okay.
1: Pero igo ra gyud na sila mag-assist Magnum Jun. Ako yung balik-balikon nga kanang mga misleading statement nga gagamiton lagi sa as pamulitika nga sila kuno ang ga-assist sa mga organization. No, aduna gyud kitay division diri sa opisina nga where in fact ang atong mga farmers organization is in good health. Pasabot dili wala napasagdan. Actually, doon na kita 200 ka-active na farmers association nga nga atong nga assist. Kung makita galing na ninyo during KSB, lahat ay pagali kita og mga inputs, kaya maulagi na ang katuyuan sa itong Alandong Mayor, nga matagan o saktong servisyo atong mga mag-uuma.
0: Unsa kadaghan ni sila nga mga barangay agricultural extension worker, kining engineer?
1: Mudagan ni sila og mga almost 28 to 30 Magnum Jun, no? Kung wala lang ko nasayog sa exact.
0: Meaning, sa 28 orasab ka mga barangay?
1: Yes, Magnum Jun. Selected, rapod na sila.
0: Unya, 28 ka mga barangay, usaka worker matag barangay?
1: Yes, okay. Usaka worker matag barangay.
0: So, ang tataw karon ba nga, walay giplano, walay ihatag nga insentibo ang syudad ngadto sa mga mag-uma.
1: Wala. Muna wala. Mo i-klaro again sa Magnum Jun. Okay. Mislead na po yung statement. Again, ang kaniya itong mga barangay agricultural extension worker is incentivized through the budget of the city government under sa program sa city agriculture office. Kanada yung mga farmer wala kitay ayuda pagihatag as of now. Okay. No, gahulat ta sa group ano di mayor kung unsa tong plan yun. But in regard sa incentives kana dili ang atong mga mag-uuma karon na under sa mga organization but only atong mga BAEW.
0: Okay. Kining BAEW, kining Barangay Agricultural Extension Worker. Now arita sa incentive pila pa sab to na ng incentive.
1: Magnum Jun, kada quarter, no, mo dawat kami sila og 3,000 per BAEW.
0: Okay. Now, kanusa ang last nga nahatag ang maong incentive ngadto sa maong mga worker, engineer?
1: As of now, Magnum Jun, no, based akong na panan po, actually,

0: dili man control sa City Agriculture ang releasing silang incentives. Pero in fact, aduna kitay paper trail nga magpamatuod nga on time na to giprocess no ang tawag ani ang incentives ato ang mga BIW. Okay. Ang report man nila lagi last year October wala pa nila na releasean. So last quarter sa 2025 umbaga. So mao ka na actually ang proseso manggod sa uban opisina dili na pud namo hawid maglungjon no. It's because ga forward naman namo tanan papel, tanan documents angay i-forward para ma-process ang incentives no sa atong mga barangay agricultural extension worker.
1: Ang pinaka ang main issue mao nga wala pa mahatag incentive magnumailin. As to the processing no question kay gitrabaho gyud nila ni Engineer Bernedaba, but ang question og nganong nga wa pa mahatag ang nasgutan nga incentive accordingly last October pa. Mo connect na sab na dito giingon ni Mr. Jed Adisher nga kining dunay budgetary deficit ang syudad. Kining engineer, mao ba imong nadunggan nga nangita pag nagulat pa sa budget, nangita pag pondo, nagulat pa sa pondo nga maging available kay gapangulikta pa ang treasurero para makabayad ning mao nga mga insentibo. Mao gyapon may rekonektado gyapon sa inang gibutyag nga adunay budget deficit ang atong syudad, engineer.
0: Kana magdungjon no dili gyud ko makakomento sa anang nga butang din number 1. Wala man sa confirmation gyud no gikan sa tong landong mayor. Kung unsa ba yun, kay galing kami gali, nagstudya pa may sa City Finance nga ilan naman ang giprayo.
1: No? Giprayo?
0: Nga pagparilis
1: so, unsa yung status? Unsa yung status? Kung giprayo man gali?
0: Sa Finance Office magnung June, igo na lang nila i-release na. Actually, ang makatubag yun na no, para mas matagaan pagkalinawan, ang taga City
1: correct.
0: Finance Office sa
1: pero kamo,
0: kami, di na gitmi ka with food.
1: Lagi kay kamo man ang gaproseso. So of course gapalo absorb mo sa status sa among giproseso diha. Ay nangutana na ang mao nga mga worker. Wala sila giingon nga augmentag na ana igo na i-release na wa gikabotyag engineer. Ano sa ma-release next week pa ka sunod bulan? Inana. Wala.
0: Kwan magdungjon good thing kay nagstorya mi last week ginakita lagi na ko link post pud sa social media
1: uh-huh.
0: No? So anyway, nag-follow up pag ni Ani before. No, nag-letter ni aduna kami papel din diri mapakita nga wala gid gipasagda no atong mga barangay agricultural extension worker. So mo ka na nag-letter mi, actually nagstorya ni atong last case being gipaprayo na gyud no sa atong bagong tresurera, no, ang incentive sa atong mga barangay agricultural extension worker.
1: Okay.
0: Wala lang giingon sa ako nga this week, pero mag-follow up ni hopefully, yun, mo release na yun siya within the month, and yun, no, with the month of June and this week. Kaya ginap, sa igi yun palagi sa among tesorera nga, giprayo yun nila ang releasing aning incentive sa atong barangay agricultural extension.
1: Wag ka mo follow up ang pangutana, engineer, nga salamat kay mama, kaya giprayo ninyo. Pero mama, sa igi na kailangan? Ngano nga last October pa daw, wag pa magapong mahatag, ganto sa maong, ganto sa maong mga worker.
0: O kana gyud pod magnum jun no wala na lang kanako na details yung pangutana kay mao lagi duwa man gyud ka tesurera no nag-change man gud na sila
1: nang
0: katos no drinking katos bago na karon so last October pa gyud so mo nang sila siguro magnum jun na makatubag sa sakong tubag ana kay gigid na ko na matubag kung karon unsa gyud ang inungdan real score in the system kanang specific ano na langan from the October until now.
1: Sige, mangutan na tayo magdumailin sa tresurero. Unsa bay asa na gid karon ang nasgutan nga ang papel naa sa City Finance Department engineer.
0: Yes, naa na sa Finance Bureau ipangita na ila na tong gi-process magdumjon.
1: Okay, ipangutan na to magdumailin no. Ang ato pangutan Mr. Tresurero, may kwarta pang syudad, wala na.
2: Kay murag daghan na kayong i-process ka.
1: Oo, oh, daghan ang under process. Sa panadya, ano, so, may ngayon pag ang City Information Officer, nga doon ay budgetary deficit ang ato mismo syudad. So, ato po, na-ay kwarta bang syudad, wala na. Ano, no? So, I hope nga ato may nabi ang Tresurero na to. Or katong ilang assistant, kay murag mas dali ito, may istorya na to. Si Engineer Mistula, no? Engineer Mistula, nalito na ito mga kinabi. Well, kini mga hupot og kwarta mag listen to mahinabi pero siya dali na to mahinabi ma magdumailin. Engineer sir, salamat kay thank you sayon sab ko ni kamot mo kay kamo man sa last dakan po diya mismo social media kay mga di lang mga kritik di lang ang siguro ang mga hingtungdan ng mga barangay agricultural extension worker ang gapadiag di abis mo social media, but bisan kini makritiko mas mas kuan pa mas aktibo pa murag pagbawi worker
2: murag mo ipaningil
1: murag mo ipaningil ba oh murag mas aggressive pa kaysa mga bawgi angay maningil magdumalin tungod lagi kay may katuyo ansab nga sila na sayon nga daw nga mas aktibo mas kritik mas gapanaway sila mas muragamulo sila kaysa katuhing tundan yan magdumalin. Engineer, salamat sir. Thank you sir.
0: Oh, Magnum Jun, no? Kato lang yung Magnum Jun, no? Kung gusto din nila may balaan nga adunay probe, ano ata may probe din nga, giprocess din na to. Wala pa sa ang atong mga barangay agricultural extension worker. Mula lagi na akong giingon yun sa mga tagapagpaminaw, even sa mga farmers na naminaw, dili kita basta-basta minaw ano yung mga social media posts, especially nga murag pamulitika side, no? Pang daot lang sa kanyang administration. It's because kami ang makatubag sa sakto, kami ang nakabalo unsay naitabo. Where in fact, si atong Alandong Mayor, si Team Mayor Mirando Clarix, uy, mas gipakusgan pagali ang serbisyo sa atong mga mag-uuma. Mao kana nga statement, ako nakita sa liyo katawan is, hindi, kidya no, misleading siya. Na statement yun nga, ibutanggin nila dito nga nga daot ang atong farmers organization. Wala ang gid na daot, iklaro gid na po ng Magnum Jun. Iklaro gid na po sa ila kung gusto sila nga ma ibalaan pa nila, anian ko nila sa office, no? Para maibala nila unsa gid ang status sa atong mga farmer, para maasturyaan na ko sila nga mao kani in good dance ang atong mga farmer because gitrayo kana sa propaganda sa atong Alandong Mayor, no? One of his main program is tabangan ng mga farmers diri sa Cagayan de Oro.
1: Engineer, nakamention kag 200 kapin man dito ka mga kagpungan sa mga mag-uuma diri sa atong nagbayad. Doon na sila ay a sort of federation president para itong mapangutana po? Na sila'y alliance. Na sila'y federation nga diin kinibang pwede na itong mapangutana sab kay well, og ikaw po kay pangutanon, mahingan na ito makritiko nga alang-alang, alang-alang, mahingan na, di ba? Pero kami mismo, to man minimo, kay ikaw may nag-istura, undi er pagita. Pero og para pag-satisfy aning mga may alang-alang, kuhan ginas, mayor, iagin ng taos, mayor, so di na sila makonbitsi. Pero ato na mapadugog, mapamati, ang pinakadakos mga mag-uma, basig makinsa ay no di ay ana no magdumailin engineer naba ilang dako
0: yes Magnum Jun, confident kay ko ana no pwede gid kay ninyo maimamat ang atong mga federation even atong mga chairman no
1: naba kay para ngalan
0: ninyo kung tinuod ba gyud ninyo pangyaw-yaw na ko diri karon
1: naba ngalan
0: giingon ko pa kana atong mga mag-uuma is sila ang nakabalo kung ilang ba gyud natagamtaman ang programa nga gayatag sa ila.
1: Okay. Engineer, mga maghangi ko sa kong kauman din nga magkakuha ngalan, unya number sa pinakarako sa mga mag-uma para ato may nabi mapapati at para mas satisfy ning mga kritiko ba. Kay ug siya yes. Lagi pinaunis mga kritiko nga alang-alang buingin na nga ang mayor sa para di kina mo istorya negatibos mayor. Magbayalin. Oh, pero ug mapapati ato mag-uma labi na walay leanings politikang Federation President baka nila kung sanay dako nila at least basig mahupay mas satisfy na yun ang kritiko. Umingin nga di ay basig mabalin pa sa nang mabalin pa sa kampo. Engineer, salamat kayo sir. Thank you sir.
0: Yes, Magnum Jun, ako lang iatag no ang name o number sa katong Federation President mismo yun, no?
1: Yes sir. Ipakuha
0: na ko. Satisfy po ang atong mga tagapagpaminaw katong mga naipagduda, no, sa servisyo.
1: Yes.
0: Gihatag sa atong mga mag-uuma diri sa Cagayan de Oro.
1: Salamat, sir. Thank you, sir. Inilabat mga eksyon si Engineer Bernie Daba, ang head sa City Agricultural Productivity and Operations Office. Magnum Lani, palihog ko pag-contact, pagbalik kay Engineer Bernie Daba para magkuha tunggalan sa Federation President sa mga mag-uuma. O niya dayon, apil ang number para tumahinabi sa lagi kaysa ko ng kabutyag, wala problema kay Engineer Daba kay Sulti ng lugar siya. Labi na kay Undir Sab daw, mao ginay ilasang ginahimo daw. Pero kato lagi yung mga kritiko, di kito, alag-alag mo tumag ng negative, di ginawa yun nga, mo istorik daw tan, agin sa administrasyon, kay naman lugar siya sa administrasyon. Doon lang kabutang mga igsoon, mao nga una ang dili tataw ug matod pa misleading katong giingon nga ang mga wala pa ma-release ang incentive sa mga mag-uma. Kadto maoy mag-consider nga misleading. Kay wala kuno giplano ihatag nga incentive ang kagamanan sa rakbayan ngadto sa mga mag-uma. Ang doon ang ihatag nga kining incentive nga 3,000 ba to per quarter mao ang mga barangay agricultural extension worker. Mao daw ito ang dunay incentive. Og ang tinuod tataw ba o nga wala pa mahatag.
2: Giprocess pa.
1: Since October pa daw, giprocess pa. So doon ay kabutang, doon ay dili, doon ay misleading. But pasabot nga dili gyud sa hingpit dili tinuod. O nya ang usa doon ay tinuod job. Nga doon ay incentive para sa maong mga worker. O nya wa pa mahatag karon pa na. Sukad pas magin tuig.
2: Pareha ra gihapon sila tong
1: moro
2: to sila. Katong tulo.
1: Moro tulo na to.
2: Tulo.
1: Katong sa kokpo. Katong sa
2: Pagatpat.
1: Katong sa Pagatpat. Katong sa
2: Sa City Scholar mag nahatag naman
1: City Scholar mag nahatag na.
2: Nakita ta dito sa mga post nila nga naghatag.
1: Nahatag na.
2: Kanina da yung sa
1: kinaday kapat.
2: Bai. Bai W.
1: Unsa na kaysa, unsa na subkahila, unsa na musunod. Magdumali. Kulat na lang ta. Unsa pa musunod. Standby sa mga pagbalik. Kamal sa panamdum. Kunsyan, Eric Salcido. May katinawan kung ganong hangtod karon din parte sa incentive ha. Wala pa na-install nga CCTV cameras sa dagkong street junctions din sa ato nagbayan. Nga magkatabang unta sa Capsize Trapico. Expected nga magkatabang sa Capsize Trapico. Unya at the same time, kung tanawin na ito, magkatabang sab na batok sa mga dautag mga kalihukan. Standby sa mga pagbalik kuman sa panunong oras, alas 7:57.
3: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Street Studio.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo may palawas, inom atag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa